0: nakaandam na ang gobyerno mga 150 million liters sa diesel isip buffer. Base usab sa datos sa Department of Energy, igo pang supply sa nasod sulod sa 53 kaadlaw. Nagkip na yun ng gasolina. Mulong tayo ganyang 52 kaadlaw ang diesel. 54 ang kerosene, 166 days. Jet fuel, 71 days. Liquefied petroleum gas, nga mulungtan gani o 40 kaadlaw, samtang ilaw man sa pampagsaka sa LPG. Karong buwan na, 1 peso and 33 centavos matag kilo, kaprehas gani sa 13.42 ang pagsaka sa matag 11 kilogram.
1: Kisiguro ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang paghatag o hinabang ngadto sa mga residente nga apektado sa pagbuto sa Bulkang Mayon dito sa Albay. Matud pa ni Presidente Marcos nga nagpadayon ang clearing operations sa mga kalsada nga natabunan sa abo gikan sa bulkan kini aron mabalik ang biyahe sa transportasyon. Nangatag daw sab sila og face mask samtang padayon ang pagtabang sa mga residente nga nibakwit gikan sa danger zone.
0: Balita sa Gawas sa Nasod, human ni ini.
2: D-Y-R-D. Balita,
3: balita,
2: Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawa sa nasod na nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gida sa tambalanan, o ganaa sa tandugon nga kahimtang ang kanhi mayor sa New York City nga si Rudy Giuliani. Matod usab sa iyang tigpawaba nga si Ted Goodman nga nagkigabisog alang siya nga kinabuhi. Ingon man, nga wa gipaambit usab nga sa tigpamaba kung unsa kay hinungdan sa pagka-ospital usab sa 81 anyos nga kani opisyal nagapaabot usab o gamensahe sa daling nga pag-recover sila si New York Mayor Eric Adams o US President Donald Trump. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa Pognat Sukusum.
1: Nakatagdang muduwa ang North Korean Women's Football Club sa South Korea. Nasayran nga sila ang unang team gikan sa nasod nga magduduwa sa South Korea sukad pa ni atong tuig 2028. Magkaharong sa Naegu-Young Women's Football Club ang Suwon FC Women sa South Korea karong Mayo 20 para sa semifinals sa Asian Champions League. Gilangkuban sa 27 ka mga magduduwa og 12 ka club staff ang team gikan sa North Korea kundiin maabot sila karong Mayo 17. Sa nata sa tennis, misaka sa mas taas nga pwesto si Pinay tennis star Alex Ayala sa bagong ranking human ang iyang pagsalmot sa Madrid Open gikan sa 44, misaka kini sa ika-42 nga pwesto. Og sa dugang balita sa paugnat sa kusog, aniya si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball, ang sinaligan sa Boston Celtics nga si Jason Tatum ni pasalig nga buhaton niyang tanan na mahibalik ang iyang kondisyon sa sunod nga season sa National Basketball Association kon NBA. Si Tatum nakabalik pagduwa netong Marso human wala siya nakaduwa tungod sa nasinati niyang angol nga Achilles. Natabangan pa ni Tatum ang Celtics na makasulod sa playoffs sa panuwala siya nakaduwa sa ilang kapildihan sa deciding game 7 sa first round series batok sa Philadelphia 76ers gumikan kay nakasinati siya og laing injury. Samtang sa laing bahin human sa 44 katuig, gipildi na pag-usab sa Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa usa ka playoff series human sa 109-100 nga kadaugan sa Game 7. Sa Eastern Conference Quarterfinals, gipangluha ni Joel Embiid sa iyang 34 puntos, 12 ka rebounds ug 3 ka assists samtang si Tyrese Maxey nakatampo sa 30 puntos, 11 ka rebounds ug 7 ka assists. Tungod niini ang 76ers nagka-record og usa ka pinakadakong playoff comebacks sa kasaysayan ni nakabangon kini gikan sa 3-1 nga bintaha ang ika-14 nga team sa kasaysayan sa NBA nga nakahimo niini. Kini ang unang higayon sukad niya to 1982 nga napildi sa Philadelphia 76ers ang Boston Celtics sa playoffs. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Balitang artista, may gawas karon ang mga sugyo sa fans nila ni Faiz Ganda o Michael Fee nga unta mag-uban ang ilang mga idolo sa usa ka pelikula. Suma pa nga perpekto kaayo ang ilang tandem sa pagpakatawa. Kahinumduman nga nikita kaniadto ang guesting ni Faiz Ganda sa show ni Michael Fee nga Bubble Gang.
0: Bugti sa prensa po ni Tanik sa Dolyar, mga salapis kalibutan ni Margot Buar.
1: Ang US dollar, 62 pesos o 20 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 24 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 35 centavos. Euro, 69 pesos o 40 centavos.
0: May nga buntag, ito ni Joji Fernis. May buntag ni Maria Vos. Pagkanto ang nagbagang balita karong buntaga. Pagkanto sa Tire Queen Goodyear Servotec, anay pulong sa kalam.
1: Ang paglikay sa pagbagasa sa kalibutan, pay sa kahitasan.
0: Pagkanto ang balita sa Tire Queen Goodyear Servotec, your first stop in first class at tire service. Usangan usad ni Sir Raychon James atong og ni Gilbert Tulop ang atong check on duty mga sakop sa DYRD News team. Arnold Lucas, a friend mo forever.
1: Og gini si Glee Orcolio ang friend mo forever.
0: Labing labas og kompletong balita din is DYRD may butag.
3: DYRD Gisaligan.
0: Oras ni by RD Worldwide, alas 8:09. Bali!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
4: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
5: This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
6: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilabyan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una,
13: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.
19: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.

friendly authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa DYRD ang Radyo sa Katawahan, alas sa 8.22.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maadyong bundag!

0: Welcome aboard inyong alagad mga kaigsuna. Arangkada ta sa atong isgutanan karong nga bunat taga. Pobida nagkainit mga kaigsuna. Napagawasan na og desisyon na nga i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Gipagawas ang maong desisyon kagahapong adlaw diha sa House Committee on Justice nan karon. Botara na unya ni mga kaigsuunan sa tibuok sakop sa Kongreso sa House of Representatives kung i-impeach ba o dili si VP Sara. Unsa kaha mga kaigsuunan ang mahitabo sa butuhan na sa mga kongresista uga sa atong mga senador pohon kung maabot na nila dito sa ilahang hawanan apan. Ang House of Representatives mga kaigsuunan maoy gitutukan pag-ayo. Mga honorable nga mga congressmen, oy! Unsa ba? Unsa ba ang inyong desisyon? I-impeach ba ninyo o dili i-impeach si Vice President Sara Duterte? Mga kaigsuunan, kini moy atong isgutan. Init nga balita atong paminawon ang report kabahin ni ini gikan na sa kauluhan.
1: Ang susunod na proseso matapos yung adoption ng House Justice Panel ng report at resolusyon.
2: Aga matapos aprobahan ng House Justice Committee ang report, resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ipadadala ito sa plenaryo ng Kamara para sa konsiderasyon ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. 55 miyembro ng House Justice Committee ang bumoto ng pabor o itinuturing yan na unanimous vote para pagtibayin ang tatlong mahalagang dokumento. Bibigyan naman ng kopya ng approved committee report, resolution na nagtatalaga ng articles of impeachment ang lahat ng House members, si Vice President Duterte at ang complainants. Sa susunod na linggo pa ito, inaasahang matalakay at pagbotohan sa plenaryo ng Kamara at kapag sinuportahan ng hindi bababa sa 106 na mga kongresista, maitatransmit ito sa Senado para sa isang paglilitis. Ginawa ang adoption o pagpapatibay sa committee report kasunod ng mga pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya laban kay VP Duterte. Kaugnay ito ng mga alegasyong grounds for impeachment gaya ng maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, matinding pagbabanta at destabilization. Paninindigan ni House Justice Committee Chairperson Luistro, kailangang ituloy ang proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente.
3: Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence.
2: Binigyang diin din ito ang nagpapatuloy na kawalang tugon ni VP Duterte sa mabibigat na akusasyong ito.
3: Walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanting upuan.
2: Aga sa susunod na linggo pa nga inaasahang matatalakay sa plenaryo ng Kamara ang House Justice Committee report at resolusyon na nagtatalaga ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Soro Partilus Representative Terry Ridon, House Justice Committee member, inaasahan din sa panahon na yon o sa susunod na linggo ay mai-impeach ng Kamara si VP Duterte. Balik sa'yo, Aga.
0: Moto mga kaigsunan, ang latest news gikan sa kauluhan Then ang House Committee on Justice, mga kaigsunan, pinal na nahumana ang ilahang trabaho. Ang ilahang trabaho, mga kaigsunan, pag-investigar ko na doon na bagyo ay sufficient grounds, mga kaigsunan, nga i-impeach ang Vice President nahumana. Ang ilahang findings, mga kaigsunan, doon na probable cause. Ang ilahang findings, mga kaigsunan, ang ayigyod i-impeach ang Vice President. Apan ang plenaryo, buti pasabot ang tibuok nga House of Representatives, mga kaigsunan, 300 kapin ka mga sakop. Okay ba sila sa rekomendasyon sa Committee on Justice? Kana, mga kaigsunan, mo'y ato ang sundon pohon. Pagkakaroon ang tibuok Committee on Justice, okay nga i-impeach si Sara. Pero ang tanan nga mga sakop, mga kaigsunan, it needs 1/3 to impeach an impeachable official, mga kaigsunan, and 1/3 coming from the House of Representatives means 106 kabutar kakamot nga muisa. 106, mga kaigsunan, ka mga kongresista ang muingon nga angay i-impeach ang Vice President. Makuha ka sa House of Representatives ang 106 on the minimum, mga kaigsunan, nga buto aron ma-impeach ang Vice President. Mga sano, ato ning tutukan o kamo diha nga minaw, angay ba sa inyuhang mga hunahuna kon kamo ang congressman, angay ba i-impeach ang Vice President? Mga kaigsunan, ang inyong hunahuna ato nang ipahiluna apan sa dili pa, mga kaigsunan, na duna tay usa ka balita nga makaguol, mga kaigsunan, maguol ta tungod kay atong gikalipay, mga kaigsunan, ang balita nga si Father Jinggoy Sacco mao na ang musunod nga obispo dinhi sa Diocese of Tagbilaran. Latest news na to nakuha, mga kaigsunan, nga mi atras or mo atras. Pinal na bapod ka ang hunahuna ni Father Jinggoy Sacco nga dili sa mo padayon, di sa mo dawat sa maong pagka-obispo. Atong paminawon, mga kaigsunan, ang latest news kabahin ni ini gikan sa atong alagad reporter Arnold Lucas. Arnold, go!
4: Balita sa atong adapit, dili mo dayon sa iyahang Episcopal ordination si Bishop-elect Gerardo Jinggoy Sacco Jr. Gikatakda unta karong Mayo 26 ning tuiga. Kini ang gibahibaw mismo ni Sacco, pinag-iusap sa iyahang official FB page sa Roman Diocese of Tagbilaran. Si Father Sacco Jr. nangayo kini og pagsabot sa iyang gihulagway nga usa ka change of heart human sa iyang pagampo og laom kayo niya pamalandong usab hinoon. Nagpasalig siya nga magapadayon ang iyang ligon nga tanyag og serbisyo isip usa ka pare aron mauban usab sa panaw sa pagtuo sa nabanhaong Ginoo. Ang iyahang desisyon miabot kapin usa ka buwan human siya gitudlo ni Pope Leo XIV nga mango sa Diocese of Tagbilaran nga way obispo sud ang gibalhin si Arsobispo Alberto Uy sa Cebu niadtong September 2025. Si Sacco nagaserbisyo isip Diocesan Administrator sa panahon sa iyahang pagtudlo.
5: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Ano kaha, mga kaigsunan, nga na-change man ang heart ni Father Jinggoy Sacco? Padre, why oh why, Father? Ato nang respetuhan, iyahan ang desisyon, mga kaigsunan. Bisig na ay lain nga calling ang Ginoo para kaniya. Nganong nausob ang hunahuna ni Father Jinggoy, mga kaigsunan. Ordinahan unta siya pagka-obispo karong Mayo 26. Pila na lang kaadlaw, 20 kaadlaw na lang karon, 21 kaadlaw from today, mga kaigsunan. Apan dili mo padayon si Father Jinggoy Sacco. Ngano ka, mga kaigsunan? Ngano ka ang na-change man ang heart ni Father Jinggoy, mga kaigsunan? Sa kayang tanaw ni ining baong bagong tahas niya, mga kaigsunan, nganong di naman siya mo padayon? Unsa kay iyang gikahadlukan? Unsa kay iyang gikasakitan? Unsa kahay iyang mga kabalaka nganong wa man, mga kaigsuunan? Atong sundon ni maong balita, mga kaigsuunan, ning masubaan noon, no, para nako nasubo ta kay nalipay na tagtaman-taman, pero nausub ang iyang hunahuna, mga kaigsuunan. Kini mao ya to ang sundon pod, mga higala, kun dili na siya mo padayon gyud, no, kinsa kaha ang mupuli kaniya, kinsa kaha ang bag-uno pong obispo baghang itudlo, mga kaigsuna. Ato na po ng sundon. 38 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon, mga kaigsuna. IATF,
5: inyong alagad ta forever.
0: Atong balikan ang isyo kabahin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kaigsuna, sa House of Representatives, kundiha sa ubos balay balauranan, mga kaigsuna, kaniadto. Gitawag nag lower house, ha? Kaysa unang panahon, mga kaigsunan, ang Senado o ang House of Representatives in just one building na sila. Oh, one building. Sa ground floor, tuwa dito ang mga congressman. Sa second floor, tuwa dito ang mga senador. Oh, munanggingan lang na sila o upper house o lower house. Karon, wa na. Separate buildings na sila, mga kaigsunan. Separate building, lahi na sila. Batasan pambansa ng Congress, House of Representatives, o niya, tuwa dito, layo na dito sa dapita, Makatibag Senado. Mga kaigsunan, tutukan na to karon ng mga Pilipino, kung unsay mahitabo sa unahan, dinhi sa atong nasod nga Pilipino, niining ingno na to pagtayog sa politika, diin may pasar na dito sa Committee on Justice. Ilan ang girekomendar nga dito sa plenary, mga kaigsunan, ang final nga desisyon kung i-impeach ba o dili si Vice

0: budget ning atong nasudnon nga pangagamhanan ug kalambigit niya niya na ang mga senador, mga congressman. Insider kung tawagon. Nasa atong linya, former Mayor Joseph Raniola. Mayor, good morning. Welcome sa atong tulumanon.
1: Mayong buntag, Vice Mayor Tibbs, og sa tanang mga nabinaw sa atong maayo kayong nakakusog nga programa sa DYRB.
0: Mayor, salamat kaayo. Murag naga, nagsalamat nga nabati na pugka, no? Kaya, mingawunon ba jamo ta, Mayor? Dali rata mingawun ba? Dali rata mag-uulog dita kadungog ni Mayor Joseph Raniola?
1: Same to you.
0: Mayor, nahibaw ko gasunod gagtaman-taman ni ining maong impeachment nga proceedings, no? Against the Vice President, Mayor. Unya, may pasar na ni sa Committee on Justice, unanimous ang ilang decision to impeach the Vice President. Mayor, 106 ang gikinhanglan. Sa imong tanaw, makuha ka ni sa House of Representatives ang 106 votes to impeach the Vice President, Mayor Joseph?
1: Kinadalian?
0: Oo ba?
1: Kibaw ka. Oo. Ato man ang makita, no, as of yesterday, diha na magyod, may gawas na magyod, unanimously approve ang maong impeachment articles, no, against the Vice President Sara Duterte. And can you imagine, ha? Unanimous, 55-0.
0: Mm.
1: So, kung tanaw ni mo diha, 55-0, why musupak? Dako kayo ang chances tungod kay remember ang atong House of Representatives karon 318 sila. 254 ang district representatives, 64 ang party list. Unya sa imong gihisgot sa una, earlier nga, kinahanglan lang og 106 votes.
0: Mm.
1: So, therefore, dako pa kaayo og kuhao nun. Kahibaw, ang ako maguna kita very clear, no?
0: Mm-hmm.
1: Ay hibaw na magyuta nga dili mani klarong padagan in investigasyon murag korte at least sa korte na kay chance. Pero kining impeachment na hibaw na magyutang usa kini ka political nga activity. So, numbers game, ibig sabihin, kay hibaw po ta nga majority yun. So, kung sa 318, inanglang lang nimo ang 106, kinadalian yun na gayo. Kay hibaw naman ta nga, ang pagbuto ba ya? Ang pagbuto, duha ka rason, nga nung matay o ang atong mga representante.
0: Mm-hmm.
1: Una, kining ilang responsibility nga sa budget, makakuha sila na kung bahad para datong sila mga distrito.
0: Mm.
1: So, pag di ka bubuto, wa kay chance.
0: Mm-hmm.
1: Kanya ikaduha, kini baya po nga itong mga representatives, gusto po nila nga doon na sila ay landmark na balagunon nga magpasa diha sa House of Congress. So, og di ka mabuto, question nyo ng ibong loyalty, hindi po katagaan o higayon nga tabangan ka sa imong mga legislative agenda. So, ingon na kaseryoso, Vice, mm-hmm. ang kahimutan sa atong mga representatives, no? Atong pong hunahunaon, baya nga, ang pagbuto nila, lahi kayo, kaysa mga senador. Ang atong mga representatives, husgahan ka. Kung wakay programa, wakay proyekto, labaw na, o wakay napasa, nga malato nun, luoy ka kaayo.
0: Mm-hmm.
1: So, mapugos yun ka nga mo perma ka.
0: Mm-hmm.
1: Otherwise, again,

0: pagsusod ka. Hibaw ka na bang imo mang na mention nga naata sa budget. And kinitong ako pananaw based po sa kabugaton o kung say naa sa atong General Appropriations Act. Remember na ang 2025 na to, buhi pa kayo tungod kay 2 years ba ng validity.
1: Okay.
0: Iman iusab nga sa 2025, ang total budget sa atong General Appropriations Act lay na kandidat na 6,352,000,000,000. Di na lang tamutan aw sa ubang mga departamento, mufocus na lang ta sa usa ka departamento susama sa DPWH, wherein ang ilang budget last year was 1,113,000,000,000. Kunya, nga naman nga importante ba ni? Tungod kay last year ang na-release 470 billion pa lamang. Unya na ay na tira na 572 billion nga giingon nga pisaro or for issuance of special allotment release order. Unya o ikaw, usa ka sa mga congressman, wala pa ma-release eh. Unya o di ka mo perma, sabot ka, wala kay release.
1: Okay.
0: In addition to that, Vice Mayor, karoon pong tuiga sa 2026, sa 6.7 trillion pesos na gaa, ang budget usab sa DPWH ay nasa 529 billion. Ang pangutan na usab, na-release na ba kining mga budget? So kung di pa po din na-release, pangutan o na po ka, representative, gusto ba na imong ma-release na? Apil ang imong 2025. Mm. So, asa na imong pilion? Muperma ka or ma-release ka?
1: Mm-hmm.
0: On okay. Top of that, birahon po po ka sa 2027 budget. Remember, by July, State of the Nation address of which the beginning of the authorization period.
1: Okay.
0: Meaning, ang ilan na pong i-consider or pa-approvean nga budget for next year, asa man ka, o di ka mo perma, wala mo ka. So, ang imong chances last year, this year, o next year, pa kaayo. So, unsa may imong gasto sa sunod nga election sa 2028. Ingon ana, kabong advice.
1: Sa ito pa, Mayor Joseph, sa ito pa, Mayor Joseph, ang compelling murag reason or motivation ining mga kongresista nato kanang ipiton ang ilahang mga budget sa ilahang distrito kun dili sila makuyog. Muna itanaw nimo.
0: Ah, yes, definitely. Kay ang atong administration, maniguro mag-report na ang ilang interest mo prevail o makalusot. So, o dili ka mo sunod, di po ka pungson, ayaw po pamugos pagpangayo ni anang mga butanga, kayo mo man ang choice.
1: Labi na, kay ang bahig mga project, dili ko na ilaha sa congressman, dili ko na trabaho. Gitagaan lang na sila muraba o privilehiyo nga makapanghilabot.
0: Actually, gusto kong baguho na. Ang una, all expenditure, all appropriations will start from the House of Representatives. And that's the reason why gitawag nato sila mga representante aron sila maoy mo represent sa atong tagsa-tagsa ka district. Tagsa-tagsa ka lungsod, tagsa-tagsa ka mga barangay nga ang atong General Appropriations Act muabot yun na sa atong mga stakeholders.
1: Huwag
0: kay mada, huwag yung kay nahot nga representante.
1: Kailangan mo kumbatig yung ka dito nga mabudgetan ng imong distrito.
0: Ay, yes.
1: Pero
0: mabito ang ubang mga representative, mupalit. di ba? Ngunong daghang mga korupsyon tungod kay gusto nila nga mupalit kong mga proyekto para madaghan ang ilang makuha para sa ilang distrito. Plus the fact na since mayroon noon maning atong mga botante, o di manginigabot yung ka makakuha kag korupsyon aron ipamalit ni mo sa mga botante sa atong lugar.
1: Mm-hmm. Mayor Joseph, kung mag-isgota og mga party-party diha sa House of Representatives, ang House Committee on Justice, kinsa may ruling party nga mga sakop ni ana, unsa nga partiduha ang daghan karon diha og sa tibuok Kongreso?
0: Well, ang party karon mura og dili kayo sila ka-arti.
1: Okay.
0: Dili pareho sa unang mga panahon nga og liberal ka, nga ka-unity, na kay unification. Lahi karon ang nakita na ko, regardless of kung sa kang partiduha, basta mo cooperate ka, lusok ka.
1: Mm.
0: And by the way, bisan pag dinag ko party, since nasa inyo po ang mga juicy position sa chairman ka, di ba? O di, first to good ka talaga.
1: Mm-hmm. So, positibo ka nga kaning ma-impeach gyud si VP Sara diha sa House of Representatives?
0: No doubt.
1: Mm-hmm. But moambak ta dito sa Senado, unsa may nadunggan nimo, unsa may latest sa Senado sa imuhang mga pagiduki-duki diha, posib makuha ba ang 16 kabuto kuno galing mo abot ang impeachment dito? Makuha?
0: Sigon sa 1987 Philippine Constitution, sa Senado, mo require sila of two-thirds. So, sa 24, 16 ang kinahanglan. Anya ang majority kay 15 raman.
1: Okay.
0: Ang minority, siya man.
1: Okay.
0: Anya, di pagkakasigurado nga kini majority, mo kuan ba yun? Mo suporta ba yun sa impeachment? So, maglisod sila.
1: Sa tanaw ni mo, Lisod,
0: Why chance
1: nga ma-convict?
0: Why chance?
1: Mm-hmm. So pagkakaroon, pila may ihap ni mo? Sa tanaw ni mo, sa imuhang ihap-ihap, pila ka ang mo...
0: 15-9, stungod kay ang majority, 15 million sila, ang minority, siya man sila.
1: Mm.
0: Diba? So okay. 16 ang kinahanglan ni mo, o di daog na ang minority, basta mupugong lang sila.
1: Mupugong
0: lang
1: sila.
0: What about ni as a majority na usaduha mo ambak dito karon sa minority?
1: Samot. Pero the other way around po.
0: Ang ilabayang sitwasyon, di pareho na sa mga representatives. May project sila, walang pakialam sila. Oo. Ang ilang pong pagpalusod sa mga ilang mga legislative agenda, lahi po. Because it's all based on popularity.
1: Correct.
0: Kung dunay dating sa mga tao, unya mauni ang kuan, mauni ang pulso sa mga tao, anto na mga bagyo ng mga senador.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Just like so, what you said earlier, Mayor Joseph, nga this is a numbers game. So numero sa mga majority. Pero other than that, unsa kahay mga motivation ani mga senador to convict or not to convict? Ay butang na to.
0: Ang winability sa sunod na presidente.
1: Okay, kung ang mga congressman,
0: sa atong administration karon.
1: Administration
0: karon, di ba? Maubitaw to na nga kurat sila, maubitaw to nga there was this rumor na katong uban nga mubaliktad na unta sa House of Representatives, muatras na unta, karon mo raog na problema sila kay nga tinamaday ko 2025 pangating lunon. Naapamaday ko ito haunod nga 2026. Kung niya usaon na lang ako mga proyekso to sa 2027, sa Senado, walang ganun.
1: Mm-hmm. Okay. Sa Senado, ang ilaha pong motivation na ni, mudaog po sila, inigpanaga nila.
0: Popularity.
1: Popularity. Ang gasa sa lapit ani
0: mo. Sa pagkakaroon, Oo. Sa pagkakaroon, tanawa. Tingon sila nga si Romualdez. Tagubba naman si Romualdez.
1: Mm.
0: Di ba? O niya, tingon sila nga si Remolga. Mura man o glisod. Oo, mura o sa kaon kayo bukira na.
1: Mm.
0: Ha. Si Lenny Robredo unta.
1: Mm.
0: So, mura po doon ni Hoslini nga dito man ko sa Bicol, mga 2 months ako, ino siya nga ako sa yun ni Humano, ni ako naga, si kay mura o mayong performance. Wala na ba?
1: Mm.
0: Yeah, that, let's face it, very popular pag ayaw si VP Sara.
1: Mm-hmm.
0: O karong panahon na, ang paglatigo ni Sara, for instance, we go nga, daghan kag mga graft and corruption, kay Momonay, alits karon, ang mga public trust mo, problema. Pero sa PICAS, dako man pong pag-question. Dako question kayo nga, iaw mo ng hundreds of billions o trillions ang nangawali nga itong gobyerno, di ba? So, maunang natitibang-tibangon ba?
1: Kaning giingon ni mo 15 og Siam Mayor Joseph no. Si Bato de la Rosa apil ni siya sa Siam.
0: Apil.
1: Unsa may balaod ana nga na, no show man siya. Mao bagi hapon
0: ang the past, what my issue.
1: Okay.
0: What my issue in the past? Na mangi hapon. Wa ko man kuha siya, wa ko man siya tangtanga.
1: Okay. So considered gihapon sa ihap sa 24.
0: I believe so. Mm-hmm. I believe so.
1: Mm-hmm. Kinsa man ng 15, pwede ba na ito masahiran? Kinsa ng 15, kinsa ng siya?
0: Pero masimpa o makuha si Bato, 15 pamanggihan po sila. Sa 15, siyempre si Senate President Soto, si Zuberi, Ligarda, Tolfo, Erwin, Tolfo, Rafi, Gatsalian, Villar Mark, Villar Camille, Ejercito, si Lapid, si Ontiveros, si Aquino, si Pangilinan, si Pia Cayetano, and my idol, si Lacson. Monay, 15.
1: Mm-hmm. Sa to pa, Cayetanos, buwag sila, ane? Si Peter, tua sa no, tua sa opposition or something like that?
0: Yes. Minority? Siya po ang minority leader, gabuwag sila.
1: Unsay tan-aw nimo ana? Unsay tan-aw nimo ana, Mayor? Na neguro? Usa man na? Ato ka speakers? Ara ko speakers?
0: Di takasulti kay... Di takasulti kay... Wapang ko
1: kapag... Okay, lisod man kaayo, ha? Siblings, siblings, lahi-lahi sila mga baruganan. Okay, di ba umuha magpasabot nga parihag yun, pero lahi paminawon ba? Mura ba di para sa mga tulfos nga nag-uban yun?
0: Actually, normal mag-uban na nga sa pamilya, di ko kintahay tanan masulid, di ba? Ako mismo, naka-experience ko na, akong pamilya, sa una, di yun, but lang ton, makuha na po na nimo ang unity, no? I don't know. So, siguro, na po yung mga political, tactical move, whatever, yung mga gano'n, no?
1: Mayor, the bigger picture ni Mayor Joseph, no? Dili lang ning impeachment against Sara sa iya habakang mga wrongdoings nga, alleged wrongdoings nga nahimo, Mayor. Kundi, kaning personal nga away na sa mga Duterte o mga Marcoses, no? It is perceived nga digid mo sugot si Marcos nga dunay Duterte ma presidente kay sila na po'y guklo nun niya.
0: Yeah, in fairness to Marcos, takang yun po nga di gusto nga si si VP Sara ang presidente. Look at the pronouncement of Ontiveros, the former Senator Trinales. Di ba? What about the group ng mga liberal sila si Pangilinan and Aquino? Di ba? So, in fairness sa presidente, daghang corner, daghang quarter, daghang grupo na gusto po sila na this time ila na po.
1: Mm-hmm.
0: Ila na po yung mga wala sa gobyerno.
1: Agoy. Oh. Mo-mo-ligay, Mayor, ang tanaw na to ani sa unahan, no, nga kani si Bongbong Marcos, di gini mo sugot unay Duterte mga presidente, kay kanina po yung badly punish po hon, amo na po niya agok doon, kay murag nahog ng mga personal away na nila, kaya periso good si Presidente
0: Dong. Well, ang problema lang po sa, kay ang iyang mga cabinet secretaries, di ba? Mga alter ego niya. Kanya-kanya po sila ang mga grupo. Di ba? Musugot ba ang mga Rebolla nga si Romualdez? Di ba? Musugot ba si Recto Caron nga very powerful nga sa mga Rebolla? No? So, the house itself is in chaos.
1: Okay. So, muna akong sunod ng pangunod.
0: Ang pamilya mismo,
1: muna yung sunod pangunta na ni mo, Mayor, unsa kaha ang option left sa presidente nga buhaton? May yung tag-impeachment, tanaw ni mo, dili mo daog, di mo lusot. O may yung kagsumusunod niyang presidente, non-winnable. So, ma-presidente yun ang mga Duterte. Unsa kaha yung option nga nahimilin karon nga matuman iyang gusto nga wadya mo'y Duterte ma-presidente, aron dili si Jagukdo na pod, aron dili makapanimaus ang mga Duterte?
0: Sa iyang unong katuig, next year, by 2027, limdak na.
1: Correct.
0: Ang presidente. So, uwa sa himoon, karon hangtod next year, wa na yun sa mahimo na. And, ako, yan o raman, pero makamaumang tamutan na, does he have the control sa iyang mga tao? That's the point. If you have no control, so therefore, bisag kung sa tayo mong option, it will still be, you know, para bang why happen? Why
1: effect?
0: Why mahipong resulta? Why effect?
1: Therefore, Mayor, Bongbong President, Bongbong the President, inigawa na niya sa termino, impas patatas ng presidente, ha? Mao na gyud punay gok doon kay sigurado na mga all options sa tanaw ni mo dili mo click, therefore ma presidente gyud ang Duterte, therefore impas patatas gyud ni
0: ang ako ang tao sino ang presidente, remember vice, a president has only 6 years. If okay, he will focus more on the danger, the danger yung pagpanimalos, at mas gusto ko nga nakapukos ako ang pebohato at sa akong akong nasod kaysa inunan botana.
1: Correct. But do you see that in the Dutertes, kung galing sila na ang mubalik sa power, nakita ba na ni mo ang Bindians?
0: Well, you know, when you become president, you have so many ears na. Mag-influence so ang mag-influence is strong enough na magpagyo sila na let's focus our energy, our people, our budget to the most priority, to the most important priority magmahimong prosperous ang Luzon, Visayas, Mindanao. Diba?
1: That's the most ideal scenario, Mayor, no, kung mahitabo, no, nga itong gustong mahitabo, kung ugaling ma-presidente si Sara Duterte, focus sa trabaho o dili sa pagukod sa mga kontra. Pero given the history sa Pilipinas, Mayor, ang history sa Pilipinas, tanang presidente nga nangawa, ipanggukod man.
0: Well, ang problema na tukdon na ni mo, but then, siguro, uwang kapong, pagkuhuwang ka pag-support sa imong direksyon, di ba? Kailangan buhaton, balikan mo ng palpakan sa institution para mo gawas ka maayo ka, but will it solve the economy of the country, di ba? Remember ang budget ngayon, nasa 6.7 trillion this year. So I presume next year, kung hindi yan mag-7 trillion, mas 6.9. So, kaya ang kaayo. Diba? Daghang tag mga problema, Vice.
1: Correct.
0: Oo. Ang ako ang karon, I hope our future leaders, no, will really focus more on their budget. Sa ato probinsya, kahit sa mga kalungsuran, focus ang ato leaders ay ng budget. Kaya, mo na pang itinig sa tagan o rason, oras, kung itong dan nga mga head of office mo, imong mga tao na gisaligan, mula pa yung patunay nito.
1: Mojod, mojod. Kanang, una yun, mayor, na yung magkauban nga magunay, mao mo na politika, mayor, ang mga kontra magkaamigo, ang mga amigo magkakontra. Mayor Joseph, salamat kayo sa panahon ngayong gihatag karong nga buntaga o from time to time, manawag minimo, makibalita minimo kung saan ay mga huhungihong kung saan mga latest sa politika din ha sa Manila karon, nining nagkainit ng issue bayan sa impeachment. Mayor Joseph, salamat kayo. Okay. And thank you for your
0: Mayor
1: time.
0: Mayor Ted, usaw na kabutan?
1: Yes, Mayor, go.
0: Nakadungog ko nga motor-motra si Bishop Sato. It really saddened me. Because when I was in him as a good leader talaga, I'd like to take advantage of this opportunity. Bishop Sacco, please reconsider and support Boholanos needs a leader like you. Daghang kagmahimo, lapat na papolitika. So hinaot on pa nga tipig mo kayon ang itong huna-huna nga biyaan pagdilitan. Salamat.
1: Salamat kayo, Mayor Joseph. May buntag ka nimo.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Kani Mayor Joseph Ranyula, mga kaigsunan sa Hagna, nga tuwa karon sa Manila. Isip usa ka budget expert, mga kaigsunan. Nagsunod ka bahay na ng budget sa itong nasunod ng pang-gobyerno. Nakibalita taniya, mga kaigsunan, o kung sanay mga latest dito kung mag-isigot ka politika. Tanaw niya, sayon kayo dag-on ang pag-impeach ni Sara Duterte. Mga kaigsunan, kaya takwaon ang 106. Apan, tanaw niya, dili mulusot sa Senado. 15 ang mayorya na kinala 16, mga kaigsunan. Kung tanaw ni Mayor Joseph, dili makonvict. Dili mapalagpot sa pwesto ang busy presidente. Ato nang tutukan, mga kaigsoon, sundo nato na kaning galihok sa politika din sa itong nasod ng Pilipinhon, nining nagkainit nga isyo kabahin sa impeachment mga kaigsoonan. Uy, na yung mga kuhan dito, na yung barkong may abot do, di, sa Baclayon rodo, no? Kunang tourist boat Indonesia ni gikan 97 ka passengers, 113 og 53 Filipino crew. Okay. So, sige, oh, at welcome to Bohol. Ato ang mga turista nga gikag Indonesia na hidangat sa Baluarte ang Miss Minerva Cruise Ship. Na nakakusog ang atong turismo, mga kaigsuunan. Kung init ang politika, mga kaigsuunan, init pod kayo ang panahon, El Nino. Susadlukan ni mga kaigsuunan. Paminaw jud mo aning El Nino, ha? Kay murag apektado ta kaayo ani muigo ang El Nino karong Hunyo ug Hulyo dinhi sa ato. Unsa kahay pagpangandam sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol sa El Nino? Nakahay stock sa bugas para sa katawhan. Posible, mga kaigsoonan, nga magutman taniya na mo na nga ato nang isugutan kay basin og magkakuwang ang mga pagkaon kay init sa nga tanan ang panahon. Inigbalik nato, mga kaigsoonan, atong sausawan kining maong isyu kabahin sa El Nino human ning pipila ka pahinumdum. Standby.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
3: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexino Forte.
3: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo ug hilanat.
5: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Takot sumpo na mahawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
9: Balisama na ang isip.
10: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
9: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pauliniment. Nalaman ko yon na Pauliniment may natural antibacterial and antiseptic properties ng pala kasi herbal. Natuwa ako. Pauliniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pauliniment. Mula sa Pauliniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Paul.
11: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
12: More water, more life.
13: Strong sa una, herbal strong karun.
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kahibaw na mo ugun sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: NightCare versus previous formulations with regular use.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong gipang palit, labi na sab sa atong mga gikaon o giinom, labi na sa mga tambal o bitamina. Dili buot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuo na dayon ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o bitamina, labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig sa bisan kinsa, pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ni ini, Unilab quality ba na? Nga no? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapamuabot sa atua. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mao nga ayaw mugtuo sa mga matod nila. Pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ang www.unilab.com.ph/products to know more.

0: Oras mga kaigsunan sa DYRD ang kasaligan na alas 9:17. Mga kaigsunan sa itong pagpadayon sa itong tulumanon, happy fiesta dito sa Blungsod sa Maribohok. Father Boboy Villapas, huwag siyang igsuon diha, si Anisita Juniora Villapas. Sige paminaw na ito, happy fiesta. Mga kaigsunan, musunod dayon ang nag-amping sa atong panglawas, mga kaigsunan, segment nato din sa atong tulumanon, Matagadlaw, ang Ramiro Cares. Atong ubanan.
1: Mayong buntag mga suking tigpaminaw, anira sab kita karon sa itong espesyal nga programang panglawas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Kagahapon, atong nasairan kung unsa gyud ay kining usa ka kondisyon nga heart attack. Karon, atong hisgutan ang mga hinungdan o causes ug nganong madaot ug mubara ang atong mga ugat. Doc, daghan kayong salamat sa mong pagbalik din sa ato ang programa. Unsa man gyud ay Doc, ang mga rason nga nung madaot o mubara ang atong mga ugat.
2: Okay, may buntag sa tanan, no? So, ato na isugutan kagahapon regarding unsa gining definition sa heart attack, no? And, ang touch tag mga some mechanism, causes. Now, karong adlaw, as you said, no, we'll be talking about the causes. So, kining causes, more or less, interchange na sa word nga risk factors, no? Kung asa kining mga butanga mo'y makakos, no? Maka trigger o heart attack sa usa ka tawo. So kining risk factors mo'y siya mga gitawag nato nga maka-accelerate sa atherosclerosis. So kung asa ang proseso nga mubara ang mga ugat sa kalawasan, particularly ang kasing-kasing, mo paspas, okay? So, doon natin gitawag na modifiable o non-modifiable risk factors. Kini modifiable factors, morning factors nga kung asa ang usa, doon natin intervention nga mahimo sa kini mga modifiable risk factors kung asa, kung doon na intervention ang possibility sa usa ka tawo nga mo-suffer o attack, mo lessen or ma-prevent. So, ikaduhang non-modifiable risk factors gitawag na to ang sex o usa ka tawo. So, ang male at an earlier age, bata, ang risiko sa usa ka lalaki mag-heart attack is higher than women. However, murag mo equal na sila once the women will reach the age of menopausal. Kung mag-menopause na lang sa kababae, ang chance nila na mag-heart attack mo equal na sa usa ka lalaki. Because doon natin gitawag na protective effect sa hormonal changes, ang hormones sa kababae nga makaprevent o matata. So, family history. So, doon natay gitawag na ito nga premature coronary artery disease. Kung asa, kung doon na kay relative na nagsuffer o matata, among men that is less than 55, among women that is less than 65 years old. So, chances for you to develop heart attack is there. Meaning, doon na kay risgo na ang proseso sa pagporma sa mga atherosclerotic process sa usa kalawas, sa usa katawo. Kaduha, ang taas ka ng mga cholesterol, ang familiar cholesterolemia, ang ginatawag na mo, mga mga factors na nga nung kuhan. So, nanay genetic predisposition. So, the younger, doon na tayo very young, premature coronary artery disease, as early as 40 years old or less than, like 35 years old, nag-suffer or attack. So, pwede na tanawa ng ilang history kung asa, doon na siya risgo, no, for the suffering heart attack. So, pwede po kanang gitawag na mo nga ethnicity, no? Kanang gitawag na to unsay race nimo, no? Like for example, Southeast Asian, African, Caribbean, no? These things, no? Nga kung asa ang mga Pilipino was also mentioned already in the latest guidelines sa gitawag na mo nga regarding the dyslipidemia, no? Nga guidelines. There was a mention regarding ethnicity among Filipinos. Now, kan gitawag na itong, as I mentioned a while ago, kining modifiable risk factors, kini siya mga risk factors na doon natay mahimo, doon natay intervention na mahimo. Kung mahimo taning o sa ang mga intervention sa kining modifiable risk factor, the chance for you to develop heart attack, magka-lower po, no? Lifestyle modification or medication. So, unsa man yung modifiable risk factors, kini gitawag na ito hypertension, no? So, when you take your medication for your hypertension, the better control of your blood pressure, like 130 over 80, the chance for you to develop a coronary artery disease or heart attack, malessen. Together with level of your bad cholesterol, your LDL, as I mentioned a while ago, na-mention ang sa Pilipino, na, sa guidelines. Then, smoking. No, we know dagan kayo mga disadvantages if you smoke. What are the diseases that arises from smoking? So one of which is kanang heart attack, coronary artery disease in general. Diabetes mellitus, no? So uncontrolled diabetes. So this is one of the common causes of MI. Wherein kung usa ka diabetic, i-compare nimo sa ka diabetic ug dili diabetic, the chance for a diabetic patient to develop heart attack is 2 to 3 times more kaysa kung dili ka diabetic. Na ito also showed in latest mga survey, no, na this is one of the most common causes of kidney failures also. And kanang gitawag nato nga sedentary lifestyle, wala exercise, no, sige lang lingkod hindi like, no, sa like right now, no, daghan na kayo tag mga BPPO, is the right thing, BPPO, no, kana siya, so more on computers na sila. So these are risk factors if they will not do a good regular exercise, no. It's about an aerobic exercise, that's about 30 to 45 minutes a day. It will help a lot. So na mention nato ni siya ang kanang gitawag nato nga collateral branches o gachetsing kasi. Kung asa mo sa katao doing a good lifestyle, doing a good exercise, pwede siya mo-develop collateral branches. Wherein, kini o gachetsing kasi nga ito, mo-develop o sanga, no? Nga, outside sa normal nga branching sa ugat sa singkasing, kung asa ang usa ka ugat mo connect sa usa ka ugat, no, like from the left to the right, no, ana sa connection. So kung mubara na siyang certain portion nga ugat sa singkasing, doon na kay collateral branch, ang usa ka tao more or less might not suffer heart attack because na siya collateral flow. So nabara ni siya ang dapit nga portion pero na kay collateral flow, magpadayon gyapon ang daloy sa dugo padong sa heart muscles sa katao. So this will minimize the patient to suffer heart attack, no? So muna siya gitawag na itong mga modifiable risk factors. Other than that, of course, sa itong panahon karon, chronic stress, no? These are things that we have to consider wherein our coping mechanism should be part of it, no? So muna siya. So chronic kidney disease, no? As I mentioned a while ago, kining tawag itong sleep apnea, no? Because of poor oxygen exchange, and at the same time, the sleep apnea itself also causes arrhythmias, no? So it might also cause heart attack. The air pollution that we're having right now, no? This is also a factor nga mo-develop ta kanang or mo-accelerate ang atherosclerosis nga gitawag na to.
1: Daghang salamat, Doc, sa imuhang kaalam ug oras nga imong gipaambit karon sa atong mga suking tigpaminaw. Ug sa tanan namong mga suking tigpaminaw at ang ininyo kay ugma puhon atong hisgutan ang mga simptomas para atong mahibaluan kung giatake na ba ta or naka-experience na ba ta ning heart attack. Dinhi sa to programang panglawas ang Ramiro Cares Wellness on Air. Daghang salamat.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hang tud karon.
4: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
5: Behold best quality drinking water, ultra soft.

0: Orlando, verify drinking water. Life together.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Balik sa itong tulumanon ninyong alagad, mga kaigsunan, ng adlaw nga Martes, petsa 5. 33 minutos suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Sa itong pagpadayon, mga kaigsunan, atong atimanon ng tempa, dilit ni teksklamo, kami dong yun dire sa itong studio, mga kaigsunan. Unsa kay tuyo aning duha ka mga nilalang nga nasa atong studio karon ato sa nagtagdon ka diyot mga kaigsunan. Kaya gituyuan o ganhi, dire sa ito ang tulumanon. Og mangutan na tagun sa problema ani mga higala. Nganong nidoong ni sila dire sa ito ang tulumanon karong buntaga. Okay, naadire duha ka babae. Hala sige. Okay. Unsa man nga do line kuan do ani kanin. 33 minutos og 51 segundos na mga kaigsunan sa atong oras karon. Okay, mayong buntag, manang oy, nga unsay atong tuyo? Kinsa palihog?
1: Mayong buntag, sir. Ako si Janet Maurilio.
0: Janet
1: Maurilio.
0: Maurilio. Unya, ikaw, ma'am? Iko unsa man mong Janet?
1: Ko ni siyang mama.
0: Okay. Janet Maurilio o singa ni mo, ma'am?
2: Marianita Peras.
0: Marianita?
1: Peras.
0: Peras. Maria. Okay. Nita Peras. Okay. Nganong ni Amanta, Janet, karong buntaga sa itong tulong mo nun. Unsa itong maalagad. Taga-tagbilaran mo?
1: Yes, taga-dampas, okay. Mister.
0: Taga-dampas?
1: Oo.
0: Okay. Yeah. Nganong na Amanta karon sa itong tulong mo nun? Unsa itong ikalagad ganin niyo?
1: Okay. Ang akong problema, manggod sir, is akong tindahan dito sa IBT, sa terminal, gi-close, manggod nila.
0: Naakay tindahan sa sulod sa Integrated Bus Terminal.
1: Oh.
0: Unsa man ang imong tindahan dito?
1: Tindahan ka ng naibaligya nga mga tubig, mga assorted na sir.
0: Assorted items ang imong baligya. Okay. Ang imong giingon nga ang imuhang tindahan
1: gi-siradan nila.
0: Gi-siradan. Kisa man ang mingon kag nila? Kisa may gasira?
1: Sa kanang supervisor sa IBT.
0: So, gisirhan sa supervisor sa IBT. Mm-hmm. Kinsa man si supervisor?
1: Si Juan Jonathan Rayson.
0: Jonathan
1: Rayson.
0: Rayson, okay. So, doon na kay tindahan. Unsa gadako ng tindahan ni mo?
1: Kana, before akong tindahan, 3 meters gyud na siya.
0: Ang gilap doon?
1: Oo.
0: Okay.
1: Karon gihimo na lang niya 1.5.
0: So, 1.5 by 1.5 meters?
1: Oo.
0: Okay. So, kanang maong 1.5 ba 1.5 gisiradan sa supervisor?
1: Oo, oh, gisiradan.
0: Unsa may sa ni mo nganong gisiradan man? Kay trabaho man na sa supervisor manira o dunay mga badlungon ng mga manindahay?
1: Kay lahi ko no ang nakapangan nga tag-iya anang akong pwesto.
0: Lahi ang nakapangan?
1: Oo. Oh.
0: Pero, gitagaan ka o permit nga mugamit anang maong pwesto?
1: Oo, oh, na ako'y permit.
0: Na kay permit?
1: Yes.
0: So, nganong gitagaan magkag-permit o naaday lahi nga pangan ana? Unsa man na?
1: Mga ganin na akong katingad answer kay sa iyahang sa beautification nga yung gingon, wala ma may problema ana. Agreement mitanan kay gimiting may ana.
0: Mm-hmm.
1: Pero wala sa kuan na mo nga ilahi-lahi miniya og kanang butang pisto kay ningon man siya nga ayaw mo kabalaka kay ugod payer mo dili mo matarog sa inyohang kuan area iko
0: okay.
1: Mo sibog gamay kay pa distansyahan man ang kada poste.
0: Okay. So, kung good payer mo, why problema? Ang pangutana, dili talika good.
1: Naamang ko'y resibo diri sir nga
0: naakay
1: active.
0: Resibo,
1: yes.
0: Nga active gagbayad gyud ka.
1: Yes.
0: So wala mayor's permit na aka.
1: Wala may mayor's permit, special permit ra og rentals.
0: So wa kay problema sa rental, wa kay buho.
1: Wala.
0: Ang special permit nagbayad ka.
1: Oh.
0: Pero gipahawa ka.
1: Iyang gipaspadlakan.
0: Unsa may rason?
1: Ang iyahang kuan nga itapo ra kuno ko sa akong mama, pwesto sa akong mama.
0: Kaning mama giingon nimo kaning imong uban karon.
1: Oh.
0: So itapo ka.
1: Oh.
0: So imong mama naapoy pisto dito.
1: Naapod siya pisto, naapod siya iyang permit, naapod siya iyang rentals.
0: Naapod siya iyang permit, naapod siya iyang rental, pero pagtapo na lang man mo dito murag moy gusto ni Jonathan. Pero lahi-lahi mo og negosyo.
1: Pare-pareho ra mig tinda, pero lahi-lahi mi og kanang pisto.
0: Pulos mo lahi-lahi panginabuhi imong mama nanginabuhi, ikaw nanginabuhi, pero gusto ni Jonathan nga usa ra mong manginabuhi, murag anak kindahay kay itapatapo man ka.
1: Itapo ra kunya kay anak man kuno ko.
0: Pero gitagaan man kay lahi magpermit imong mama, lahi po nang imuha pong permit.
1: Oh, lahi ko kay kanang ako amang gumpwesto kanang hinatag na sa congressman sa una sa siya pa ang mayor.
0: Congressman Baba, okay. Busa unsay pasabot og hinatag?
1: Kanang nihangyo magkuana niya sa una kanang sir, kay ako solo parent man ko.
0: Mm.
1: Unya karon akong anak inoperahan man tug heart. Isa pud siya sa nitabang nakugdako kayo anang operation sa akong anak.
0: Okay.
1: Karon kay solo kanang wala lagi koy kuan kay magatiman pa ko sa anak. So nihangyo ko ni kong before nga kanang mahatagan ko niya pwesto diha sulod sa IBT. So tagaan ko niya nga kanang akong pwesto 3 meters gyud na siya before. Lahi po nang sa akong mama nga 3 meters po nang iya.
0: Mm, lahi po. Karon,
1: iya na lang gi 1.5, wala na lang ko ni reklamo. 1.5 ako ah.
0: Oh.
1: Karon ang gusto na po niya nga itapo na ko sa akong mama.
0: So pawaon gyud ka no. So naa man unta kay permit. So inana ba mo ta na ta inana ba ang balaod? Pwede ba so ditsuon lang ka og pa nga naa man kay mga permit
1: wala
0: ka.
1: Wala po siya notice gibutang dito nga unsay akong violation nga gi-close ko niya. Niya.
0: Wa po ka gibalhin og lain nga pisto basin og ibalhin kag lain.
1: Wala. Okay. Gusto na niya itapo ko niya sa akong mama nga. Iya-iya naman mi sa akong mama.
0: Tinood, kay nangko ka usag ko kakapamilya kay nakay anak so ga iya-iya mong negosyo. So ang iyang gusto nga pag-usara mong negosyo diha murag ana ang iyang dating kay usara man mo kapisto.
1: Ingon ana nya nabay mi numbering sa una sa among mga stall sa karaan pa og sa bag-o na.
0: Naay numbering. Unsa may number nimo?
1: Ang number nako sa old sa una kay number 6 ko.
0: Okay.
1: Nya kining nay isa nga yang ipuli nako number 3 kani si Melomida.
0: Okay.
1: Unya karon kay sa before sa old nga structure na may mix it go dito atubangan sa series. So ang mix it kay gi-move na Manila dito sa center.
0: Okay.
1: So kaning isa ang sunod sa mix it kani si Arnel Colico natapad na ni Floor Melomida in which karon mo nagud ni siya ang gatinda didto.
0: Okay.
1: Kay kani manggud si Melomida gipa-assume na manggud ni niya niya ang pwesto niya. Kini sila ang gagamit. Karon ang balita na pud karon mobalik na pud kuno si Melomida unya ari na siya ibutang sa ako nga side.
0: Mm.
1: Ingko nganong ari so, man sa ako nga kani si Melomida ikatulo man ni nga pwesto niya ang occupy naman na ni karon kani naman sila Arnel Colico yang asawa. So adto sila mangita sa pwesto ni Floor Melomida kang Arnel dili sa ako ang aside.
0: Naa kay imong permit pero ikaw mo ay puding palagputo nila kay nailain ipuli sa imong pwesto murag ingon ana.
1: Murag ingon ana.

0: Season.
1: Kay mo na lahi kuno ang nakapangan sa
0: lahi
1: school.
0: Ang nakapangan. So nganong gihatag man nimo kung lahi ang nakapangan? Kinsa may nauna anang kinsa may nakapangan anang stall? Karon.
1: Ako ah.
0: Di katang giingon niya nga lahi kinsa man ang stall?
1: Kami lumida na kuno ni katong number 3.
0: Ha? Ah?
1: Katong number 3.
0: So mao na ipuli ana. Sadya bay original anang napita o ikaw?
1: Di, ako.
0: Ikaw. So nganong nabalhin man sa pangana sa lain? Nga naa man ka.
1: Kay kung siya pa ang pasultihon, siya man ko ng supervisor, siya ko nang magbuot, ug asa man niya ibutang.
0: Okay ra na, ug asa mo ibutang, basta kay, dili maligsan po ng uban, no? Kay ihaman na, supervisor, asa mo ibutang, correct na, no? Pero nahilo na naman ka dito.
1: No gani.
0: Katong gustong mo doong dito, mo ipahilo na niya. Dili kay ikaw palagputon, kay, ipahilo na ang uban.
1: Naman ko ipwisto kaning Arnel Colico, diri sa speak aside, sir. Nga mo iyahang iba, gitapad kunuhay, may puli ni Milomida. Nga si Milomida na karoon, nga problema, ari sa akong pwisto. Nga, naman, oh, stay put naman na si Milomida yung pwisto, wala man na natandog dapat.
0: Laktod pagkasulti lagi, nakapwisto na ka dito, gabayad ka ginsakto, pahawaon ka kay papulihan ka ipuli ang lain. Nga, kanang mong pwistuha, ikaw yung original na.
1: Oh.
0: Dili kay na ilain anak nga napulihan ni mo sa una.
1: Oh, wala. So, mungkin na.
0: Unja, ikaw original, ikaw may pahawaon. Ang pangutan na, mauban na power sa ato ang supervisor nga bisag akin sayang pawaon sa gusto niya inana ba na siya ato nang i-check ni Alvin ako sar daw no og unsa daw kay lisuda po nang nanginabuhi tawa dito kasi guruhan ani og ugma pawaon ta murag anak kita hay basig nakasa ka dito
1: wala po sir
0: wa ka makasa basig hugawan ka dito
1: dili
0: pod hugaw
1: manilihig mo pud mi
0: manilihig mo kay usa man nas mga rason nga ang mga manindahay nga way disiplina pahawaon
1: magnaman mi among kaugalingon nga kuan sir nga isegregate po na namo
0: pero ang rason ra gyud niya nga pahawaon ka kay nailaingan nga nabutang diha so dili ikaw
1: iyahang kabubuton nga ibutang diha
0: ibutang ka didto so ang pangutanan inana ba gyud ang power sa usa ka supervisor sa iyang pagpahilo na Mayor Jane palihog kuno ko ani mayor og kinsay taga City Hall do. Tawagi do og kinsay makontak ni mo do kagawad do or unsa ba aron mapahilo na nato ning iyang reklamo no. Gawas kon illegal occupant ka dito, di ka illegal kay sakto kag permit.
1: Oh.
0: Wa pugkan tagaeg notice nga pahawaon ka anang pila ka adlaw.
1: Wa na gina siya.
0: Ha?
1: Plain ra nga gisirad an nila.
0: Plain ra gyon gisirad an, why notice notice nga sirahan ka?
1: Katong katong notice nga kini nga gikan ra pud niya nga mo vacate ko nga wala jud ko ni vacate kay
0: gitagaan kag notice nga mo vacate. Pero wa pug katagae og igor pug nga atur ka pag uban mo sa mong inahan dito murag ingon ana ra ang dating kay tahay. Unja pulos mo nang inabuhi, pulos mo ta sa tagsag negosyo, no?
1: So luperan pa jud ko niya, siya lahi man pud.
0: Lahi pud ang iyaha. So ang pangutana og inana ba gyud ang policy nila. Oh, sige palihog ko no ko, ha? Atong tawagan ang City Hall or mahilo na nimo unja. Dayhard babayap di po ka kay kita bangaan magkang babayap no
1: babayap jud
0: so sa imong pagkadayhard di palagpot na hinuong ka dito sa
1: so lang jud ko si Mayor Jane og si congressman niya jud ko ni buto bisan pag i-check
0: pwede ka mo to sa office ni Mayor Jane nganong diri magkas DWR dito di ka dito ni Mayor Jane
1: ni adto jud ko sa iyang opisina
0: ni
1: busy lagi kayo ang mayor
0: at tinuod kay
1: ko kakuha og appointment gyud gabalik balik gyud ko dito
0: tinuod kay very workaholic nang atong mayor
1: dili naman mi ka hulat kay next week mag
0: kisa mo na Attorney Tia Paras kinsa mo na siya ha maoy in charge hello usa ka to iyang ranggo anak dok mo okay atong gitawagan ang City Hall mga kaigsoonan okay aron ma ko ano no nana City Economic Enterprise. Okay. Okay. Ibutang on air. Palihog si Attorney Tia. Okay. Good morning, Attorney Tia. Boom Bulye, sir po, sa DYRD, Attorney.
2: Yes, sir. Boom, good morning, sir.
0: Yeah, salamat kayo, Attorney, sa imong pagtubag sa itong tulumanong. Salamat sa ibong pahiyom,
2: yes,
0: Attorney. No? Nadiri sa itong studio karon usa ka complainant, usa ka stall owner diha sa IBT, Ginganlan o Jeanette Maurillo, uban sa iyang inahan nga si Marianita Paras, Peras. Naa sila diri karon Attorney Tia, tungod kay mereklamo sila, kay kani si Jeanette, dunay stall diha sa IBT 1.5 by 1.5 ang dimension sa iyang stall unya sakto siyang bayad na sa permit rental and everything.

0: Han ni Jonathan Reyes ang supervisor. Kaya na ako no'y laingan na nakabutang dito. Attorney siya mo'y original anang gidapit. Nga gibalhin siya. Dili po di ang kaguling stall. Gipatapo siya sa iyang inahan nga doon na po stall. Attorney, mangutan ako ni mo, attorney. Is it within the powers of your supervisor? Nga anytime pwede mo pahawa o tenant diha, attorney, without reasonable reason?
1: Yes, sir. Good morning again, sir. No? So, to answer your question, sir, kung is it within the power of the supervisor or the office? Yes, of course, sir. Labi na kung natay ego o nga rason niya nung atong papahawaon ang maong, for example, of Japan. So,
0: okay.
1: Background lang nga, istorya, ani, sir, no? Kani si, supposedly, kani manggungbutanga is i-explain na yun na mo for multiple times na yun, sir. Wala yun nagkuwang ang opisina nga mo explain, ipatawag sila for, I think, katulo siguro ka meetingan, sir.
0: Okay.
1: Sa tulo ka meeting, I was there sa isa ka meeting, onya. Kani good, sir, sa tinood, correct kaayo, sakto sila bayad na sila'y permit. Pero ang ilang bayad, sir, o permit is good for upat ra ka pisto. Within their family, sir, natagsana ni sila, tulo ka anak, kung isa ka inahan.
0: Okay.
1: Upat ka buok pisto. O ato ko kayo yun ang record, sir. Anytime yun, pwede yun mo ari ang taga-DYRD or kinsa pa nga ilaang kinsa pa nga tao gusto mo tanong sa record sa opisina, upat ra di ilang pwesto. Karon, in-occupy sila o lima ka pwesto. So, akong pangutana, sakto ba nga ma-occupy sila sa ikalimang pwesto despite the fact na upat ra ang ilang ibayaran nga pwesto?
0: Ang, okay.
1: Kung dilis, para na mo, sa mong side, as supervisor o department head, dili na insakto kay ang ikalima nga pwesto supposedly kang Milyumeda. Karon ilang di-occupy. So kami, well within our power and our jurisdiction to implement the rules na papahawaan yun sila. And of course, sir, ang ato ang papahawaan nila, dili ni siya basta-basta. Kadadaan sila og multiple nga notice, ipahibaw, ipatawag. In fact, sila yun ang gahi kayo, sir. So karon dili man pwede nga ang ilahang ang ato ang vendors magdiktar sa opisina kung unsay sakto bili kay kami gasunod pud ni sa ato ang rules and regulations kay this country is a country of rule of law. Dili man yung rule of man ato ang gobyerno, sir.
0: Attorney, you are very
1: country.
0: Right. You are very right.
1: Kalaod, mo po yung mong sundon.
0: Dili you are very right.
1: Sa ilang gusto kay ang ilang gusto, wa man subay sa ato ang balaod.
0: Attorney, again, ako sa attorney, ako sa attorney.
1: Lima ang ilang gusto nga i-occupy nga pisto. Anong ikalima, dili na ilang pisto.
0: Okay.
1: Upatra ilang libayran. So, nga nung masugot nga nga, nga nung alawan nga, mo illegally occupy sila sa ikalima.
0: Attorney.
1: In fact, ilang ibutangan o crib, ito to, mga dili baligya. Pero, mga to nga, abot na din sa punto nga, ato na din silang gipapakawa, gipadlak din ato ang pisto.
0: Okay.
1: Kaya lagi, tamang di dapat ma-occupy din ang pisto ha, sir. So,
0: okay.
1: Again, akong balikon to answer your question, is it with, well within our power? Yes, sir. Kaya
0: okay.
1: Tungod kayo na may ego nga rason nga kapahawaon na to sila sa pisto, sir.
0: Okay.
1: Kani, sir, tanan akong diingon, di-explain na naman nila, pero they refuse to listen and they refuse to concede, sir. Ba? Marag, ilag yun yung gibraso, bitaw nga, yan eh, mabot sila sa radyo, nga, well, di ba may mahadlo kay sakto man may. So, manubag na po niyo. Kung sa'yo lang gusto. Di ba bag-ahan sila mo abot, sir?
0: Tornay,
1: ako
0: na po, Tornay. Ako na po, Tornay. Ako na po. Okay. Mangutan ako, yes, it is within the powers. Sa imong giingon nga, pamilya Limara, unsay balaod na to, anak, Tornay, dapat upatrakutob ang family members nga maka-engage o negosyo sa IBT? Is that monay policy na to? Hello? Do, nawa si Tornay, do. Balik yung tawag, do. Okay. Kay giingon nila nganong nahibaw lagi mo aron nga upatra lima na mo kuno mo ka
2: yes.
0: Sakop.
2: Mo ganini siya sir. Kay naa siya gitagaan og upat ka pwesto.
0: Di tinuod ba nga lima na mo ka?
2: Oh.
0: Ya upat man.
2: Mo lagi ni naa may na compare kay naay duha ka managsuon ni nakaon sila og 6 ka stall.
0: Hantog karon.
2: Yes. Pwede ka tuon na to sa
0: IBT. So dunay mo nagsuon nga 6 ka stalls.
2: Yes.
0: So mo nang kamo ni awat na lamang pud mo. So lalima mo.
2: Lima kay sa iyang igsuon man ang usa.
0: At mo lagi. So basta kay lima lagi tanan ang inyohang pamilya. So ang balaod sa IBT dapat upat ra.
2: Karon na lang lagi
1: igo. On air.
0: Okay, hello attorney.
1: Yes, sir.
0: Okay. Attorney, sa inyo hang policy diha sa IBT, upat ra gyud ka family members ang maka-engage.
1: Ah, sorry, sir. Dili policy o pila ang amuha, sir, is days amo records, upat ra hindi lang gibayaran. O niya, gusto sila ikalima. So, anong gusto man sila? Ikalima nga, wala man sila ikalimang pisto to begin with.
0: Ah, okay, mo lagi. So, what the mo'y limit? What the mo'y limit o pila ka stalls ang imuhang naadiha?
1: Actually, sir, no, ato lang yung klarohon. Kanimang kong mga occupants, I mean, dugay na nito niya kayo. Before pa ni sila sa, dugay na niyong administration, before pa ni Mayor Baba, before pa ni Mayor James. Supposedly, sir, ato magota equally distribute ang resources sa gobyerno. Taron lang kay, what may kahibaw sa unang panahon na nung tag-lima, tag-upat na ni ubang mga tao sa merkado sa terminal, o niya, dili na maapod sa ubang tao. So, syempre, dili din mo grants, basta-basta nga.
0: Mo lagi, attorney. At matod pa nimo pujok ta sa gobyerno nga dunay rules, no? So kanang giingon nimo dili na ni pwede, therefore dunay gitay gibasihan nga rule ana. Kanang giingon nimo dili pwede, kanang giingon og muliman na mo unsa may gibasihan nato nganong sayop na na gitay rule.
1: Yes,
0: or inyo harana nga huna-huna nga sayop na.
1: Sir, ang atoag yung ang ordinance ana sir sa economic enterprise supposedly isa ra ka buok stall, sir.
0: Niya.
1: Sa isa ka tao.
0: Niya nganong niabot mo nagdaghan? Nganong giunsa mo na pag-manage? Nganong niabot mo nagdaghan?
1: That is a question, sir, and I cannot answer because during, before pa ni sila nag-occupy sa akong time when I assumed in 2022. So, tugay na kay sir, mga siguro nasa mga 1998, 99,
0: okay. Sir. At umbalik ka ng mga balaod ni mo nga usara ka person, usara ka stall. Okay? Kani siya turnay, different persons ni sila. Lahi itong yang inahan.
1: Exactly, sir.
0: Oh, so satu pa, wa mo violate. Kaya they are not the same persons. Unsa okay, may definition na nag one person? One family ba yung meaning ng one person? Or one individual person? What's the meaning of that one person?
1: Pwede man, sir. Pero ang akong balikon, ang record nila, sir, is upatra man kastol.
0: Ang record upatra nila, upatra.
1: Upatra ka tao. Tulo ka anak, lahi-lahi nga ni, likal ika. Upat ang mama. Ang mama, sir, si Ma'am Peras, gusto siya maduhay. Ano nung maduhan na niya nga? For the past years, usa lang magiriya ha? Mama Jig, di ay karoon niya maduha.
0: So ang iyang mama, wa tagae sa duha? Wa tuguti?
1: Wa tagae sa duha, kay usa lang magiriya mo record.
0: Okay, way problema na. Arita ni Janet. Kaling kay Janet, nasa iyaha nga separate pod nga gibayran. Nganong natagaan man na siya o permit o dili di siya allowed to operate?
1: Kinsa man ni si Gina, sir. Basta kay kanin
0: anak
1: sila
0: ni siya.
1: Family, sir.
0: Anak ni siya, aning Peras?
1: Inga ni, sir. Ang kanimang gong ilang record na sa opisina. So, sa muag yung record, kanin silang pamilyahan, ibalik-balik ka naman ng istorya. Upat na lagi lang, sir. Tulo ka anak o isa sa mama. Kanang Ginet, wala ko ka-memorize sa isa nga sa tulo ka anak. Basta kay, dili sila pwede mo claim o ikalima. Kay ang mama, gusto siya mo claim mo ikalima nga stall.
0: Puro kani si Janet, dili ikalima. Ato kang ako kang ipapaminawo ni Janet, attorney, no? Kani Asia, ang iya mangunggiingon nga, siya original nga owner na nga stall. Gusto siya ipauban sa iyahang mama. Nga numang kuno nga ipauban man siya nga lahi-lahi man silang negosyo. Janet.
1: Sir.
2: Okay. Okay. Hello, attorney.
1: Yes, ma'am.
2: Kami ito nakastorya, di ba dito sa office sa atong ECE?
1: Yes, ma'am.
2: Nagka-storya na ta about ani ma'am nga na-example namin, na-example nga nahatagan ni sir. Kaya siyempre, family mi ma'am. Pero na, ingong bitaw, minimo nga, naay ka ang Helena po na naigsoon sa mama before nga gihatag niya sa akong mama. So, duha na kastol ka mama kay gimiting ba ina dito sa Saulog Hall nga kamong mga naay mga pwesto uban katong siyempre na naan naman itong nagipang-assume. Nakuha naman itong mga stalls nga gipang-assume. Kung daghan ninyong permit gibayran, iusa ra lang nang nag-permit tapos i-rental na lang tong uban. Monay na, kuan na example na mong ka-Arnel, kay monay gibuhat sa ka-Arnel nga. Isa ka-permit, gi-assumed na niya ang uban, rentals na. Monay na hitabo sa kamama. Monang isa ra ka-permit kamama, din ang isa, rental na. Kay kami mga anak, separate naman may kaiyayan mo, may permit, iyaiya po may rental.
1: Kana ma'am, yes ma'am. Gitubag na yun na siya ni Ma'am Delia. Gi-explainan na ni Ma'am Delia, imong mama. Nakatong sa una, gibalhin-balhin ng niyo pangan. Pero, subayan yun, matubag man yun ang taga-opisina nga. Usara din na sa inyong mama, din may tabo ang maduha. E, gibalhin-balhin o pangan. Mo nang mura o ga-expect inong mama nga duha di ay, pero based sa record yun, naaman tayo stop sa terminal. Ang ilag yung record, usa lang yun ang kayong mama.
2: Usa lang yun kayo. Usa
1: lang yun kayo. Ingan yun mag-uni, sir, no? Mm. Sir, sige. Boom.
0: Yes, attorney.
1: Oh, he said, she said ba, lahi ilang istorya, lahi po ang among tubag yun. So, kung mana amo lang gina siyang barugan nga, based gina sa mong record, nga nung matag mo may ikalima sa iyang mama nga duha raman, I mean, ikaduha sa iyang mama nga usa raman, Jod. So, for the whole family, sir, sa mong record yun, upat ka din nakastol.
0: Okay.
1: Pero mo lagi na mo argue man sila nga, ingan na, kami po, mo barug nang gina yan eh.
0: So laktod pagkasulti, attorney.
1: Laktod
0: pagkasulti, attorney. Kaning lihok ni Jonathan nga si Jeanette Ibalhin sa toyang mama tungod kay ang iyang mama nanubra ang iyang stall. Murag ingon na ba usara unta na pero na duha.
1: Oh, answer. Amo gyud siyang gibalhin sir no kay. Amo gyud gikuha ang agilak ang pesto kay lagi. Isa ra man gyud iya ha. Dili man gyud mahitabo nga maduha kay sa among record sir. Isa ra gyud. Ang kanang ilang i-compare nga sa lain. Klaro man gyud sa system sir. Online na man gyud sa system sir. Klaro gyud sa ato ang tracking system nga nagtatagsa to sila og stall.
0: Attorney, kaning ni reklamo karon si Jenet, usara ang iyang stall. So dili duha. Ang iyang mama tingali moto ang duha. So nganong dili man ang iyang mama moy gikuag usa nganong si Jenet may gipapahawa hinuon nga na usara man ang iyang stall.
1: Dili si Kwan sir. Si Peras gyud ang iyang mama gyud ang gipapahawa. Ila ka ng murag ako kay Bowser ha, ila siguro na tweet ang fact niya si Jeanette yung mama. Pero ang amog yung giihap na sir, ani na lang sir, among giihap regardless of name, sa ila ang upat, nilang upat radyo na kastol. So, pag sana na sila tulo ka anak, ipaupat ang mama.
0: Mm.
1: Upuntay pa nga anak, nasa opisina ang record, pero upat radyo ka buok among ihatag nila sir. Nakataga na sila sa upat kastol.
0: Okay, ibutang na to, attorney, mauna gayon nyo hang pamaagi diha, no? Pero nganong si Jeanette man? Nganong di man tong ubang igsoon? Nganong di man ihang mama? Nganong si Jam Mangyod ang papahawaon? Unsan joy
1: ligon? Wala na yung kahibaw, sir, o kinsa nga ni, basta kay ang stall nga ilang wala man gingon, sir, na si Jeanette or kinsa, ang stall nga ilang gibutangan o crave ba to, or dispenser or tubig is Milyomeda ang name. Among gipadlak ang Milyomeda nga stall kay dili man gamit ni Milyomeda ang gibutang sa sulod.
0: Kana si Milyomeda, mauna na ang hipuli silbi ni mo?
2: Okay. Kanang tabla kung mao ko na ni tagiya sa akong stall.
0: Mauna ang tagiya sa unang panahon, mauna gagamit anak, dili.
2: Dili, ako. Dili, kanang akong stall ba ako ro maghihapon?
0: Sa una ra kagano
1: sa... Dili magoy mo yung si mga sila yung gamit sir kay bago man ang mga stall karon.
0: Mo lagi, kung bago ang record sa itong isigutan, attorney, ang bago nga ngaan nga naadi ha, si Jeanette, dili si Milyonida. Nga nung naaman si gipahawa man siya tungod ni Milyonida. Kung mag-isigut, ang bago ngaan.
1: Dili, walay bago ngaan sir, walay bago ngaan.
0: Mo lagi, isigut kag bago, attorney.
1: Bago nga stall, akong pasabot sa physical.
0: Bago nga stall. Bag-o nang imuha, Jeanette, dili?
2: Bag-o. Naroon yung tungod sa akong daan nga stall.
0: Bag-o nga stall tungod sa daan nga stall.
2: Mm.
0: Okay. So, attorney, unsa may resolusyon na niya, attorney, kay murag init sa ato pa diya sa merkado, anytime, rata pahawaon na attorney, bisag na ato ay gikubtan nga permit. Nganong tagaan mag-permit o dili allowed to operate?
1: Dili lagi anytime pahawaon, sir. Pwede din pahawaon kung nakasukak sa unsay ato ang patakaran sa opisina. Karon wala magin sila'y legal right to occupy ng ika-fifth na stall. So, kinangan di pahawaon. Kay, lahat magutami na kung anytime pahawaon, meaning whimsical ni at our own power, at our own discretion. But that is not the case, man, sir.
0: That is what it appears.
1: We are just implementing the rules in
0: that
1: our office.
0: That is what it appears, attorney. Kay, namagod siya permit. Ngunong tagaan mag-permit o illegal occupancy niya in the first place. Ngunong tagaan.
1: Naan na permit, sir. Pero upat raman ka-permit. Naay permit. Upat na ka-permit. Ngunong mo, occupy man silang ikalima.
0: Usa man nang imong let's not talk about numbers. Usa man nang imong permit attorney by numbers or by person?
2: Ang permit na mo sa una
1: ang permit at sir, is the same specific na siya. Name o stall number.
0: Name and stall so, number lagi. Oh.
1: Gitagaan naman na mo sila upat ka stall no mo occupy man sila sa ikalima nga wala man sila technically wa man sila permit ato nga fifth na stall number ikalima nga stall.
0: Nganong mo abot man sa punto attorney nga maka-occupy sila og ikalima dili ba na mabantayan
1: ning pugos gid sila og sulod sir kay lagi bag-o man jud ang Gusto sir, pag-i-renovate na ko ang gusto, ipanggamaan o bago nga stall. Ni Pugos, yung silagsot, anak nga, stall i-open pa man ko siya, sir.
0: Ah, ni Pugos, sa ito pa wa mabantay eh, kay Pugos man, sa ito pa ang mga magbalantay na
1: tuloy. Pwede sir, kaya na may gabi ipo, man takahiba, so repetitiously, ni sulod yung sila Pugos, kay... So, kung man ko, sunada man yung sila mag-occupy ang stall.
0: Dili unta maabot ang puntuha attorney no kon hugot pa nga to ang pagbantay ana aron jamo yung mga illegal occupant nga imong giingon. Put
1: anang gapita si Leo sir na naila sa opisina pero na gyud gabantay ana pero dili lang ni kahibaw gyud ito gabi nagkadlaw mo kalit og occupy.
0: Pero ikaw Jeanette, unsa man ang imuha jong estado diha? Illegal occupant ka?
2: Dili.
0: Nganong mingon magkadili ka illegal occupant?
2: Sakto man kog bayad sir niya buntag nila gibutang ang stall diha dili gabi.
0: So buntag ang stall?
2: Oh, buntag nila gibutang ang stall dili gabi.
0: So ang rason lang jong pahawaon ka na kay naay mupuno nimo, lain. Kay tungod kay nanubra kuno nang inyo, lima kuno upat ra inyong gibayaran, lima ang inyong tinuod bang lima ang inyohang mga stalls kamong pamilya?
2: Lima.
0: Lima. Okay. Upat ra gibayaran.
2: Mm.
0: Sumo nang gipapahawa okay.
2: Ang isa mo na gi-rental ra sa mama
0: kay. Mole gi, basta kay upat ka, lima ka stalls nang inyong gi-occupy tibuok pamilya kamo. Hmm. So upat ra ang inyong gibayaran.
2: Oh, permit pero permit. Rental ang usa.
0: Okay. Attorney og bayaran din ang usa attorney. Unsa may problema ana? Lima upat ra ang ilang gibayaran permit. Lima may angkon sila nga lima na ka stall ang ilang gi-occupy garental ra sila sa usa. Why permit ang usa? Og bayaran diha na attorney aron ma makuan sila. Bayaran.
1: Ah, dili mo ko pwede sir kay limited ka mapakastol o dila na po sa stall ang investing mo kay ikamaan. Mo nang amo lagi silang iingan. Amo lagi iingan sir kay amo ang picture on ta nga solution para aning gapita. Kaya mga taningon niya, iigihan yun sila entirely. Kung naibag o nga stall, naibag o budget na makapagama sa stall, pwede yun sila mo apply. Pero pagkakaroon, o kinsa yung mga existing diha sir, mapakot ang gihimuan. So, kung ilang kwaon na ikalima nga stall, meaning na ako yung isa ka tao nga ma-deprive. Dato na po, kung anawag na po sa radyo, may nga na. Hindi naman may karason kay, wala man din may rason nga di siya taga-stall kay naman siya right nga mo occupy yung isa ka stall na po siya permit.
0: Attorney, si Jeanette, attorney, unsa kay advice ni mo, ane, for lack of material time sa itong discussion, attorney, no, ilapas na ta. Unsa may mo ika-advise, ane, karon, ane, nireklamo. Unsa may angay buhaton niya karon.
1: Yes, sir. So, mas maayo nga, mubalik siya sa opisina, tanawon ang record, pero mo lagi na, dili man din sila mo maminaw ko sa mga explanation. Dili sila maminaw sa mga explanation, pero mo to kung gingon nila nga, kung kitahin na yung mga bago, mga store, magamaan, pagama ang opisina or may budget for new stores, pwede sila mo apply anong dapita. Pero pagkakaroon, we have to, atong i-upload, sir ba? Atong i-upload.
0: So, muana na siya si mong buhatan, attorney? Asa man nga office niya si Mudong?
1: Anytime, sir. Okay. Economic enterprise.
0: Palihog kuno ko, attorney. Usulba din yung problema, attorney. Kaya aron mahilo na ni tanan, attorney. Aron na tanan malipay. Anang maong IBT, attorney.
1: Okay, sige, salamat,
0: okay. Salamat kayo, attorney, ha? Salamat kayo. Nilapas na tag-ura sa Jeanette. Ato na lang ka ni attorney. Sabutin ninyo na o balik, no? O, sulbadan nyo ng isyo nga upatra ang inyong gibayaran nga permit pero lima ang inyong gi-occupy. Nga tungod ni Ana, gikuha ang usahang nga stall ninyo. Imuhang stall mo'y nakuha. Asa man unta ng duha ka stall? Unta, ito sa imong mama.
2: Hindi, kanong
0: sa iya, ha? So, imong mama, unta'y kuhaan. Ito mo'y pikasan, unta. Kay duha man ka ng iya, ha?
2: Nang i-permita na lang sa akong mama tong sa
0: mo unta na solusyon permita na lang bayaran di pud mo sugot
2: oh
0: si hawa na lang man ang usa kay duha man ang imo manang di usahon na lang nang imo
2: naman may ma-compare kay nagitagaan ni lagpitong gitasol
0: okay. Okay sa sunod nang higayon dong dito nya mudong kas kisa ng chairman sa committee on Andre economic enterprise sa kagawad no aron ma-guidean ka kung saan ngay buhaton ha okay. Salamat kaayo. Wala tayo oras mga kaigsunan. Ako na lang magpahinom kanyo. Tumar kita o gadget detox plus herbal capsule. Epektibo kini kayo mawagtang sa mga toksin sa itong kalawasan. Busa batasan at check everyday. Gadget detox plus herbal capsule kay kini ang pinakakusog. Napopos na mga kaigsunan. Ugma na po. Pagharong tas kahanginan. Dinilang gyapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno DYRD. Dahil salamat. Kini si TIBBS ang friend mo forever. Bali!

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

nga igsoon, kalimtan sa nato ang tubod. Kay mo ba yan ay gigamit sa atong katigulangan? Hangtod karon mga igsoon, ambot mo to o ba mo? Nga ang tanang lungsod, wa na'y mga lungsod nga wa na magagamit og tubod. Ang akong pagtuo, pagtuo lang kay wa na ko masuroy ang mga lungsod. Ang akong pagtuo mga igsoon nga naapay mga pundok sa katawhan o grupo sa kapurok-purukan nga gagamit pagtubod. Oh, nga naman, wa palagi dito'y tubig. Oh, ang tubig mga igalawa pa. So, gigamitan pagtubod. So, mao man puni ang gigamit sa katigulangan. Sa laktod, lisod walaon ang kinaraan nga gamit mga igsoon tungod kay di man sad madali-dali sa pagbuhat ang bag-o o binag-ong paagi sa pagkuha sa tubig. Kaniadto mga igsoon, kung kamo edad karog mga 60, panahon sa imong pagtungha sa elementary, naamay puso artesiano, katumbumba bitaw, oh, butangag, numero ang artesian wheel number, o oh, ena, o oh, diba? Mao man to ang kanhi karaang sayo na diskubrihan sa pagkuha sa tubig sa ilawom sa yuta. Butangag puso. Ala, bomba ta dire. O, hago-hago, raba po ning magbomba, mga igala. Kaya na'y puso nga gahi bombahon na po yung mo. Gaan bombahon. Pero dako po itong kagamitan. Karon kay niya naman tas mga binag-o nga pasilidad kung kagamitan. Mauning ang gisgutan sa sanguniang panlalawigan, igsoon, mauna ang binag-ong paagi. Wa na maghisgot og sangguni ang panalawigan nga magtukod ta dito mga puso artesiano wala. Wala. Napa may mga puso artesiano karon mga igala nga makita nato nagbarog pero wa na ati mana. Okay di na mo igamiton. Pero dugay ang gamit sa kabatanonan sa kaniang panahon ni ana. Kay ang gamit manggo dipindi na sa panahon. Oh. Dipindi sa panahon. Pareha ko gamit sa paglungag. Oh. Kamong mga naminaw, kay balog yun mo, unsay kalainan sa lighter o sa puspuro. Oh, pero puro na gamit sa paglungag. Oh, wa man na magdungan o diskubre mga igsoon, pero gamit sa paglungag. Oh, karon mga igala, kay labinag mo gamit ang tangke sa binag-ong pamaagis paglungag moderno. Wa na may puspuro o lighter. Sa paggawas mga igsoon sa tangke o sa burner stove, ablihan ang tangke, dagkutan ang burner stove, siga. Karon kay na wa naman sad ang dagkutan. Oh, nagpabilin ang burner stove. Nagpabilin ang tangke. Tuan na may lighter daan sa burner stove. Iniklik engineer. Tuan na lighter. Musiingan na diritso. So, anha na to makita nga ang kalambuan magkausab-usab ang kagamitan mga higala base kung isandig na to sa kapanahonanan. Diha na to na makita. No? Diha na to makita. Subaya na to sa makadiyot kining akong gihatag nga uluhan gikan sa Provincial Information and Media Office kung pay mo mga igsoon. No? Akong tubayan. In line with its continuing commitment to sustainable environmental governance, the Capitol convened a consultative meeting April 30, 2026 at sangguniang panalawigan SP Precision Hall to deliberate on the proposed Water Code of Bohol. Through ISPE, the meeting was presided by Board Member B.M. Grighala, Vice Chairperson of the Committee on Ways and Means, together with B.M. Romulo Sipidosa. Muna'y nangulos meeting, mga igsoon. Kay mag-isgot laging mga kalagdaan o sa padihang mga kaygayunan nga isgot sa pagpanubig. Kay sa pagplano gud mga igalas panubig, i-appeal na daan ang mga pamaagi. Unsaon nga na masunod yun sa husto nga dili sad madaot ang panubig. This was after the mounting pressure in the province of its freshwater resources due to the population growth. Umawalagi, katong atong ingon kaganina. Pagdaghana sa mga tao nga manimuyo mga higala, maunang population. Pagdaghana sa lumulupyo mga higala, magkadako sab ang panginahanglan. Tubig may atong gisgutan. Sa dyutay pantao, kung ikwintada na itong tinaro ang magamit kada adlaw, iminuntarang 50 kataro ra. Inim maumpurok ang magamit kada adlaw. Pagdaghanas tao, gadikit ng balay mga igsoon, 200 na kataro. Paingos 300 o pataas baka. So magkadaghan ang populasyon, kung manimuyo ay mga igsoon, magkadaghan pod ang gamitunon. Kuyog yun na siya. Ha? Pariharas lawas. Magkadako ang lawas, magkadako ang sinina. Diba? O, munang dunay gitawag og sininas bata.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ug mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa Magadan, Binting ug Embara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
10: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo-supply ug mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi alaksan extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay bawo na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Nauliyan na ka ma?
7: Wa pa.
6: Nauliyan na ka ma?
7: Wa pa.
6: Nauliyan na ka ma?
7: Wa pa.
6: Nga nung dugay agad mawala anang sipun na ma.
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
9: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
6: Nauliyan na ka ma?
7: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo, blema, igawas!

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJX 500.
3: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
15: Uy, what ako?
16: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una.
19: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sa...
20: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
20: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
21: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man tao mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
20: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud ni ang tubag sa among pag-ampo.
22: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. 10 for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Down here!

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
2: TYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna.

0: Linay, di way RD ka nun, Nay.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto. Huwag inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una, herbal strong karun.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: DJX 500.
15: Siyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
16: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
14: DTX 500.
15: Subukan din na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
14: DTX 500.
17: Mabibili sa mga butiga.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw sa Bilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Bilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma tag Bilaran o servisyong nakasintro sa pamilyang tag Bilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, atong First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa atong 16th sangguni ang panlungsod City Councilors, atong mga kaubayan natong mga City Hall employees, labi na sa ito ang Chief of Staff ng Kathleen Torimocha o sa ito ang City Administrator Sir Alvin Luis Apozar. Mayong-mayong adlaw sa ninyong kanan. Huwag mayong adlaw sa, no, sa mga nagtikay-tikay sa mga tag-satag sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong kurasa. Sigan kayong salamat sa inyong pag-unong, pag-ubat at pagpaminaw kamahin sa mga update programs and activities na ito sa pag-amanang lokal sa siyudad sa Tag-Bilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tag-Bilaran. Huwag asa man po ito din sila itong programa. Huwag asa man mo nahimutang karong mga kurasa. Sigan kayong salamat ang adlaw kaninyong tanan. And syempre, di sad na kumakalimtan no, sa pagtimbaya. Ang ato ang 15 ka barangay diri sa siyudad sa Tag-Bilaran, bilabi na usab sa mga 15 ka kapitanes nato no. Nga nagiguban usab nato ni ato ang matag-adlaw nga programa og naminaw no. O sa mga katawhan diri sa siyudad sa Tag-Bilaran, daghang kayong salamat umaing adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Ano ang inyong makta uban karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon itong programa nga mo'y na-insure no, nga madungog ka sa kahanginan kung kita sa Facebook page. Sila si DJ Cyrus Bivaro, si Sir Gilbert Tulo, kung si Sir Jerry Cahen. Dagating salamat no, nga mo'y na-insure yung madungog sa kahanginan via radio sa DYRD station. Gilabi na usap sa ito ang official Facebook page. Ang DYRD Bohol ang kasaligan kung sa ito ang official website. Ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is May 5, 2026. Adlaw nga Martes. Yes, mga igala, ikanong adlaw na ito karong sumanahuna sa itong pagpanervisyo sa tubuhatan sa City Government of Tag-Bilaran. So, okay, line adlaw na ako sa mga higala, line ako sa mga adlaw at ang pag-aisgutan, tukahin sa mga katikaran, programa, servisyo, sa itong pag-amhanan lokal sa siyudad sa Tag-Bilaran. Labi na usab, no, o yan taon-taon ang ito ang youth beat nga itong kuha sa itong buhatan sa City Government of Tag-Bilaran na itong ihatod po niyang taon-taon. Doon sa niya ang youth beat, mga higala nga ito ang isidya itong programa at itong atangan niya siya, no? So, makiguban sa until the end sa itong programa, mga higala, para aware sa mga updates na ito sa itong pag-amhanan lokal sa siyudad sa Tag-Bilaran. Kung labi na usab later, po, mga higala, stay tuned kaya itong basahan usab, no? Ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap, no? So, atong atangan na, no? Para ito mahibawa na ito usab ang dugang ng mga programa. Ilabi na sa mga servisyo na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tag-Bilaran. Kung mga informasyon, no? Para ma-aware ang ito mga katawahan diri sa siyudad sa Tag-Bilaran. So, And yes, no, kadili pa natin yato mga higala. So, may nilang mga programa, servisyo, informasyon, newsbase. Nga ako ang dimension kaganina, ari sa to ang kamustahan, no? Nga ako ang programa. At yung gidala, dili sa to ang matag-adlaw na tulungan, no? No? Para atong mapa-ask, no? Nga ito ang mga listeners na to sa ito ang radio, ilabi na sa ito mga online viewers na ito, no? And listeners na ito sa itong Facebook page kay naka-phone touch lang sa mga igala. So, huwag kaya, doon na ito, importante nga giliho karong mga oras sa mga igala, no? So, maoy ng nakikas, nagibuhat may ano, anong sa itong opisina. So, maoy ng visa ko kaanak ito ang session. So, maoy ng phone touch sa ito. So, kamusta? Kamusta na ito mga sugindi kami na? How are you? Kamusta yung debok? I don't know if you are all good. You are all hi, no, na mo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, dito na ito sa makalintan sa pagdala o payong, no, or pagsuot o jacket ni Adunay Hood para protection sa panglawas laban sa di na dumatan siya ng dagan sa panahon. Kaya panahon, mga higala, kung yung matimanan, sa time init, kaayo, grabe kainit, no, niya buuan na sad. So, mo ng protection sa panglawas, mga higala, mo ng di na ito. Kaya mo pagsuot o jacket, no, kaya kung maigot sa aning mga di na ito matansya nga panahon, so dako kayo puruhan nga makwire natin yung ubo, tipon o gilanan. So dako kayo puruhan nga ito ang mga responsibilidad sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay. Kung kayo sa tagsa na ito ka mga trabahuhan din na ito matarong o buhat no, at mga responsibilidad. So mga ang tingan siya na ito kung lawas matag at naugisan makalimon sa pag-inom o tubig, no? 8 glasses of water a day, no? Para to stay hydrated o no, matag at law. And ayos sa kalimot sa pag-take of vitamins, no? Para paano sabang sa protection sa taang lawan. So, mga na mga higala, no? Itong timanhan nga ang lawas may puhunan matag-adlaw sa to ang mga pamilya, ilabi na sa itong mga trabaho mo. Itong timanhan nga, health is well. Yes, no? Pari po sa mga higala, rin na sa to ang mga pasalamat, no? Sa to ang mga

0: maririhiyang mga activities nato and programs nato ang sa ulog ng Bilaran 2023. On behalf of the City Government of Tag Bilaran, under the leadership of Mayor Zenia and Vice Mayor Attorney Adam Rausenhala, once again, thank you very much sa kanan natong mga official sponsors. O ganyan po to sa mga igala, rin ako sa ito mga youth bits na itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tag Bilaran. Doon sa 7,000 ka-food vouchers nga nagkantidad o hapit 1.4 million pesos ang na-verify o nagamit na sa mga residente sa Tag Bilaran. Tumala sa pinakabagong datos gikan sa City Government of Tag Bilaran. Kabahin kini sa kadayong implementasyon sa kumpra sa Tagbi Food Voucher Program na gilunsad ubos sa liderato ni Mayor Zenia nga naghatag o direktang tabang sa tanang rezadong household sa Dakbayan. Karong adlawa, adunay food voucher distribution kagahapon May 4 sa Barangay Ubuhan human sa matagan ang Poblasyon 1, Mansasa, Kabawan, San Isidro o Poblasyon 3 sa miaging mga adlaw. Padayon usab ang schedule sa musunod ng mga barangay, May 5, karong adlaw, Barangay Bohol, May 6, Barangay Talukso, May 7, Barangay Kitip, May 8, Barangay Mangga, May 9, Barangay Buoy, May 10, Barangay Tampas, May 11, Barangay Dao, May 12, Barangay Poblasyon 2, o May 13, Barangay Kugon. Ang distribution gihimo sa buntag gikan alas 5:30 hangtod alas 8 ug sa gabi gikan alas 5 hangtod sa alas 10. Sa maong programa matag household makadawat og 1,000 na kantidad sa food voucher nga magamit sa Kugon Market, Dampas Central Public Market ug Mangga Market. Samtang gipahinumduman ang publiko na kung walay makadawat sa ilang panimalay sa adlaw sa distribution, mahimo gihapon i-claim ang voucher sa Barangay Affairs and Constituency Unit o bako sa ground floor sa City Hall, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon o makikontak sa 412-2222 Local 105 o 106 alang sa dugang kasayuran. Sa laing bahay sa mga higala, laing pasidumog ang nadawat sa City Government of Tag Bilaran human kini misulod sa top 4 performing LGUs sa Region 7 alang sa 2025 fully immunized children under the National Immunization Program sa Big Population and City Category. Gihatag ang maong award sa Department of Health dito sa Tugbo ato sa Regional Immunization Assembly. Midawat sa award alam sa Dakbayan sila Vichri Yopando o Concepcion Arboleras sa Tag Bilaran City Primary Care Facility. Gidayag ni City Mayor Zenia ang deklarasyon sa mga health workers sa Dakbayan ug mga kabaranggayan na dinakay kini nga ang ikaunog nga tuig nga nasulod ang Tag Bilaran sa top 5 best performing LGUs sa Tibuok Region 7 may tungod sa full immunization sa mga kabataan. Matutpan niya na ang ilang paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga kabataan naghatag o inspirasyon kaniya alon mas makalambo pa ang serbisyo na panlawas dinhi sa Dakbayan. Nanawag usab ang City Government of Tag Bilaran na suportahan ang ongoing immunization program aron masiguro ang hinsog o ligtod nga kaugmaon sa mga kabataang Tag Bilaranon. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news beat nga atong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tag Bilaran. Pagaling puntual sa mga higala ayon sa kita sa Facebook page post sa mga pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tag Bilaran, Mayor Zenia. Alam sa mga kasayuran sa mga Tag Bilaran nyo, so baka naka-like and share, please don't forget to like and share sa Facebook page post ni sa Facebook page ni Mayor Zenia with blue verified check. kay aron na ari nato makita ang mga legit nga mga impormasyon, mga announcements nato alang sa mga katawhan nato sa siyudad sa Candelaria. Kaya ginausap, no, para updated ta sa mga katikaran, programa o serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa dakbayan sa Candelaria. So mahigala atong basahon sa usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya. Matizina, dagang salamat tag bilaranan. Now manajud ang piyasa. Allow me to properly say thank you. This recognition is truly humbling, but I know this is not mine alone. A big part of what we see in today started during the leadership of Congressman Babayak when he served as mayor for 9 years. The foundation was already there. I am simply continuing, strengthening, and building on it. Dili po di mahitabo kung wala itong unwavering support ni Vice Mayor Adam Hala, our team at Center for More Counselors and Hardworking City Hall family, labi na sa mga department heads niya, grabe ka-hardworking, barangay and SK family, our grassroots workforce and all our supporters. And of course, the strong partnership with national and provincial government agencies, PSOs, the private sector, and most especially my family. This is what the Yapol administration stands for, a people-centered government, anchored on good governance and leadership that is consultative and participative. At the heart of all this is our fiscal discipline, our budget, the heartbeat of every program and project we implement. Proudly, Zero Loan and Tag Bilaran since 2013, a testament that we can deliver servisyo without compromising our financial stability. Dagang salamat jud sa Holiday University Research Center for guiding us, providing a clear roadmap in how we can further improve and elevate our services for every Tagbilaranan. This result means one thing, mas mudaghan pa ang atong trabaho. It will keep us more busy, pushing us to work even harder. But at the time, it reminds us that we are on the right direction. I continue to pray for guidance every single day because the truth is I am not in this position because I know it all. I am here because I need all of you. Together, we will build the Tagbilaran city we all dream of. One city, one family. Bisan pa sa itong political noise sa paglibot na ito, one thing must remain clear. Dili na sa kapisyo mga programa o proyekto nga direkta para sa katawhan. This is responsibility entrusted by the people a calling to serve, to listen, and to act para sa kaayuhan sa tanan. It's about doing what is right, even when it is difficult, even when it demands sacrifice. Kung naa ko'y piliyon ka dadlo, piliyon na ko ang katawhan. Kung naa ko'y prioritize ang servisyo nga direkta ninyo mabati. Kung naa ko'y barugan niya interes sa pamilyang Tagbilaran. Kung na ako'y barugan ang interes sa pamilyang Tagbilaranan. Because in the end, leadership is not about being above others. It is about standing with the people, working for them, and sometimes even carrying their burden. Para sa pamilyang Tagbilaranan. Salamat din kayo. Mga katong mga higala, ang ato ang Facebook page po, sa kang pinalangga mamayang sa siya sa Tagbilaran, sa Monty Awarded City Mayor, Mayor Jane. Yeah. And once again, congratulations to City Mayor Mary Zania for the 93% satisfied plus 90 excellent net satisfaction rating. Congratulations! So ito ang Mayor sa Ciudad de Tagbilaran, Mayor Zania. Okay, so ito sa mga hinggala. Ayon ang sabitanong sa lain susab ng informasyon sa mga katawahan na pagdari sa Ciudad de Tagbilaran as part of digitalization program ni Mayor Zania. When she assumed office, at the 2022, the first executive order na decided ni Mayor Jane is to digitalize sa mga transactions and services sa pampagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So sa mga inisyatiba ni Mayor Jane niya sa digitalization program, is na ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Sa mga katawahan na itong mga Tagbilaranan, na wala pa naka-claim sa Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget to claim your Citizen ID Card sa ICT office. Second floor sa ito ang City Hall. Open niya mga gala from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. Sa so, mga katawahan na itong mga Tagbilaranon na ni-avail sa during sa ito ang Citizen ID Registration Caravan niya itong July 25 to December 19, 2025, claim now. Itagra sa itong ID card. Kaya kaya itong sabi sa itong ID card, powered by GCash, and pwede siya magamit through cashless payment, and of course, sa pag-withdraw, no? Sa ito ang kwarta to our ATM Visa machine. So again, don't forget to claim now your Tagra student ID card sa ICT office sa second floor sa City Hall sa Tito Koy ng morning to 5 o'clock in the afternoon. Okay, ang pagdawag sa mga higala, ayaw sa kita sa mga pinalanggap ng mga senior citizen sa Dakbayan sa Tagbilala yung nagtaulog sa lahat ng natawan karong adlaw, May 5, 2026, adlaw na Martes. Taga Barangay Dao, happy birthday Melanie Crescentia Ricermian Pia Villordon and Agustine Visaya. Taga Barangay San Isidro, Gaining Goyard, Luana Lita Cordovan. Taga Barangay Cabawan, happy birthday ni Crescentia Burungan and Agustin Patalando Senior. Taga Barangay City, greetings going out to Crescentiana Alumbro, Crescentiana Angkong Pio Ascosiones, Maria Amor Bugahod and Norma Salen. Taga Barangay Paluto, happy birthday ni Trinidad Loquiente and Nilo Umadlaw. Taga Barangay Buoy, greetings going out to Maria Elizabeth Garcia, Bernardina Haminaw, and Angel Ramo and Coviniana Ramo. Taga Barangay Cuban, happy birthday ni Rinia Inking, Angelita Castaño, Eduardo Cruz, Inerita Maratas, Edita Tarigumba, Jose Sabillon, and Leonilo Lafuente. Taga Barangay Poblacion Dios, happy birthday ni Sancho Garay. Taga Barangay Poblacion Chef, happy birthday ni Rani Crescentia Cuson, ni Sita Bolatete, and Angelita Gomez. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday ni Isidro Pateña. Taga Barangay Mansaha, greetings going out si Maria Teirigo Erinio Escobosa, and bienvenido Don Riano Jr. Taga Barangay Bol, happy birthday ni Rani Arnolfo Sandy and Juven Paham. Taga Barangay Dampas, happy birthday nila ni Luz Salazar, Ruben Virtudazo, Angelita Lacre, and Edna Dahan. Happy birthday sa ito ang mga pinalangga na ito ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa nakalang natawahan karong adlawa. Huwag sa itong kauban sa buwan sa pagkakalabisyon na nagsaulog usab sa nakalang natawahan karong adlawa. Happy birthday ni Agustin Pasinabo Patalando Jose Maria Alfred Alas Catania Jeremy Abilianida Moral Mateo Widman Marito, Nino Hongko Sendrias, Karinia Benawa Tagal, Esperanza, Ungkog, Lara Faye Palapas, Alejandro Wagas, Grace Aguaviva Rios, Angel Ugiz Ramo, Roberto Alo Pulo, Anisita Balon, Umar Luis Pusa, Jose Cadullon, Ogtanong Kauban, sa Barangay Affairs and Constituency Unit nga nagsaulog sa kaya kanilang natawahan karong adlawa, si Kuya Nauman Boyles Palomar. Happy birthday! Kanyang tanan, greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Trainee Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman John Jusnel Babaya, and our 16th Sangguni Ang Panlungso, City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day, kaninyong tanan. And of course, sa ito ang mga sukidig paminaw, yung nagpaulong usap sa lakadang natawahan kayong madlawa ang nawala sinamention sa kong programa, happy birthday, kaninyong tanan. And yes, no? Sa mga sinipa, minarili kayo salamat sa inyong pagigunong, pagigunan ng pagpaminaw, kapayin sa mga updates, programs, and activities na ito sa mga pagaman ng lokal sa Siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments dito sa Siyudad sa Tagbilaran. Dangan-dangan kayong salamat kanina sa nan. Kung makapagalaw-balaw sa kita mga higala o mga dawag sa mga takla niya sa sasyon itong programa, ang magpakabana alang sa kamasiguran. Kini si Kim, ano may nga nalang sa ninyo servisyong krambong tutog, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Halao, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Sangguni Ang Panlungso City Councilor, Sarang Chief of Staff, Marcata Nito Rimocha, and our City Administrator, Sir Aldi Luis Apuzar. As we all say in Tagbilaran City, Atenso Pamor.
1: Inyong gabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Strong sa una, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Embara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Mocha Frap 4.
6: Aray!
7: Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po!
8: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
8: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka ma?
11: Gahapon pa.
10: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neo Zepsi Plus Forte. Karon naay zinc.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
24: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
25: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kahibaw na mo ugun sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen. Sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30.

0: Oras sa Diwadi Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12 Jess.
1: Oras atod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalamay nga udto kini si Ray Tutas ang magatod kini nyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok ngining adlaw karon nga Martes, Mayo 5, 2020. Ako ang magatod kini nyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Reverend Father Jingboy Sako, dili na mo dawat sa pagkatudlo kaniya isip obispo sa Diocese of Tagbilaran tungod sa mga personal nga limitasyon o kakulangan. Sa laing bahin, usa ka cruise ship nga sakay ang kapin 200 ka mga turista miangkuray sa kadagatan at bang sa baluarte sa Baclayon. Samtang sa kauluhan, gihimakak ni House Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang taho nga adunay mga kongresista nga ni atras ang suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Samtang sa gawas, United Arab Emirates subling nakasinati og pagpangatake gikan sa Iran taliwa sa gipatumang ceasefire. Mao gyud mga igalang ang mga uluhan ang mga detalye nini og mga balita human lang sa pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa atong nga balita sa kauluhan, dili tinuod ang tawo nga dunay mga kongresista nga ni atras og suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinisubala pa ni House Justice Committee Member Representative Tere Redon. Ano ang report sa UNTV News?
1: Pinabulaana ni House Justice Member Bicol Saro Partilos Representative Tere Redon ang lumabas na ulat na may mga umurong na kongresistang sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Git pa nito, mas mataas pa nga ang bilang ng Justice Panel members na bumoto para aprubahan ang committee report at resolusyong nagtatalaga ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Nakakuha ng unanimous vote ang House Justice Panel sa bilang na 53 matapos makitaan ang probable cause para i-impeach sa Kamara ang pangalawang Pangulo noong April 29, 2026. Samantalang may 55 kongresista namang bumoto para aprubahan ang report, resolution at articles of impeachment laban kay VP Duterte araw ng Lunes, May 4, kasunod ng ilang pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testigo at testimonya. Kaugnay ito ng alegasyong maling paggamit ng pondo, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at graft and corruption at matinding pagbabanta ni VP Duterte.
2: Well, may nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga, may mga pangalan po roon. Yung una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report.
1: Kumpiyansa ang mambabatas, makakakuha rin ng sapat na suporta, oras na maiakyat at mapagbotohan ng Articles of Impeachment sa plenaryo. Naniniwala rin ito na mai-impeach ng Kamara si VP Duterte sa susunod na linggo. Matapos aprubahan ng committee report, resolusyon at Articles of Impeachment, ipadadala ang mahalagang dokumento sa House Committee on Rules para maisama sa kalendaryo at matalakay sa plenary. Samantala, naniniwala rin si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may suporta para ma-impeach ang Vice Presidente. Pero tahasan itong sinabing hindi siya makikilahok sa proseso.
3: I do not believe that this Congress possesses the moral ascendancy nor the sincerity to claim that this impeachment process is truly in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. We cannot claim to be the vanguard of the Constitution when for almost 39 years, we have deliberately ignored one of its clear mandates, the enactment of the enabling law against political dynasties. We invoke the Constitution only when it is convenient to our self-interest or political survival. Second, the process beginning as early as the 19th Congress is already tainted.
1: Git pa nito, bunga ang impeachment ng away politika.
3: To many, this raises serious doubt. Is this about accountability or is this about political leverage? Let us not pretend what we are witnessing is not a principled process, but a bitter conflict between former allies, a struggle for supremacy between political dynasties.
1: Ipinahayag naman itong hindi niya napag-usapan ang issue sa mga kapwa miyembro ng Liberal Party o LP sa Kamara. Kasama ni Congressman Erice sa LP, si mamayang Liberal Partylist Representative Leila De Lima na kabilang sa mga pangunahing nagsusulong ng impeachment ni VP Duterte. Rosalie Coz humahataw sa balita ngayon.
0: Ay, salamat sa UNTV News sa atong balita sa gawas. United Arab Emirates padayon nakasinati og pagpangatake gigan sa Iran kinitaliwan sa gipatuman nga ceasefire. At balikan ang UNTV sa detalye nini.
4: Muling nag ang pamahalaan ng United Arab Emirates sa mga maya nito kaugnay ng mga missile attack na inilunsad ng Iran patungo sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ayon sa Ministry of Defense ng UAE, 4 na missile ang kanilang na-detect kung saan 3 sa mga ito ang matagumpay na naharang sa loob ng territorial waters ng bansa habang ang isa naman ay bumagsak sa dagat. Ipiniliwanag din ng mga opisyal na ang mga malalakas na pagsabog na narinig sa iba't ibang lugar ay resulta ng aktibong pagharang ng kanilang air defense systems sa mga papasok na banta. Ito ang kauna-una ang pag-atake na iniuugnay sa Iran mula nang ideklara ang ceasefire noong Abril sa pagitan ng United States at Iran. Ang nasabing tigil putukan ay nagbigay ng panandaliang katahimikan sa rehiyon matapos ang mahigit 2 buwang matinding sagupaan. Gayunman, nananatiling marupok ang sitwasyon dahil sa mga hindi pa nalulutas na issue sa pagitan ng mga panig. Kaugnay nito, iniulat din ng isang drone na pinaghihinalaang galing sa Iran na nagbulot ng sunog sa isang oil facility sa Fujairah. Agad namang nakontrol ng mga emergency response team ang apoy, ngunit 3 dayuhang manggagawa ang nasugatan at dinala sa ospital para sa gamutan. Mahiwalay rin na insidente kung saan inatake ang isang oil tanker ng MV Baraka malapit sa baybay ng Oman. Ayon sa ADNOC, walang nasugatan sa insidente at walang laman ng langis ang nasabing barko nang mangyari ang pag-atake. Sa gitna ng mga insidente, hinikayat ng Ministry of Defense ang publiko na sumunod sa mga abiso ng pamahalaan at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na sources. Naglabas din ng mga alert sa mga lungsod tulad ng Dubai at Abu Dhabi na naguutos sa mga residente na agad humanap ng ligtas na masisilungan sa oras ng banta. Kaugnay nito, iginiit ng UAE na hindi nila palalampasin ang mga pag-atake at handa silang gumanti upang ipagtanggol ang kanilang soberanya at seguridad. Agad namang naramdaman ang epekto ng insidente sa global market kung saan tumaas ang presyo ng langis at bumagsak ang mga stock index dahil sa pangamba na muling lalala ang tensyon sa rehiyon. Hindi kinumpirma ng Iran na sila ang nasa likod ng pag-atake sa UAE, bagamat ilang oras bago ang insidente ay naglabas ng pahayag ang isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corp at nagbabala na makasasaksi ang kanilang mga kalaban ng panibagong yugto ng kapangyarihan. Wala pang opisyal na pahayag ang Estados Unidos kaugnay ng panibagong pag-atake. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon.
0: Salamat sa UN TV News. At di ba yan, mayong pagpaminaw ang itong mga Facebook viewers. Salamat ni Ansoy Kumidoy diya sa Kanangkan Kurilya, ni Sir Aster Luis Sabas diya sa Habitat the Village sa Barangay Buol. May pagpaminaw sab ni City Jesus Head Dr. Jan Duralba, ni Kapitan Bert Remulador nga paminaw karon diya sa Alsa Baso, ni Dr. RR diya sa Lungsod sa Luway. Mga ito mga higalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Kais o Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever. May ngudto.
5: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagpagang balita sa Untong Tuto.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mocha frap for
5: aray, sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
6: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
6: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una, strong
11: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
13: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Good afternoon, good evening, mga kigsuunang bulanon. How are you, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan? Kumusta naman mo, mga kigsuunan? Ani-ana usabang yung tingog sa kababayan ang Janet Limbilerojo. And welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran alang sa mga bulanon. Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Ari Cementado, Vice Governor Nick Beses, and of course, ang atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte, and of course, gipahiluna kini pinaagi sa Provincial Information and Media Office, kun pay mo ubos sa pagdumala ni Attorney Filipinas of Piolian, of course, ni Sir Mark Anthony Pernia. Kumusta, mga kigsuunan? Yes, no? Gikan taog weekend. So, karon this is our first day sa atong programa for the week. Hantod kita Biyernes. So, daghantag mga katikaran, kalambuan, kung unsa na nahitabo sa atong probinsya sa Bohol, atong timbayaon ang atong mga suking tigpaminaw, si Sir Boy og si Ma'am Vic Vic Chua, si Sir Boy og si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa, agaw Ma'am Bernardia Villarohan, of course, din ato kalimtan ang atong Provincial Treasury Office atong mga kigsuunan, atong kauban sa trabaho sa PTO, ubos sa pagdumala sa mga hepe, si Sir Tax Sukurin. And of course, si Sir Mike, Michael Eboho, how are you, sir? Di po na ito kalimtan sila. Ang atong tropang mabugnaon, si Mama Jinky, yes, si Chutney Anaviso, si Sarge. And of course, ang tibuok tropang mabugnaon. Niya ato pong atong timbayaon, ang atong ipag-greet permi ni Ma'am Jinky, si Ma'am Fair o si Ma'am Gaga Habines. How are you, mga ma'am? Kumusta? Unya, kumusta naman si Sir Ricoy Madulara diha sa uwag yung mga kaubanan. And of course, si Tatay Billy Tongko o si Sir Jerry Pabe, di po na ito kalimtan. Of course, tibok Lim Villarojo Clan. Huwag asa mo karon diba? Yes. And of course, di po na ito kalimtan ang atong mga kuan, lain pa na itong mga suki. No, we have si Ma'am Leia Moreno, Kirby Mapili, Stephen Noel, Marby Cornito, Joseph Tagoy, and of course, si Sal Torion. Hi, Sir Sal. Nangutan ako ganina, sir. Nagkita man mi. Ano sa man imong kuan? Angga, Sal or Sam? Siya, Sal, ma'am. Kusayop di ako. Kasi sige ko ingong Sam. Sal Torion, yes, mga kigsuunan, di na to kalimtan. At ang mga PSF, no, nga naa sa Capitol na assign. Of course, si Ma'am Conchita Conching Aranjuez, and of course, si Ma'am Janet Aranjuez. Kumusta na? Yes, kumusta naman? Ma'am, mabalik pa ka Capitol? Or naara ka diha sa BPDAC, no? So, kumusta mga Ma'am og Sir? How are you? Kumusta inyong weekend? Nalipay ko kay medyo ning uwan dito sa amo, no? Kay kuan bitaw ka na bitang init na bitaw ka anya maguna-una po. Lord, may tag mag-uwan pod, no? Kay kanang luoy pod ang mga farmers, no? Ang antong unsaon na lang among mga pagkaon kay ang ilang mga tanom kung simba ko mamatay, no? No, sa mao na siya. And of course, kuan di ay our condolences again and deepest sympathies to the family of Sir Anggong Dr. Anthony Damalerio o si Ma'am Laarns, no? Dito, gid nakakuan jud ko. Pila jud kaadlaw nga, murag di gyud ko mahimutang kayo pa jud ko kaadtoin ko nga. Nga gahapon kay nakaibaw ko nga lubong di ayon silang anak, no? Si, kuan, si Andy. Yes, Andy. I'm Harry Damalerio. Karon ang lubong taod-taod. Anapay misa, and then, of course, no? Our condolences again, our deepest sympathies si Sir Anggong ug ni Ma'am Laarni. And of course, rest easy in God's loving arms si Andy. So, ang atong heaven, nakagay na po doog usa ka anghel, mga kigsunan. So, man na siya. So, arita, magpadayon ta sa atong mga balita. Gikan sa paimo, mga kigsunan. Unsa naman? Bohol strengthens health systems through HSRP consultation with DOH, Ogatong World Bank. So reinforcing its commitment to accessible, resilient, and future-ready healthcare, the provincial government of Bohol convened a health system resilience project, or kinigitawag na at HR or HSRP, Health System Resilience Project consultation meeting last April 27 with key partners from the Department of Health or DOH and of course the World Bank, marking a significant step toward strengthening the province's health system. The consultation gathered major stakeholders including World Bank representative Wei Han, DOH Regional Director for Region 7, Dr. Joshua Brillantes. We have SP Committee on Health Chair, Board Member Romulo Cipedosa, Provincial Administrator CPA Aster Caberte, Provincial Health Office or PHO Head, Dr. Fuserma Uy, Lila Mayor Attorney Jed Piolio, Provincial Engineer Evelyn Ayuban. In his welcome message, Governor Ari Sumentado expressed appreciation to the DOH and the World Bank for selecting Bohol as one of only 17 provinces nationwide to implement the HSRP. So dili di ay tanan no nga nag-implement ani. So usa ang Bohol sa 17 ka buo ka probinsya. He highlighted the urgency of upgrading health facilities and equipping hospitals to better serve Boholanos, noting that the initiative comes at a critical time for the province's healthcare sector. A comprehensive presentation by the PHO, delivered by Nurse V. Artemia Lison, IC Ma'am Thames, outlined Bohol's existing local health system and governance mechanisms that will support the project's implementation. The province currently caters to a population of 1,425,424. Wow. Hapit na gyud ta ma 1.5. Supported by 53 primary care facilities, 16 hospitals, 696 barangay health stations, ensuring wide-reaching healthcare delivery down to the grassroots level. The HSRP aims to operationalize Bohol's province-wide health systems through targeted interventions in governance, service delivery, medical products, information and communications technology or ICT, and interagency collaboration. It prioritizes strengthening digital health infrastructure, increasing budget allocations for universal healthcare UHC mao ni gitawag nga universal healthcare, expanding sa atong SHF unsa man siya, special health fund, compliance monitoring and sustaining capacity building initiatives to retain healthcare workers. Within the Bohol Island UNESCO Global Geopark, the project targets the upgrading of 7 primary care facilities diha sa Antiquera, Bien Unido, Carmen, Lila, Panglao, sa Dakbayan sa Tagbilaran and Ubay, alongside 7 hospitals in Candihay, Clarín, Loon, Carmen, Inabanga, Talibon and Hagna. These developments are backed by an estimated 633.1 million pesos or pesoses investment. O dako kay na ha, nung invest sa health. So the HSRP, funded through World Bank Loan Facility, supports infrastructure development, procurement,

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa GD Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang GD Detox Plus.
0: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: You

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon ditaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mang Bolyosel.

0: Kini na sab si PI Chabol B. So kini ang kita niya sa alauna. At na karoon nung higilang Martes, bit sa 5, ulan sa Mayo. At may nito nga pagpanibiyak ka ninyong tanang mga suki natong di kuminaw din sa atong dakbayan sa Aguilaran. Mga suki, sab nato sa atong mga kalungsuran. Labi na gudya sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta nga to ang 24 ka mga kabarangayan. Kamusta usab ang atong mga suking pigpuminaw nga naminaw ng dukurong pinagi sa Facebook, ban YouTube, at ang mga panginaot ng tanang nasa Kapiskay sa Panglawas. O positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. So kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, Lista Niya sa Ala Una. Ang Committee on Justice sa Kongreso aprobado ang palagpalagkot kang Vice Presidente Duterte.
1: Way palinay, di way RD kanunay.

Pero todo lo que diberikan saat ini Spanish Bake Shop, lamian dengan torta insan mada, empanada, bibingka, supa, kupan, Spanish Bake Shop, atau untuk mengajalah. Mga produkto sa Spanish Bake Shop, mga palit na ito diya sa Bikin Mall, sa Alturas Mall, o Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede ka mong magdiritso dito sa main brand sa Spanish Bake Shop, Publisyon Lungsod, Saloy. Nasa diya ang lindat nga refreshment parlor sa Spanish Bake Shop. Nagtanya ka nila ngayon ito. Sama sa dinuguan o puto, puto maya, sigwati, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit o daganta sa Spanish Bake Shop. Heavenly delight in every bite. D1RD Gisaligan. Pero mga igala sa atong pupunay kay Sikay. O araw man ito. Ako na itong ibit-bit. Ha? Ang ato ang listahan sa kaalam. Ala sige. Ano mga kaigsuunan. O mana ang pista, wak pa. Pero nga dalawa, mga pista rin nga sa Maribuhok, San Vicente. O kanang San Vicente, mga kaigsuunan. Ang pista yun, anak. Abril 5. Ma-organize itong piyesta sa San Vicente. Kanang yamitin lang death anniversary. Ma-organize ang saktong piyesta. Kunya, ang lungsod sa Maribuhok, nagpista sila sa una o November 24. Wadya muna sila kalabigitan kabahin sa ingon na to birthday or pagkatao ba ni San Vicente. Sa atong naibawaan mo ra batog pag-abot sa Santos diha sa ilaha sa Maribuhok. Muna lang gigan, muna gitumong nalaman o November 24. But it has nothing to do with the ino na ito, mga kaigsuunan. Lahit baka, no, ni San Vicente. Sumuo ito. Nag-iusog. Panahon ni Father Marbiliran, ibalik yun siya sa, ibutang yun siya sa insaktong pizza. Abril 5. Pero, ang Abril 5, kay kanunay man matunong og Semana Santa, most of the years, kay naaman ni Holy Week, gusto man magpista o Holy Week. Mayroon man tagparehata sa Bantayan Island na ito nga. Ang ilang pista, ang permisan to. Ang ilang pista, maoy dakong kaon o karne. So, kwahe gamo mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan, ang permisan to, maunay ting sakit yun. O, hasta dagway sa kuyan, ting sakit, di, yun ating kaon. Pugong yun. Kanang self-sacrifice. Pero dito sa Cebu, Bantayan Island, maunay, wala mo na sila'y, si Mana Santa tingali dito. O, kaura, tama-tama nila. Baliktad ni San Vicente. O, Mayo 5, karon ang pista, pili tungod kay maunay birthday ni San Vicente. Pili tungod kay maunay ang death anniversary. Kay Abril 5 lagi. Pero kay matunong lagi og Holy Week mo nang ilahang gemo. Ilang gi uswa gamay ko sa kabuan. Sa kabuan mo nang na Mayo 5. Pero ang uban nga nagsambisinti karon. Abril 5 ra pa ang buol. Dito ra sa Abril nga pista ang buol. Mo unta po nang maribuhok. Pero kay maigo lagi ang buol nga pista to niagi kay pagkabanhaw. Pagkabanhaw. So, timing report nga magkaon tawang tuda-tuda diha kay pagkabanhaw man. Pero the rest of the cultural activities, kay apil naman tong mga cultural activities, package na magpista, di ba lang ni kay kalihukan religyoso, masimbahan, na apil na ang mga kalihukan po sa tao. Mauna ng mga cultural activities. So, di ka, mga nightly presentation nga ga. Bisanto, mana nga? Wah, nalaman. Murang Mayo 5. Alah, sige. Happy fiesta. Iha, sa Maribuhok. O, nakapanispiras tagadi eh. Ha? Dito sa ato ang Cura Paroco sa Immaculate Conception Parish, Saloway. Ang atong Cura Paroco, anak ay taga Kabawan man. Anang Busaw area, dapat.
So, nagka-preference tag gamay. Nalabay suking tiktominaw na ito ang ikso ni Father Buboy. Si Juniora, ni Sita Villapas. Juniora, ang an kay, mampuy nga sa iyang mama. Anisita, Anisita Junior. Bati man na Juniora. Oh, puyaw. Nga itong mga ganyan, mga kaigsunan. Ang uban ng lagpundong. Tungod kay Pangani Concordio Ugni Dominga. Kombinasyon. Umano ni. Bueno. E sigutag. Politika. Mga kaigsunan. Committee on Justice, Balay Balauranan. House of Representatives, mga kaigsunan. Aprobado na nila sa ilang level o ilan ang i-recommendar ganito sa plenary for final deliberation kung ang naibigit i-impeach si Sara Duterte o dili. Muna ni ang ilang isgutan mga kaigsunan sa musulod ng adlaw o watamos sa pecha 11. Baka na nisdebate mga kaigsunan mga pro Sara Duterte o mga anti-Sara Duterte baka diya sa House of Representatives. Kongreso may tawag anak pero sa pinood lang karang Senado Kongreso po na kanang House of Representatives Kongreso po na pero kanunay man atong gisabot nga sa Kongreso ang mga congressman pero ang generic anak Kongres kanang Senate o House na pero for purposes of this discussion Kongreso refers to the House of Congressmen mo na din mga kaigsuonan ha ang Kongreso magatuke karong pitsa 11 pangayan ba na i-impeach si Sara Duterte o dili unsa kahay mga bag-o nga mga argumento mga kaigsunan nga atong mga kambot kay kaning argumento nila mga kaigsunan no kung mag-isigot ka aning argumento sa mga congressman karon ang ilahang argumento nga na ay sulit na grounds ayun na to probable cause mga kaigsuonan mao maning mga pipila no? Mga articles of impeachment kanang dili mao or waldas o dili ma-explain na paggasto sa confidential fund kaning confidential fund kaning mao po ning most abused nga kwartas katawhan nga gikubtan sa mga tao nga entitled to get this confidential fund ang mayor, gobernur, ang presidente, ang vice president na ni sila gitawag o giingog mga confidential fund confidential tuod pero na ay opisina nga mahibaw there is no such thing as absolute confidential fund mga kaigsunan nga di ta mahibaw. Kay kapila raman pagtiklo sa kwarta na to, mingo, ano mga tara magigyon sa confidential gani? Mao man kanunay nilang baruganan. Confidential gani? Nga di angay mahibawan. So kung gikawat na, wag yun tayo na ganan. Confidential god. So dili maurot. Di wag dili mahitabo na ang 5 centavos na kwarta sa gobyerno dili ma-accounted for. No matter how confidential is the use of the fund, na agi way of knowing sa adtong ang kwarta. Dili mahitabo na may confidential nga dili na mahibaw. Dapat mahibaw. Buhis sa katawan. Pero dili tanang tao mahibaw. Na ay mga pipila ka opisina mahibaw. Kay sakto baya po. Ano may pabaw o mamugyon sa nga kwartahan. Isuhol man sa asset. Isuhol ni sa spy. Angan sa spy kay mauni mauna lang alang mag-isulti nimo si spy X mao'y gitagaan ang kortaha gisud mo na masakpan pa sa ato ang intelligence gathering masakpan pa sa ato ang operation kung mahibawan kung kinsa ning mga espiya na to kinsa ning ipangsuhulan sa confidential fund assets labi na kanay war on drugs o ang assets na kinsa ning mga tawhana nga gisuhuan nga nagpakaron ingnon nga mga adik pero maore mo sulte kung asa ning mga adik. Apil na sa ingong confidentiality mga kaigsunan. Pero bisan po mag-ingon ana na dili na mahibaw, na ay pipila ka tao nga mahibaw.
na ay pipila ka tao. Dili not necessarily in public na ito sa mga katawan nga mauni giyon sa pagamit, pero na ay pipila ka tao. So mo akin tayo na, nga number one nga article of impeachment, panahigala, giyon sa pagamit ni Vice President Sara Duterte, ang iyang confidential fund. Iwaldas, matod pa di ma-explain. Unexplained wealth, na? Dato, taga-kwarta si Sara Duterte, nga dili niya ma-explain. Misa makagikan aning kwartahan. Ibaw yung mga kaigsunan nga din sa atong nasod. O tingali, sa asa sa kalibutan, tanang gobyerno mga kaigsunan, tanang gobyerno, nag-require sa mga tao na kinahanglan ma-explain ang inyohang kadato. Isa mo kwarta, ma-explain gina. Kamusibo ang inyohang tax record, BIR record, ang inyong income ka, magkatugma na. There is no such thing as adaw mo pagbuot o pila niyong kwarta o di kong tugan, dili na. Unexplained wealth, matod pa nila, ang transaksyon na nagsugawa sa bank account ni Sara, maabot ang mga 6 billion ka pin. So nga naman kunong maabot man ang kwartahan, na ayang sweldo di naman kaabot na, ayang negosyo na hagba, nga naman na ang billion-billion mga iyang kwarta. So unexplained wealth. Labi na kasi sa rawa mo pat na team out sa maong hearing unexplained wealth posible ikag illegal kung saan illegal at ikan man yung mga illegal illegal mining, illegal drugs ang super mga sindikato so dali mo posible unexplained wealth o ikatulong ang article of impeachment ang threat, ang hulga ngayon ng presidente kung mamatay ko gahire na kong tao nga ipapatay na kong Bongbong Marcos Elisa. Fred, hulga na mga kaigsunan o hulga po na sa kahusay kalinaw matay o gangato ang nasudan ng maong mga pamahayag. As president, mga kaigsunan, as vice president for that matter, dapat dili ka maghatag o signal nga sa mga tao. Sama niya, nang gihimo niya. Tungod kay maghatag niya o kagubot, uliyang sa itong nasud, destabilization. Ang iyang gihimo, nga panimaus. Dapat ang usa ka presidente o vice presidente mo promote sa pagsunod sa balaod. Dili mo promote sa dili pagsunod. Kanang mayungon ka o mamatay ko, patyan eh. Tabdara ka ana o wa mo sunod sa balaod. Kaya ang balaod wa man magingon ana. Ang balaod nagingon man dakpa, dili patyan. So sanas mga gipakita ni Sara nga impeachable siya. Matod sa Kongreso. Sana napailain nga article na kanang destabilization mga kaigsoonan. Kanang paghimo o mga lihok na makapakurog sa nasod, na makapadestabilize. Kung madestabilize, mawa ang presidente o guban pa destabilization na. Looy ta kay way klaro, muratag has nga way o nga magsigilan taga lukso-lukso baka ha, tuyok mga kaigsoonan. Onay hadlok. Mauna, matod pa sa Congress ang sa ni Sara. Ang giingon sa Congress on Committee on Justice, dawaton ka na sa plenary sa tibuok populasyon sa Congress. 106 lang ikinahanglan na ma-infix ang Vice President. Apa dito, Senador, lahing bula, lahing duwa na po na mga kaigsunan. Ang ato lang din eh, politika man yun eh, mga kaigsunan, kay numbers game eh. O may gibutan niya sa konstitusyon. Wakti na hims. Dili ta kaingon, pamulitika raman ang ila. Anong tuba ka na? Pamulitika dyan eh. Eh, politiko mo na sila. Saon mong po nga maumay sila may gitagaan o gahong sa konstitusyon nga maoy mo kahigayon ini. So, politika dyan eh. O kinsay na idaghan nun nila, maog gano'y maghari. Na makay kausaban ane dito sa Senado kana mo ya tong sundo eh basig na ida kung kausaban paghatag baka og bagong dagway sa pagkatilingban pasin mga kaigsoonan nga pasin og mga konbikto si Sara pasin pud og wa dili makonbikto si Marcos baka hinuon mga kaigsoonan ang mga people power kana may daghan daw og people power ane nga tong Pilipinas walang gamo mo walang mo gaya ta iyo unsa kay daga na niya. Akong tanawan eh, mga kaigsunan mo eh. Sa Senado, tinuon,
dili makakuha og exercise ka butos si Sarah. O, ang mga kontra ni Sarah. Therefore, dili makonvicted, dili makonvict si Sarah. Therefore, dili siya mapatawa sa iyang pisto. Pero naay mga pamaagi unsaon ang mga senador nga mumutar sa pagpalagpot ni Sarah. Naay pamaagi. Una anak kwarta. Kinsa nang mga dili mubukuyog. Daghan. Unang pagi, bayran. Senador ko, ane, sarkabuto kinalan. Bayran. Ikaduha, mga kagisunan nga pagi. Hulgaon ka. Ang senador nga dili mukuyog ni Marcos. Kinudon o kaso dito sa ombudsman. Sikupon ka. Ang salamay sa ni mo sa sabi ng mga flood control. So daan, duha ka pagi ang saon nga magkabutar. Hulgaon. Ubo na'y tanaw na to nga pasinog mo na'y may tabo mga kaisunan. Kung sa'y may diskarte, karon ni Marcos, nga mukuyog yun ang mga senador na yan. Pahiran, tagalik ang kwarta, hulgaon. All of the above. Mga trilling ang senador, mga bilis trilling ang kongreso, kaya tanaw na to, mga manggir niya og ma-impeach niya si Sarah for the second time around. But Senate, that is one thing that we have to ito mga kaigsunan, way, kung saan sa kagit. Nakatunta, ganito yung makatagong kaguliyang sa mga sa Pilipino, na kaguliyang ang labas na. Nakatunta na ang kahusay, kalinaw, may maghari mga kaigsunan din sa itong katilimbang Pilipino. Parang tayo, oras, umalik ako man, may plata pinamang.

0: Mocha frap for...
1: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
2: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
9: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
10: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
6: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
6: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neo Zepsi Plus Forte. Karon naay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kinsay ngalan na to, sir?
18: Paul Mercado, di ay ni sir.
17: Mutana lang ko. Kinang gatumar ka o dito X500?
18: O sir, mga na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit ko dito X500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir. DTX 500.
19: DTX 500, mapali sa mga butika.
20: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
22: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
25: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
26: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
15: Makabuhay.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Higala kumustag maing adlang Martes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 5, 2026. Lais wa tampo na usap ang atong paghatagag pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Alma. When you stand by Alma, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight og infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna anak epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Ugayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026, magsugod na karong May 30 diyan sa Samuanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4, Samuanga City. May 31, April, Sibugay sa May Covered Court Poblacion April, Samuanga, Sibugay. June 1, Pagadian na Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave, Samuanga del Sur. Pagka June 3, direta sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong mga medical mission tungkol kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan, pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine. Ito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So again, kita-kit sa mga naka-schedule nga medical mission. Usbong standby Alma, alang sa imusuhat din siyempre sa atong tulumanon Sensory Adi Arlene.

Gingnan namo siya nga, nagsulti lamang mi sa tinuod. Iyaming giingnan nga, mangita lang gigunumi og sayop. Sa unang higayon, natas anong tingog sa kumagulang si mama. Nasultihan niya kini og medyo sakit nga pulong. Kay gusto lang gid niya nga, may mataunta ang among inahan ate. Apan pakyas kami sa pagkumbinsi sa among inahan ate. Kung ipapahawa ko na namo si Franco, pati ko na siya, Mulacao. Og dili na ko na namo siya, makita. Iyan pa may giignan. Unsa ko na mga klase sa anak. Si Franco ko na ang rason nga nagmalipayon siya. Og mahal ko na siya ni Franco. Wala minasahig kung unsa ang among batiyon. Ate, naglibog mi. Gusto na mo siyang kuhao.

kang Franco. Kinasayad may gigamit lamang siya ate para dun ay mabantay sa anak ni Franco. Apan, kanamo siya masuko. O sabi ang ngayon naman buhaton ate, pasagda na lang ba namo si mama? Bahalag masakitan siya? Or amo ugod siyang supakon? Hangtod nga magkabulag sila ni Franco. Palihog, tambagi ko ninyo. Dini na lamang kukutok. Sincerely yours, Alma.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan ang nga, day, palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya,

0: Usap ba po siya mo inom o balik at yung non-capsule of UA? Dunganon yun niya. Galaw yung sa ginawa si Arlene. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang. Nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nuns Corn Coffee.
3: Isa ko sa Nuns user, ang gamit ko Nuns Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang dating siya. Nuns Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilisod niya gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang Nuns Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dress sa kapang, libungan or kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nuns Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nuns Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: kanimo Alma sa imong pagpadangat imong suwatampo ning atong dulumanon sa Sincerely Ate Arlene. Pastelan ko, ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma. Kaya ba nimong tan-awon nga pasagdan na lang imong mama? Kay masuko man siyang badlungon. Hindi lang limahigog man yung tiguwang, no? Tinuod lang. Okay, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene Capjuno, sa tanang mga tig-subaybay ning atong programa.
0: Ayan. And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini ba ang problema ni Alma? Sa tinood lang, bisan kinsa nga anak makarelate. Kinsa may gusto masakita ng imong inahan na nasayod ka nga sa iyang edad. Murag, grabe na ginakasakit kung pananglitan mabawaan niya nga dunay laing babae ang iyang kauban. No? 30 years old, so grabe ka bata. Murag, imposible sad kayo nga gugma. Uy, murag, diba? I mean, dili lang sa pagkuan ha. Kanang inana kataas bitaw nga kabalog ka nga manghod kay nimong laki or bisan sa babae, pero babae murag okay ra man sa ilahan, no, like Vic Soto and
1: Pauline.
0: Pero, yeah. Pauline, pero sa babae manggod lisod, pero yes, ikaw DJ Nobs, ikaw ang nasa sitwasyon ni Alma, unsa imong buhaton?
1: Mo na gini ginakuan ingon nila mamba haom gini nga kana bitang istorya sa kadaghanan nga lisod gyud magpadako og ginikan. Eh, yan eh, ginikanan, di ma'am ginamaminaw, no?
0: Correct.
1: Kanang, talagsaon ra kay ginikanan nga maminaw sa anak.
0: Correct.
1: Di ba, in reality. So, sa, kung ako si Alma, no, ilahan na lang, kanang, pasagdain na lang na ilang mama, diha nga, kanabitang, atubangon na iyahang, kanabitang, relasyon kay saan taman o kanang di siya magpatuo saan taman wa man siya nagkulang good wala siya nag di ba wala sila nagkulang magsuon nga sultian nga nakitaan ihang si Franco nga naay kauban lain pero di man mo to sa ilaha. So grabe gid si oros-oros ang gugma ka syempre di sa taka kamahay ma'am no kay talagsa ra bekay ni nga ang babae ang
0: magulang unya katunga pag ining edad.
1: Yes, katunga. Oh, so
0: tanawa ra gud si Vicky Bello og si Hayden Ku kung mag-uban sila duha. Reg lola. Uy, pastilan. I mean, sorry. Ako na po ning comment. Pero
1: di na ito na malikayan, ma. Pero muna ilang gina kon yun ka ng grabe yun ang gugma ba, di takasabot. Kung di naunsa po na nila pag-workout. Pero tuod man, luoy ang mama ni Alma sa ngalan nga ginailad na siya. Correct. Pero again, miskan gani kita nga karabitang murag natay experience nga ni bang di ta mo to unless kita'y makakita.
0: Pero doon na ba kay nakita o sa bagay no doon na ba kay nakita nga ingon anak kabatanon nga lalaki o nya diguang na babae nagunong gawas nga Hayden ko og Vicky Bello ha kay murag kay dugay na mista more than 10 years na magit sila but
1: murag talagsa ra kay nang ingan ni mamoy kay murag weird man kay siya at
0: pero kini manggo doon na mo kay nakita yang manghod nga nakita gid siya ing suon nga dugay ka ubang babae nga same age lang nga giagbayan niya.
1: Pero og ako'y anak ni Alani sa I mean, kung ako ang anak na nakakita nga naikuan, naay ka ng kauban si Franco, ako itong gisulong. Ano, sa ito nila sulong nga.
0: Correct.
1: Ano, wala nila kukumpronta. So, correct. Ana na lang yun, Alma, no, nga wala kay mahimo. Kung imong, ug ang inyo mama, dili maminaw sa inyo, ha? Basta ang importante diha nga, inyo ha, bitang, inyo siyang gisultihan sa itinood, murag, hulati na lang ang panahon nga mo nagi magpa-realize sa imong mama ba kay ana magyunang gugma. Mas karun saan pa natuog kuan?
0: Pogong.
1: Di, ginang mapogngan. Labi na sa edad. Siguro, basta...
0: Ako tanong, bisag obvious pa pa, mautambag ani.
1: Yes. Pero sa akong lang to, ma'am, no? Murag aware na siguro ilang mama nga. Nagi something kang Franco pero siguro tuod siyang katiguan o siyang katiguan o napakabuta na lang siya nga for as long as iya mo uli okay ra sa iya ha kay basi na siya mga kalipay sa iyang kauban nga or kalipay ni Franco nga di niya ma-provide that's why iya siguro nang gitolerate which is sad no kay maskin pag pila tong edad dili na to deserve nga mo settle lang sa ing anak ba nga nahimo ka na lang og tigbantay sa iyang anak. Correct. No mo pay kanang kaning
0: dapat
1: 60
0: na
1: ka na
0: niya iyang life
1: 16 mo ra ni balik sa uno. Kay na siya mga bata gini pang atiman. But
0: kung nag-minion ta siya pa yan nalang yung edad.
1: Yes.
0: Diba? Oh. Ka namang doon na kay
1: yes.
0: Doon na kay katimbayan yung ay sakit akong hawak o di sakit man akong hawak o pareha mo.
1: Pareho mo.
0: O pareha mo gibati. Relate. Pero yung ay ginoon ko.
1: Kisa niyong batan o no nga di gin makasabot di mong itong bati.
0: Agree. Okay sige dire data sa atong kuan. URP Professor Cap Junjun de Asis ang imo opinion importante karong panahuna.
2: Yes, ati babag goy.
0: Babag ka nga?
2: Hindi, ikaw masugot. Mangita kong pagi nga magbulag sila.
0: Mm-hmm. Kung ikaw ang...
2: Kung ako si Alma.
0: Uh-huh.
2: Kung ako ang anak, ako ibabagan. Uy, klaro na kayo na ginailad na imong inahan.
0: Yung masuko man yung mama.
2: Mm. Bahala na.
0: Yung maghikog.
2: Bahala na.
0: Si bahala na.
2: Basta mababagi ko. No. Sakit kayo na tanaw, Noy, nga ka nang... ikaw mismo nakakita nga klaro na kay ginabinuangan imong inahan nga nya sus katunga sa edad klaro na kayo na nga
0: kanan, ikaw ka pangutan-on ta ka ikaw
2: binuang na gyud
0: kung ikaw sa imong kabahin do na kay chance mahigugma sa mga babae nga magulang ni imong edad kung ikaw ko pangutan-on
2: ang gugbawa may pinili. Wag na sa gipili.
0: Yang alam mo babagbang ka, huwag makikipili.
2: Kaya klaro mangod kayo, nga gabinuang lang si Franco. Kaya kung wala ta na gabinuang si Franco, dili ko bababag. Pero klaro man kayo nga, kanang nakita mangod sa iyang
0: igsoon
2: niya na ay laing babae, nga agbayan. Ito na ito, karelasyon. Niya, nganong napakabutabungol man mo ng mga anak.
0: Wala sila napakabutabungol gani. I mean,
2: mo gani, mababagi ko, dili ko pwede nga pakahilom. Nga, asak din na si mama. Niya, pagabot sa panahon niya, magdako na ang damage.
0: Dahil, ignore na lang ito, Merisi.
1: Humagay na ilag confront, pero sila pa'y nahulog
2: at least nakatilaw lugar imong mama, yung nga na, uglabi, mga na lugar.
0: They actually... Dili lang sa pagkuana. Kailangan 63 years old ba? I do not know, ha?
1: Kung wala naman sa babae.
0: Napapasa ila, no? Napapasa ila ang inaana. But sa babae, manggod, well, di importante ang
1: yes.
0: Ang ilahana or companionship na lang.
1: True.
0: So kung companionship na lang, pagkita dalag pare-parehan yung edad. Diba?
1: Lisod kayo.
2: Adlaw-adlawa na, Alma, si mama ni mo. Adlaw-adlawa, nag-tiltig ang ulo nga. Sa mga kama. Istuyayin na ka na. Ayaw gawin ka po all kay...
0: Pero niabot mo sa point na sila na ang gamong daotan niya. Kung mawala ko na si Franco, ni bad ilang mama. Kung mawala ko na si Franco, pati ko na siya mawala. Di na niya makita. Di na makita.
2: Normal maging na nga istorya sa inahan. Kaya para dili sa ilabtan.
1: Hey, but kung ako po, ma'am, no, sa, ila, sa iyang edad mo silang mama, murag, kanang, kuha na lamang guna, kanang, murag, life na lang niya, kan nabili niya i-experience na lang sa tanang butang nga kaya niya ma-experience ba. So, okay na po na maka-experience ka ng kasakit sa kasing-kasing kasi wala na niya na-experience siya ba na.
2: Dili man good ang mga...
1: Ngayon naman broken hearted at 60. Oh,
0: oh diba?
2: Dili man good kaya mga anak man good ang masakitan na anak. Mga, ang, kung ikaw inahan, paminaw inahan. Kung ikaw inahan, naglipay-lipay ka, ang imong mga anak, kakasakitan niya anak. Imagine ako nung si chismis sa mga silingan.
0: Pero kung ako tanaw, sa ilang gibati. Sakto ka, Dejinovs, no? Murag ka pa kabuta, bungula na yung mga. I don't care. Bahalag, naa siya'y lain, basta sakuha siya muli. Okay na kay Cory. Inana na lang
1: sa Cory. Inana siguro kay Basin, naa siya'y, siyempre, 30 years old.
2: Kalipay na nimo yung mag-iuna-una pong inana ka ang sakit sa gibati. Si mga anak.
1: 30 years old, agresibo po biya kayo na, ma'am, lalaki. So, siguro sa iyang kasi ang kabahin ba nga adili na lang na ko siya pugnan kay narabo ko yung mga kuha nabi mga butang adi na ko kay provide sa iya so muna ginaalaw siguro niya so pakabuta mo na masuko siguro siya nga kumprontahon siya sa iya mga anak kay again aware siya nga kay tabo na pero ang iya na lang diha nga basta sa ako siya mauli okay na ko murag anak bitaw
0: that's why well, diba? Anyway sige hirit pa kini sinyas na si Engineer Adan nga time is up
2: basta ako delay binuang mo na istorya ikaw Frank ko ako gisulungon di ka ako parang ko yun bala ka diya
0: kung ikaw ang nahimutang sa sitwasyon nga anak sa babae sulungon ni mo sa Franco baharan gyud mo
2: baharan yun ako
0: okay imo ha pasagda na lang
1: pasagda
0: sa mga gidaw ang buhaton standby balito man lamang sa Pika Slawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa siya kainom ana sige sir panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi say alibio kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 direya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Tanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, baliktapan siyempre ato sa Timbayaon ang ato mga YouTube viewers from Tess Bundok. Maying hapon natin, Arlene. Shout out sa ako mga ka-office mates diri sa Lagao, General Santos City.
1: Hello to Arlene, DJ Novog, Idol Cap June. Pa-shout out sa akong pamilya sa Barangay Agusan del Sur. Mamino, Judmi Permi from Yoli Pimentel.
0: Ayan. Pa-shout out ko diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sige, may paminaw ni mo samtang nag-drive from Vicente Galan.
1: Maayong hapon na DR. Pa-shout out ko sa akong mga barkada diri sa Barangay Puerto. Kamulo mi pamina while nagtagay lingaw kaayo mga tambag ni Cap June from Zaldi Fernandez.
0: Ayan. Hello idols, pa-shout out sa akong pamilya sa Hinatuan, sa Rigao del Sur from Mel Dumalagan. God bless po.
1: Shout out sa akong mama o papa sa Barangay Nagumbaan Marama. God bless inyong program o sa inyong tanan at Arlene from Eileen Jane Alcoriza.
0: Mayong hapon, shout out sa tanang taga Barangay Puntod, Cagayan de Oro. Mayong pagpaminaw ninyo from Lando Pantuha.
1: From Ronaline Cabahog, Lantion. Mayong hapon po nati Arlene, DJ Nova, Cap June. Permigid ko, nagatutok sa inyong programa kay daghan kaayong makatunan. Shout out sa kumbanang si Jomar o akong anak na si Kyla. Watching from Barangay San Roque. Bye-bye, Leyte.
0: From Cherry Ann Dalman, hello ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Barangay Pagatpat. Salamat sa mga Bulawanong Tambag.
1: Hello ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Purok Malipayon, Moncayo, Davao de Oro. Ganahan kayo sa inyong program o mga tambag. Maka-inspire kayo from Erwin Talabis, Mantilla.
0: Shout out to Uzing Tiongson. Mayang hapon na TR. Shout out sa akong mga apo diri sa Barangay San Miguel, Iligan City.
1: From Liza May Corpin Caballes, good afternoon ate Arlene, DJ Nova Cap June. Shout out sa akong mama nga si Mama Nena, always naminaw sa iyong programa from Karkar, Cebu.
0: From Vivian Amarilie. Ayan, hello po. Pa-shout out sa akong pamilya sa Barangay Poblacion, Manolo Fortich, watching from Cebu.
1: Maayong adlaw ate Arlene, pagriko sa akong barkada diri sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Lingaw kayo, may paminaw ninyo from Jovito Aranas, Daklan.
0: Maayong hapon ate Arlene, pa-shout out ko diri sa Barangay Balulang CDO. Keep it up from Willie Labitad. Shout out sa akong pamilya sa Barangay Kibawi. Nindot kayo yung mga tambag karon from Sinia Fe Balaba. Ayan, for final day genops. Usay ba'y kasulti kang Alma, ang anak sa Osaka, 60 years old nga in love na in love.
1: Alma, again, sa kupangin yung kaganina nung kani mo hang mama or kani inyong mama. Kana bang sayod na siya sa inyo hang mga sentimiento isip mga anak nga sayod siya nga nangasakitan mo sa sa inyo hang na witness pero sa ako pang nakita aning sitwasyon nga inyong mama gina-enjoy na lang na nga naay gaunong sa iya ha despite tuod sa fact nga kanang kanabitong na ay mga extra nga ginabuhat si Franco pero isip mga anak no inyuhan na lang na naon diha ba nga ay inyong mama na naman ay saktong paminsar no sakto na nagpangutok tiguang na ganin no senior na so kung ang importante ra mong diha nga nakabati siya kalipa and if masakitan mang galing siya iyan man pud hang konsekwensya ang kaugalingon yan ang choice kay para mang good nako ba ang atong mga ginikanhan nga gibuo silang tibuo kinabuhi para ati manunta, labi na tong nawala na inyo ang papa, no? Siya na lang. So, yeah, tanang all those years niya dedicate yung kinabuhi para sa inyo, ha? No? Iyahan ang na-fulfill iyahang pagkaginikanan. So, karon, bisan tod nga kanang alanganin ang iyahang sitwasyon or siya'y gansi sa ilang sitwasyon, pero sa ngalan nga nakahatag man ka na og kalipay sa inyong inahan, pasagdai na lang na siya. Kaya again, tiguang senior na, no? Gamay na lang ng gitik yung giganahang iyahang kinahanglan, no? Gitik-gitik na lang man iyahagot nga.
0: Gawid-gawid kamot.
1: Oo, ana na lang pa. Nga karamay na lang nga, nasa'y kadulog nga kanang batanon, murag mo na lang na'y makapabuhi sa iyahang kalag.
0: Ang importante din kali niya is kanang nalang siya'y kauban-uban.
1: No? Kanang murag makafeel siya ba nga, bisan tiguang ko na, padagya po'y muunong na ako. Nga na nalaman ko ng mga tiguang, no? Nga, murag mo na lang na'y makasatisfy sa ilaha. Nga nasa'y kuan ba, na'y someone nga kanang ganahan sa ilaha. Kesa naman ang imong ginikanan nga, siya na lang nag-inusara, mas makaguol ko ang imong ginikanan, imong inahan siya na lang isa, no, mas dali siya matiguang samot ko nga na. So again, kung masakitan man galing ang inyohang inahan, at least wa mo nagkulang sa inyong pagkaanak nga kuan gyud ninyo gikonfrontan ninyo inyong inahan. Kay kesa naman ipugos gyud ninyong ipagbulag sila niya, dili man amo ang gusto sa imong kuan sa inyong mama. So mo na hinungdan nga maka-create ni noon nga
0: di ba yung relasyon
1: hiubos na inyong ginikanan sa inyong ha. So I mean inyong inahan sa inyo ha. So pasagdai na lang na siya, kay iya na lang nang gina-enjoy nga na siya kauban nga kuan ano nga batanon. So makapabuhi sa iyahang mga kuan kalag
0: sa iyahang katawang lupa.
1: Yes, iyahang katawang lupa. So walay rason nga inyo siyang kontrahan. Kaya again, gamay na lang kayo ng kalipay sa tiguang. So ihatag na lang ng apabor sa iyahang sa kanunay kinang inyong DJ Nova de Marites, ang Marindang Bayan.
0: Okay, musupak yun ang ito URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Ihati lang sa'yo, lumik ka ha. siguro, na-interest ko sa kining kaagi ni sulatan po ni Alma, mama ni Alma. Mas lahi guday ang kuan, no? Lahing?
0: Lahing? Kaysa kuan?
2: Malahi gid siguro, murag nagi...
0: Dili, kato si Franco nagi, na siya lahing, na po siya butong.
2: Nagi, dili ma-explain siguro kalami, ana ba kayo? Kanong liunong
1: mo ganang time? Ang lahing kap kay kinahanglag yung kagurong.
0: Dugang yun.
2: Ya, 30 taon niya siya ang kauban. Mukha good yun. Mukha. Kini si Dan. Dan, di ba? Ikaw, Dan. Mukha good yun ka, Dan. Matay, no? Inom ganit kung bigaman gold coffee karon kay Dan.
1: Ingon sila ka ang butong kay kutsaraon Romano ka. Ang ganit yung lahing kay kagurong yun.
2: Ya, tino. Kini iring inahan po ni Alma, nag-antipara ni Bagol.
0: Mo gani nga. Wa gid niya nakita.
2: Wa niya nakita ang kamatuoran. Sa side pud ni mo ni Alma, nakasabot pud ko isip usa ka anak. Konsa inyong gibati? Oo nga.
0: Concerned lang.
2: Concerned sa inahan. Kita nga mga anak manggod, ang atong main gid niya tumong nga magbalipayon ang atong ginikanan. Pero kini nakita man ato magbalipayon, pero sakit para sa ato atanawon.
0: Kung masakitan.
2: Kung masakitan. Kung ginabinuangan ang imong inahan. Para sa kuha mo, babagid mo, istoryahon yun ninyo si Franco kung di makaya inyong inahan.
0: Hulgaon!
2: Si Franco, istoryahon nga, kung tinuod ka na igugma sa among inahan, dapat wala may nakita nga na kailain ka kordidang. Ay, nagpangitag ba tanong diya? At unungin ka na among inahan diya? Pero binuang na imo.
0: Biyain na lang.
2: Biyain na lang. Tangin na lang kay... Kadang kung sakto man to ang si kining mama ni mo Alma, basi kabalo na siya, pero gwa pakabuta bungol na lang ba kay
0: di siya gusto biyaan.
2: Sayo nang kanang batanon pabutira, abutira.
0: Pero basi lo gwa pahon pud iyang mama, no. Na may mga 63 pud ka.
2: Dili gid ati klaro na magud kaayo nga na ikaw ba na.
0: Oh, that's why.
2: Kadang kay kung ikaw man gud tinud na na higugma si Franco, dili na man gitaglain.
0: Correct.
2: Ang problema, klaro kayo nga mura gigamit lang ang inanel. Mao na hinung dahil nganong kasakit ang mga
0: anak.
2: Dugan sa anak.
0: Oh.
2: No, sa mga anak ni Alma. Muna nga, kung di ba kaya inyong inahan, ipa-communicate yun na inyong inahan sa ko, ha? Ako na yung text. Ako mag-anam-anam managkuan. Mas maayo.
0: Gusto ba siya yung problema?
2: Pasipalitan dahil kuan nagkuan. kanang unsa nga mo.
0: Nagsuporta gani mga anak para mabuhi.
2: Para malangkat sa kay prangko. Pag abot ni sa ako.
0: Extra baggage ni noo, madungagan pa.
2: Ah, sa ako, safety gida siya. Safety gida siya.
0: Ay, pastila.
2: Safety gida siya ate. Nga, Alma, para sa ako, ang inyong buhaton is, kung di kinmakaya inyong inahanog istorya, inyong heart-to-heart istorya si Franco. Mm. Siguro, maulaw rapun na si Franco Dugay inyong istoryahan. Nga, kung wala kay gugma sa among inahan, ayaw na lang gamita. Kuwara na lang kung si...
0: Prangkahi nga nakita, nakita siya
2: nga doon ay kauban. Laing kauban. Ang tao may kaulaw, magyod. Sa kada nga pamaagi, ang inyong inahan, siguro mapasify ang iyong kasuko sa inyo in kaso mangaring may bawaan niya. Kamo ang nakikistorya kang Franco, niya tinuod man po nga nasa ilain. Pero never dili sana ate, interesado ko ani sa inahan ni Alma. Sino ka 30 anyo?
1: Basi nang inahanglan o kanang mama si Franco, no? 2-in-1 ba?
2: Kung sabagay, nanakay uyab, napakay mama.
0: Gabi, 30 anyas ang gabi.
2: Napakay lula! Ati, bakit si Franco? Grabe ka rin si Franco. Nakaw na una po tangi ate, ano?
0: Uy!
2: So, ang mama po ni Walma, na'y kadulog, na'y anak,
0: Napayapo.
2: Yeah, worst to. Grabe. Okay. Lahi na ginang panahon ka ron.
0: At dilatahan ni Senya sa Senya.
2: El Niño, nagtiglike. Sa gihapon, kinisi ko yaka po. Hingon, dili, magwapo, dili po ko pagin. Pero isa lang ko pa siguro, magbalak ko.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
11: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervicare. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermeray Mundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
13: Nang dili magudki ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
14: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na diya ang panglantaw o epektibo na diya ang produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat kalimo DJ Nova and of course Cap Junjun. Thank you Alma sa imong pagbadangat imong swatang puning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Both do na sila yung mga punto. Kang DJ Nova, pasagda ninyong mama nga magbalipayon kung masakitan siya, yan na ang risgo kay gibadlong naman ninyo. Doon na po'y punto si Cap Junjun nga pugnan, kaya nasayod silang nga gibinuangan. Pero kung di kinmadala ang mama, si Franco ang istoryahon. Prangkahan siya, nga kung masakitan ng ilang mama, magbantay lang siya. Kay wa naman sila pugi sa ilahang buhaton. Muna yung pinaka-best nga buhaton, Alma. Istoryahon ninyo si Franco. So tihi siya nga inyong nasaksihan. Kung pananglitan binuangan niya ang inyong mama, kaninyo mga anak siya manubag. Muna nga, heart-to-heart talk yun sa kang Franco ang pinaka-best. Kay mahimo man ninyong away, lali sa inyohang mama kung kamog yun ang mangusog nga magbulag sila. So, panghinaot ko nga, mahayagan ka sa pagkaroon. Ang pinaka-best, isaryahon si Franco para di maguba ang iyong relasyon sa inyong inahan. Again, thank you so much, Alma, sa iyong papadangat iyong suwatan. Pumanghinaot ko na masulbad gini inyong problema sa pagkaroon. Stand by karon tood-tood. Alas ng Health Education Program with Doc Jan Paul the Assis. Musunod galing ang Balong the Great. Kini sa Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
16: Kini si Doc Jan Paul the Assis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
17: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghibo po na ako ng ingamay na po siya ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako
18: po si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit.
16: Kini si Doc Jan Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
19: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
20: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sing kuwang kwas. Kaya na-tultrasahan mo ko sa medical, na yung ikuwan nga, 165 ang kuwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, ninadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsinta, kaunom na ko katawari kapiter, na kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuhan, itong 2019, ini 2019, nagamit ko Punyo 20, kaya yung itawaran ko kapiter, kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan ko katiter, 18. Sige na kong tumarog. UAD, salamat po ko sa Ginoo mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
16: Kini si Doc Jan Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa itong health education program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ate Arlene, and welcome again sa tuang non-health education program.
0: Anyways, dinita Doc, daghan kay tag-angay hisgutan.
2: Mm-hmm. Pero before anat, Ate Arlene, no?
0: I-mention
2: sa anato. Ang ato ang non-medical mission
0: parang
2: 2026.
0: Karong bulan na. May 30 dito sa Buangas City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Buangas City.
2: O sa May 31 sa Ipil, Sibugay.
0: Yes. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagun Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
2: O sa June 2, Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Pagka June 3, Diritas Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
2: O sa June 4 sa Kalamba, Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: June 5, Oroqueta, Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layuman, Oroqueta City.
2: Yes, at early. Sa ato ang mga medical mission, mga kanans, no, dagan kita na, kumbaga, mga freebies.
0: Yes.
2: Mga, in terms, no, sa ato ang medical mission, mga kanans, anaa kita'y free massage.
0: Yes.
2: Of course, anaapot kita'y free health analyzer para mo analyze sa ato ang tibuok lawas. Kaya para may bawa na to. Ang status sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang baga, sa ato ang mga hormones, sa ato ang mga blood chem, sa ato ang sugar, mga kanans.
0: Yes.
2: And then, anaapot kita yung mga paraful, mga kanans.
0: Okay.
2: And then, tanan na maka-avail sa ato ang mga produkto under sa ato ang Herbsmed Pharma, mga kanans. So, matag products, mga kanans.
0: Yes.
2: Usana kasiya ka entry, mga kanans.
0: Para sa ato ang nuts million bonus. And of course, atong weekly draw.
2: Yes. At
0: 25,000 pesos kada lunes, isa sa Visayas and isa sa Mindanao.
2: Yes, Ate Arlene. Din ang nakanindot po, when that time na maka-attend mo sa ato ang medical mission, automatic
0: na entry.
2: Yes, kami na ang mag-picture sa inyo, ha? Kuhaon nang namo ang inyohang address, ang inyohang cellphone number,
0: o ang
2: pangalan.
0: Code number.
2: Yep.
0: Yes.
2: So, diretso na sa ato ang server ng mga kanans.
0: Okay. Dirita Doc, daghan kay tag angay hisgutan. Daghan kay nag-text nako kay musugutan sa dili Doc, rampant na kaayo ang droga. And kabalo man taon sa gyud ang effect sa droga Doc sa kanang
2: sa tao.
0: Tao. Gani at before ta ni salang diri atong gi-review kaganina kay mo lagi dako bang ikatabang ang remind capsule sa mga tao nga kana bang nagka-problema na sa ilahang utok.
2: Okay, mga kanans.
0: No? Oo.
2: Ang remind capsule, mga kanans, maka-enhance sa ato ang mga brain cells para makapanguna-una kita og nindot og maayo kung saan ato ang dapat buhaton, mga kanans.
0: Mm.
2: In terms no po, ang ginaingon ni Ate Arlene, kining droga epekto sa ato ang panglawas. Ideally, mga kanans, no, is dili gina siya nindot, mga kanans.
0: Yes. In fact, Doc, doon na tayo mga panultihon nga ayaw pilia ang shabu, pilia ang kinabuhi.
2: Yes, Ate Arlene.
0: Diba? Oo.
2: Kaya, ano saan ito, mga kanans, no? If you see drugs, mga kanans, na ay drugs na makaayo o na ay drugs na ginaabuso, mga kanans.
0: Correct.
2: Na ay drugs na itong ingon nato na makaayo, mauto yung under sa mga synthetic drugs na ginaresita sa mga doktor. Pero kana siya, kay tungod drugs siya, na agin siya yung mga prescription kung pila ka days kung unsa ka daghanon ang imuhang imnon, kapila nimo siya imnon.
0: Imagine, kanagad yung mga balatian nga grabe na kaayo, good for 7 days lang gani ang ihatag ana sa doktor. Kay basig lain na pod ang mo effect ana sa imong or lain na pod ang effect ana sa lain organs sa imong lawas, di ba? Limitado lang gani.
2: Yes, Ate Arlene. Mao na sa mga kanans, no, yung doktor nagahatag sa atua o mga prescription, mga kanans, kung unsa yung dosage, kapila nato siya na imnon o kanus-an nato siya imnon, mga kanans.
0: Kay doon nalay sakto lang ang time para diha.
2: Yes, Ate Arlene. Kay dili nato ikadinay mga kanans na asay mga adverse reactions. So ang adverse reaction mo to ang ginalikayan nato, mga kanans. So
0: okay,
2: napoy uban pod, mga kanans, no, yung mga drugs na ginaabuso na pod siya, mga kanans.
0: Ilabi na kaning itawag nga illegal drugs.
2: Yes, yung mga illegal drugs.
0: Okay. Atong basahon do ka. Karong panahon na usa sa pinakadako nga hulga sa atong pamilya o ga komunidad mao ang illegal drugs. Mamagid ni labi na ang shabu, dili siya bisyo or bisyo-bisyo lang ko dili sakit ni nga maka-addict. no? So og baka daot sa lawason ahuna og sa kaugmaon sa usa ka tawo. So sa wala kanibang magsugod man gud dapat sa pamilya, dok. Gikan gyud sa pamilya, meaning ikaw ginikanan, monitor nimo ang mga lihok sa imong anak. Imagine ang shabu makahatag og temporaryo nga kusog o high. Makahay temporary, mm-hmm, pero human ana ang kapalit ana kadaot sa utok og pangisip, kadaot sa kasing-kasing, pagkawala sa trabaho og eskwela. Kana siya may mga syempre dili na kaganahan mo lihok-lihok, dili na kaganahan mo trabaho, dili na kaganahan mo eskwela. Unya gubot sa pamilya and usahay kamatayon sa tao nga nigamit ni ini. Ang usa ka tao nga na-addict, dili lang siya ang maapektuhan. Apil ang ihang mama, papa, asawa, bana, mga anak. Kaya ang droga, dili lang mo awat og oras o kwarta. Pwede sabi niya siya mo wala sa imuhang dignidad, sa kalinaw, sa imuhang tibuok panimalay. So, inana ka na ko ang damage ba? Nga, ang tao nga nigamit ini, bantayan na ninyo sa iyong pamilya, ha? Kanang kalit nga pag-usap sa batasan. Sige, way tulog. Laka. Kanang...
2: Lahi ba na ito ng way tulog?
0: Sige, way tulog. Nipis o walay gana mukaon. Ah, okay, ni ka nang kusok yung mukaon. Huwag na sigurado nag-drugs. Unya, paranoid. Dali ramasuko. Unya, agoy. Naku, nailahan aning kusok kay mangilad. Wala siguro nagsyaboto siya ay. Ayaw, dayon, ah... Kumbaga, ang pinaka-best nga buhaton is ikaw na mismo hinahinay nag-monitor ang imuhang mga sakop sa pamilya, sa imuhang mga ginsakpan. Una, ayaw gid itolerate. Kay the moment nga imong itolerate, sama ra nga imong gipili nga nadaot na ang imuhang sistema. The more manggod nga imong itolerate, the more pod nga nagkaguba na ang sistema. So, again, panguta na, dako bang ikatabang ang remind capsule sa mga tao nga nigamit sa drug, pangpakalma ang remind capsule. Apan dili siya makatangtang sa droga sa imong lawas.
2: Yes, Ate Arlene. No? So, balik ko na ito mga kanans, no? Yung mga drugs, mga shabu, unsa pa man di, mga illegal drugs.
0: Na mo'y rampant na kaikarong panahuna, kahadlukan na kaayo.
2: So, kinis ito ng mga kanans is wala gid siya ihatag na kaayuhan sa ato ang panglawas, pati sa ato ang pamilya. Kung pwede kini na makaresulta siya sa mas lala na mga sitwasyon, o ikaresulta, pwede na katong mga nitabo bitaw karon na mga patay, mga rape, kung sa paman na siya kay tungod.
0: Possible nga kana siya involved sa drugs.
2: Yes, Ate Arlene. Pero pamangkot mong kuna, Ate Arlene, kung saan ba yung solusyon with regard sa drugs. Kung in terms na to na information, dissemination, nahatag na magbigay siya.
0: Kabalo naman sila nga, maugid na siya epekto sa tao nga magamit og droga. So, unsa ba'y angayong buhaton?
2: Pero kung sa ako lang, Ate Arlene, no, in my own opinion lang, no, start with the character sa bata pa lang siya, mga kanan, sa ilahang family. Na dapat yung bata, mumat-on gid siya og mga kaayo, og maayo na panguna-una, mga kanans. Then, i-build yun sa iyaha yung moral and ethics, mga kanans. Kaysa karoon magod, Ate Arlene, nakita na ako sa mga estudyante pa lang, elementary pa lang, ha, ina-practice sa nila na to be more okay man siya yung competitive sa isang isang bata. Pero ang sa ako lang, mas nindot na mas i-build ang karakter sa bata. To be more ano bitaw siya, na naagid siya ay makatao, kumbaga mga kanans ba. Sometimes manggod, ang competitive manggod mga kanans, makaresulta po siya sa dili maayo. Unsay pasabot ako na dili maayo, kay talag sa kay para lang siya mudaog, maningkamot siya na pwede niya dayaan yung isa. So pero kung i-build niya nato yung character mga kanans, mapildi man siya or mudaog, makita niya yung importance sa sportmanship mga kanans. So muna sa ako, yung education is ang number one gina siya na foundation. Dapat sa elementary pa lang, build sa foundation. Then, but kay once mangod ang bata mga kanans, makabuild na siya og foundation, maayong character mga kanans, in terms sa mga droga, dili na siya basta-basta na mo appeal na siya. Kay kabalo naman siya sa effect sa iyahang pamilya mga kanans.
0: Close monitor gyud sa pamilya, dok. Yes. Mo gyud pinaka best gyud kay. Karon panahon na hadlok na gyud kaayo, labi na imong mga anak, di na nimo ma-monitor. Mo na nga kinahanglan gyud every now and then i-monitor gyud ang ilang mga activity, kung pwede naagid ka. Usahay man gud sa kabisi sa mga ginikanan, kabisi sa ilang panginabuhi, malimtan na nilag monitor ilang anak wala kabalo nga lahi na day ang mga gikabisihan adto. So dapat sa panimalay pa lang mismo magsugod na. Unya sa mga pamilya nga duna na sila mga igsuo kon, ginikanan. Kung as much as possible, ayaw gid i-allow nga masulod sa inyong balay.
2: Yes, Ate Arlene. So, mo itong mga kanans ng una is build yud sa character sa bata. Din education, invest yud mga kanans. Ikaduwa mga kanans, Ate Arlene, murag kinahanglan yud. Og ngipon ang balaod.
0: Yes, lagi.
2: Kay dili ni siya pwede
0: bigyan. Din namin ngipon, Dok. Galing lang ang kasagaran mga gagmay. Mga gagmay ra kasagaran nga kasulbad ang mga dagko lagi. Anyways, mo lagi hinaot lang kanabang sa balay pa lang daan ma-protection na ang mga kabataan. And again, sa mga nangutana, makatabang ba again ang atong remind capsule, makapakalma, makatabang sa pa-enhance sa usa ka sa brain, pero dili siya makapawala sa drugs. Makapakalma lang sa utok. Meaning, kung aburido yung ulo, permanente init yung ulo, makapakalma gamay ang ato ang remind. So, dili lang siya nga kanabang maka-enhance, nga makadumdum na ka, dili ka malimtanon, ma-remember ni mo ang tanan, dali ra ka maka-absorb, dali ra ni mo masabtan, kana gwapo na siya nga effect. And sa mga nigamit na, nga gusto mo mga ginikanan, nga gusto ilang anak, matagana na better, pangpakalma na nila. Aron nga, pag-upas ang panahon, sa hinay-hinay, malay ni mo, di ba? Pero wala pa'y, wala'y kanang naka-prove na makatabang siya din handapita. Makapakalma lang yun siya sa utok sa katao.
2: Yes, at Arlene. Andin mga kananso, ang kadalasan manggod ng ginaingon po sa uban, Dok, unsa day epekto when the time magsugod na ang usa ka tao sa ginatawag nato ng mga illegal drugs na sa paggamit. Okay mga kanans, no? Ang when na tayo magsugod mangod ka o gamit o mga illegal drugs mga kanans, first is mura kalipay lang imuhang natagantaman mga kanans. Pero take note ka na mga kanans is panandalian lang na siya mga kanans. Hantod, magkadugay kay ang drugs manggod is naa siya'y ginatawag na to na addiction. Kung magaginapangita-pangita na dayon sa imuhang system, katong kalipay na imuhang nabatsyagan mga kanans. Okay? So, kay tungod ginapangita na to sa imuhang lawas, yung kalipay na nabatsyagan ni mo, nawala ni mo before nabatsyagan, diya na ka masulod na yun na ginatawag na ma-addict na ka. Kay ginapangita naman nimo siya, so kung sige-sige na nimo siya nagamit, hantod, nagadugay mga kanans, na-compromise na ang nutrition sa imuhang panglawas. Kaya nga naman, magsige naman ng kaugamit na kulang ka o kaon. So may tabo, ang imuhang brain, hinay-hinay mga wala yung reasoning nimo siya. So diya na maginahinay dayon na medyo talibagbag na ang pangunauna sa usa ka tao. Dili na insakto ang iyang pangunauna bitaw in terms sa iyang reasoning. Dili na siya maminaw. Kaya ang gusto lamang niya kung unsa ang iyahang gustong buhaton. Maulan to ang iyahang buhaton mga kanans. O maulan to ang iyahang sundon mga kanans. Kaya mauman to ang makahatag sa iyahang kalipay. Until such time mga kanans, kung magsigi-sigi sila, ay mo lagi ito no, lami man ilang paminaw, murag high kayo sila, murag wala sila'y problema. Pero balikon ko, hinahinay nakawala ang ilahang mga reasoning, hinahinay nakawala ang ilahang pagiging logical mga kanans, hinahinay na ang kawala ang ilahang pagiging kalmado and relaxed mga kanans. And then, diyan na doon magsugod na kung medyo malulong na sila, nagkakaroon na sila ng mga imaginary or nagkakaroon ng mga illusion. So matuuban bitaw makaingon na, ang tanaw manggod na ako to sa iya, murag halas manggod akong tanaw mo to gitigbas-tigbas.
0: Oh, di ba?
2: Mauna to siya mga kanans kay maoman to na nakakreate na siya
0: og mga
2: nag-hallucinate na siya mga kanans kay nasulod na siya sa kaning sa droga mga kanans.
0: Okay.
2: So mauna mga kanans no, balikon nato no, dili siya makahatag o kaayuhan sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Actually, daghan na gyud kay Dok, grabe na ang information dissemination, grabe na educational kanang gihimo para aning droga, pero the more kagahatag og kanabang tambag awareness, the more nga ni daghan. I mean, mura siya gakalibog ka ba nga nung iyon ang kakahitabo? Well, sa Ate Arlene and Doc Jan, o sa ibuhaton sa iyong pamilya, kung doon ay, like, imong papa, na-involved sa drugs, kung sa ibuhaton, kay grabe naman ganyan siya, dali ramasuko niya, paranoid o niya, violente na siya. Sa family bitaw, ang pinaka-best nga buhaton,
2: rehab na gyud na siya, Ted.
0: Oh, rehab na gyud siya. Pero for the meantime, di ba basta-basta magpa-rehab, dok. Gahit pa ng mga ulo ng mga ingon ana. So ang buhaton na sa inyong pamilya, dili tanan ang mutabang sa iyaha. Dapat isa lang ang naka, kumbaga, isa lang ang nakatoka ba nga may matiman niya nga. Naluoy ko nimo, tabangan ti ka. Kay, kung tanan mo kasaba niya, damo na sila. So dapat isa lang ang nakatoka nga mo, gi mo convince niya nga undangin na na. Kay kung tanan mo magsig sukmat niya, undangin na. Mo samot, the more hinoon nga magkagubot.
2: Yes, so,
0: dapat isa lang ang mo nakatoka nga mo yung atiman niya, nga mo gi mo close monitor niya.
2: Yes,
0: para nga sa hinay-hinay, mabawi siya balik, maplaster siya balik. Kay, again, as mo na to, kung tibok pamilya mo, tabang sa iha, the more na siya nga mahimong bayulente.
2: Yes, kay mo na iwan ko, Ate Arlene, ba na yung reasoning niya is sinahinay na kawala. Ang pagbalansin niya is sinahinay na kawala. And then, ang iyang pagiging kalmado, hinahinay na siya kawala. Muna siya, kung sige ninyo siya na i-provoke, na i-tendency na mas mo rebuilding yun siya mga kanans.
0: Base sa pagtuon, Dok, ang kinadugayan is 2 to 4 weeks. Kung nga ma-maintain, magsika gamit ana 2 to 4 weeks, delikado ka na. Batawag na ka nga dependent na. Kay kung regular, good, every day ka ni gamit or halos every other day gagamit ka, buwan lang.
2: Pero kung 1 week na ka nagsika sa gamit ana, addiction na siya mga kanans. Magliso na ka o kawala mga kanans.
0: Pero at least, kung bago pa ka nagsugod, pwede pa makorek.
2: Yes, kay kana siya mga kanans. So, kumbaga, ang iyang memory mga kanans ba, ang iyang reasoning mga kanans, at least is dili pa daot mga kanans. Dili pa siya lulong sa droga ang iyang memory mga kanans.
0: Correct.
2: Kay once manggod na samtang nagadugay ka, sige gamit, nagagamit, balikon ko ang imuang reasoning na nawala ng mga kanans. Dili na ka makabalansi insakto sa mga information mga kanans. Muna siya, ang iya na lang buhaton ana, kung unsa lang iyang gusto. Kung unsa iyang gusto na paliton, mauto iya. Kung gusto siya mo gamit, mauto iya. Muna, as early as possible, kung makita ninyo nagasugod na, ano na gid siya? Paundang na gid na siya mga kanans. Dili na iparihab na gid kung pwede mga kanans.
0: Again, ang addiction na sa 2 to 1 month kasi gigamit, addict na.
2: Yes.
0: So kung wa pa nakasugod, better nga di gid mo sugod. Ang uban bitaw dok mana sila nga ni try ko kaisa for curiosity, pero kaisa ra gyud. Kana siguro murag ba consider pa, no? Pero kanang imo naging pangitaon labi nag abot og 2 weeks to 1 month na matawag ba establish na siya basta sa pagto na addict ka na. Kana pa lang. Pero daghan pa kay mga pangutana din ni Dok kanang kabahin, no, sa mga pag-maintain sa maayong paglawas. Again, pinaka-importante is ampingan ginato ang atong panglawas, no? Gikan sa ulo pa, ingon sa tiil, if possible. Di man gid malikay nga daghang ibalatian, pero kung ikaw mismo sa imong kaugalingon, doon na kay pag-amping, doon na kay kanabang pag-atiman, doon na kay pag-love yourself, kumbaga, ikaw na mismo maghimo mga paaging malikayan nimo ang mga balatian. Dok Chan?
1: Yes, sa Tarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. O ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Abi, yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
4: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhi Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kay baon na mo ugon sa inyong buhaton. Diri na ta sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes,

0: apo.
1: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
12: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
16: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
2: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw kanin Jong Tron. Welcome sa Diris Program Maskurimaw Balong Dagoy. Iyan. Kumusta? Maginaot lang ta. Nga naamos ka piskay kadasig. Asa panlawas adlaw karong Martes, May 5, 2026. O, di ba? Mas pasa kayo. Atong tigmo may gala sa atong tigmo sa premyo. Rumble man. Sirado 1,000. Sa gamay mihangad sa langit. Pagdako, hingduko sa yuta. O, wako na kami gaman. Pabot ang sabday atong giandam karadlawa nga. Nasa iyod bag ka mo. Oy, kumusta mang Vulcan is kan laon ba? Sabay-sabay po siya sa mayon sa. Sabay sa uso wala. Atong unang ligaw-ligaw, 5. O 5 may gala itong unang ligaw-ligaw. O pabuta ang duha para makumpleto. Okay? Magsugod ito, dito ang pagpanaguman.

Okay, panalo ito sa ligan. Dari sa doang pagpatagoban. Mga kuriman. Oh, dito sa Albay, may galas mayo. Nangabulit naging sila, bay. Oh, bulit-bulit naging sila dito. May libre simento dito. Daghan kayo. Oh, sa kanlaon. Murag di pa kay suko, bay. Di pa kay suko ang kanlaon. Ang suko-suko na ang mayo na mayo. Aga, balong. Akong tumag. Apotot sa butay sa at anong nga punuan sa lubi. Sa gamay pa, gapaduko. Galagangan sa langit. Pagdako na may ing dungo na sa Yuta Eric ng si Katuna Street, Cebu City. Kumusta diyan, Eric? Aga. Akong tubag imong tigmo long kay punuan sa namunga nga ano ni siya? Punuan sa sa siya nga namunga guma o siya punuan mangga lito sa Balamban, Cebu. Kumusta man yan lito? Sa Balamban, Cebu. Dayon, balong, tubag, anay mong tigmo kay Dragon Fruits. Okay, tubag, tigmo, balong, kay Pagyod, flower base. Malitbog. Okay. Si ni Buboy ni nang Buanoy. Kumusta mga taga Buanoy? Dayon, balong, tubag. Akong tubag, tingmo nung kay punuan sa ginga namulig. Lito, gapo ng Balamban, Cebu. Biyo, to. Wap agapon. Wap agapon mga kurma. Og akong tumag sa tigmo kay bungol sa lobi nga gisanggutan si Pipini o si Pipi taga Buhol. Lain pang tumag long kurimaw si Bitukon ni Bitukon Bunhok. Ibitok na kibunhok pa. Okay, dito may gala sa unang Pasihaw. Gikan daw may gala kang Ramon ng Negros Occidental. Kantos balong kay Nuktok, bay. Idool, Henry. Bay balong. Ay, bay. Mura mag dako kay problema. Ay, dako mo lang. Sa may problema ni mo di ay? Ang akong uyabog, akong kabit bay, nag-eyeball sila kay nasapon na bulabog mong ko. O niya, sa may problema ni mo, dako kay ang problema ron bay. O siya man, nagsabot to sila nga, magkuyong sila atog bay, kaya toon makikita sila sa kong asawa. Problema kay bay? Problema kita bay. Ha? Problema kita siya. Yan nang hing-inter. Napi-uyab, napi-kabit, napi-asawa. Naon. Ang uban eh, nangalao na lang. Wadyo ila. Okay, padayon tayo sa ligan, balong. Akong tumag. Sa imuang tigmo, bunga sa string beans. Gikan daw kang antot sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Madyong pagpaminaw ninyo. B
bibo na pong buhal kay manguli mga mga bulanon. Madyo naman pad. Agya tubaglong kay unsa ni siya? Bulok sa lobby. Ayan. Og diya pa yun. Agtong tumaglong. Sa imong ting mo. Puso saging. Kay gamay paghangad. Langit na yun. Nidungo na. Okay. Felix ng Amlan Negros. Piotr. Wap agyapon. Wap agyapon mga salingan. Akong tubag anak longkay. Utot sa lobi onya. Nagdako. Nagdako na. Taurag sanggab. Okay. Why ngag address? Dahil pang tubag bay. Akong tubag anang tigmo ni Mulong kay. Putot mangyapon eh. Mula gining lobby mo rin yung tao na iputot, na ibuang, na ibungol. Long akong tubag tigmo kay Bato, bato man siya. Bato kay giangad sa langit. Onya sa Kadugayan. Malubong na ang bato. Nagduko na dayon. Okay. Ikan daw kang tunya ng Alegria Cebu Computer. Wa ay paghihapon. Good pay malong ang tubag. Imong tigmo kay butay nga na ay putot sa labi. Okay. Eric ng Sikatuna Street Cebu City. Kumusta namang si Katuna Street Eric? akong tubag. Balong sa imo ang tigmo. Kay. Bulok yapon sa lubi. Ha? Bulok yapon bay. Lain pang tubag. Bulok mana sa ana bagong gunting. Okay. Lain pang tubag mga saligan. Lo ang tubag si mong tigmo kay asaging namuso. O dayon namunga. Minda ng mabinay. Piyoto. Masa po'y bunga niya minda. Dagka. Lain pang tubag. Ang tubag analong at tumoy ramon ni sulod. Putol.

no me aclaro, ve. Ah, claro, Japón. Claro, Japón, yo me hice. Que llamó Katma. Aga, Sagamay, Pablón. Y tú, y. Hangat na sa langit na. Apan, nagdako na. Aha. Sa gamay, naghangat sa langit. Pagdako, hindoko sa yuta. Kawayan mo na lo. Ah, kawayan daw. Tumoy gyapon. Gikan sa buanoy. Di apanyod, long. Tag-antig mo kay. Odlot sa lubi. Agikan daw kang puring ng San Remigio, Cebu. Piyoto! Wap agapon! Wap agapon mga kurimawa. Bet, balong, tubag na ko. Anang imong, usas si Inday ni. O sa amay tubag ni mo day. Ayaw ibuwag day. Sa tubag imong address kay Lizard kay Isumpay. Aga balong ang tubag saging ang aning gawas ang puso paghangad pa. Okay. Agdako modungo na. Aha. Tagihan eh. Wa may ngag address. Kasig mo niyang kang Inday. Imo ni Day. Aga tubag long kay Luya nga tanom ikan daw kang pura lambusan pura sa lambusan ay bubong paglambos aja mo paglambos ag unsay ikatulo pagbabot pagguwat ang una singko ang ikaduha karong taot-taot. Pabuting usa Miguel last mo ya. Onya balong. Akong tubag. Anang imuang tigmo. Ang tubag anak kay. Nangka nga namunga. Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Piyoto. Aga. Akong tubag dong. Bao o William ng Malabuyok, Cebu. Uy, kumusta man niya, William? Sa may Malabuyok. Good PM, kibalong ang tubag si mong tigmo kay asa siya? Atiki Ortoto Eric ng Sikatuna Street, Cebu. Ayan. Di pagyod. Tubag lo kay Tanglad. Agikan daw kang Jong Negros Oriental. Kumusta man niya Jong? Sa may Negros Oriental. Dereta may galas lain pang tubag. Deretas pa si Abe. Onjan ang tubag. Gikan daw kang Chuping may galas buhol. Long. Jogging taog mabay sa'yo. Murag di mo kagwanta ng jogging bay. Sakit ba kung rayuma bay? Ay problema man ka ng rayuma. Sakit lagi bay? Problema man ka na. Para di magsakit imo rayuma. Yaman. Magmotor lang ta. Magmotor ta magjogging? Oh. Pwede ba na? Magmotor magjogging. Ika daw kang Chuping may galas buhol. Karon pa ko kadugo may gala nga magjogging niya magmotor. Para dali pud ka uli. Dong akong atubag ana imo ang tigmo kay. Patula man alo. Piotr. Aga. Ang tubag lang kay Down Saging. Piotr. Uwa ay pagyapon. Ag ato ikaduhang lingaw-lingaw may gala numero dosa. Number 2.
Og pabutang usa para ma-plito. Ay, ma-complito ba? Yung akong tubag anang imuang tigmo. Ang tubag analong kay bunga saging. O gikan daw kang Julius sa Cebu. Kumusta ang Cebu, Julius? Lain pang tubag. Ang tubag balong ogbok or siya? Ogbok pa niya? Or covered

Chicken Dog Gang. Porting ng San Remigio, Cebu. Ang sumi mong apelido, Porting. Gaya. Porting. Gaya. Aga, good PM, kayo malaw. Ang tubag, imong tigmo kay Bantiyong. Saan na Bantiyong, may Eric ng Sikatun na Street, Cebu City. Bantiyong, may okay, dito may gala sa tuang nasa Jod Bakamu. Nasayod ba mo masalingan, barkada? Anagikan ang punong barkada. O, di ba? Kanang mga lalaki, babae, or puro sapot babae, puro lalaki. Nganong barkada kuno ang tawag na? Ang barkada ni Maygala, gikan sa pinulungan nga Espanyol, ang bot pasabot o sa kagrupo nga nagsakay sa usa o nagsakay o naglawig sa usa lamang kabangka.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Atong paminawon, si Blues Tutor.
1: Karoon, nakasuway ko anang NADS o kanang UAID. Akong isuwayan yun. Makakaanak ko kanang akong pag-ihi. O dinto na yun ko. Nya, nabitay na ang baho sa isa itong ihi. Nawala yun na siya. Antun nga nagkuan yun, sige kong tumar, magtinaw na yun ang akong ihi. Si Blues Tutor, taga Mahogany, Butuan City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NADS.
2: Cervicare Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahong ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Cervicare Capsule, gawa sa mga peeling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores.
3: Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Isa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may sopalmeto.
4: Magkape ulit tayo.
3: Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa.
5: Mapalit ang mga produktong NADS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Okay, balik tayo kay Lander sa tuwang pagpatagumad. Long akong tumag. Anang imong tigmo? Saging manggihapon eh. Saging manggihapon eh. Katustik lang, may galang kurag lutang. Oh, tsaka balakan sa balaw ngayahang ba na? Day, kaila ka na ko, day. Lingo-lingo, may galang si tikla. Kinindohan na to ka anak, day. Kaila ka ni day. Lingo-lingo, gapo. Oh, taod-taod, may gala dunay. Dunay misinggit og parcel. Dali kinakatindog si tikla. Aw ka na ako na do. Ako nang parcel. Wa na kaila sa banag, anak. Ha? Oh, wa na kaila, may gala sa bana og anak mga silingan.

0: Ayam.
1: Sekejap lagi. Ayam. Lagi main kata lagi. Ayam. Long akong. Atubag anang imong. Ayan, digmo. Ang tubag anak balongkay. Kakao, ha? Kakao. Ikan daw Eric, si Katuna Street, Cebu City. Pioto! Uwa pagabo! Uwa pagabon mga siligan! Nasayo atong nasayod baron mo? Og balaw ako ang at tubag ano imuang tigmo kay... Palia. Computer. Wap agamo. Og padayon tong saligan. Diri sa to ang pagpanaguban. Long akong atubag anang imuang tigmo. String beans. Di apadyot bungas kakao kaya. Way pangalan og address. Why pangalan og address. Og akong tubag balong sa imuang tigmo. Ang tubag anak lang kay Humay. Humay sudanan pa. Muna pag inyo may humay sudanan pa. Og balong tubag sa imong tigmo kay Mansania Mansanas Eric ng Sikatuna Street Cebu. Og ang tubag balong kay Sikwa Eric Gepon Sikatuna Street. Muna hinapon sa utan Sikwa. Ala Sikwa. Aga human okay. Kinimati ang mga tigmo dari reserve lang ni siya. Kinimati ang mga tigmo may gala kay ato sa ning reserve lang siya. Ano pa matitigmo? Long akong tubag anang imo ang tigmo kay akong tubag balong anang tigmo ni mo kay daon sa buli. Huwa ay pagyapo. Og akong tubag ang tubag analong piso sa langgam. Mitoy sa Bohol. Kumusta bang Bohol, Mitoy? Ha? Nang imong itoy da. Buhangat po sa langit ang imong itoy da. Og akong tubag lang kamunggay or bungas kamunggay. Gikan daw kang Lance sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon Buligya po June sa Bogo. Kumusta mga taga Bogo Piotor? Wa ay pagid gyapon. Ha? Wa ay pagid gyapon mga krimaw. Aga balong akong tubag sa imo ang tigmo. Unsa ni? Talong na law. Unsa talong awa kami gaman? Pero ba kami gaman sig hangad bay? Oh. Sig hangad. Gator na pagigliog. Og balong akong tubag anang imong tigmo. Unsa ni? Wild duck. Oh, wild duck na long. Di apitsay. Og akong tubag long Anang tigmo ni mo kay nano ni? Akong tubaglong si mo ang tigmo. Tanglad. Kining tanglad may galami ni mo tang sabaw. Pero ang masubraan pong tanglad, lae, mura mag-angtod na lang. Baka na saktura po tiyale. Baka na saktura. Ang tutbay. Aga, akong tumaglong. Anong tigmo ni mo? Patula, gapon. Alam niya ang patula or patuli. Tinula, tinuli. Aga, akong at tumaglong sa iyo ang tigmo. Ayan. Patumaglong. Saan siya? Sili daw. O, masalian ang ba mo hangad-hangad. Okay, dito may galas lain pang pasiyaw. Kantos balong may galang anak ni Henry. Besa kung sa og pa-eskwila, ligid mo eskwila. Balong, tay. Taon sa mga kabataan ka. Nga naman, tay. Di ba ka mo eskwila? Ay, eskwila pa ka diha. Di ba ka mo eskwila? Eskwila ka nga daghang ikayuda ang gobyerno. Linyara ka. Tinood yun din, no? O, oh, kanaingon mo ito nga ang ayuda kay makatapulan kung sa tao. O, oh, magsalig na mas ayuda. No! Ay, may saligan. Ang ayuda or ang ayude? Ayude or ayuda? Magka-black ay man ayude. Lang akong... At tubag anang imong tigmo. Akong tubag anak kay Gansa manalo. Gansa daw computer. Wa pagyapon. Alimatok. Oh, kumusta mga alimatok? Nakoy tawag sa una yang tawag. Ah, nakoy amigo sa una yang tawag sa chicks kay alimatok. Akong tubag long kay unsa man eh dahon og odlot sa saging piyoto uwa ay paghihapon kandila na long piyoto kung sa color sa kandila itong itom mayulit. Matay po ng mga kinuhuan, no? Pagdagkot og itom nga kandila. Pagdagkot og bayulit nga kandila. Pait mo lang. Aga, balong. Akong tubag. Anang tigmo ni mo kay Liso. O, Liso ko no. Yaba, computer. Aga, tubag lang, tao na. O, og bata pa street. Og matiguwang na, muduko na si Yuta. Napikita ang tao mo, murag mabawag ang likod ba? O mabawag ang hawak ba? Luya kayo. Pag luya niya, maglakaw ka. Murag ipugos bitong tindog, kuyag mulugti. Long tubag na ko ang imuang tigmo kay. Ani? Kasuy. Computer. Wa ay pagyapon maslingan. Nyato na ikaduha, ikaduha dos, no? Ang ikaduha may gala dos. Ang ikatulo. Ayan. Ang katapusan. Uno. Ha? Uno ba? Uno. Wala tayo oras. Salamat kayo sa pagpapinawa. og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo itong mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
3: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Marie.
1: Salamat kayo, Marie, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Gikan kanamo sa DYRD.
5: DYRD.
4: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw, no, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay pres ko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first ang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kayo magdala, naman sa kayo'y team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw. Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta!
0: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
7: Mari, ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
7: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
7: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentle care, PH care.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: Usapang Immunity Gap.
6: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sa mga appliances, Solein LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwag karoon ang Renly's sa Dan J.A. Clarín, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katauhan, alas 5:10.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Ano sa panglabinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Ning adlaw nga Martes, Mayo 5, 2026, uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop og ni Eric kini si Allen Doidora makatud sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, dinhi sa itong dapit, gidawat ni Pope Leo XIV ang desisyon ni Reverend Father Gerardo Jingboy Sacco nga dili modayon sa ordinasyon pagkaobispo sa diocese sa Tagbilaran, samtang gikasubo usab ni Cebu Archbishop Alberto Abitoy ang nahimong desisyon ni Sacco. Mga bulanon, mihatag usab og nagadayang reaksyon kalabot sa pag atras ni Father Jingboy nga mamahimong obispo sa diocese sa Tagbilaran. Sa laing bahin sa itong mga balita sa kauluhan, upat ka mga articles of impeachment batok ni VP Sara Duterte giaprubahan unanimously. Sa laing bahin, gikataho nga giogibutyag ni sa chairperson sa House Justice Committee ang suporta o nagadaghan pa o nadugangan ang suporta batok sa impeachment ni VP Sara. Samtang Senador Rafael Tulpo o Vice President Sara giingong tabla sa Pulse Asia Presidential Survey. Sa laing bahin sa Senado, giingong na sigpatan si Senador Camille Villar sa opisina sa Minority Leader, Minority Caucus, wa madayon gumikan sa kakuwang og miyembro. NBI Director Melvin Matibag iangkon ang mikalat nga video sa iyang pagpamahad. Samtang sa gawas, posibleng ipadayon sa Estados Unidos ang pag-atake sa Iran kung giingong mag-misbehave. Sa laing bahin, approval rating ni US President Donald Trump mihagba sa 34% taliwa sa krisis sa ekonomiya. Samtang 6.7 billion pesos nga bank transactions gihimakak sa kampo ni Attorney Man Scarpio. Maugot ang mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 5:14 og karon sa detalye sa atong mga balita, gidawat na ni Pope Leo XIV ang desisyon ni Bishop Elect Gerardo Jingboy Sacco Jr. nga dili mopadayon sa iyang episcopal ordination nga gigatakda unta karong Mayo 26 ning tuiga. Kining gibutyag ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy, pipila ka oras ang milabay human sa opisyal nga gipahibaon ni Sacco ang iyang desisyon nga dili na budayon pagkaobispo sa diocese sa Tagbilaran. Matod ni Bishop Abet Uy nga gipahibalo ni Sacco ang Santo Papa sa iyang desisyon o kinigidawat usab suma sa kasayuran nga gihatag sa Papal Nuncio. Matod ni Bishop Uy, ang maong kalambuan nakahatag o kasubo sa kadaghanan ilabi na sa mga tumutuo sa Diocese of Tagbilaran. Bisan pa ni ini, iyang giingon nga ilang girespeto ang desisyon ni Sacco uban na ang pagsalig nga kini gihimo human sa laom o madasigon nga pagampo o pagpamalandong. Panigoro usab sa arsobispo ang padayon nga pagampo alang kang Sacco o sa tibuok katawhang bulanon nga apektado sa maong desisyon. Samtang nagpadayon usab ang ligon ang ilang pagampo alang sa dali nga pagkatudlo sa bagong obispo nga mo o sa mahigugmaong mag-uma sa Diocese of Tagbilaran. Samtang subay usab ni ini ang mga netizens lain-lain usab og reaksyon kalabot sa na kalit-kalit nga desisyon ni Father Jingboy Sacco nga dili mo padayon isip obispo sa Diocese sa Tagbilaran. Suma sa uban nga angayan unta si Father Sacco nga modumala sa diocese apan ilang girespeto ang desisyon sa maong pari. Ang uban na kurat og nasyak usab sa maong desisyon ni Father Jingboy Sacco. Alas 5:17 balita gikan sa kaulohan, upat ka mga articles of impeachment bato kang Vice President Sara Duterte giaprubahan kini unanimously sa House Justice Committee member. Dungang detalye sa GMA News.
1: Wala pa man sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi na ng isang senador sa minorya na tututulan niya ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Ayon sa isang leader ng Kamara sa Lunes, May 11, posibleng pagbutohan sa plenaryo kung may impeach ang Vice Presidente o hindi. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
2: Matapos ideklara ng House Committee on Justice na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte noong Miyerkules,
3: the chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Inaprubahan naman ng lahat ng 55 miyembro ng komite na physically present ang committee report na naglalaman ng findings at mga rekomendasyon kaugnay sa impeachment complaints.
3: Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered.
2: Inaprubahan din ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, apat na Articles of Impeachment ang inaprubahan ng komite. Ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, at threats involving an alleged plot against the President, the First Lady, and the House Speaker.
4: Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one.
2: Inaprubahan din ng House Committee on Justice ang ipinanukalang amendment ng ilang kongresista sa committee report at sa resolusyon. Una ang ipinasaad ni De Lima na nilabag ng bise ang konstitusyon nang hindi nito binitawan ang mga interes nito sa ilang negosyo. At ang isa pa ay ang ipinalagay ni Representative Antonio Tinio na si Vice President Duterte ang nag-utos umano na ipalabas ang confidential funds.
5: Bago maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan muna itong pagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo.
2: Posibleng maisama raw ito sa order of business para sa sesyon at posibleng sa May 11 ang botohan sa plenaryo ayon kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Committee on Rules at ex-officio member ng House Committee on Justice. One-third ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para maaprubahan ang Articles of Impeachment.
3: If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence.
2: Oras na mai-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, iginiit ni Senate President Tito Soto na iko-convene agad ang Senate Impeachment Court.
6: We've been doing our best to be ready. The Senate will do its job.
2: Si Senador Robin Padilla, tututulan daw agad ang pag-convene ng Impeachment Court.
7: Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Mm-mm. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, mm-mm, ang trabaho namin ay ipopose. So sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
2: Nagkaroon ng caucus ang Senate Minority. Pero hindi raw napag-usapan ang tungkol sa impeachment ayon kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano dahil kulang ang mga miyembrong dumalo.
8: We'll follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin.
9: I have said it time and again na ayoko ng impeachment.
10: But since mukhang aakyat siya.
9: Aakyat siya, wala tayong magawa.
11: Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpaparalan.
2: Dagdag ni Senadora Amy Marcos, tulad sa Kamara, ay may pananakot din umano sa Senado para bumoto laban sa bise.
11: For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung Three Little Letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Paglihira naman.
2: Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng liderato ng Senado kaugnay nito, pero wala pa silang tugon. Sabi ni Soto, handa sila anumang mangyari, kabilang ang posibleng pagharang sa impeachment ng ilang senador.
6: Sundin natin ang konstitusyon, ganun kasimple ang usapan.
12: Which is, sir?
6: Which is to convene.
12: Mm-hmm. And conduct
6: our... Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job.
2: Kumpiyansa naman si Senador Erwin Tulfo na walang palitan ng liderato sa Senado sa gitna ng posibilidad ng impeachment trial laban sa bise.
13: I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that.
2: Solid daw ang suporta ng mayorya kay Soto.
13: Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Siguro dapat unahin natin yung interest ng tao.
2: Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5:24 sa laing bahin sa tong mga balita gikataho nga didugangan pa ang suporta alang sa impeachment ni VP Sara Duterte matud pa kang House Justice Committee Chairperson Jerby Luistro. Dugang detalye sa UNTV.
14: Rosalie, anong pananaw ni House Justice Chairperson Luistro sa ulat na nababawasan yung bilang ng mga sumusuportang kongresista sa impeachment ni VP Duterte sa Kamara?
12: Ella, nagtataka si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervie Luisro sa ulat na nababawasan yung bilang ng mga kongresistang sumusuporta sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, hindi ito ang ipinapakita sa nangyaring botohan sa House panel taugnay ng pagtukoy ng probable cause sa mga reklamong impeachment at ng aprobahan ng committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Pakinggan natin ang pahayag ni House Justice Committee Chairperson, Representative Jervie Luisro.
15: How can it be decreasing if from 53 naging 55? I think it's increasing, no? With its plain view from 53 to 55, the interpretation should be nag-increase ang support in the Justice Committee. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So, from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures.
12: As sa unanimous vote sa House Justice Committee, lulusot ang impeachment ni VP Duterte hanggang sa plenaryo ng Kamara. Samantala, target na ngayong araw na maipadala ang kopya ng committee report at resolusyong articles of impeachment sa respondent o ang Vice Presidente, complainants at lahat ng House members. Ito ay oras na maisama sa order of business ng plenary session ng Kamara ngayong araw, ang ulat at resolusyon.
15: I anticipate that today, nag-uumpisa na ang transmittal nitong mga documents na ito. That includes the committee report, the resolution, the articles of impeachment to the justice members, the respondent vice president, and even to the complainant.
12: Aga, inirekomenda ng House Justice Committee na ma-impeach si VP Sara sa 4 na articles of impeachment. Particular na ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery, graft and corruption, at matinding pagbabanta. Balik sa iyo, Ella. Ella.
14: Maraming salamat, Rosalie Coz.
0: Alas 5:27 sa laing bahin sa itong mga balita, Senador Rafi Tulfo o Vice President Sara Duterte tabla sa Pulse Asia Presidential Survey. Dugang detalye sa News 5.
16: Kinukumbinse ni Caloocan Congressman Egay Erice si dating Senador Mar Rojas na tumakbo bilang Pangulo sa 2028.
17: Yan po ay matapos sabihin ni Naga City Mayor Lenny Robredo na di na siya tatakbo sa pagkapangulo. Ayon po sa kongresista, siya lang daw ang isa pang nakikita niyang kwalipikado sa naturang posisyon. Pero sakaling si Robredo ang mapipisil ng kanilang partido, ay susuportahan niya ito.
16: Dati nang tumakbo si Rojas sa 2016 presidential race pero natalo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
18: Kung nagtuloy-tuloy nga yung administration ni Pinoy, palagay ko maunlad na ang Pilipinas. After 9 years of the Marcos and the Duterte administration, we're at the bottom.
17: Samantala, lamang ng 8% po si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo.
16: Base po yan sa latest 2028 presidential preference survey ng Pulse Asia. Ayon sa survey, kung gaganapin ngayon ang May 2028 elections, 51% ang boboto kay VP Sara bilang Pangulo, habang 43% naman kay dating VP Robredo.
17: Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Rafi Tulfo, tabla po ang resulta sa 46%. Isinagawang survey na kinumisyon ni Senator Mig Zubiri mula February 27 hanggang March 2.
16: Kaya po niyan, makakapanayan po natin si Pulse Asia President Professor Ronald Holmes. Magandang umaga po sa inyo, Professor. Thank you po for joining us ngayong umaga.
19: Magandang umaga sa inyong dalawa.
16: Professor, ano po yung nakikita nating dahilan kung bakit po sa kabila po ng mga nangyayari ngayon kay VP Sara ay still nangunguna pa rin po siya sa survey? Although meron pong pagbaba tayong nakita doon.
19: Well, makikita lang natin dito na yung kanyang pinagkukuhanan ng suporta ay dalawang lugar sa Pilipinas. No? Ito yung nasa Visayas at Mindanao. May kainaan yung suporta niya sa NCR at Balad of Luzon. Kaya ang kanyang pre-election preference ay medyo may kataasan, no? Kasi sa Mindanao, ay halos lahat ng nasa Mindanao ay nagpapahayag ng kanyang suporta kung gaganapin yung eleksyon nung panahon ng survey na iboboto nila ang vice-presidente bilang pangulo.
17: Mm. Professor, nung ano nga po, nung nakondak yung survey Feb 27 to March 2, si dating VP, Lenny Robredo, ay nag-register po ng 43%. Ngayon po na nagpahayag na si Mayor Lenny na hindi na nga siya tatakbo. Sa national level, well, as of nung last time na nagsalita siya, sa 2028, di na nga raw po. Paano ito makaka-apekto sa mga susunod niyong survey? Do you see her retaining that number or baka tuluyang bumaba at bumaba yung kanyang chances sa polls?
19: Well, pareho naman si BP Lenny, si dating BP Lenny at si Raffy Tulfo nagsasabing hindi sila tatakbo, no, bilang sa pagkapangulo. Pero bagamat sa kanilang, although recently lang yung kay BP Lenny, bagamat sa kanilang mga payag ay nandun pa rin yung suporta. So hindi natin masabi, Andre, no, kung magbabago yung kanilang isip. Pero kinakailangan, tingnan natin sila na potential na makikilahok sa susunod na pangpangulong eleksyon sa 2028.
16: Professor, nakita po natin na mayroon pong pagkakataon po na nagtabla. Ito pong si Senator Raffy Tulfo at VP Sara. Ano po bang ipinapakita nito, no, nung sentimiento ng mga Pilipino on that survey?
19: Well, basically, yung pagtingin ng mga Pilipino, kung ganyan ang kanilang suporta, no, kasi 46% each, equally popular, no, equally likable, relatable yung dalawa. Although yun din, pareho rin na nakita natin doon sa tambalan ng Sara Duterte and Lenny Robredo, nahati ang Pilipino, no? Mas malaki ang boto ni Raffy Tulfo sa Balance of Luzon na mas malaking lugar, no? 45% of the voting population is in that area. Kung ikukumpara doon sa boto ni VP Sara sa Mindanao. So, kaya tabla, no? Kasi maliit lang naman yung Mindanao. Kung pagsasamahin mo yung Visayas Mindanao, ay halos pareho lang ng Balance of Luzon at tayo sila sa NCR.
17: Professor, do you see na mo, makaka-apekto ba itong usad na nga, di ba, yung impeachment? Tapos pag inakit na sa Senado, will it affect VP Sara's numbers sa polls?
19: Well, it may. I mean, definitely it will affect. Pero siguro, Andre, Angela, balikan lang natin, no, bago ginawa yung survey, ang pangyayari dyan ay mahalaga nating tukuyin. No? Nagdeklara si VP Sara, natatakbo siya bilang presidente noong mid-February, yung survey ginawa noong late February. Asahan mo na kung ano ay dapat mas mataas yung kanyang suporta, pero makikita natin rito na dikit sila ni dating Vice Presidente Lenny. Yung 8 percentage points na yan, pag in-apply mo margin of error, ay bababa sa maaaring 2 percentage points. At yun nga, tied sila ni Raffy Tulfo. So hindi nakatulong yung maagang deklarasyon ni VP Sara. Pwede mo sabihin na kung yung impeachment ay magpapatuloy at yung mga ebidensya at kakalaman ng tao tungkol sa mga ebidensya ay lalawak, maaaring ito yung makasama sa imahe ni VP Sara. Pero maaari rin ito makatulong sa kanilang naratibo na ito'y walang iba pa kundi political persecution. So depende yan kung anong pagtanggap ng publiko sa anumang pahayag ng kampo ni VP Sara o sa timbang, no, bigat ng mga ebidensya ang iaarap sa impeachment.
16: Well, sa ngayon po, Professor, sila VP Sara pa lang naman po yung talagang nagpahayag ng kanyang intensyon na tumakbo sa 2028 presidential elections. At ito lang po yung mga personalidad na nakikita natin sa mga survey. Pero in that sense, may iba pa po ba kayong mga personalidad na nakikitang aangat sa mga susunod na survey kung sakasakali may mga magsabi na sila interesado rin tumakbo?
19: Well, Angela, normally kami sa Pulse, we conduct our own pre-election survey mga dalawang taon bago ng eleksyon. So, aasahan nyo, sa Hunyo, ay meron kaming bagong listahan kasi ito yung mga rider question, no, galing sa opisina ni Senador Juan Sibiri. So, yung susunod namin survey na ilalabas namin early July, nandiyan yung mga particular ng personalidad maliban dito sa manbanggit dito sa inilabas na survey. Based on lighter questions from the office of Senator Ming Sabili.
17: Prof, maraming salamat po muli sa oras ninyo. Good morning, happy Tuesday po. Thank you, Pulse Asia President Professor Ronald Holmes. Maraming salamat po.
0: Alas 5:35 atangi. Balita sa Senado, Senador Camille Villar ginguna sigpatan sa office sa minority leader, minority caucus wa madayon sa dihang kuwang og miyembro. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Minom na kang Immune Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin ninyang Immune Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immune Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo inom. Pwede ra dayon mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immune Plus. Immune Plus, wellness everyday.

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: A las 5:44 para enda sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Nagatusong oras atod sa may tinguha sa Immuniplus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom og Immuniplus alang sa mas ligong resistensya. Pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang Immuniplus, mapalit sa dengan butika ang mga tindahan. Sa laing bahin sa Senado na sigpatan si Senador Camille Villar sa office sa minority leader og ang minority caucus wa madayon gumikan sa kakuwang og miyembro. Dugang detalye sa BNC.
1: Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
2: Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senator Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Makalipas ang 6 minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan C. Villar, pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, sinabi ng minority leader, dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang isyo sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay.
3: Hindi, dahil kulang kami. So when we set the meeting, parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearing sa ito. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So nag-meal together kasi nga tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we'll have the meeting this week.
2: Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng minority leader bago ang sesyon ng Senado.
4: Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. O sana kung ako ay said it time and again na ayaw ko ng impeachment.
5: But since mukhang aakit siya.
4: Aakit siya, wala tayong magagawa.
2: Ibinunyag naman ni Senator Amy Marcos ang pagbabanta umano ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon OMB na niya.
6: For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung three little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot?
2: Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
0: Alas 5:46. Sa laing bahin sa itong mga balita, NBI Director Melvin Matibag miangkon sa may kalat nga video sa iyang pagbahad ng tuso sa katao. Dugang detalye sa UNTV.
7: Huwag mo akong pagmumurahin. Oh. Sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo.
8: Hindi itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang kumakalat na recorded phone conversation sa social media nitong weekend. Sa audio clip na ito na sinasabing nangyari noong taong 2020, maririnig ang boses ni Attorney Matibag na nakikipagtalo sa isang lalaking nagngangalang Mel Sabio. Aminado si Attorney sa pagbabantang na sabi niya sa viral post. Pero git niya, bugso lamang ito ng damdamin dahil sa kanyang matinding galit noong panong iyon.
9: Nagbabago naman talaga, pero syempre at times na yung galit mo, hindi mo talaga mapipigilan eh. I share to you the background, and si Mel din, hindi niya sinabi ko sa kanya, ba't ako nagsalita sa kanya ng ganun.
8: Hinala ng NBI Director, maaaring ipinakalat ang nasabing recorded audio matapos ang kanyang pagharap sa House Committee on Justice bilang isa sa mga resource person sa isinagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
9: When I started nabalita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan eh, kung ano-ano. Just to give context dun sa video na yan, ito yung 2020 pa to eh, na video, kaya yung mga comments and yung mga nilalagay na caption, medyo hindi malayo sa katotohanan.
8: Ayon kay Atty. Matibag, away politika ang naging ugat ng mainit nilang pagtatalo ni Mel Sabio. Ngunit matapos ang insidente ay nagkaayos din naman anya siya ng lalaki na kanya rin umanong kaibigan.
9: Yung outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganun. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. In fact, okay naman eh. After a few weeks, we patch up our things, nagkasundo kami ni Mel. Wala na yan, except that lumabas kasi yan doon sa isang social media account sa San Pedro na politically din yung inclination that is against the interest na political ng wife ko. No?
8: Samantala, base naman sa ginawang identification ng NBI, tinatayang nasa 400 social media accounts ang kanilang tinitingnan na sangkot sa kumalat na audio clip. Kahapon, dumating din sa tanggapan ng NBI si Mel Sabio para maghain ng reklamong paglabag sa Anti-Wiretapping Law at Data Privacy Act.
10: So, dun ho nag-start yan. Kaya ako ho, medyo na gulat kasi matagal nang ho yan eh. So, lumabas ho ngayon. So, nagagamit and medyo affected na rin yung aking family kasi syempre, lumalabas na yung pati yung pangalan ko, yung mga anak ko. So, mas minabuti ko mag-file na ng kaso.
9: Kung ano yung pinay ni Mel, susugan ko na imbestigaan. Ang tawag dito sa social media yung inappropriate coordinate behavior. Ibig sabihin, pansinin nyo, grupo yan, post sila sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. These are the things that we should address sa social media.
8: Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Alas 5:51, sa laing abahin sa itong mga balita, sa gawas, US President Donald Trump na mahayag na posibleng ipadayon sa Estados Unidos ang airstrike batok sa Iran. Dugang detalye sa BNC.
11: Huwag pasaway. Yan ang panibagong babala ni U.S. President Trump sa Tehran habang nagpapatuloy ang peace talks ng Amerika at Iran. Ang detalye sa agenda report ni Francis Fope.
12: Sa gitna ng ceasefire, posible pa rin magpatuloy ang opensiba ng Amerika laban sa Iran.
13: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, it's a possibility that could happen, certainly.
12: Pero sa ngayon, ayon kay U.S. President Donald Trump, ay positibo naman ang takbo ng negosasyon sa Tehran. Inanunsyo rin niya na sa hiling ng ilang bansa, tutulong ang Washington para ligtas na makapaglayag ang kanilang mga barkong stranded sa Strait of Hormuz, kung saan nananatili pa rin ang U.S. blockade. Tinawag itong humanitarian gesture ni Trump dahil wala namang kinalaman ang mga barko sa gera sa Iran. At kung may manggugulo rito sa tinatawag niyang Project Freedom, siguradong mananagot sila sa Estados Unidos. Matapos ang anunsyo ni Trump, bumaba ang presyo ng langis sa global market. Pero dahil wala pang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran, above $100 per barrel pa rin ang Brent crude. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.
0: Alas 5:52 atangi. Approval rating ni Donald Trump bihag pa sa 34% aliwa sa krisis sa ekonomiya. Dugang detalye sa BNC.

ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Naulian na kama?
2: Wa pa.
1: Naulian na kama?
2: Wa pa.
1: Naulian na kama?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma.
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Naulian na kama?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
9: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka direkta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nasod.
1: Nawa ang atong usa sa atong angay pangandama dili maligay ang kahadlukan, pero posible nga angay jud nato pangandaman tungod kay sa iyo karong mga panahon na ato na nakita nga dunay mga timailhan nga moabot ang El Nino, nahadlok ka nito, may muli nga super El Nino, but just the same, gusto na ito makuha mismo.
2: Mayong adlaw sa tanan nato nga nag-monitor or nag-sunod na imong programa.
3: Okay.
2: Labi na sa YouTube o sa Facebook.
1: Kuhan kining karong panahon na, of course, nagpaingon ta sa summer, pero mura o sobra yun, no? I don't know, nakausin ang bantayan sa upang mga tao, pero naka-feel ta nga itong mga gabi, mga igala, and sa yung gabi, pitig iganga, ining towards kanlaon, pretty sa tugnawa, no? Murag na aji, kausapan. Mao po di usually nga mabati na ito, rabag yun, kung doon ay kining abnormality sa weather, no? So itong tanaw, nung sa magyod, nung sa may tanaw ninyo, ani, kung sa may posibleng ka nga may tabo?
2: About na sa ato ang weather condition karong mga panahon na, about sa ato ang pag-asa inso alert warning system, atong last March 25 ang buhatan sa pag-asa base sa inso alert warning system, nagpagawas ang pag-asa og El Nino watch. Both pasabot ka ng El Nino watch is 55% chance nga posibleng magka-El Nino within next 6 months. Mm-hmm. Yeah, ato pong April 22, last week, April 22, 2026, karong buwan na, nakita man sa ato ang mga expert o ingon man sa mga recent model data nga kaning mong El Nino is nagkakusog. Mao na nga atong malikon ako ato ang last April 22 nag-issue na sa ang pag-asa sa gitawag tog INSO alert warning system nga El Nino alert. Kaning El Nino alert, Sir Anthony, is but pasabutan na the condition is 70% chance of El Nino within the next 2 or 3 months. But pasabot, matod pa sa recent models and expert judgment, ang atong El Nino kuno, ang atong El Nino dili kuno, ang atong El Nino is balikon ako is 79%.
1: Ang latest ni.
2: Oh, ang latest 79% gitatong chance or probability nga maka El Nino ta within the next 2 or 3 months. Ang probability ini for the month of June, July, August and will persist until early 2027, next year. Sorry.
1: Okay. 2027, no, early the first, possibly first quarter of 2027.
2: No, mo persist ni until early 2027.
1: Para sa itong mga naminaw ron, mga tanaw ba, nga sige o kadungo ka ng word nga ENSO, unsa mo dyan mahitabuan it? So, ayun kung natong ihulagway na ito nila, o maka-imagine mo po sila, unsa may mahitabuan ng ENSO, sir?
2: Kanang ENSO, bot pasabot na El Nino in Southern or Solution, doon na duha ka face or dagway. Doon na kanang cold face, mao na ang La Nina, ang warm phase is kaning El Nino. Manangakaroon na ata sa warm phase, niya ang indicator po nga aron ma kuha na to ang El Nino, aron makita na to ang El Nino, doon na tayo duha ka indicator kining gitaw na to o oceanic indicator o atmospheric indicator. Kining oceanic indicator, mao ni ang pag-monitor sa kadagatan dito sa may central, ang equatorial central, equatorial eastern Pacific. Yeah. Kung pag-monitor dito sa maong kadagatan, kung doon na ay difference or sea surface temperature anomaly, nga gitawag na ito 0.5 ang difference, manang bot pasabot nga qualified na doon

0: natin ang Niño. For example, El Niño. For example, ang temperatura dito sa system is central in Equatorial Eastern Pacific is 28. Pag mag 28.5 El Niño na, pasok na si El Niño, then mauna na weak, doon natin mga categories sa El Niño, mauna na ang weak El Niño, nagasukad na sa 0.5 ang difference, and positive 0.5 up to 1.4. Mauna ang
1: weekend ninyo kita.
0: Oh, sorry. 0.9 gikan sa
1: 1.9. So 0.9.
0: 0.5
1: to
0: 0.9.
1: Ah, okay.
0: Oo. Then sunod pa weekend ninyo 1 to 1.4. Then 1.5 to 2 mana ang strong El Niño. Ang very strong El Niño is 2 degrees Celsius and above. Wala tayo super sa pag-asa, wala tayo super El Niño. Ang atoa is very strong El Niño.
1: Okay.
0: Mana karong mga panahon na is although neutral condition pa ang atoang kinatibuk-an, wala pa yung El Niño. Pero kanang atoang mga gitawag inso El Niño in Southern Oscillation Warning Alert System is naghatag na taana og mga kanang gitawag to warning or pagpangandam nga kanang gitawag na to, balik ko na to, kanang gitawag na to og El Niño Alert nga 79, sa pagkakaroon natin 79% na chance nga posible nga doon natay El Niño within next 2 to 3 months June, July, August man nga gihatagan og pagpangandam ang katawhan. Ingon mo sa ang ato ang malang mga local LGUs, local government units aron makahatag, makahimo sila og mga plano og mga pagpangandam sa umabot nga El Niño.
1: Okay. So atong himay-himayon tumagigara tayong istorya, no? So usa sa mga pangitaan og sukod aning temperatura kaning kainit sa dagat ani kaning naa sa equator yon kay kaning mao man ni kinatung-an, mao ni kina kung lingin na kalibutan, kanang naa sa tunga yun nga kinadulan, posible nga kinadulan sa adlaw, mao ni ang makita nyo ni mo, init sa kainita yun, kaya samtang kakalayo ka sa equator, magkabugnaw man ang dagat dito. Kunya na yung mga panahon, mga igala, nga kaning mga lugar, kining ikan sa init, nga kainiton kita, musaka, manam-anam, ukasaka ang kainit sa dagat, ang temperatura sa dagat, di man kinahanglan nga taas kayo nga pagsaka, kinahanglan ani bisag 0.5 ra sa pagsaka sa degrees,
0: sa temperature.
1: Kana duna na ikausaban nga naman, tungod kay ang init na ang dagat, mag kining, sana, kung sa'yo mahitabo, kung mag-init ang dagat.
0: Kung mag-init ng dagat, actually magod sa El Niño, ang init nga dagat is dito napita sa may eastern. Eastern mao bitaw na nga central and eastern equatorial Pacific. Mao na init. There is a western, there is a Pilipinas, ug El Niño is bugnaw ang ato ang dagat. Nya mao na hinungdan nga ang there is ato is bugnaw ang dagat. Mao na nga minus ta og mga cloudiness gumikan kay kung bugnaw ang sea surface walay reaction sa atmosphere, dili siya musaka ang moisture. Mao na nga less development of mga gitawag tong mga clouds or less development of mga thunderstorm clouds. Mao na nga minus ta og kanang gitawag nato og pagulan kay wala may reaction ang ato ang sea surface o walay reaction. Pag kung La Niña, binali na po siya ito ni. Ang diri na po sa Western Pacific, diri sa Pilipinas nga dagat init, dito na po sa Eastern may bugnaw. Mo na nga, diri na po sa ito ang mga pagunuan, gumikan kay init ang ito ang kadagatan.
1: Para sa mga nabina, rin nga nalipot pa. Basta mo init ang itong dagat diri. Natural init mo na, kaya init na gunod kayo. Kaya napay dagat nga gikan dito sa mga central nga mudong dire mo samot og kining ang init dito mo'y makaingon nga dili na makadong ang tubig nga bugnaw, no, dili ma kuan sana
0: kuan
1: seemingly
0: kung sa kuan about sa wind pod kanang kung panahon sa El Niño mo kusog ang iyang gitawang natuog, mohinay ang iyang gitawang natuog kanang hangin nga easterlies.
1: Busibog, oh.
0: Kanang easterlies is hangin, hangin na nga gikan sa silangan dito, dito gikan sa butang tagib. Silangan is diri dapita sa may eastern portion, diri sa may Amerika. Niya mohinay siya, mao nang init man dito, dili niya madala ang init nga sea surface.
1: Dili kaabot
0: dire. Okay, mohinay man iyang easterlies. Kung ladin niya mo na kusog ang iyang easterlies, mao to nga ang init nga temperature dito sa may Eastern Pacific, madala diri sa western. Mao to nga og init nga ato ang kadagatan, mao nang dunay mga development o mga clouds. Cloudiness.
1: Okay. So, diha na tayo na-experience sa una, marag 2015, matigal ito. I don't know, di na ko kayo ganun ba basa kayo na yung mga kusog po niya, yun yung nahitabo. But then, karon, kining sa monitoring na to sa pag-asa, doon na ba yung posibilidad or unsa ka na ko ang probabilidad niya kining El Nino na itong nag-ung-ung karon, mahimong super El Nino?
0: Base sa monitoring, wala nato wadang maposibleng strong El Nino. Pero nakita sa mga models, recent model nga posible og dili siya strong El Nino or strong ngini sa within the next this last quarter of this year, posibleng moderate to strong ang atong El Nino karong karong mga tuiga. Okay. And after na sa next year or early next year, posible nga mo strong, pero wala pagyapon na to wad ang posible ma kuan kanang gitaw na to og very strong El Nino man nga wad na to wad ang yapon, pero nakita na nga moderate to strong posible na nga this year. Kaya nga to ang forecast ni is 79% mo occur ang El Nino nga within in the next 2 to 3 months. Niya nga to ang balik ko na to, ang ato ang nang gitawag na to og last quarter of the month is possibly tang do natay moderate to strong. Niya sa early in 2027 is strong, pero wala pagyapon na to wad ang mabri strong sa sunod na bulan sa 2027.
1: Okay. So usually unsay range ka sa mga posibleng na temperatura nga naa dinhi, kanang normal na to nga murag 31,
0: 28 ana na pita. Actually the normal temperature nato diri sa Bohol is 32 degrees Celsius. Mana nga kung moinit na siya for the month of mamani ang hot season, hot season kining for the month of April niya mo kuha na po dito sa May or first week or second week sa May, mao na ato ang gitawag na to dry hot season. Oo, mana nga kining mga buwan na is minus good nga ato ang mga pag-unuan ug tag-as pod nga ato ang temperatura. Then kabahin na sa heat index, depende na sa weather system. Sa this month ang ato ang na-observe nato sa diha pa tong gitawag nato og high pressure area, although init ta nya wala tay ulan, kay kanang high pressure is a good weather, pero kanang high pressure area is dry na siya na hangin. Mo na nga bisag init at dry, bisag init na siya, minus ang heat index. Sa pagsunod na sa nawa na ang high pressure area, ang mipuli is easterless, para karon easterless na ang ato ang weather system karon. Manang ang ato ang temperatura is dili kayo taas ang air temperature, gani ang ato ang forecast karon adlaw is 31 air temperature. Pero ang ato ang relative humidity is taas karong mga panahon na gumikan kay kanang easterless is init na siya nga hangin nga gikan sa Pacific Ocean. Niya moisture no nang taas og relative humidity. Mao na nga karon ang ato ang heat index mitaas na, kagahapon is nakasukod ta og 40 degrees Celsius nga heat index.
1: Ug imong kapita.
0: Ang ato ang reference is ang Panglao. Mao man ay ato ang station jud nga nagmonitor. Mao man ay gitawag synoptic station na adya ang monitoring sa ato ang mga weather parameters like
1: Pero dinis mo lang ito, 40.
0: Ang reference ato is Panglao.
1: Panglao.
0: Then kung ato ang i-observe nato ang Panglao kung unsa ang mga lugar nga sa Bohol nga pupareha, ang Panglao is nakita nato ang atong istasyon diha kay naa man sa airport sa international Panglao International Airport. Then wala open area siya, walay mga kakahuyan, mana nga init jud kung makita po nato sa ubang kalungsuran diya sa diri sa ato sa Bohol, kung iana ang sistema, pupareha jud sila sa masinati nga temperatura. Pero kung diri naka sa mga dunay mga kakahuyan, doon na jud diferensya, abog na jud kay sa naong experience na ako, bisan pa mag-usa ka init ang atong air temperature. For example, nata deris Tagbilaran City, pero nag-abot nato dito sa Lubok, labi na nag-sod nato sa Manmid Forest is bugna. Mana nga bisan og ang ato ang air temperature is init, pero kung dunay mga kakahuyan is manay makahatag
1: ka kausab.
0: Kausab sa ano.
1: So gitaran to para microclimate, yeah. So buti pasabot ko na ni mga higala kining sakto ba ko ngayon kung na posible nga o na ay mahitabo nga El Niño na ay mga lugar po sa Pilipinas nga magpabilin pagyapon nga na ay mag-uwan-uwan?
0: Yes, sir. Oo. Kaya base sa atong observation, base gani sa atong forecast karon, ang ato gikan sa for the month of May hantod na sa October is gani na although naanata sa piece of El Niño, pero actually is neutral condition pa ta, nindot pa nga ito ang forecast. For the month of May, above normal atong rainfall. Then June is normal. June, July, August, normal. August, September, above normal. September, October is normal. Wala pa ta mag-below normal. Doon na po ay base po sa ato ang doon na may kanang gitawag itong advisory sa ito ang La Niña. Panahon sa southwest monsoon o habagat, ang western part sa itong nasun makareceive above normal rainfall. Mana nga panahon sa ating habagat is naapadyot tayong mga pag-unuan. Although naaman ta sa sentro, pero sa mga niaging mga El Niño, panahon sa ating habagat, ang habagat mangod nato is magsugod na June, na mahuma na siya og October. Transition period na second week of October, then November is northeast monsoon na amihan. Manang gikan ana June to October is okay ang ato ang rainfall. Sa atong mga miaging mga El Niño, gani bitaw diha atong miaging El Niño 2023-24 is anang mga buwana is nakatanong pa ang atong mga farmers anang June. Pero sa pagka November na, ngadto na sa November, December, then another year na, January, February, January, February, March, April is nag-init na gayon.
1: Anyway, niya taron ato ni gisgutan mo higala tumud kay nakita tanga o pananglitan mabot ni El Niño kita o niya mabot sa panahon niya kini nagkinahanglan ta o makatanom unya walay uwan anang napita mo ra kinahanglan yun niya dunay mga intervention no mata magsulti o kausay angay no ang ato lang is angay na to pangandaman subot so, ipasabot karong mga panahon na samtang naapay uwan kung gusto tang makapundo-pundo pagkaon kita para sa panginanglan nun anang panahon na mas maayo tingali nga magsugod tagtanong karon ron na apa man kung niya tanawan na to kung sa kaya bagyod niya makalahutay as long as naakay nasundan kaysa magsugod kay ni pronounce ti init patay na wala gyud kay maibo no? So kana ro tingali nakakita ta nga kun mo minus ang uwan minus gyud ang production natos pagkaon so that would also mean ato nang pangandaman daan tungod kay tanaw ta nga dita gusto magutman while last tungatungas katalagman lagi na gyud ani wayuan no? Okay so posible gihapon nga bisan pa og nine El Nino napay wanuhan kana na lang tingali may atong lauman nga og may tabo na labi na gyud ini musod na sa ating habagat masin og makadada pa og jutay-jutay nga panganod nga kining dili na pud tingali basta kuan lang gyud kanang ampo na lang kita say ang ay say may tabo tungod kay gatan-aw ta nga kung panahon nga wa giwan isod yun ang atong kahintang. Okay. As to sa atong kuan, there were times sa una nga murag dili kayo accurate ang pag-asa ito, gikatawaan na ganita sa una, no? Kung sa may kalainan itong pag-asa before, o niya, kanong mga pag-asa karon nga, kining murag halos kuan naman yun, kining mga tao, buto naman, kung sa kaya nausap,
0: kabahin is doon na tayo gitawag itong mga modernization program sa ato ang mga instrument.
1: Okay.
0: O gingon man sa mga training sa ato ang mga personnel. Mana nga ang pag-asa karon is for example diri sa Bohol ang ato sa una is purely synoptic station observation. Mm-hmm. Yeah. Karon is doon na tayo radar station na sa Albor. Yeah, doon na po tayo about sa kanang instrument about sa pag-detect sa gitaw na to og sa maritime sa maritime sa sea condition. Mm-hmm. Doon na po tayo di-establish nga nang high frequency radar po gyapon high frequency mm-hmm. nga naata diha sa Libaong Panglaw ug naa po ta dito sa may Anda ug naa po ta sa Balintia. Kana Sir Anthony mao nay gibasihan sa ato ang mga forecaster nga pagkuha jud sa aktual nga sea condition. Mm-hmm. Lahi man to sa una god nga mao to sa una nga do na umisyo ang pag-asa nga gale warning is daghan nga mo kuan.
1: Oh.
0: Okay, nganong naay gale warning nga okay ra man ang kadagatan. Mao po na yung resulta sa una kayo. Wala man taan ng mga instrument. Ang ato ang gibasihan is either sa satellite or purely estimation. Satellite. Layo rin yan. Observation po. For example, ang ato ang sa observation, ang ato ang

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo, blema, igawas,

0: versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong
8: garun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy! Wata ko!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
20: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
23: Dinilin ko sir, dead any sir, taga Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulod ko kalipong. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay TC radyo nga akong ginainom sir.
24: DTX 500 highly recommended
25: sa mga eksperto.
26: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
27: Mocha Frapp 4.
28: Aray! Sakit na ng katawan ko.
29: Wait lang sa orders po.
30: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
29: Wow! Mas pinagaling pa?
30: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
29: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
30: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala kumusta ang maing hapon. Welcome na sa aming lang editions. Pagparagoba niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Magkikuba ninyo, diining itong stock na pakatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak na mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. Kanyang maing hapon diha ninong Tikoy, Manligis, dinhas kaluna sa Norte Longsus Lubok. Emo sab nga tula ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, maayong pagpaminaw, maayong pagpanikay sikay. Welcome ni atong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. O niya, sa atong mga kaigsoonan sa tibuok lalawigan sa Bohol, sa 1,109 ka mga barangay, ngamoy galangkob sa atong lalawigan. Silinganan nga napit, silinganan nga nakmayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tapagsibya, kutob sa nakaview, sa tanan ng mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing, maayong pagpaminaw. Arya, sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Aramejo, Attorney Boymar, Attorney Duny Piquero, Attorney Chek Baluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Hilin Tagod Gabatos, Attorney Elijah Sales, o si Attorney John Michael Cagulada, ang akong Cebu-based lawyer. Kanunay po silang nangumustag na nimbaya sa tanang katawang bulanon, labi pa ang mga sukintig paminaw ni ining tulumanong Plastada First Portion. O diyan mga isoon, way paglangan, atong ipabati ninyo, kining importante kayong mga kalambuan, katikaran, mga nagkadaiyang programa, inisiyatiba, mga nagkadaiyang kalihukan dinhes atong lalawigan sa Bohol, ubos sa pagdumala ni Governor Aris Omintado, ang batanong gobernador nga may agi nas pagpangalagad. Hisgutan, no? Atong ipabati ninyo ang Aris sa katawhan takna sa gobernador. Ganin maghisgot kini sa mga kalambuan sa agrikultura, turismo, edukasyon, infrastruktura, hangtod sa mga serbisyong direkta nga gidala sa iyang pamunuan ngadto sa kaislahan o kabaranggayan. So, nagkadaiyang updates ang atong ipabati ninyo pinaagi ni ining tulumanong Aris sa katawhan takna sa gobernador. Ngayon, ginumala kining maong programa ni Manlalaban Handel Agunay, uban ang atong amahan sa lalawigan, Governor Aris Omintado. Niya mga isuon.
2: Uban ang usab ka mong pag-usab o ang atong mainstay sa atong programa, si Governor Aris Omintado. Gov. Aris, kumusta man ka?
3: Maayong buntag, igso, atong provincial legal office na si Attorney Handel Lagunay o sa atong mga suking tigpaminaw o atong mga kaigsuunan na mga bulanon. Hinaot ko na karong adlaw, Domingo.
4: After 3 weeks lang.
3: Kung dako, na naanta mo sa simbahan, nangayog pasalamat.
5: Og labaw sa tanan, hinlo.

0: Higala, kumusta mayong gabi? Welcome na sa Big Like Editions. Pagparagoban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugods, kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo, nininglaing tunga sa takna. Pagkatod ganin niyo sa mga naglugapit, naglugapat ng mga impormasyon, kanay labot ang lalawigang bulanon. Kaya mayong gabi sa Mil Sindonibi ka mga barangay, kamoy galangkob sa lalawigan sa Buhol. Mayong pagpanikay-sikay sa kinatibuk ang Tercero Distrito. Kagilangkuban sa 19 ka mga lungsod, nga duna sa'y gisakupan nga 436 ka mga barangay. Tanang barangay officials, tanang katawhan, batag tiguang, tambok ug niwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong gabi mayong pagpanikay-sikay. Onya sa tanan nga mga lungsod o kabarangayan, mga sityo nga nagsaulog sa ilang kapiestahan karong adlaw ug mapong adlaw, happy fiesta kaninyong tanan. Onya sa atong silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa Mabot, sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, happy viewing maayong gabi. Onya sa atong mga kaigsoonan dinas anda, labi pas pamilya ni Boss Ariel Handayan, mayong gabi. Onya ni Sir Christopher Makinano, mayong pagpanikasikay. Ni Sir William Byron, dinha sa lungsod sa Pilar, labi pas barangay Ilaod, uban sa pamilya, sa mga Madrigal, ug Tagupa, maayong gabi. Iagya po tamanukan sa itong broadcast center, gipalupanta, pinagi sa labing lanong pinakasipa, pinakatinaw nga Sibyaan, sa tibuok lalawigan sa Buhol. BFM. O niya, nakahook up ang yunta, pinaagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagnaanon. Sabi pa nila ni Sir Gilbert Pasaylo, no? O niya, ngadto nila ni Sir Norris sa Buhikoto. O niya, ngadto ni Boss Erwin Gales, mayong pagpanikay-sikay. No? Kang Sir Norris Ando, kumusta ninyong tanan? O kang GM Eugene Ranara Tan. O niya, mga iksoon, way paglangan ni Aspikas Linya, ikauba na sa nato, karong gabi una, ang usas labing kugihan nga barangay konsihal sa barangay Ilaod, lungsod sa Pilar, pinagi ni konsihal Jess Madrigal Tagupa. Konsihal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome na sab nining atong tulumanong Plastada Second Portion. Imusang mga mainiton nga pagpanimbaya o pagpangumusta sa tanang katawhang bulanon, labi pagyod sa atong enhance kanunay panabang, may agis pagpangalagad, Congresswoman Alexei Bisas Totor.
1: Okay. Maayong gabi, pag-usab, Sir Wing. Salamat sa Ginoo nga itagaan gapon tagigayon karon nga mag-uban. Akong dakong pagpantibaya no, sa atoang mga katawhan sa tibuok Tercero Distrito, sa tanang nakapaminaw diining ato ang tulumanon nga Plastada, pinangunahan sa atong pinalangga nga inahan sa kanuning panabang Abtik Jamo Congresswoman Alexei Bisas Totor ug sa iyang pamilya, sa atong Vice Mayor nga si Vice Mayor Christopher Totor. Mayong gabi diha ninyo, Kong Vice Mayor, sa tanan-tanan sa ako ang lungsod no, sa lungsod sa Pilar, pinangunahan sa atong Himus Jamo nga Mayor Engineer Wilson Paho, sa ato ang akong mga sakop sa Barangay Ilaod, pinanguluhan pod sa among buutan o abtik nga Kapitan Honorable Expedito Baktasa. Mayong gabi
0: Yes, Consul Jess, mayong gabi diha nimo pag-usab. Now, ako yung kang gitawgan kay nasayon ko nga daghan kayo ang mga kalambuan katikaran nga atong mapahibaw ngantos kinatibuk ang Tercero Distrito, pinagi nining atong labing lanong pinakasipa, pinakatinaw, pinakalayo nga maabot sa atong pagsibya ang 92.7 BFM niya gitabangan pagyuta pagpalupad sa atong Sibyaan sa lungsod sa Hagna, pinagi sa Infinite Radio, tinaw sab kayo, sipa kayo nga naghatag og impormasyon sa katawhang bulanon labi pa sa katutuong distrito. Now, Consul Jess, magsugod ta, no? Unsabay mga dugang kalambuan nga ikapambit na to sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Okay. Sir Wing, for now, atong unahon no, ang atong update sa atong combative clinic, Sir Wing. Last na to, nga to ang Gigayon, ang ato ang Combat Clinic nagbuhat og home visitation dito sa lungsod sa Gindulman, Sir Win, sa Barangay Trinidad. Ibisita nila kauban si Sir Gio og atong staff ni Congresswoman kauban ato si Doc Gio og ang atong staff ni Congresswoman Tutor para bisitahon si Sir Rosalino Dilagon, atong 61 anyos nga pasyente, Sir Wayne, nga nawanin siya sa nakatawan na scratch. Sabi ito, hindi naka, Sir Wayne, hindi nakalakaw, nanay
0: ride sa gilid. So doon ay problema scratch. Ang iyang paglihok-lihok, gumikan kay,
1: yes.
0: Doon ay problema ang iyang mga kabukugan.
1: Yes, giilan isang nakataga na o kanang nai, tambal medical o niya ila pa gyud ni silang iyaning ilaning gi personal gyud og balik Sir Wayne nga gi home visitation gyud para gi special gyud siya og dong kay arong atong i-follow up check up bali og unsay mga updates o ang kalambuan nga after sa ilahang gihimo atong pag check up ni Sir Tay dili Tay Rosalino no unya as of far pagkamiwan kay Labor Day man to, walay opisina, sa Sabado Domingo, wala pa ito opisina. Karun nga, adlaw Sir Wing, Lunes, dito nagipahigayon ang atuang Combat Clinic sa Kandihay. Ang atong regular nga schedule nga every Monday na agad na ang atong Combat Clinic sa Kandihay. O, open ka po na siya to, Sir Wing, bisan pa og nasa Kandihay riya, kay naman dyan tayo office or atuang clinic diya sa Kandihay. Pero bisan pa man og tagalagyo ka or bisan ka asa ka lungsura, open ka po na siya taman sa makater ang ato ang mga pasyente. No, pero adlaw unya og mapuhon Sir Wing ang ato ang Combat Clinic na silay bisita adto sa Barangay Marcelo Mabini. Wa ko basayop Sir Wing kay murag mo ni ilang schedule mapuhon adto sa Barangay Marcelo Mabini no. Unya karong umaabot pud nga May 6, karong Merkules, ato ang schedule sa atong Combat Clinic na sila'y home visitation na po Sir Wing. Ato na pong i-visit ang atong pasyente ato, personally, sa Barangay Mayuga, Gindulman. Ngunit atong na ay cancer patient, Sir Wing. Cancer disease. Yes, unya, gitabangan na rin ni Congresswoman Tutor sa atong pagpilagi sa atong libreng konsulta. Karon, ubanan ni Doc Angela, Doc Gio, kauban ang atong mga staff, ilan na po din siyang i-follow up o balik para sa pag-updates o kung sa nihitabo na by progress ang ilang kuan na himong pagpakonsulta. Karong umabot Thursday, May 7, ato sila sa ato ang home visitation gihapon Sir Wing sa Dusita, Sherable Yunis, Sir Wing. Ato sila ni mag-visit, ato sila mag-visit kay Maragbaman niya katunay na ilang visit o na nahagi nga unavailable ang ato ang pasyente. So karon ilang bisita ho balik ang taga Dusita nga isa sa mga nagpa-check up pod atong panahon na no. Unya karong May 8 Sir Wing regular na schedule ang ato ang Combat Clinic na gid na siya sa Gindulman. So for now Sir Wing this week bali mo pa nitong update sa atong Combat Clinic sa atong schedule na wag yapon pasag din ni Congresswoman Tutor ang ato ang mga pasyente bisan pa man og dahuman nag check up nagya pa gipahigayon nga mga home visitation sa mga nagkinahanglan gyud og tabang para mahimong okay ang ilahang panimuyo og ilahang kaluwasan Sir Wing. So indot gid kaayo Sir Wing no.
0: Yes, gipaniguro gyud sa atong mapinanggaong inahan sa kanunayng panabang Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga ang katawhan sa tersero distrito kahatagan yon og tinun-anay nga pagserbisyong medikal. Labi pa diyan itong mga igsoon nga na-check up na nga medyo bugat-bugat yon ang ilang ipanghambin nga balatian. Balikan yon o home visit aron pag-follow up check up, mapangutana kung doon na ba'y improvement, doon na ba'y mga kakuwangan pa sa pag-atiman, mauna nga mubalik yon ang Combat Clinic, pinaagi sa atong buutan ng mga doktor na si Doc Gio o si Doc Angela aron yun pagsiguro nga ang katawhan sa tersero distrito himsog ang panglawas luwas o layo sa peligro. Mauni akong giingon bitaw, Konsehal Jess nga sa kadaghang kongresista nga mi agi sa tersero distrito Nya niyay uban, gusto pang mubalik, bisagway age. Abaw lamang kapon og sampoy, gibalik pa ining mga hinampak nagko. Karun pagyod ni natagamtaman natong katauhan sa 3rd District of Bohol ang tinunanay nga pagpanggag pag-atiman ni Kong Alexi sa siyanay gadumala dinha sa 3rd Distrito. Kay atong nakita tanan, unsa ka progresibo, unsa ka malambuon ang ikatulong distrito sa lalawigan sa Bohol. Proyekto, programag serbisyo nga gikan sa gobyerno, kalooy sa Dios, champion si Congresswoman Alexi niining iyang pagpangalagad. Apan, nakita sa gwapa o matanong kongresista nga duna pagyoy mga kakuwangan, labi pa o maghisgot ang panglawas nga dili makaapas ang atong gobyerno pag-atiman sa atong mga kaigsuunan. Hinungdan nga gigama og tuyo, gipahimugso gyud og tuyo sa buutang magtiayon nga si Kong Alexi og si Vice Mayor Toper kining advokasya para sa maayong panglawas kining Kumbati Clinic kagahatag og maayo libre nga serbisyo para sa kahimsog sa panglawas inubanan sa libreng tambal, libreng vitamins, libreng check-up para sa kayuhan sa lawas natong tanan.
1: Yes, tinuod yun na Sir Wing, no? Para yun na ko, Sir Wing, tinuod yun nga wala yun makaapas bisan kunsa nga mulantad, Sir Wing, wala yun makaapas o makatupong sa agi ni Congresswoman Dr. K. Grabe yun, dilit lang yun siya makaingon yun ko o very, para na ko, Sir Wing, ha? Very satisfied na ko o kunsa yung nakita na ko nga mga kalambuan sa 3rd Distrito, dilit lang ko makaingon nga ala pa koy pangita kon lain kay og arita sa mga kabatanunan na ang scholarship program og arita sa ato ang mga nainegosyo like associations na atay livelihood program og ari pud ta sa ato mga pasyente na atay PTV nga libre sakay na atay Kumbati Clinic na atay atong mga
0: duna patay tambayan ni Kumbati.
1: Yes, natay ko tambayan ni Kumbati. Muna, makaingon ko, Sir Wing, asa pa may, ansa pa may klaseng servisyo ang ilang ipangita? Muna nga, sa tanan-tanan, nga katauhan sa 3rd Distrito o kunsa man dali ang iyang yung ituboy ato ginang hugupan ato ginang huna-hunaon ato ibutang sa atong alimpatakan nga kana gisaligan ni Congresswoman Tutor o di na to sayangon kay o masayang na ang iyahang gituboy mais na mahitabo nga ang unsang klaseng serbisyo ang ipangita sa atong katauhan karon o di kapas ang imo lingkod basin ang mga katauhan magpangita. Asa naman to si Kuan na nasa hunig baya ang pagsisiserving? Wala, karon pa lang, ato nang i-build ang atong trust na o kunsa yung saligan ni Congresswoman Tutor in the future na maabot mag-yun ng atong eleksyon, ato yun ang hugupan.
0: Maunay, pinaka-importante Kunsihal Jess, ha? Kay unsa pa may atong pangitaon, mangita tag serbisyong tinunanay, kumbati sa kanunay, Kongresuktatak, Kongresswoman Alexi Bisas Tutor. Kita na nato unsa ang iyang pagpanggag pagatiman sa tibuok 3rd Distrito labi pas katawhan. Gipahimugso ang advokasya tungod og alang sa katawhan. Gisuportahan ang mga programa, proyekto sa kabarangayan, lakip sa mga kalungsuran. Unsa pa may atong pangitaon pa? So, kining tanan, mahuman man yun ang termino ni Kong Alexi sa giingonan ni Kunsihal Jess Madrigal Tagupa, aron kining tanan, ma-maintain, ma-sustain kining mga maayong serbisyo nga naa karon sa 3rd Distrito o kinsa man ang ituboy ni Congresswoman Alexi sa umaabot nga piniliay itang katawhang bulanon sa tibuok 3rd Distrito ato nang usahon ang atong pagsalig, gugma o suporta, maghugop ta kinsa man ang tao nga binlan ni Kong Alexi para mapadayon kining tanan nga mga kaayuhan labi na sa mga programa, proyekto ug serbisyo gikan sa gobyerno kining tanan mapadayon dugang kalambuan nga moabot sa atong tagsa-tagsang kakomunidad kay ang mga advokasya nga gipatuman ni Kong Alexi ug ni Vice Mayor Toper bisan pag mahuman ang termino ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor makalaom tag katawhan nga kining advokasyang tanan magpadayon kini tungod sa tinuod nga gugma ni Congresswoman Alexi sa katawhan sa tersero distrito. Mauni, balikon ako kinsaman ang tao nga maoy hatagan ni Kong Alexi sa iyang suportag pagsalig. Kinsa maning mulahang tao nga iyang mapilian, katawhan sa tersero distrito, magkuyog gihapon ta, maghugop ta para sa dugang pangkalambuan o kaayuhan sa atong pinalanggang ikatulong distrito.
1: Yes. Sir Wing, no? Mo-proceed siguro ta sa ato ang kaitagpong kajutod topic karon, Sir Wing. Pwede na to itakol, pero unsaon taman nga nalagit ay time pod nga need na itong apso, no? So atong isunod dayon, Sir Wing, ang ato ang pabahay program. Di ka na excited dyan mo.
0: Kana! Muna yung nindot akong ipaabot.
1: Kay, kani atong pabahay program, Sir Wing, mag-uhay pa ni Ingon si Congresswoman Tutor nga karong tuiga dapat makahuman siya o isa kagatos nga pabahay program. Abot ang 300 kapabahay program, pero wapay, napatas tenga sa buwan, Sir Wing, napay pila ka buwan, napay lima ka buwan. Naanata sa tuha. Yes, naanata sa ika 280 kapabahay, Sir Wing, karon. So, wakaingon ko, pabahay mapulukop na grade ng isoman as 300 pabahay ngayon makatalan ng tiga. So tunod tuig matinood yun na ang mugna ni Congresswoman Tutor nga in umahuman iyang termino huabot yun og 500 kapabahay program, no? So atong unahon, Sir Wing, kaning ato ang beneficiary nga gikan sa Puro 4 Quezon Villar, Sir Wing, si Sir Gabriel og Ma'am Emily Tuslop. Kani sila, Sir Wing, napilian ni sila sa council kay isa ni sila sa mga karang na ay naapektuhan sa bagyong audit sa panahon nga nag-audit, Sir Wing. Kinaluoyan ilang kahimtang karon kay ilahang balay is amakan ra unya na di mo rabit tawag sa tawana kanang ilahang atop is nalungkap bang kunin siya pagbagyo, good, Sir Wing, unya pagkalungkap ana sa uan nagkaguba na, magkaliwa nagtuto bitaw. Unya, yes. Luoy kayo, Sir Wing, kay gagmay pa ang mga bata, lima kabuok ang bata, pero gagmay mga na ang pinaka kuha nila kay high school pa man siguro tong giingon ni Sir Ray, ang in charge nato sa pabahay, high school pa man siguro iyang pinaka maguwang. So mga bata pa din, Sir Wing, kinaluoyan gyud kayo. Mo na nga gipili sa council nga sila mo hangayan hatagan sa pabahay program ato sa Bilar, Sir Wing. Onja, kaning ikaduha, Sir Wing, kani sa atong ika 217 nga pabahay si Sir Epitanyo og si Ma'am Grace Piquet dito sa Puro 2 El Salvador Carmen. Kani sila, Sir Wing, isa po din sila sa mga apektado gihapon sa tuang pabahay program. Onya, daghan po ni sila og anak, Sir Wing. Naingon si Sir Serena po nga walo or siyam ang anak ani nga pamilya, Sir Wing, pero nagisod kay daghan pag ipa-eskwela. Onya, mawala gina, apektado gihapon, naapektuhan sila sa bagyong audit.
2: Kininga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin D complex sa generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una, strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DJX 500!
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo nga akong mga TL o mga panakit. Ili, napagadungom na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500!
9: Mabali sa mga butika.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
15: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
16: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Kahit itanong mo sa doktor,
18: alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
0: PH care.

0: Advantage Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm Stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus. Haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.

0: Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Para sa tamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

gikan kanamo sa DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong gabut mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago mo sa kristuhanong diwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ mubarog ug manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Dios, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod nga katuan ka butlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usab sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Okay, daghang salamat og mayong gabi mga kaeksyonan. Ano yan, usap kita ni ato nga siniman ng tulumanon, ang MFC Oras sa Pamilya. Mga pangumusta na ko sa itong mga kubanan sa Missionary Families of Christ, ato mga partner, mga servants diha usab sa CFC, o sa tanan nga mga renewal movements, ato mga pangumusta sa tanan, ang isakop sa ato nga mga organization sa LIGO. Oh, kumusta ang atong Diocesan Commission of the Liti, mga organizations nga ilawom ni ini, mga kaubanan na to, mga pangumusta. O labaw sa tanan atong pangumusta sa itong mga kaubanan. Diha sa Panglao, dito sa, kumusta dito si Brad Art sa Hagda, ang ato dito nga cluster servant dito sa Hagna, dito sa Hitafi, ang atong cluster servant dito nga si Brad Rumi na, Brad Rumi Kabading na. Niya atong pangumustahon itong atong mga kaigsunan dito sa Nanod, dito sa Sierra Bulyones, ang ato nga kapitan diha, Brad Herme, kumusta? Kumusta diha sa parokya sa San Jose diha sa Bugsok, nga sakop ang Nanod. Nakita ta sa imong mayor niya, si itong mayor diha sa Sierra Bulyones. O pangumusta usab sa itong mga kaigsunan diha sa Loon. Uy, ang nagpista ron diha si Sister Sione diha sa Maribohok. Kumusta Sister Sione? Wata makalahos diha kay Piki naman po. Piki na kayo niya na patay program. Niya gabiin na po, nagkagabihan na po ang atong mga nag kuan sa kapilya, sila ni Sister Elbe na nagkuan sa Flores de Mayo, dagandaghan ng mga batanon na to diha sa ato kapilya diha sa Lourdes Chapel diha sa Dampas. Pangumusta usab na to diha sa mga taga Habitat. Oh, sila Sister Joy, oy, bag-urang karon pizza og madiay. Kano sa bag birthday ni Brad Dulo? Oh, kumusta si Brad Dulo diha sa Habitat o mga kaubanan na to diha, Brad July, silang ubang mga kaubanan na to. Niya ato usab nga cluster servant sa diha sa Luway area. Kumusta ang atong mga kaubanan diha? Og padayon ta mga kaigsunan, dako kayong balita. Uy, ato na yung pangumusta sa atong kaigsunan gawa sa atong probinsya. Daghantang mga nagsunod dato, diya sa Cebu, diya sa Siquijor, diya sa Mindanao. Kumusta ang mga taga Mindanao? Labi na diha sa Bukidnon. Kanta sa Bukidnon. Daghan kayo makapick up diya sa atong signal sa Bukidnon. Labi diya sa Manolo Portets, o dito sa Iligan, o dito daghan po diyang atong mga nagsunod. I know nga, kan mo. Magkita lang tas mga kalain-lain lugar, maingon ang atong mga kaeksyonan. O, sige biya, magpaminaw ni mo ha? O, tinood na. Labi na sa atong mga kaeksyonan, Deres Corilla. O, kanto pong sa taga laing gawa sa atong nasod, dito sa Germany, ni Amanda si Brad Simo. Munang wa dito siya maka monitor na to sa Germany. Si Linda dito sa Switzerland, dito sa Italy, sa Middle East, dito sa Amerika. sa Australia, kumusta ang atong mga parente, mga anak nato diha sa Australia. Mayong gabi ininyo tanan diha. O usab atong mga espesyal nga pangumusta diha sa bayan, ang atong mayor diha, Sister Sione. Oo. Onya ang ato usab nga chapter diha sa Danao, si Brad Turning. Kumusta, Brad Turning? Mhm. O di si Sister Lorita Bustos na nagpa-enroll na. Si Brad Marge sa Rojas, si Attorney Mar, kumusta mo diha? Si Aye. Papa to ana mista siguro ni Aye sa Maribuhok. Mm-hmm. So salamat kay ninyo tanan, padayon ta sa pag-hiskot-hiskot. Dako kayo nga balita karong adlaw tungod kay nagpahibaw ang ato nga bishop elect nga dili na siya available human sa pag pamalandong niya, sa pag-ampo o pagpamalandong iyang na hukman. Di siya mo dawat na lang sa pagka-obispo, di siya mo dayon sa iyang ordinasyon unta sa pagka-obispo karong pitsa 26 sa Mayo kay sa iya pang rason sa di pa siya andam nga matubang sa mga kaakuhan isip pa obispo, di ba? So mayo po na niya na he is just very honest nga konsya nga iyang gihunahuna nga basin o dili siya mahimong epektibo, na pa siguro po siya daghan pang mga lain pang mga rason, mga kaigsunan. So it's all about decision niya, iyang kaugalingong decision, kinahangan niya mo sabot ang tanan kay iya mo pod nga gisaad nga siya magpadayon sa iyang pagkapare uban sa atong panaw, sa ato nga pag paligon, sa ato nga pagtuo. So iyang kana ato pong iampo si Father Jingboy Sako sa iyang sunod pa niya nga Monsignor na magid niya itawag niya sa sunod niya nga sa sunod episode sa iyang pagpangalaga diha sa simbahan ato siyang kuyugan, kay kuyog man ang mga tawhan, kuyog ang mga kaparian, tanang mga religious o tanang mga ordained Christians. Kuyog man tang tanan sa atong biyahe, sa atong pagtuo, journey of our faith. Isip usa ka simbahan, ha? Usa ka simbahan. So morning, nagpaabot na pod ang atong diocese og lain na usab nga appointment sa pagkaobispo. Hinaut punta mga pod, masugod na putas tong pagampo. Hinaut unta nga sa di madugay na napori mo ma-appoint isip atong obispo din sa atong diocese Tagbilaran. Naamay daghan mga pare noon, daghan magkapilian, na wa man ma-short o kapilian, naamay daghan mga maayong pare gihapon nato. Angayan nga maoy muduma sa kinatibukan sa diocese. Kay kainigong diocese nga pagadumaon sa usa ka obispo, murag usa po di ka probinsya. Samtang ang mga parokya mo na ilungsod, ang usa ka diocese mo na mura og dako pud nga probinsya nga ang obispo gyud maoy nagmando ni ana. Hinoon ang ato nga kanani ang public one ba office og ang religious lahi-lahi ang pagduma, lahi-lahi ang prinsipyo sa pagduma, sa panggobyerno, sa pangagamhanan, sa kinini ang nasod o sa public, sa publiko o sa gobyerno, layo sab ang diha sa simbahan. So mao ni mga kaeksyonan nga pero magkatambayayong na kay parehas raman nga mga tao ang iyang gialagaran. Parehas lang mga tao ang iyang gi amuma diha lang sa kuan sa sa mga pagtulunan nga moral o espiritual na diha ang simbahan. Sa mga pagtulunan sa kalambuan isip personal o sa katao o pagsuporta sa paglambo nini o sa katao muna ang gikinhangan po diha sa ato nga sa ato pong panggobyerno. Mm-hmm. Paghatag sa iyang panginahanglan, paghatag oportunidad nga makatrabaho, mahimo siyang competitive diha sa katilingban, iya na sa gobyerno. Maayong edukasyon, maa safety, maayong mga ipagduma sa kanang basic needs niya, anang pagpahimutang sa mga infrastructure, social infrastructures man diha, or mga sa communication or sa transportation nga mga support infrastructures kana iya na sa gobyerno. Hmm. Diri sa mga pagtulunan nga espiritual o sa bahin sa kalag o bahin usab sa mga pagtulun ang moral, diri mao na ang atubang sa ato nga mga kaparian. Yes. So it's atong respetuhan ang desisyon sa ato nga igsuon nga pare nga si Father Jingboy Sacco nga dili na siya available sa pagka-obispo din sa atong diocese. Okay. So mao lagi daghan kaayong mga daghan kaayong mga nasayangan tungod sa iyang nahibaw man ta sa batasan sa ato nga napili nga obispo. Naibaw man ta sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang pagkapare, naibaw man ta sa iyang maayong gawi isip o sa katao, isip individual. Nakahibaw ta nga siya o sa kaligdong o kasaligan nga magduma sa atong kalag. Anyway, magkita maghapon mi ini tungod kay apil siya sa ato nga advokasya sa Bohol Civil Society. Advokasya na to sa husto nga pangagamhanan, sa husto nga hatag sa maayo nga mga pagtulunan o mga kasayuran nga to sa itong mga katawhan aron nga makaumol sila sa husto nga desisyon, makaumol siya sa husto nga ideya unya mahimo siya nga muna atong giingon nga tao nga empowered, naan niya ang kahibaw, naan niya ang kanas, naan niya ang ang mga kasayuran aron nga makadesisyon siya diha sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. That's how a good citizen should act. Nga naa kay mga ang imong desisyon magumikan sa imong kasayuran nga husto. Muna ang advokasya sa ato nga Bohol Civil Society. Wa tay bias kayo dili ta political, wa tay dili ta mo hukom kung say ideya o gunahuna sa katao, ma against mana o ma kon mana sa mga ideya sa gobyerno, ato nang respetuhan tungod kay iyana. But ours are guide, ours are information, ours are kanini ang mga justification or mga discussion about matters sa daily nga kinabuhi nato aron nga ang usa ka tawo makaangkon usab niining maong mga impormasyon magamit sa iyang pagdesisyon. So yes, padayon ta mga kaigsoonan atong hiskut-hiskutan karon ang mga pista. Na napunta sa pista. One time ako maraga some days ago atong gi-post nga daghan kaayong mga kanabang mga atong padultihon ba nga wa may sibo sa pagtulunan sa atong simbahan. O, pananglitan, nag-post ko nga, nganong ato mga inon nga, Biba Senior Santa Cruz. Gipasabot din sa mga kaparian nga ang Santa Cruz is not tao. kanang senior, kana umag-ingo kag senior, ato manang angag mo yung senior o kanang kahoy, mong kag senior o kanang mananap, mong kag senior o kanang ang kana og mater ba? So, mo na gikurhian. Pero mo magoy na andan, marabag automatic na nato, basta mo yung tagbiba, ato nang ako nag-senior. Senior Santo Niño, okay rin na. Okay rin na. Kay Santo Niño is sa kuan mga yan. Tao man doon siya, bata. Pero there is a cross, ngagi kamatya ni Kristo, bisan o gipanghimaraot na sa kapanahonan ni Kristo tungod kay mauman ang simbolo sa kauawan. Mauman ang simbolo sa kauawan tungod kay upatyon ka pinagi ana, murag ang imo dud nga sa dako kayo nga sa nga angay kang pakauawan, hinay-hinayon kapag patay. But sa panahon sa si Kristo na nagpakamatay ni anang maong cross, mao na ang simbolo sa atong victory. Kay diha ni anang maong cross iyang gitubos ang kalibutan. Diba mo bito nang atong pangajion bito po na nato? Diha ni anang maong cross naangko nato ang ato nga kaluwasan. So it's the symbol of victory and our salvation. Dili na senior. Dili na senior. So nagandaghan kayo atong pizza 3 o ganyong nakita itong mga post. So pizza 3 tanan, daghan kayo ng pista. Although ang mga pista, dili daghang mga lungsod, pero daghang mga barangay. Daghang mga barangay pista sa pista sa mga nakalain-laing mga barangay. Uy, daghan na kayo di rin ng pa-enroll sa itong Sister Lorita. Uy, akong amigo si Joy Ireg, gikanis Amerika. Mayong gabi yun. So man, atong tukar diha karon. So makantaha diha, be. Tagay ko tukar, patukar di rin sa itong tulumanon. Ha? So, bro Joy, Joy Ireg ne, diha sa Anislag. Oy, si Sangay Ed Siruhe, Dr. Siruhe is watching right now. Oh, salamat kay Sangay. Si Norris, ang akong amo, boss. Norris Okulam, mao ni siya chairman sa Abakade ni sa ato nga probinsya sa Bohol. Yes, unya kin sa paniuban, daghan kay naman di ay. Daghan si Juan Lupina, oh. Si Juan Lupina diha sa Hay mong kaday na abaka sa ato diha sa Dampas, ug to abaka na abaka diha sa inyo. Okay, so okay, so daghan salamat kay ninyo, daghan salamat kay ninyo sa inyong pag daghan pa diri sa Picas Pod sa DWRD pod na to. Ay, live ta sa DWRD karon, ha, live ta sa DWRD Bohol ang Kasaligan, live ta sa EM na to. Kumusta diha mga taga EM na to, diha si Katuna, diri sa Corilla, Albor. Kumusta ang atong mayor diha sa Kita Miginia, si Mayor Alben sa Baclayon. Kumusta diha ang mga kanato, silingan na to. Uban pang mga mayor ganiha, Mayor Janen sa Kuan, sa Sibilya. Mayor sa Lubok. Si atong mayor diha sa Lubok. Kunya, mayor si Tata sa Kuan, sa Bilar. Nakita ta ganiha. So, mo tungod kay lagi giasikaso sa mga mayor karon ang pag-apod-apod sa mga hinabang at sa mga kaigsuunan. Naibugas nga giride sa atong mga kadagkuan sa lungsod aron nga maibsan o gamay, makuhaan o gamay ang ato nga ang epekto sa ato nga kanabang akumprahon bang para konsumo na to nga migamay tungod kay mahal. Anya, mo pliti pa ta, mahal pod mo, maikog na po ta, mukuha og sukli sa to pliti tungod kay mahal lagi ang gasolina. Pero maayo pod, gani os-os na. Hopefully, this will kaninian ang continue to go down, kanin presyo karon sa ato nga fuel, sa atong gasolina. Kaya aron nga mubalik nang ta sa normal. Normal adtong February 29 nga presyo, 28 nga presyo sa ato nga mga produkto sa petrolyo. Hopefully atong iampo og appeal ang lasting kalinaw ang tinud-anay kalinaw dito sa Middle East, labi na sa kontrobersya sa Iran o sa Amerika, Iran o sa Israel, sa Lebanon o sa Israel, kanang mga Hezbollah diha, and all other kanang mga terrorist organizations nga nakalink sa Iran. Atong iampo sila kay mga tawo man pud ni nga mahitabo na nga magkasinabot dihang dapita, wa nay problema ang flow sa supply sa lana, so mubarato na jud ang supply. Kay nanang uban yung declare na nga they will not be anymore following the OPEC sa oil petroleum organization of petroleum exporting countries OPEC. So di na sila tugod kay na sila limitation gud sa ilang production, kay og ma-overproduce ka, ang tendency is sa imong paminusan ang imong presyo, so mapuhalan pud ang uban. So karon na daghang mga nasod nga they are producing oil, gasoline and diesel nga wa nay limit sila sigon sa balaod nila sa OPEC. So mao na sa non exporting oil exporting countries, parehas nato pabor na nato kay at least mubobrato ang presyo sa supply sa lana din sa atong lugar. Hopefully na mao nay mahitabo. So mao ni mga kaigsoonan nga kanunay ta nga mututok ta sa atong mga pangaliya, mga pag-ampo nato kay basin pa o dili madugay na ning crisis nga ato karong giatubang. Okay, so pista, daghan kay mga pista. Kining paghimo sa pista, this is both kanin ang economical and economy enhancement. Makaayo ni sa atong ekonomiya, makaayo, this will increase the circulation of money in the market tungod kay naamay mga na to nagtrabaho sa gawas yung padagkwarta kay pista lagi na ay nagpa made dito sa gawas, o mga domestic helper dito sa gawas o din sa atong nasod magpada or mauli jud tungod kay pista. So nana sila dalhon ng mga ginagmay nilang kwarta, unya mo na ipaayo sa atong bay, mo na palit na itong bagong mga muebles de o mga kortina. So both ipasabot nga there is increase in the circulation of money kay udugang man to sa kwarta nga mutuyok-tuyok de sa atong merkado. So og daghang nga kwarta mutuyok, labing siguro nga daghan po mga tao makagunit ini. Kita po nga wa kayo di daghang kwarta, na po yung mga opportunities nga makagunit po ta ini, mabahinan ta ini mga kwartaha. Katong mga magpasuhol o panday, o di na ay kwanda karon daghang pandayunon, na ay magpasuhol siguro o kanang mga mason, kaya na ay daghang mga ripironon sa ilang mga sa ilang lagwirta. No, di ba? So muna itong ingon nga, naipikto sa ang mga tindahan, ay mga palit, ang mga namuhig baboy, na mahal para ba gihapon ang baboy ron, 200 plus gihapon ang kilo sa kuan, yan ang buhi. So, ihawunon nga baka, ihawunon nga kabaw. So, these are mga trigger ni sa atong economy. Bueno, sa mga pag-inoon, naapon ni mga dili mayong epekto tungod kay kaniliging tapok-tapok sa mga Pilipino, di mawa ning inom. O, ugnay kaon, kato, makadaghan kayo ma-high blood, inagumag mga pista. Daghan kayo mo shoot up ang inyong sugar, inagumag pista. Because, mao malagi na, merrymaking, joyful celebration, naan ang inom, naan ang kaon. So, ugnaan eh, mga butanga, naiuban nga malabian, ay daghan kayong madisgrasya, diya lang sa pista sa Korelya, O daghan kayo na disgrasya, diha doy usang namatay, kaya nabanggaan, diha yung nga disgrasya sa motor tungod kay mga hubog na, nakainom na. Anak ko gingon, nga wa ta kabalita doon ugnay na disgrasya din sa atong lugar, diha sa Korilya, nga di gumikan sa pagkahubog. So, mao doy na hitabo. Tungod sa ilang pagkalango, maunang di nakaayo makadimao ang pagmaniho sa motor. Motor lang gani. Labi na ang masakyanan niya. So, mauna yung mga kaigsunan, mga epekto sa atong pista. Dili lang niingon og sa kuan ra, sa material ra, pero sa ato pod nga espiritual nato nga kinabuhi. Kay pasalamat sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo ning abot pa ta. Pasalamat sa Ginoo nga ning abot pa nabuhi ang atong gikuan gitagana nga baboy nga atong hiunon. Unya ang ato diha nga kuan kanang naay hughog ninyo diha nagtininuod to og bayad to sa nakautang, so na ikapalit og lamas, na ikapalit og soft drinks, ikapalit og mainom og ikasuhol pod sa kuan atong kusinero. So di ba? So mao ni kay usa magukatuig din nga cycle ini ato mang pangandaman inagabot sa panahon na which is good although mao lagi mao nay ingon sa mga tao nga susteng kwartaha og gigasto plana og kuan wala na kuan sa pagkaon ra inom naon tay mapalit but daghan baya pod kaayo nga ingana ang ilang ideya di magpista di mo pakaon og lang tao. Pero moro maghihapon, pobre rin maghihapon kayo. Oh? O kas, kuan man, kakhatuka mo lang gihapon. Di makakakha, di pod katuka. So munang tingali tungod sa paningkamot. Wa tay, kuan di ha, wa tay rason nga maningkamot. O, bitaw ko magpista, di bitaw ko maghikay. So, ingana mga kaigsunan. It's in the mind that you will improve your status sa kinabuhi kay og ang imong hunahuna og imong ibalhino na ngadto sa mga buhat mahimo na nga maayo og naikatabang sa imong kaugalingon kinabuhi. Buhino mga kaigsunan, ato ning apunan ugma at anhim ako ugma kay ako man nga oras karong primerong semana then makita-kita tapon ugma sa ato nga tulumanon gihapon sa Boses sa Katawhan. Hangtod sa Huwebes nga magkita-kita ta. So pagkakaroon akong pasalamat ninyo o mayong gabi kaninyong tanan.
0: Inyong napati ang tulumanon, CFC, Oras sa Pamilya. Tulumanon nga inyong madungo dini sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo sa ipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba lang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masal rikan.
2: Epic.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta ng imong pangalan, tay?
4: Hilbaril.
3: Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tingin lang nag-ahumbag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang uminom o isang beses?
4: Kaisa lang.
3: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito kasi mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo,
5: tunod ang may TC puno sa
7: mag may TC na

0: asin nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna'y nagkalindot. Wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C. Or either inom o vitamin C. Kaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants. Muna nga kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumarmog DTX 500 o mighty C. Kumahimo ito 3 times a day, dali kayong marilib ang taas ng uric acid. Daling mawala ang pain, ngulngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-mighty si mga higala na sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas o purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So mag-DTX 500. Mag-mighty si mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Kumahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas, mga tuhod, mag-DTX 500, mag-Mighty C na as mga butika.
1: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin.
3: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning pambala, ako dyan akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ya Vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert!
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is a generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo! Blema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo
15: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
17: Yes, Lucans.
16: Kainom ka og dito, excited man din. Gisulayan gini mo.
17: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So,

0: Di sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, kuang tiil, mamanhod ako ang tiil. O usa sa kuang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan ka pina. Ano pa lang ganit sa kuang paggamit? Naanap ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, inuminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
10: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
9: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
10: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
13: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, ngamun ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamakeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexido!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjud na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
17: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B.
6: Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
19: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
20: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
19: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
21: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: para sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Mga higala, kamusta? Og maayong gabi inusab kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Martes nga edisyon sa itong pagpanag-uban, Mayo 5, buwan sa Mayo 2026. At itong mga pagtimbaya, labi na sa itong mga suking tigpaminaw nga nag-uban ka na ito. Labi na ang mga naminaw ka na ito sa itong programa. Matagabi din sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa kanunay. Atong ipaambit atong mga pangumustaw atong mga pagtimbaya sa libuan atong tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. Atong mga kaisunang bulanon nga anaa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol, labi na sa mga naminaw pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tundakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay. Atong mga pangumusta labi na sa ato mga distrito din sa tuang dakbayan sa Tagbilaran maayong gabi kaninyong tanan diha ug welcome na usab sa laing edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Kini na usab inyong higala sa kanginan Leonard Simbit, mag-uban-uban kami higala sud sa duha nga takna din maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na ipadangat sa itong mga TBN Alagad Field Reporters. Ingon man sa Pikaslawak at tumakauban si Engineer Jerry Cahis na mo'y magtimo sa itong programa o mag-uban-uban kita, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa itong mga kaisunan na sa kalungsuran, sa 47 kalungsod, libot lawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd District. Ato mga kaislahan, ato mga kabukiran diin mabot itong Sibya. Mayong gabi kaninyong tanandiha. Ingon man ato mga silingang dapit sa lawigan sa Bohol, sa Kabisayan o Mindanao. O ingon man sa ato mga listeners worldwide pinagi sa www.dyrdam.com o sa atong mga suking viewers sa atong Facebook Live sa DYRD, ang Kasaligan Facebook. Mayong gabi o welcome no sab sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night o sa kanunay. Ato mga pag-ampo o ato ang mga pangiliya dito sa mahal na magkagahom. Ingon man ato ang mga pangindahay no, na matag-adlaw na agyapon ta sa mayong kahimtang. Anaata sa kalisod, apan na padayon lang gihapon tang positibo mga higala. So arang kada na puta sa laing edisyon sa tong tulumanon. Sa tong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong tak na may gala, alas 9:22 na, arita sa itong mga luhan, sa itong mga balita. Ipadangat sa itong mga TBN Alagad Field Reporters. Huwag atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP. Atong mga kalihukan sa itong kapulisan, gikan ni The Barker Cell, no, The Robocop, Willie Maestrado.
2: Dear sana ka salamat, may gabi sa itong mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Gikan diri sa ato nga naimutangan sa Tagbilaran City Police Station, top 10 most wanted person regional level nga nagatubag kani sa 3 counts sa kasong qualified act of blasphemy business ang giisikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Tracker Team samtang dito sa lungsod sa Bali sa Sagbayan. most wanted person nga taga lungsod sa Sagbayan nga nagatubag kani sa kasong prostitute murder ang nagsikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Labing labas ka balita o kompletong detalye atong mabati sa ito pabalik. D1RD.
0: Samtang sa laing balita, gikan sa buhatan sa Pag-asa, adunay nasigpatan na low pressure area. 910 kilometro sa silangan sa Northeast Mindanao. D1RD. Samtang arit ang mahigala sa itong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni The Barker Cell Remolador Cell.
3: Okay, dekan, salamat tinag itong mga panimbaya pangumusta matiyong gabi, matiyong pagpaminaw sa itong mga binangga sa kitig paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Mabini, gisikop sa responding kapulisan sa Mabini ang 63 anyos nga lalaki uman kinigireklamo sa Kalibin sa kaso nga pagpakawaw at ubangan sa publiko. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, gipahibaw ni Gobernador Aris Omentado, diin gidoso ngadto sa Department of Public Works and Highways ang pag-convert sa 29 ka mga provincial road dinhi sa tong probinsya sa Bohol ngadto sa national roads. Human silang meeting na gipahigayon dito sa Manila kauban si Secretary Vince Dison. D-Y-R-D. Samtang arita mahigala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, ania si Alerto June Gutierrez. June.
4: Yes, sir. Nakasalamat, Arnold. Huwag maingang gabi. May gabi usap sa mga soking ating paminaw nagsunod. Ganun ay sa itong tulumanong tagbilaran by night. Naidangat din sa Gallares Medical Center ang tulo kasakop sa pamilya nga sakay sa usa ka motorsiklo human kaning maayantan pagkalagbot kay tungod kay nawad ag pino ang iyang gida nga motorsiklo dito sa lungsod sa Maribok atol gyud sa kapistahan. Nakaangkog kini mga grabing angol sa ilang nga kalawasan. Usab sa lain nga bain, naidangat usab diri sa tuong Gallares Medical Center ang usa-usab ka driver sa usa ka motorsiklo human usab kini nga maayantan pagkahug sa bungaw nga bahin diya sa lungsod sa Corelia. Mga kompleto ni Tali sa ito niya magbalik.
0: Samtang sa laing balita, misaka pag-ayo ang presyo sa lana sa kalibutan human mibuto ang tensyon diya sa Strait of Hormuz nga nagbutang sa alanganin sa malinaon unta nga ceasefire tali sa United States o ga Iran. O gato may gala, tumaluhan sa itong mga balita. Ang detalye nini at mabati sa itong pagpadayon sa itong tulumanon, TBN.
1: Tagbilaran by night.
5: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD,
5: sniper
6: ni
1: Bay.
5: DYRD, sniper.
1: Tagilaran by night.
0: At untak na mahigala, alas 9:29 na. Welcome, Nosab, sa Martes ng edisyon sa itong pagpanag-uban, mahigala. Mag-uban-uban kita hanto sa alas 11 sa gabi din maghiskot kita mga balita, mga kalambuan dinhi sa itong syudad sa Tagbilaran ingon man sa lalawigan sa Bohol, mga balita usab no sa regional, no national o international ato kanang paghiskutan ni sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Ato mga pagtimbaya labi na sa itong mga viewers ha sa itong Facebook Live, mga higala hala padangat kamo sa inyong mga mensahe diha sa comment section no sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Kaya itong tagan at pagtagan ang inyong mga mensahe, mga higala ni padangat din sa itong tulmanon sa itong pag-uban-uban. Unya ato pong mga pagtimbaya usab no, labi na sa itong mga listeners, labi na sila hang sa tagsa ka mga radyo din sa itong sudad sa Tagbilaran. Sa mga 15 ka barangay ingon man sa mga kalungsuran diin maabot atong Sibya mayong gabi mayong gabi usab no ni Kapitan Bert Remolador sa poblasyon 3 mayong gabi in mudha kapitan. Unya ato po mga pagtimbaya usab no sa atong mga texters ha aduna kamo gusto padangat sa atong tulmanon pwede kamo padangat pinagi sa pagtext sa atong numero 0947 870 1262. Unya kung gusto kamo mutawag, pwede kamo tawag sa atong mga linya sa atong mga telepono o ingon man sa atong Smart o Globe number no atong mga DYRD hotlines. So hala, padangat lang kamo. Labi na gadunay mga paghitabo da sa inyong mga tasatagsa ka mga lusod nga wa naabot sa tuang mga alagad full reporters mo nang ipadangat din hila sa atong tuluman noon mga higala. Unya atong mga hiskutanan karon ari sa atas atong lokal mga higala atong mga kalambuan din hila sa atong lalawigan sa Bohol diin nakaganhang adlawa murag daghang nakugang ni ining maong kalambuan labi na sa kining desisyon no ni Bishop Elect no si Father Monsignor Gerardo Jingboy Sacco Jr. So daghang nagpadangat sila hang mga kining mensahe sa mga nakadaiyang mga social media accounts, no, unya mga post diha, no, labi na sa CBCP, no, sa mga kining mainstream na Facebook, no, account, no, ug sa ato apong DRD ang kasaligan Facebook nato, diin gidawat na usab na, no, ni Pope Leo the 16th, no, ang desisyon ni Bishop Elect Gerardo Jingboy Sacco Jr. Nga dili na mo padayon, no, sa iyahang episcopal ordination na gitakda uto na karon tuang buwan na mahigala, no, katapusang semana karong buwan na sa Mayo, no, murag pizza 26 so adlong Martes na, pero may gawas, no, maong desisyon ni Bishop Elect uta, no, ako ni Monsignor Gerardo Jingboy Sacco Jr. Gibutyag po na, no, ni Cebu Archbishop Al-Abet Uy. Diin daghan po mga nakaingon, mga higala, no, kining dako ang responsibilidad. Unya kanipong dakong shoe, no, kanibang to fill the shoe kintang nabiyaan ni Archbishop Cebu Archbishop Abet Uy. Mo na usapod na tanaw sa uban nga medyo dako kayong responsibilidad, no, na kining adumahon kining ato ang Diocese of Tagbilaran, mga higala, pero loyo aning tanan, no, ang pagrespeto, no, o pagampo ngadto ni Father Jingboy, no, Monsignor Jingboy, sa iyang desisyon, mga higala. Diin kining maong tanan, no, ado naman ni gitawag og grasya man sa Espiritu Santo na may magiya niya na diin ana-ana sa mahal na makagaho, mga higala, kauban sa Espiritu Santo, diin maunay na desiderar, no, na desidihan labi na sa mga pag-ampo o pagpamalandong ni Monsignor Jingboy Sacco, mga higala. So padayon ito pag-ampo, pero daghan po ga kining saludo, daghan po ga may hatag sila hapong mga kining komentaryo, mga higala, na isip kaning maong gibuhat is dako ni siya og kining kuan, kining leksyon, dako ni og kining ingnon ta lang og kining prinsipyo, no, ang labi na sa mga lideres sa atong gobyerno, mga higala, no, kaning ato ang mga pinilangga na to mga politiko, susama unta pod og prinsipyo, susama usab og kining panghunahuna og suod sa dughan, no, susama sa kining desisyon, no, ni Monsignor Jingboy Sacco, diin mipatigbabaw gyud, no, matud pa niya na kining kaandam, kakuwangon, dili ego ang kining tanaw niya na dili ego ang iyang kapasidad, no, so susama usab na, no, applicable na sa tanan na to mga leaders, mga higala, na og tanaw mo sa mga kaugalingon na di ni mo kaya, labi na sa to ang mga appointed or elected na to mga officials na to, nindot to aduna po yung mga prinsipyo sa maniana, na ugudi why igong kapasidad na muda sa pag da sa rinda sa gobyerno, mga higala, resign, no, or ayaw na lang patuga-tuga ni anang maong obligasyon, labi na sa to ang mga kining appointed or elected officials na to. So mo po ni makita na to sa pikas bahin, mga higala, isip ipakita, no, or ipatigbabaw ang prinsipyo, mga higala, o ipatigbabaw ang tinud-anay o sa isudyo sa dughan o panghunahuna. Unang pasalamat kay maunay usa sa ato ang punakita na to nga aduna po yung mga susama ni Father Jingboy, no, na mahimo pong ihimplo para sa uban, mga higala, labi na sa ato ang mga kaisuunan natong adunay mga posisyon na gihandulan diha sa gobyerno or bisan asa man ibutang, nga kining maong mga panulundo nato na mga leksyon, no, makatunan nato na mga prinsipyo nato na mahiuyom pod, no, sa imuhang kining kapasidad, no, katungod man na matagos sa kanato, pero nindot po, dugado na dyan pag-iya sa tumahal magagahom na imuha bagyo ng kauling, no, imuha bagyo ng grasya, bagyo nagikan sa tumahal magagahom mga higala. Munang good luck, no, Father Jing Boy, pero ang ato mga pag-ampo, nagpadayo, no, sa pag-ampo na basin doroy po, no, sa umabot nga panahon, ug andam na, no, si Monsignor Jing Boy, no, na mudawat sa mong responsibilidad isip mahimong obispo mga higala. Matuntak na alas 9:35 na samtang ari pata sa dugan na tong mga kuan, no, ining kalambuan ini sa tong syudad sa Tagbilaran ingon man sa tong lalawigan sa Bohol. Diin mapasalamaton si Mayor Jane Yap. Diin iya po ning ipahibalo mga higala na nakadawat ang atong syudad sa Tagbilaran o gakapin 53 milyones ka pesos pondo gikan sa Department of Education alang sa pagdugang ng tukod o classrooms sa mga public schools. Muna'y dakong kakuwangon mga higala sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Importante ni ini na adunay comfortable, no, well ventilated, aron makaingon tag adunay conducive for learning sa nga tuang mga estudyante na to. Mo nang ganahan mo eskwela tungod kay kining kuan labi na kang uban karon aircon na ganang mga room sa mga higala. So dako ano ning tabang, no, kaning 53 milyones ang pundo gikan sa Department of Education mga higala, diin formal nang gi kaning maong pundo mga higala gi formal ni og himo sa usa ka memorandum of agreement nga gipirmahan mismo no ni Secretary Sunny Angara. Sumala pa ni Mayor Jane Yap nga direkta nang i-download, no, ang pundo ngadto sa LGU, diin magpasabot nga mas paspas ang maong implementasyon ni ini og epektibo sab na paghatag labi na sa mga kakuwangon sa mga classroom facilities alang sa mga estudyante. Gani di sa tung syudad sa Tagbilaran mga higala, no, aduna natay dito sa Kabawa, no, mura manig extension ba ni or satellite ba ni sa atoang na Dr. Cecilio Putong National High School. Aduna tay Mansasa High School, aduna tay Mangga High School, ug na po ni Talukto, no, diin sa mga 15 ka barangay ingon man sa mga silingang dapit din sa tuang silingang lungsod sa tuong Dakbaya sa Tagbilaran, no, makater, no, or ma ka eskwela gihapon ni ining pampubliko na tuong mga eskwelahan may gala. So mao ni usa sa mga nindot nga development ni ini aron matagad, no, kaning mga kakuwangon sa tuong mga classrooms. Dugang pagod ni Mayor Yap na adunay dugang pang mga proyekto sa eskwelahan kapunduhan gikan sa pundo usab, no, ni Congressman Babayap sa 1st District. Diin padayon usab ipatuman isip dugang suporta labi na sa sektor sa edukasyon dinhi sa tuang syudad sa Tagbilaran. Munang nagpadayon ang syudad sa pagpanghatag og mga prioridad labi na sa edukasyon gikan sa early childhood hantud sa college. Kay ngatong syudad sa Tagbilaran aduna tay Tagbilaran City College, no, na libre ka na na makatungha ang ato ang mga mga estudyante na to, no, murag dili gani lang kay taga Tagbilaran ang mga eskwela ni ana hasta pod ang mga tagalaing lungsod ang naka-avail usab na ng libre ang pagtungha diha sa Tagbilaran City College mga higala. Mo nang kini nagapakita kini kung sa kaehemplo labi na sa people centered governance ang consultative o participative, no, samtang nagpabilin usab ang ligon nga fiscal health, no, sa syudad na diin zero loan ang status sa atong syudad mga higala. Mo nang mapasalamaton ang ato ang mga katawhang Tagbilaranon labi na sa pagpangulo sa atong mayor Mayor Jane Yap, no, ni Vice Mayor Adam Relson Hala, ang ato ang mga konsehales uingon man ato ang mga department heads usab sa pagpaningkamot aron paghatag og kining suporta og tabang ngadto sa ato ang mga magtuto mga kuan pod mga tinun-an nato. Unya pasalamat usab ang atoang LGU or syudad sa Tagbilaran labi na sa national government, no, sa padayon na pagsalig og suporta labi na sa mga programa sa edukasyon. Unya di po nato kalimtan unta pod, no, ang atoang mga teachers Labi na kay daghantag mga kahigalaan natong mga public teachers mahigalaan nya baguhay pa ni sila mihural tungod kay adunay mga pipila ka mga matutudlo ang gisakay lahang mga kuan no kaning mahimo nang teacher 2 teacher 3 diin aduna po na isaka po silahang mga sweldo mga higala pero di po na to kalimta no kaning mga matutudlo kay grabe po na sila po pagpaningkamot no grabe po na sila mga sakripisyo nya kuan pod no di po ni igo nang lang income lagi mao nang magka-download ng ato ang mga higala natong mga teachers tungod kay di jud pod no maapas no sa ilahang mga kakuwangon silang pamilya gastuana ni ana diin ang ilang sweldo di enough no mo nang manginaot ta mata na sumabot nga panahon na kining ato apong mga sweldo dili lang kay mga teachers no kundi tanang mga profession labi na sa mga adunay dakong role no sa paghulma sa atong kabataonan dakong role di sa atong katilingban na matagaan og pagtagad mga higala tungod kay kini importante ne na kining sektor sa ato ang katilingban labi na kining ato ang mga magtutudlo mga higala so mauna ang mga latest developments sa atong syudad mga higala di na ubay-ubay usab na mga programa sa atong syudad nga nakapahimos no labi na kita nakadawat mata ang ato ang kining unsa may mga schedule na karon no na wa pa mo nakadawat sa inyuhang mga kining food voucher na kantidad ni og taga kining pila ni kantidad tag 1000 kining voucher na madawat sa ato ang mga kaigsuonang tagbilaranon na naka-avail ni ining maong kining food voucher no tag 1000 man nakarabubong so kining bubong manggigala is kining per households na mao ni makadawat sa maong kining food vouchers so ang ato ang mga kaisunan nato diin na karong adlaw no pizza 5 buol diin ugma po ni dito sa Taluto sa May 7 ang May 7 is tip-tip May 8 sa Mangga ang May 9 sa Buoy May 10 sa Dampas May 11 Dao May 12 Poblacion 2 ug May 13 Kugon unya inyo ning ma-claim ng inyohang mga kuan mga food voucher no huwata lang dia sa inyo sa tagsa mga panimalay kay adunay mga kining mga barangay workers no na mao nay mo apod-apod niya na no alas 5:30 ngadto sa alas 8 o alas 5 usab no ngadto sa alas 10 sa gabi no labi na sa ato mga kaisunan nato sa inyo sa tagsa ka mga panimalay then kung walay tao ha mao nay gipa klaro o walay tao no na makadawat sa adlaw sa pagbisita sa inyong panimalay pwede ra i-claim niyo na inyong mga food vouchers no sa Barangay Affairs and Constituency Unit no ang or BACO sa ilahang office po no Lunes hangtod Biyernes alas 8 ngadto sa alas 5 sa hapon so mo na ipahibaw mga higala so saon pagkuha sa vouchers so labi na sa mga panimalay nga inig-anha sa mga barangay workers na wala so kana ato lang mo sa BACO kay agto ninyo na i-claim ng inyuhang mga kining food vouchers mga higala. So muna no pasalamat lata kay doon na tayo madawat ng mga food vouchers karon na kay dako nigtabang labi na kay kinahanglan gyud ta karon og kining ayuda sa ginagmay aron makapalit tag ato ang mga kining mga pagkaon sa atong panimalay. Unya og wa jud mo ikapalit og buga sa dihala agwanta sa laman og asa dapitan ng magpiesta karon diin karong adlaw ubay-ubay po ng piesta pero og mang adlaw pizza size no sa may pizza size ani pero may 8 maning listahan na to pero karong adlaw happy fiesta ha sa maong mga lugar no sa Maribuhok diha pod sa Aligway no unya Aligway Maribuhok no Basdiyo Gindulman sa Kugon Inabanga sa Lincod Maribuhog sa Payao Duero no Poblacion Oriental Valencia sa Simang Ilaw no Valencia unya sa Tagum Norte Trinidad no diha po sa Tanawan Tubigon ato dieng donatay imbitasyon sa Tanawan kaning Tanawan Tubigon na bukid ni siyang bahin sa Tubigon pero wa ta kaadto mga higala so ni Ma'am Janet Pala no mayong gabi ini mo diha unya ugma no wa moy kuan gusto mo mamista ang mga pista ugma no May 6 no ato sa Binavista sa Kawag Binavista onya lain pod no sa Dimyaw no Uwak Dimyaw onya diha pod sa hagna ang pahina or pagina hagna onya lahi pod dito sa Trinidad no sa Tagum Sur ugmang adlaw na mo ni mga piyesta piyesta na diha ang mga lugar so katong mga mamista hala so baya lang na ninyo nag-asay mga schedule diha no sa mga pista asa long sura mga pista aron makapamista no and then malibre og usa ka kananan sa atong pagpamista mga higala unya lain po nato mga hisgutana no labi na kay migawas po ning maong post sa social media si Father Kiking magapost ni ini kay kana laging kalsada diha sa Kurilang ngadto sa Balilihan diin aduna na may gihimo na ng mga kalihukan sa una diin daghan po gi-consider ani na mga rason maunang di pod ma ato lagi pod og kining trabaho kanang mga kalsada nato mao nang ang atong gobernador no si Gobernador Aris Omintado naningkamot pod ni na maka lihok usab no labi na sa mga unsay mga kakuwangon problema sa ato ang probinsya diin na kay hinagbo ni siya ni Secretary Vince Dison no, sa Department of Public Works and Highways diin sa pag-convert ni ining 29 ka mga provincial roads din sa atong probinsya sa Bohol nga i-convert ni ngadto sa national roads diin na human sa ilahang meeting mao ni gipahidangat ni Governor Aris Omintado na iyan ang giduso ning mga pipila ka mga provincial roads na i-convert ngadto sa national roads diin sumala pa sa atong gobernador kung maaprobahan kini ang national government na ang mugahin og pundo alang sa pagpag-ayo og mga maintenance na sa maong mga kandalanan pinaagi sa DPWH mahigala mao na pinaka-controversial nga kining ahensya sa atong gobyerno karong panahon na tungod atong 2025 budget mahigala labi na katong adunay mga flood control no kini po mga substandard na mga project unya kaning mga ghost project usab no mo nang padayon gihapon ning maong kining pag-imbestigar ni ini pero apil po sa atong sigutanan ato karon no kamusta na mag-impeachment ni Sara Duterte labi na kay nagpaabot ato ang mga kay sunang bulanon sa tulo na to ka mga kongresista no kun mo mo perma ba ne or mo uyon ba ne or mo suporta ba sa impeachment kadto ni Sara pero luyong bahin ni ana napagyapoy nakatingga mga higala na issue about ni ining flood control no na maone gihawakan sa atong Department of Public Works and Highways mga higala so kaning maong lakang no na maprobahan ning maong mga 29 ka mga provincial roads sa atong probinsya ngadto sa national roads no makabenepisyo ne labi na kay og funded by the national government pero manghinaot mga higala kay daghan pong magbagulbol ni ini labi na sa mga highways na to na maayo po ang tag mga dalan pero pagbakbako na pero igmat na kayo ng ato ang mga kaisunan na to tungkol sa social media dali na kayo ng mukatap na yung mga picture lang na videohan lang na mo trending na dali na kayo na mabot sa kauluhan mga ikala mo nang ang makabenepisyo na ini ang ato ang mga kaisunan usap no unya paspas po no ang paagi sa mga transportasyon unya importante ni ini ang aktibidad sa atong ekonomiya labi na sa atong mga kalungsuran mga higala so adunay mga pipila ni ini unya sa mga naminaw na to karon maasig maapil ni sa inyong mga karsada diha no na dugay namong naghandom kanus sa ni manindot ni kasi tarungon man ning ato ang mga karsada diha kay di yun na maatol sa ato ang budget sa atong probinsya kining ato ang mga provincial roads na to na kining i-convert nga to sa national roads mga higala. So apil na ni ini no o garita sa Hiskutag Area 1 kaning Kurilya Balilihan so apil ne katong nag-post po sa social media diin na gireklamo usab ni ini lagi ka nang kangit-ngit diha sa maong kadalanan diin adunay may gawas po ni ini nga explanation ni ana nga gahuwat lagi nga pending pa ni no na maprobahan ng national unya og kani magong national aduna maguni siyay requirement po sa gilapdo ni ini og magbutang na nagmga street lights na aduna may project diha na posible pa na maigo ne sa og mao na i-expand na or aduna siyay ang pag-widen na mo makarsada so usa ni ini kaning Kurilya Balilihan na unya poblasyon baklayon ngadto sa Kurilya pod no Unya lahi po sa San Isidro to Katigbian, no, via Kaimbang. Unya Katigbian sa Kanmanok, no, ug poblasyon Antikera ngadto sa Del Carmen Weste Balilihan Road. Apil po niini. Unya diha sa Alborquerque pod poblasyon ngadto po ni sa Abukay Norte sa Sikatuna. No, unya lahi po diha sa poblasyon Maribuhok sa Can David, Basak Luon. Mao po ni apil niini sa maong area 1, no, ang kining sa 29 kabuok nga ipang-convert na, no, giduso na sa atong gobernador. Unya ari po ta sa area 2, diri po ni sa kuan poblasyon San Miguel ngadto sa San Pascual Ubay. So nindot po ni ha kay labi na kanha ta magagia diha sa San Miguel pahingon tag Ubay kay shortcut man na diha, no. So apil po ni, no, na i kuana, no, i-convert nga to sa national para national na ang mo-maintain ni ana. Unya lain po sa Mahayag San Miguel paingon sa poblasyon Danau, Lapakan Sur Inabanga paingon sa Panghagban Binavista. Unya sumpay po na dito sa Santa Fe Danau Road. O dia lahi po diha sa Mahayag San Miguel paingon sa Katipunan, sa Alicia Road. Unya San Miguel po paingon sa Tumok, no, unya Hitapi Road. Unya sa Sweetland Overland Binavista paingon po ni sa Danau to Hitafe Road. So, ubay-ubay na mahigala, no? Diha sa 2nd District. Unya, sa San Roque Mabini po, no? Paingon po ni sa Union Ubay. Unya, po Tugas Road, sa President Carlos P. Garcia po, no? Kaninga maong karsada. Unya, sa Patima Tapal Wharf, no? Road, no? Ubay po ni. Unya, lain po sa Ubay, kaning San Pascual Ubay, paingon po ni sa Kamanaga San Miguel Road. Unya last po diha sa 2nd District ang Trinidad, no, to Binyonido Road, no, apil po ni ini. Unya sa 3rd District usab, no, area 3 diha po sa Kinugitan Lubok paingon sa Sibilya, unya lusot dito sa Hanupol, apil po ni ini. Unya ang poblasyon Gindulman paingon sa Lumbog, unya Lundag poblasyon Pila Road, unya Bilar Sibilya Road po, no, apil po ni ini. Unya sa Kugtong Kandihay, no, unya Badjang Road, mao po ni mga kalsada na apil diha sa 3rd District. Unya kani pong poblasyon to Tawid Road diha sa Kandihay, lahi po ni sa La Union Kandihay paingon sa Baybayon Mabini, unya si Katuna Sibilya baya Kambuak Sur Road, no. So apil ni unya daghan pa, no, kani pong mga uban pang roads niini kana sa poblasyon San Miguel, no, baya Kauswagan sa Magsaysay. Unya paingon nga to na sa Kang Mundo Hitafe. Unya sa San Miguel Daguhoy usab, no, paingon sa Istaka to Tameng, diha po sa lungsod sa Danau. Unya sa Talibon pod, no, via San Isidro to Nueva Esperanza Bridge, sa Binyonido to Ubay, unya Barangay Candelaria to Pilar, unya Sierra Bulyones. So mao na mga pipila ka mga kalsada kani nga to mga provincial roads na to. And then itong tanawon ni, no, kani ang nagpundo o nag-maintain ni atong provincial government of Bohol, kay kung man ni mga provincial roads man ni, mo ning giduso ning 29 ka mga highways, no, kaning mga kasada aron kaning mga provincial roads, aron ang mufund na niini is ang national government, no. So mo nang Department of Public Works and Highways na mo-maintain niini. So mao ning mga hinaot lamang ta na successful ning gihimo ang panagtagbo sa atong gobernador ngadto ni Secretary Vince Dison og maaprubahan, eh. So hayan na kaning atong pundo unta na gilain niini sa atong provincial government, ma-divert po ni sa mga proyekto usab, sa pag-open og mga bag-ong karsada, nya labi na katong mga karsada usab na mga barangay roads, no. Mahimo na po itong mga provincial roads. Kaya mao man naiwa po nasabtan sa uban, labi na sa mga barangay roads pa na, no? Unya, naghagbagot-bot niya na mo nang kinahanglan pa na, aduna pa na yung mga requirements na himoon, aron mupasar na, no, na mahimong provincial road, then ang atong provincial government of Bohol na mao nay mo-funding ni ana, o mao na po nay gibuhat karon na kining maong mga provincial road, ipang-convert po na nga to sa national road, para ang funding ni ana gikan po na sa national government. So mao na ito panghinaot mahigala na successful ning maong panagtagbo sa atong gobernador ngadto ni Secretary Vince Dison mahigala.
1: Pilaran by night.
0: Atong takna alas 9:54 na. Pero arita sa lain na itong sigutanan, no? Lapadayon lang mo sa inyo ang mensahe. Ito nang anamo na itong basa. Kaya mo ba? Labatak ka ato log basa sa itong mga mensahe kagabi eh. Ito mga pagtimbaya nga ito ni Chodoro Kahilog, no? Diya sa Lubimbo City. Itong mga soki ni na mga viewers may gala. Si Aster Doy Sabas usab, no? Good evening, Sir Leonard. Timbaya ko ni Darlene Lagusad Merotsa. Diha sa Punsod Maribo. Happy Fiesta diya sa barangay, no? Sa lungsod sa Maribohok. Pero dili tanang barangay ang napiesta sa Maribohok, no? Pero Mayo 5, no? Ang kapistahan po diha. Sa Sagbayan po, no? Piesta po sa Sagbayan. Mo nang matod pa ni Aster Doy Sabas, no? Diha sa kining Habitat Buol, no? Iya po pagtimbaya ni Albor Vice Mayor Dandan Summer. Si Arita Humamoy usab, no? Mayong gabi eh. Always watching Ampo Amping sa Tanan. So sa kanunay guna, no? Arita Humamoy. Si Titi Tatar usab, no? Diha sa Poblacion Cortez. Si Isabelita Priyato, no? Diha sa Mangga District. Itong silingan na tuning barangay diha sa Barangay Ubuhan. Mayong gabi inyo diha. Ingon man si Lumanao Feli na Jose Lapong from Lagtangan, Sibilya. Mayong gabi inyo diha. Sige, salamat kayo. O niya, arita, sa ato ang lahing pangisigutanan in eh. Pero ato makatawag pa ba pag-asa na ito? Kaya ato po nanggi monitor ni Mangila sa pag-asa. Kaling adunay low pressure area na nasigpatan diha sa kuan. Silangan ng Mindanao. Kining LPA Mangila. And then murag wala pa man ina suot sa tong Philippine Area of Responsibilities pero nana ni siya no nasigpatan na ni sa 910 kilometers kining silangan of Northeastern Mindanao pero patayon pa ning nakaapekto sa tong nasod no labi na kaning atong pag-uwan-uwan no naging adlaw grabe po to pag-uwan-uwan mahigala easterlies na mao ni nagdapod og sa kainit sa panahon no o galing pag tagsatag sa pag-uwan po no kaning tropical depression kining napanisa sa gawas no sa Philippine Area of Responsibilities diin na po ni sa 2500 kilometers sa northeastern Mindanao diin aduna ni siya ay maximum sustained winds nga 55 kilometers kada oras unya ang sentro ni ini moabot nga to sa 70 kilometers per hour so ang lihok ni ini is northwest northwestward unya hinay ni paglihok ni ini mo nang atong gitawagan nato atong buhatan sa pag-asa mga higala aron sa iron nato o kung saan ay kahimtang ni ining adunay nasigpatan nga low pressure area LPA mga higala gawas pa sa atong par mga higala. Nasa pika sa linya ang atong buhatan sa pag-asa mga gabi.
6: Mayong gabi kanimo Sir Leonard ug mayong gabi usab sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw nimo istasyon sa DYRD.
0: Okay Sir Leonard no atong namatay kuan LPA na sigpatan nato o pero sa may atong weather bulletin so maabot tong mga adlaw nato Sir Leonard.
6: Kabahoy na sa kahimtang sa panahon nato karong kagabi una. Doon na tayo i-monitor nga duha ka low pressure area.
0: Mm.
6: Ang usa ka low pressure area, naani may mutang sa 930 km east-northeast of Mindanao or anakni sa coordinate nga 8.5 degrees north, 134.8 degrees east. Kining mong low pressure area, naani sa sulod sa par. Hinon, base sa iyang gitaw na to og tropical cyclone permission outlooks ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or unlikely. Din base usab kining mong low pressure nga dunay LPA 05A morning unang low pressure mo hinay-hinay ni padoo diri sa kayutaan sa Mindanao ug ingon sa Visayas ug makahimong kining mga pag-unuan sa sunod nga mga adlaw either Huwebes ug Biyernes Sir Leonard.
0: Mm.
6: Kining usa pud ka low pressure area nahimo na ning usa ka tropical depression Sir Leonard.
0: Mm.
6: Nga naa kini sa 2575 km east of northeastern Mindanao o naa kini sa coordinate nga 8.3 degrees north 149.7 degrees east samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukamat nga to nasa 55 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gustinis o mga paghurusangin nga mukabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O karin nag-airog sa direksyon, aminhang kasagpan, north-northwestward, sa hinay nga mga pag-irog. Base usab sa monitoring sa mong tropical depression or kanang gitawag nato og ang iyang movement, posible ni nga mosulod sa Philippine Responsibility karong weekend, Sir Leonard.
0: Weekend. Pero kaning usa, Sir Leonard, kaning 910 kilometers, nakasuod na ni siya, pero less ang chances na ni manong bagyo.
6: Yes, Sir Leonard. Unlikely or wala jud. Marag ubos jud kayo ang iyang chance nga may mong usa ka bagyo.
0: Oh, pero makapikto gyapon to pag 101 na to, Sir Leonard, no?
6: Mao gyapoy base sa ato ang forecast, gani na doon naman tayo outlook nga forecast 5 days sa karong Huwebes ug Biyernes, makasinati ta og gitatawag to madagumon ng kalangitan no nay katang mapulan mga pagpropagkilat. Gumikan ining maong kuan low pressure area nga kaning gitawag na to og 05A ang iyang gikuan sa Leonard.
0: So kaning musod pa sa tong par na to karong weekend.
6: Kaning usa ka tropical depression kaning nahimo nang kuan.
0: Oh, kaning 2560 kilometers pa ni diha sa northeastern of Mindanao. So mao ni ikaduhang na to nga LPA.
6: Yes, Sir Leonard. Then ang ato ang sistema padayon gyapon kaning gitawag na to og kuan Sir Leonard. Kaning easterlies. Nga mao ay nakaapekto sa nasod. O kining gitawag nato ang ato ang forecast nato karong gagabihi una ang Palawan kining mga lugraham kining lugraham kasi nating managumon ng kalangitan na yung mga pagulan mga pagrupakilat gumikan sa Estrelas din samtang ang ubang bahin samtang ang Metro Manila og nakip na sa ubang bahin sa nasod og ingon sa dinis sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagnes pagbilaran, makasinati ilaman kita ang mga popanagsang pagpanagom o nga ito na sa usaya doon ay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpropakilat gumikan sa easterlies. Ang ato ang hangin o ang kadagatan, mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Amihanan Silangan o paingon nga ito sa Amihanan nga may mupsalabi sa eastern section sa Mindanao. Og laing isang mga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa main silangan nga may mopslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon mosab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang ato ang kadagatan is okay ra karong mga panahon na si Leonard.
0: So kaning atong pag-unuan nato ane mula nat pa ni og pila ka adlaw karon tungod aning LPA no na musod karong weekend Sir Leonard, pero di gyapon ta kumpiyansa kay og waya mo ning LPA na pagyapon ta sa kainit Sir Leonard.
6: Maog yun sa Sir Leonard nga kinanglan kaning kinanglan ta karon mga pag-unuan gumikan labi na kay naata sa gitawag tong paingon na nga dunay El Nino. Pero kanidnot sa ato ang monthly forecast ang for the month of May doon natay above rainfall ang ato ang forecast for the month of May si Leonard.
0: Okay, so above ato ang bali monitoring nato above doon natay mga gi-expect na mga pag-unuan nato mo nang bisag init ang panahon kanong panahon or naata pa doon tapag El Nino potungod ani ang uwan nato magkatabang-tabang ni nato Sir Leonard no labi na sa mga mag-uuman nato.
6: Oh, mao gayud si Leonard, dako kayo katabang ning ato ang mga pag-unuan kay expected nato base sa forecast doon natay gitawag tog El Nino alert. Taas-taas ikaduhang level lang ni sa ato ang in El Nino Insurance Solution at kuan alert warning system nato si Leonard nga El Nino alert ta. Nga noon nindot paghiapon ng ato ang gitawag tog monthly rainfall forecast outlook na to 6 man ang atong outlook gikan from May to October is normal ang ato ang rainfall. Nga bisan og naa paingon ta sa El Nino kay ang naa ang habagat makakuan siya maka counter siya sa epekto sa El Nino. After ini Sir Leonard, kung wala na ning habagat, November, transition period, October, pagka November, December, January, February, March, is mao na ni ang amihan, mao na nga anak na, kaning amihan, dili na siya makakuan sa El Nino. Mao na nga anak na nato, posible nga makapikto na ta sa kuan sa El Nino, si Leonard.
0: Sige. Salamat kayo ha sa panahon na gihatag ng Sir Leonard, no? Always atong tulungan sa tagbilan bayanat. Salamat kayo, Sir Leonard. Mayong gabi ini mo.
6: Awa sa payan, Sir Leonard. Salamat ug mayong gabi sa tanan.
1: Tagbilaran bayanat.
0: Okay, so duha na yung mga higala. Unya ka na yung misood na sa itong Philippine Area of Responsibilities. So most likely na murag dili ni siya mo kuan pa, no? Mahimong bagyo, which is na ni siya sa northeastern of Mindanao, no, 910 kilometers. Nya kaning usa, expected ko ni karong weekend. Mo nang adunay mga plano dihag magunsa mo karong weekend, murag uwan-uwan unta. Webes o Bernes may gala labi na sa Sabado Domingo, tungod ni ining lain pong nasigpatan ang LPA, na pa ni layo-layo pa pud ni, no, 2000

0: nabangga na sa iyang uod, ito na naparok sa kahoy.
1: Uy.
0: Dito yung tao na, nakita mga nato ang pastadaan, nga nagbuyod yung tao, kini nga babae.
1: Pero namista na sila kay John.
0: Yes, namista na diha sa may unahan nga bahin sa Barangay Hall, diha sa Barangay Handig.
1: Pero pag dawhog pa nila na, kaneng dawhogon pa ng bahin na wadan o break?
0: Yes, kay kanay kanong Honda Click, may matupan ni ato na hinabin ni Police Staff Sergeant Felix Kibol, Police Alonsos Kamaribuhok, nga kanay Honda Click, di angay kupinsaan kay sige na mo kumot ayang brake, sa iyang handbrake, mukalit ni og basiyo.
1: Murag naka-experience sana, kaya doon naman tayo click, doha ka buong sabay. Tinood na doon, no? Na, mukalas ba na o mubasiyo ba na siya?
0: Mubasiyo na siya tungkol kay mainit o iyang mainit to iyang drum niya, no, sa iyang sa iyang lining, mainit to mukalit og basiyo ra.
1: Uy. So di dai kompensaan ning adunay mga motor di ay na mukalit og basiyo ning ilang mga brake.
0: Kani ako gani nga motor pud nga binati kana po nga miyo pud ako, no, Honda po na. Wa mao gyapon mukalit og basiyo.
1: So nang di jud kompensa labi na ka tong gikag mamista onya labi na makaino.
0: Bukat agarga kay tulos la ka buok, no.
1: Oh, samot dito kagunit sang brake ato. Salamat John.
0: Okay, gika lang diri sa tinimong tangan sa Galiares Medical Center kan sa Lirito Jumbo Ceres ang friend mo forever.
2: Tagpilaran by night.
1: Daghan salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports, ha. Ano pa di matay mo magdaot mga kala pero ingan na po ng motor sa bahay, no. Kaning click lagi nga medyo mo paltos ang iya pong brake. Nagkuso ka padaga no nya di ka kabantay. So bintaha na lang po, no, kay duha man naka brakean, duha man naka brake, no, imo man ang motor. O di kumpiyansa. Ha, labi na ka tumamista, ha. Daghan mo puno-puno mo sakay nyo diha. Unya ayaw jo kalimte nga og mo inom ka, ayaw drive. Unya og mo drive ka, ayaw inom. Ha, mo na klaro gyud na, na mo na ato jo nga hinumduman na to. Ha, if you drink, don't drive, no. Og mo drive po ka, ayaw inom. Simple na kayo mga higala, aron malikayan ni mga disgrasya sa atong kadalanan mga higala. Atong takna alas 10:13 na.
3: Naguna sa pag-alagad sa katawhan sa daghan ng mga katuigan. Naguna usab sa pagtabang sa tanan sa dugay ng panahon.
4: Mga jo kunin jo tabang sa gamera kay panan jo kay kwarta rin eh. Nahin pag anitambar eh, papalit nila. O kapalit kayo ng kwarta.
1: Arita mahigala sa atong inyong sa inyong tabang portion mahigala, no, ato ang sa programa nato, no, sa inyong alagad ingon man sa ato ang tagbalan by night, diin mo hatag tag higayunan labi na sa mga kisunan nato na mga yugtabang dinhi sa atong tuluman, no, ingon man sa atong istasyon sa DWRD natoy mga itabang mahigala sa pikas linya. Mayong gabi. Hello, mayong gabi. Okay, itong balikan na itong mga higala, no? Ang mga yoga tabang na ito. Ang ato ang kuan, ang ato ang tuluman, no, sa Tagbilan by Night. Doon ay kuan, no? Mga hatag pagtagad, labi na sa ito mga kisunan na ito. Hello, mayong gabi eh.
5: Mayong gabi, sir.
1: Yes, kinsa ni Palihog?
5: Si kuan ni Sir Ria ni Sir.
1: Si Ria?
5: Duldulia,
1: Kadadawi. Ria Duldulia. So, kinsa may iyong pasyente ni mo, Ma'am Ria?
5: Ako ang papa, sir.
1: Ibong papa? Pila may edad si iyong papa ni mo?
5: 61,
1: no? Kinsa may pangasi mong papa?
5: Si, kuan, sir, Rito Duldulia.
1: Si Rito, si Nung Rito. Taga, asa po si Nung Rito? Taga Dawis?
5: Taga Dawis, sir, Dawis.
1: Okay, so naunsa man ni iyong papa ni mo, si Nung Rito?
5: Ako, sir.
1: Naunsa man ni Desea?
5: Kuan magun, sir, na disgrasya manguni si Dja itong pag April 24 niya dito bitong nahitabo sa Burgos ang naka-inkwentro nila kay ang ambulansya.
1: Uy, katong ambulansya?
5: Dja, until now, sir, admitted pagyapon ng papa. Now siya sa Galiares Hospital.
1: Okay, so atong balikan ni ha, kay murag kito maning tricycle, no? Sakay sa tricycle.
5: Oo. Oh,
1: ang
5: yes,
1: imong papa ani sakay
5: driver sa tricycle.
1: Ay, okay, driver sa tricycle.
5: Oh, nga nay sakay nga pasahero.
1: Okay, nay sakay pasahero mo ni sa Burgos, no, katong nadasmagan yes, og one way man diha, pero hingsud ning maong ambulansya, emergency. Mo nang imong papa dai driver ato si Nung Rito.
5: Oh, driver siya sa tricycle, sir.
1: Okay, unsa may naunsa man si Nung Rito? Napaman siya karon sa tambalanan.
5: Kuan, sir, kanang ang iyaha manggong tiil sa right leg na bali. Uy. Sa iyang, iyang bukog ba nag fracture.
1: So bali og kaning right leg ani mo ni naipit sa so, ni sa motor sa iyang sidecar.
5: O mo na ang naka impact niya sir dito pagay tabo niya.
1: Okay, mura man nag gigikan ba ni sa lusot ba ni sa aring kuan? Aring gikan aring kanang usa nang kananan diha kanang payag payag ba na diha sa aking lusot ana?
5: Kuan sir, ang akong papa diha ni agi anang sa Montessori.
1: Ah, okay. Oh, Montessori kana ikaduha. Oh, ikaduha
5: nga. Pato na ta siya muliko. Niya okay. Kay na may kanang ambulansya nga ning impintro nila diso diso raman. Oh. Kanang magpadagan.
1: Oh, nya mo
5: nang pa. Ito ko pagliko tong papa mo kay pagdasmag sa ambulansya.
1: So mo nang pabor kayo nga naipit ning tuong TL sa imong papa sinong Rito mo nang nabali ni unya sa man operahan na ba ni sinong Rito?
5: Wala pa sir.
1: Ngano man?
5: Kay kanang schedulean pa sa doktor.
1: Uy. Nya sa pagagawas aning bali sa iyang kuan kaning TL niya asa pa man sa dapit asa pa may iyang gibati karon or gihambit nga balatian.
5: Kuan sir, napay mga samad sa iyang kuan sa iya mga kamot sa iyang ulo pero kanang wala raman kayo na grabe ang iyang ulo raman dari mga samad ng gagmay
1: so po kareng kaning kuan yang tiil niya asa dapita bagtak ba paa
5: aning dapit sa kuan sir dapit sa tay
1: ay sus pastila okay so sa pagkakaron iya gi bati gyud nagkasakit niya kaya hantud karon wa pa man operahe.
5: Oh, nga gisay. Oh, sir, kay sige kanang sige siya kalinga sa lagi kay ngulmul kuno kayo sakit.
1: Oh, kay ko ama na kanang labi na kay kasa pa to April 20 kapin pa ba to?
5: 24.
1: Nga pila na man kaadlaw gikan karon. Then nganong tuod na dugay ni siya og opera?
5: Wala pa kay sir, wala pa schedule gid sa doktor.
1: Unsa may mahitabuan eh kay dapit man sa tay nang iyahang kuan kanang iyahang bali nini unsa man na kana madapa ba ni kuan unsa may buhaton na na procedure
5: depende na, na depende na na sa doktor sir unsa ipaagi na nila operasyon or asimintuhon pa na or stainless depende ra gyud na sir sa doktor gyud
1: so which doktor, is naka-schedule na ni siya kanus sa akan ang schedule niya
5: ang gingon sa doktor sir kay Wednesday
1: so karong Wednesday so ugma
5: sunod pa next week.
1: Ah, sunod nga Wednesday. Okay, so bali kinahanglan ko magdako-dakong kantidad ane kay kamane bayad sa doktor ane di man ni ma-covered po no sa kuan or kaning inyong paliton ane na di available na sa atong tambalanan.
5: Sir, oo.
1: Okay, mga pila na po yung kinahanglan ninyo ane, Rhea?
5: Kuan sir, kanang depende man po sa depende sa pilay kuan sir pilay kanang pilay presyo sa iyang mga tambal.
1: So di pa po ni may bawaan no kay next Wednesday pa man o next week pa man nga Wednesday may bawaan ninyo og pila po i-charges sa doktor o pila ning inyo hang ipalit ng stainless ana no kung sibintuon ba or stainlesson gyud. Adin usap po ni sa challenge niyo ani kaning inyo hapo mga glass tuon na matag adlaw kay tiaw bay pila na mo ka adlaw gikan karon na pa manggihapon mo.
5: 7 days na sir ano.
1: Unya, sige kanang Rhea ha, ako kang tagaan o kay gayunan, masumpit sa to ang mga sukindig paminaw na to na matabangan ka, labi na kay imuhang papa to na dasmagan sa ambulansya diha sa ko ano, Burgos Street. So palihog ko Rhea ha, manuktok ta sa to ang mga sukindig paminaw na to sa tong tulumanon.
5: Ngayong gabi ninyo diha mga avid listener. Kung nakadungog mo sa ako ang hanyo ninyo, mangayo na lang ko kanang hinabang kay para sa medication sa ang papa kay nadiskrasya, magod siya o niya. Wala gid ni igong kandidara na ipalit sa iyang mga tambal, sa iyang mga kinanglanan sa ospital.
1: Okay. So, kuan po Rhea, kaning bali ang nakadiskrasya ni sa ambulansya, wala po ni kuan, hindi po ni ipanubagan po kinsa ning kuan o ljiyuhan ng ambulansya or sa may inyohang kasabutan na newa? Naba mo yung kasabutan?
5: Actually, actually sir, kanang istorya mi sa ljiyu anda pag pirmirong tabo gabi eh. Kanang naki-istorya sila sa amua nga kanang dili na lang daw kuno ipa kanang ipakaso ang driver sa ambulansya niya. willing lang mando kung kuno sila mo gasto sa mga kinilanon, mga na-damage sa tricycle na mo, mga gasto unon sa papa. Mayubong sabok na mo, good sir. Kanya kay mga pinaka dagan tulo ka adlaw pag 27, kuan dili naman siya dili na sila makunta. Dili na makunta ang ilang number.
1: So bali katong driver to sa mga ambulansya ang kaistorya ninyo.
5: Wala sir, agkatulang taga LGU gyud.
1: Taga LGU.
5: Oo.
1: LGU anda ba to?
5: Oo.
1: Okay, so bali di na makuntak.
5: Dili na sir, hantud karon sir di na gyud makuntak.
1: Nya unsa mo pud hibaw-an nimo katong pasahero po sa tricycle, ila ba pong ipanubagan?
5: Wala pud sir, nakapunta nang nagpunta kay man atong pamilya anak sa namatay sa pasahero sa papa. Wala na pud sila ano to sir, kuntak.
1: Uy, so kanang lang.
5: Mo nang napapapa man lang lagi mini new sir nga pwede og kanang kamo na lang yung time mo reach out sa taga LGU anda para pud nga ma-broadcast gid sila ba. Kay nag kay dako gid po na sila. Dako gid na sila itulong bagunon sa amo sir sa pamilya sa namatay kay obligasyon man gina nila.
1: Correct, kaya tong hibaw-an na to ani ang pasahero nakabsan to kinabuhi niya yung papa nimo pod maghambin po ning balatian niya na pila po ni ka buwan or tuig pa ba ning di na makatrabaho. Maka-drive kay operahan man po ni siya di ay nang iyahang tie niya or kaning iyahang paa niya dapit, no? Pero di na makuntak.
5: Dili na gid sir.
1: Prohinoon po ron. Manang
5: maraming damot lagi po alis sir kay magpatabang di po ninyo.
1: Prohinoon po, sayod man ta na taga LGU anda ning maong ambulansya niya, driver po, kailan mo ane. Pero adon naman po tapoy ubang programa na to sa tuntuluman nun, maningkamot lang po ta na mapaabot na to ni Rhea. Unya sa programa po ugmang adlaw ato po nang kuan ato po nang ipaabot na no tawagi po ning ato mga programa labi na sa patrol balita og inyong alagad aron matutukan nato ning concern ini kay murag di na man manubag nang taga LGU anda kabahin ining disgrasya. Sige kanang kuan lang no kuan ta coordinate na ta kanunay area. Unya adon na po tayo itong makauban na ito, labi na si Alerto John Gutierrez na mo, kwan po ni, mo appeal po ni follow up na ito, labi na sa kining hingtong da, no? O kining maong taga-LGU handa, nga mo na din makontak ninyo, Rhea. Sige, salamat Rhea, no? Pabota lang ato ang guard na ito, ha? Na mo na mo kwan sa imuhang pasiunang tabang na ito na mahatag ikan sa ito ang DORD o ingon man sa ito ang mga loyal donors na ito, Rhea.
5: Thank you, sir. Salamat, sir.
1: Atong pasalamatan na atong mga loyal donors na to, benefactors na to sa ato ang programa sa tabang portion mga higala.
6: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Mario Cirujales, Astoria Family, JF Twin House, EMB Capital Lending Corporation, ug Marie Palapos Family.
1: Okay, so manawagan ta ha, LGU anda ha, ambulansya mo nagwa day kuno gipanubagan ning maong pagitabong disgrasya diha. Unya murag nakabsan ba yuto no? Kabsan to kinabuhi tong pasahero ni Manong Rito. Yung anak na si Rhea na sa to ang station manghigala. Kay magpatabang pod, gawas kay nangayo ni sila pod og financial nga tabang para sa pag maintainar po sa mga galastoson diha sa tambalanan. Nya operahan pa ni sunod semana di na kuno makontak kinang ilahang kontak diha sa LGU anda hinoon dali na mo nato ni makuan mahigala pero karong mga orasa di po pa motubag ron sa mga opisinahan diha sa LGU anda ato ni taga to pagtagad mahigala labi na sa ubang mga programa nato din sa atong istasyon sa DYRD atong tak na mahigala alas 10:25 na
7: Tagbilaran by night.
8: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta! Balid!

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na palaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib. Strong sa una,
7: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong. Na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panhangkaron nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus Wellness Everyday.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Maayong panglawas. Batok, bisan, unsang balatian. Ang kakapoy og stress. Adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghuna-huna. Aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule. Aron mabatukan ang bisikang unsang balatian. Sabaya sa pag-ehersisyo. Saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit. Kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
8: Yes, Lucans.
7: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
8: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi inom ko usa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Adon na gilipigto. GTX.
9: Mabibilis sa mga butiga.
10: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika. Tinta,

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay anak na babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
1: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila og mga stainless mga PVC pan o nabaligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apat kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kini tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
4: Tagbilaran by night.
5: Atong takt nga higala 8 minuto sa dili pa ng alas 11 sa gabi ato sa palutson nga higala kaning mga balita sa atong mga TVN alagad Philip Reporters. Atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City Winpin Pinpi. Ato mga kalihukan sa atong kapulisan nga higala ania si Darubo Cup Willie Maestrano Will.
6: Wanted person regional level nga nagatubang kani sa 3 count sa kasong qualified agro classy business ang nasikop sa tunga kapulisan sa Tagbilaran City Truckers team. Ang gikatapan na ilahan nga usa ka Joel Siason Jr. 38 anyos ulitaw ug lumad kini nga molopyo sa puro 4 sa barangay Mansasa ning syudad sa Tagbilaran. Si Siason Siason Jr. yugpan ini nga mabilanggo base sa gitubang nini nga kaso o gisulutan kini nga mabilanggo sa kasong qualified ako para sa business under Article 336 of the Revised Penal Code in relation to Republic Act 76 rin kung na bakusi. Kagahapon ang kapulisan sa Tagbilaran City Tracker Team na gipunahan ni Police Master Sergeant Ken Vincent Alayo malampuson kani nga misikop sa mga gikatapan base sa arrest warrant nga gimando ni Judge Samson Ariel Chang Cayetuna, acting presiding judge sa Civil Judicial Region Branch 3. Ang gikatapan kasamtangan karon nakadetain pa diha sa City Lockup Jail o gikatakda kini nga itugyan sa Tagbilaran City Jail diha sa Barangay kabawan. Samtang sa laing bahin dito sa lungsod sa Balilihan o Sagbayan, most wanted yapon nga most wanted person nga taga-lungsod sa Sagbayan nga nagatubang kanis sa kasong frustrated murder ang nasikop kini sa atong nga kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang kikatapan na ilan nga Osaka Daryl Sagulili Bagol 36 anyos ulitaw liborer o galumad kini nga Malopyo sa sitio Kapitol sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Sagbayan. Kagahapon ang kapulisan sa anti-kidnapping group na gipunahan ni Police Lieutenant Ariel B. Malod o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Erol Garcia Torina, gisikob nini ang maong gikatahapan kakin sa kini gingon nga nagtago dito sa lungsod sa Tubigon. Ang gikatahapan malampuson kini nga gisikob base sa mando usab ni Judge sa Josipos Adel Baterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49 nga nagatubang kini sa kasong frustrated murder. Samtang ang ikatahapan gitanyagan kini sa mao nga korte sa pagbayad sa piyansa sa kantidad nga 200,000 kapisos alang sa paggangko nini sa yang temporaryo nga kagawasan. Pero sa pagkakaroon ng mao nga ikatahapan kasamtangan kini nga nakadetain diha sa anti-kidnapping group detention cell sa Barangay Bohol ning siyudad sa Tagbilaran. Gikan sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang fan mo forever. Basta balita, DYRD, ang fan mo forever.
5: Nagasalamat, Darubo Cup, Willie Maestrado, si Mong Reports, ang ato sa tuntak na may gala, alas 10:55 na, doon ka na itong pagtimbaya, gikan ni Frenny, Bakero, mayong gabi eh, mga friend eh, ha? Si Lofi Sabu Asi, si Delphine Sumampong, si Sunny Boy Bungot from Bool, ingon man si Isabelita Prieto diha sa Manga District, Tagbilaran City, ingon man si Rinerio Ongyot, good evening sir, watching from Lourdes Cortez, Purok Uno sir, no, timbaya ko ni Dudong Rogelio Asoy, salamat. Arita mahigala sa mga balita nga nahipos, gikan sa kalungsuran, uban ni The Barker Cell, Revador Cell.
7: Okay, dekan salamat Leonard, gisikop sa responding kapulisan sa Mabini. Ang 63 anyos nga lalaki human kini gireklamo sa kalibin og nasapon sa akto sa kapulisan kining mong suspek nga lango sa Bino sa diyang gisita sa kapulisan atol sa mong hitabo og sa asoy sa biktima nga sa kapulisan nga gipakaawawan kini sa suspek at ubangan sa daghang tawo nga nakahatag usab og kabalaka sa biktima gumikan sa maong hitabo. Kasong kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. Atong panimbaya o happy birthday ni SG Austin Sara. Happy birthday te, nga nagasaulog sa iyang birthday karong adlawa gikan sa Sigma Gamma family. Shout out ni Dado o welcome home sa Bohol ni Kagawa Dado Clarin, uban ni Bro Doydoy Madanggit, the legendary Kaptaran Bird Manike ni Bro Biloy Oy sa tanang sakop sa Sigma Gamma family. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: Nagasalamat alerto nagasalamat the Barker Cell Remulador dugang pagtimbaya nato ni Nori Abduhan Dumagan Budyungan di sa Marivilis Dawis Bohol ingon man ni Villa Caballero si Jose Hulapong okay onya si Lily Hins mo yung gabi ni mo da Lily Hins Cipriano Mabano Botron sa Pamaklasan Pilar Bohol ikon sa mga kanikuan no, ni Dave Botron no, atong referee na to sa Governor's Cup. Si Aster Doy Sabas, mo yung gabiin ni mo. Ha? Ingon man si Venerando Macabinta, good evening TBN, watching from Kampatod Loon. Ingon man si Marivic Bagtasos sa Duero. Ha? Narciso Mata Florida sa Lintuan Loon. Ingon niya si Mark Jimentesa Duterte. Ha? from Villa Aurora Antiquera, no? Talking about 2:30 mga higala. Mura di na mapas atong oras na to, no? Kaning post at DYRD ang kasaligan Facebook, aduna ni post mga higala na pulsuhe, kining kabahin ni ining uyon ka ba nga maimpis si BP Sara Duterte nga no mikabat ni og 2,300 ka mga comments mga higala. Di nato ni mahiskuta silang mag-uban-uban pamanta karong adlaw nga Webes no og Biyernes ato ning hiskutan mga higala kaning mga pulso sa ato ang mga kaisuan ng bulanon kabahin ni ining impeachment ni Sara Duterte mga higala. Duga na to mga pagtimbaya ngadto ni Narciso ano manaslintuan si Ryan Palak no mayong gabi listening from Kutkutan Beach Resort no Valencia asa dapitan ni kuan nindot ba ne Kutkutan Beach no sa Valencia ato di pagtimbaya ni Mayor Neil Balite no diha sa lungsod sa Valencia unya si Joan Rinoblas Abocare Famonte from Dubai murag balik na pud og kuan diha no kaning kuan missile diha no Joan kabasa matagpos na murag nana po yung kuno yung mga missiles na po Veronica Tomarse Avanzado mayong gabi Jaime Akain San Roque Maribohok no naminaw ko sa iring no onya si Yor Milana Adilad no from Panglao Siong Delis shout out her Delis family sa Panankilon Luon Bohol. Ingon man si Richie Nutarte, Titi Tatad, Valerie Aiko, Maribel Madiloso, onya si Ma'am Rachel no sa Panglao, si QB Tens no matud pa niya nang scam di LGU anda ug maoron kadakong binuang kaso na lang na. Ato tong tagapagtaga atong mahigala no labi sa ubang mga programa na to din sa tong istasyon sa DYRD no. Katong kabahin na tong awa na kuno panubage katong na disgrasya si Manong nya pirahanan pa next week si Arita Humamoy mayong gabi ni Mudha no Benji Kapol Jose Oslay sa tutulan Negros Bohol sir unsa man taon to update sa kidnap sa anak o gamahan wala na bagyo to update sige ato lang isgutan na to sa laing edisyon sa tong pagpanag-uban George Fidila Sarabia mayong gabi minaw mi sa may bahaan abahaanan. Sige, salamat kayo. Sa tanang mga nagsaulos ng kapistahan, unya ugmang adlawa, happy fiesta. Kaniyong tanan diha og miabot sa mga higala sa laing panahon na pagtakop sa tong panag-uban dinhila sa tong tulumanon sa tag Bilaran by Night karong Martes ng edisyon sa tong pagpanag-uban. Ato lang mga pasalamat no labi na sa tong mga viewers sa tong mga Facebook Live ato mga listeners worldwide no ato mga listeners din sa tong lalawigan sa Bohol no sa tong mga so kinting Piminaw din sa tundakbayan sa Tagbilaran. Sa Pikaslawak, si Engineer Jerry Cahis. O ingon man ato mga TBN Philip Porter. Sa ngala ni Kagawad Tuntun Aniskal, Allen Doidora o ni Earn Payahay, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbet. Mayong gabi.

0: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
1: Welcome mga kaagri, welcome sa inyong paboritong programa, Bul-anong Panguma. Jema Cobragas, inyong agri-patroller nga maghatod kaninyo sa pinakabagong impormasyon o kahibalo para sa atong mga mag-uuma o mangingisda. Sa atong miaging episode, atong gisgutan ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA, naghatag og solusyon og tabang sa atong mga mag-uuma aron makasabay og makapahiangay sa epekto sa climate change. At usab na isgutan ang mantalongon sa dalaget nga nailan isip vegetable basket sa Cebu tungod sa kadaghan sa ilang produksyon sa nagkalain-laing utanon nga ginadistribute sa lain-laing lugar. Tungod ni ini, dako kaayo ang papel sa High Value Crops Development Program or HVCDP sa Department of Agriculture nga naghatag og suporta sa atong mga mag-uuma pinaagi sa paghatag og dekalidad nga binhi og planting materials, modernong teknolohiya sa pagtanom, mga training og capacity building og tabang sa paglink sa merkado aron masigurong mahalin og mapataas ang kita sa ilahang mga produkto. Atong kauban karon ang focal person sa High Value Crops Development Program, walay lain kundi si Ma'am Ana Luz, Miss Luz. Ma'am Luz, mayong adlaw.
2: Hello, mayong adlaw o labi na sa atong mga suking tigpaminaw sa Bohol.
1: Yes, so, adlaw. Daghang salamat, Ma'am, no, sa pagdawat sa atong imbitasyon din sa programa. Yeah, para sa atong mga tigpaminaw, labi na sa atong mga mag-uuma nga nangita o paagi, aron mapalambo ang ilang panginabuhian, mahimo ba ninyo ipasabot unsa gayud ang High Value Crops Development Program o unsa ang tumong niini, Miss Luz?
2: Mayong adlaw, kaninyong tanan o labi na sa suking tigpaminaw sa Bohol o baayong piyesta. So, sugdan na to kung unsa ni ang programa sa High Value Crops Development Program o unsa po ang tumong niini. No, ang High Value Crops na may kasaban ang High Value Crops kay na naman siya HVCDP 1, 2 ug 3. Mm-hmm. Ang HVCDP 1 nakalangkob ani ang mga lowland vegetable, upland vegetables, root crops, while ang HVCDP 2 mao na sila ang mag-focus sa mga export nga mga commodities like cacao, mango, ubi ug other na mga export commodities nato sa Region 7. While ang HVCDP 3, sila ang mag-focus sa coffee productions. So, ang purpose sa maong programa is maghatag og mga interventions kabahin sa high value crops. And then, main purpose yun is matabangan yun na nga ito ang mga mag-uuma, labi na sa ilahang productions o langkob ani ang kita. Maka-inka mga ato ang mga mag-uuma.
3: Di para sa dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Alam mo bang ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang Pinoy ay isa sa pinakamababang maglagay ng pestisidyo sa palayan kumpara sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas. Kaya naman, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka? Bigas mo ay mas ligtas pa. Be responsible! Ba, para sa brown rice ay kainin. Alam mo bang anumang palay ay pwedeng gawing brown rice? Ang brown rice o unpolished rice ay palay na inalisan lamang ng balat o ipa. Ito'y kulay brown dahil kasama pa nito ang darak na nagtataglay ng napakaraming dagdag sustansya tulad ng protein, fiber, vitamins E, B1, B2, B9, minerals at antioxidants. Alam mo rin ba na ang brown rice ay nakakatulong upang maiwasan ng type 2 diabetes, sakit sa puso, cancer at mataas na blood blood pressure. Kaya naman, kumain ng brown rice. Mas mabuti para sa bayan, mas mabuti para sa iyong kalusugan. Be rice possible.
1: So unsaon na to pag-avail ana Miss Luz no sa atong mga farmers daw ang Buhol kay ilado man jud sila nga mag-uuma sa humay no sa ato ang mga farmers pud nga interesado mananom og mga vegetables.
2: So unsaon na to pag-avail sa ato ang mga proyekto sa high value crops? Number one, we need your letter of intent and then resolutions sa inyong grupo. Dapat ang muabil ani is kuan kung dinagkuan ng projects associations, FCAs, any organized group, CSOs pa na sila na mga grupo. No, ang number one atong buhaton is right to a letter of intent. Second, maghimo mo ang proposal unsaon ninyo ang project, unsaon ninyo pag nakalangkob sa project proposal ang sustainability plan ninyo, ang inyong objectives, unsaon ninyo pag-sustain ang project. So naara pud tay format ana para dili ta maglisod. Then ang grupo pod mo signify siya sa through sa paggama og resolutions no nga willing mo muabil ana nga project o gi-allow ninyo ang inyong presidente nga mo enter into sa agreement once na ma-materialize ang project na. Then sunod-sunod na siya. So naapay pre-validations gikan sa ABI. It could be from ABI from the province o ABI sa LGUs, no? Agriculture Biosystem Engineer mo na siya ang ABI. So i-pre-validate kung ang inyong i-avail is machineries o mga infra. So, unsa man ng mga project ang atong pwede ma-avail sa high value crops. Number one, kung interested mo o vegetables, naatay mga liso. Kung machinery, pwede ta mga multi-cultivator, hand tractor. Yan, napun na siya inakalangkob ng mga requirements. For example, sa multi-cultivator, nag-lead na siya o 3 hectares na service area. Kung sa irrigations pod o 3 hectares gihapon, ya o kung tractor siya, kuan 20 hectares. So, muna siya ang ato ang ikuan. Nga kuan niya. Kung facility sad, naatay yuta nga pwede na itong matukuran and then with usufruct na siya basta mga infrastructures 30 years. Nga nung 30 years man kay mauna siya ang nakalangkob sa kuwa guidelines mo na siya ang gitawag nga useful life sa usa ka project. 30 years kung concrete, kung semi lang siya, semi-concrete, mga 20 years. So mga ano.
1: So ma'am, nakay pwede nimo mahatagan o kanang vision sa itong mga farmers labi na sa itong sa previous year na batay mga successful mga high value

0: per hectares, pero sa sud sa 75 days ang iyahang 3 hectares mukabat na siya og mga almost 1.8 million nga kuan na siya, dili pa na siya limpyo kundi kabuuan pa na niya nga production, so ikaltas na lang to siya og mga 300,000 kung kana ang iyahang farm gate price is 55 kilos. So naanagintay mga millionaire na mga farmers kung basta lagi sagulan na to og entrepreneurial. So dili niyang magnegosyo kita. Atong tanaw sa kuan na to ang pagpanguma is negosyo pod.
1: Oo.
0: Okay. Naagay kwarta sa agrikultura.
2: Miss Luz, karon nga panahon do makuha naman, mapila naman dyan nato, no, ang sobrang kainit.
0: Yes. Oo.
2: So unsa may makuha nato sa tong mga kuan, mga farmers nga nagtanom ra pod og gulay ba, no, nga wag una yung maapektuhan ang mga gulay pagod sa kainit.
0: So, ang Department of Agriculture is natin mga panghatag para lang yun ma-ease ang ato ang na kaaguman ro na ka-init, no? So, ang Department of Agriculture is naigi panghatag nga plastic drums and other kuan para sa irrigations. Kanang mga dinalian ra na pwede na tong buhaton, pero as subject pa to sa kanang supply kay karon nga panahon daghan na pud nangayo pud og mga ingana kay inig sugod naman pud ang uwan uwan init. So mao to ilang nangayo sila og mga plastic drums para pud makatigom sila og tubig para magamit nila sa ilang uma. Pero kung long term gyud nga to ang kuan kanang gilantaw, mas maayo nga magkuanta o kanang mga irrigations gani. So kung naamoy mga source sa irrigations, pwede na nato na siya ipabalidate kunya at ipatan-aw sa raid kung usa mas mahaom kay naman tay gipang gipang hatag or gipang install na mga irrigation facilities like so natay mga solar power irrigations, mga spring dams. So usa sa na siya sa pwede natong ipanghatag sa ato ang mga mag-uuma labi na katong naay sources sa tubig.
2: Oo. Kani pong drip irrigation sa inyo hapon ni.
0: Yes, yes.
2: Og mga water pumps.
0: Yes, tama.
2: So ang paglukit ana sa water silbi si farmer ah.
0: So, mailhan man na ninyo na naamoy mga sources sa tubig, naamoy sapa, naamoy kuan deep well din ha, nga pwede nga dili siya muhunas. So, kana siya, pwede na to na siya ipabalidate or ipaprevalidate sa abi kung unsay na to pwede ma-apply na mga irrigation systems.
2: So, Ms. Luz, doon na ba kay datos karon no, sa to ang mga farmers, di lamang sa Bohol, kundi sa Central Visayas mismo?
0: Okay. So for high value crops no, labi na sa ato ang lowland ug highland vegetables kay usa man gid ni nato nga priority commodities sa Region 7. So ang highland vegetables ang iyang area planted is total of kuan 1786.38 hectares and then sa lowland is 2236.43. Then ang ato ang mukabat ang ato ang mga farmers, total of 194,290 ka mga farmers nga registered sa RSBSA. Pero sa Bohol naarata sa 86,190. So for the highland vegetables, kinsa man ni mga lungsura ang naggrow ani especially sa Bohol, mao ni sila Pilar, Duero, Sirabulyones, Gundulman ug Hagna, while others nga mga municipalities mao na to ang nagtanom og mga lowland vegetables nga wala na to na mentions. So arita sa ato ang sufficiency level, so diri makita kung sakto ba ang ato ang productions versus sa ato ang panginahanglan sa ato ang population sa Central Visayas. So for upland veggie, unahon na to ang upland veggie niyo. Sa cabbage, number one ani ang mo-produce ang dalaget, mantalungon, og naapoy ubay sa Alcoy, Argao. So na mukabat siya og 120

0: 3%, so naka sufficient na ato ang production, whereas kung sa carrots 80%, so napatay lacking na 20% bago niya ma-supply ang katibukan, while Chinese cabbage 41%, sayuti 29%, snap beans, bagyu beans or habichuelas is 35%, for lowland vegetables, for talong, dako-dako pagyud ang ato ang panginahanglan nga is kuan i-support or i-provide sa ato ang versus atong populations. Na arata sa talong 22%, tomato 33%, ampalaya 21%, ta string beans 18%, kalabasa 16%. So nagpasabot ani nga ang atong production is dili gid siya igo para makasupply sa populations or requirement sa Region 7. So based sa data sa PSA is wala gid ta kaabot og 100% sa mga lowland vegetables. Pero kung sa arita sa mangga, more than 100% na punta. So suffice ra siya. Ang cacao dili pa matakabot og 100%. Sa mood sa ubi nga kuan natay problema sa planting materials, and then most of the farmers sa ubi pod is nagka-age na pod, mga edaran na. So wala kita kaabot sa 100%, even na kita ang usa sa mga region nga nag-produce og ubi.
1: Doy Colas, unsa man ani mong imong sublanan sa mananang balde, mga plastic sa soft drinks ug uban pa, napay mga planggana.
2: Yung Berto, wag yung ka mahibaw nga kining mga iglalabay ng mga sudanan. Mahimo pa kining, may pahimos lang. Ako na yung gamiton sa pagganom o mga utanon do.
1: Opo ba, Nicholas? Sa bahay, amo raman ang, amo ipanglabay raman na dito na.
2: Ayaw ka nag-ilabay. Tungod kay diri ka lang kay makatabang sa pagkunhod sa mga basura, apan makahimo ka ba yun sa imong kaugalingon o garden diya sa imong nataran. Besan pa, wa kay utang katamnan. Aray, tanawara na nga akong pizza at sibuyas na hunan o. Ako raman yung gibitay na ng sudan ng diskahoy. Kung gusto ko maubutan, bukotro na kong sibuyas o pizza. Presko pa kayo ang mga utanon nga lutuon ako.
1: Tinood ka yun, Nicholas. Sige nung, ato na ko. Magsugo na po kong himo sa akong kuntan na rice vegetable garden.
3: Busa, giawhag na mo kamo sa pagtanom o mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture, Regional Field Unit 7 o NIM Istasyon.

Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheet blight, bacterial blight o tungro? Mag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.

0: Pinsan ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: So, unsa hinatabang sa Department of Agriculture sa ato mga vegetable farmers, Ms. Luz?
2: Unsa may natabang sa department? Siguro nga mo mga effort is dili pagid ing anak kadako, pero ubay-ubay na pud ang ato ang na-provide sa ato ang mga mag-uuma, like sa production support, katong mga seeds, fertilizers, machineries, irrigations, systems para sa ato mga uban. Ato ang mga naitabang sa ato ang mag-uuma.
1: Doon na ba'y mga kuan pod training ang
2: ginatay mga trainings, package of technologies, specialized trainings nga gikandak pandingan na siya sa high value crops every year sa identified na mga beneficiaries nato.
1: So unsa ang pag join ana Ms. Luz para nang package of technology?
2: So same sa akong ginaingon, yo kung naamoy grupo pwede ra gyud ta anytime maka request as long as na tay available resource speaker. So i-conduct nato na og mga 2 days to 3 days depende sa kuan, kay ato man na ipa-emphasize dito sa atong training nga ang GAP, emphasis on GAP, good agricultural practices.
1: So daba mo yung mga future programs para sa to ang mga mabutay nga vegetable farmers.
2: So for 2027, naatay White Revolutions for those interested individuals or groups, not individuals, kay grupo siya. So kung naay grupo din ha, naay luna nga 3,000 square meter, naatay umaabot nga project nga greenhouse, gitawag siyang White Revolutions. So sa usa ka site naa siya'y 10 units ka greenhouse, kaya pwede lahi-lahi na siya, pwede na nimo tamnan bisag unsa, lahi-lahi po na system, no? Oh, so worth 10 million ang per site. So naa mo'y number one requirements, naa mo'y 3,000 square meter, and usa pa, dili siya appeal sa protected areas kay magkuan man ta, maglisod tag comply sa ECC kay it mukabat sa 1 year kana lang limpyo na kuan. Walay sagol sa DNR nga kuan. So naanay White Revolution ang gitawag ana. So greenhouse na siya nga different klase-klaseng greenhouse, na tough bend, na seedling productions, na drip irrigation. So sa usa ka site na siya'y napulo ka greenhouse, nakabutang. So mura na siya ang kuan. So for those groups nga interested, can signify, and then pwede na to ma-pre-validate sa ato ang RAED or ipa-validate na to sa RAED.
1: Thank you, Ms. Luz. So, kumingon magutag Department of Agriculture, atong goal dyan ani is food security.
2: Yes, number
1: pero
2: one din na.
1: Mga farmers, kumingon sila DE, naabay liso. Ang say available nga liso nato sa HBCDP, Ms. Luz.
2: So natay mga available nga lisos po sa upland ug lowland. Sa karon naputay onion, for those interested on onion, na patay na hibilin na buffer stocks. And then for lowland mga pinakbit and upland, ang among upland ra karon is natay litos ug carrots kay nahurot-hurot na pud ang uban. So na pud ay may lain nga programa mo ni ang gulayan sa bayan. So ang inkwan lang ani na mga beneficiary women's RIC, then 4-H'ers, kung naamoy na ilhan nga musulod ani na mga category, kindly signify also kay ang package ani niya is kuan seeds and other kuan agri inputs, and naay na siya'y plastic drum, naay mulch, naay net. So ang main purpose gid ani is mag kuanta kanang mag-establish ta og nursery. So naapo na dito nakalangkob sa inyohang MUWA kung pilay profit sharing na 60, 30 og 10. So later on we will discuss this one.
3: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Niño apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Niño. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
4: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
5: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
4: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
6: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas ang pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
7: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.
1: Sa kabahin sa itong mga farmers, Ms. Luz, no, nga Nana Joy Abot, doon na ba yung mga farming linkage, farm to market, mga ina-ana ang nahatag sa DA? Oo.
2: Yes, natay kuan kanang linkage sa ato ang mga buyer, ang concerns ana nato pwede nato na if ever magkalisod jud mo o kanang mubay sa inyong produce. So number one kin nato nga hunahunaon basta mag farming ta is asa ta mubaligya sa atong produkto. So number one nato na considerations na. So kung wala ganay mo pa sa inyong palang pagtuke-tuke nga wala mo'y nakita nga buyer, ayaw na lang mong pagpadayon. So mamili gyud ta og kanang produkto nga daling mahalin para dili ta maglabay sa atong abot, dili ta maabot sa social media.
1: Mauno, so munang uban nga mananom kay para sa konsumer pud sa panimalay.
2: So kung naglisod man ganita o kanang kuan ng buyer, so we can link you sa ato ang amad para mapangitaan na to paagi para ma-appel siya sa ilahang nagkalain-lain nga programa sa amad like kadiwa pop-up stores, kadiwa
1: cart,
2: kadiwa ng pangulo, no? So nagkalain-lain nga kadiwa, so para atong ma-link.
1: Thank you kay Ms. Luz, no? Nga hapit naman mahurot ang atong oras, doon na ba kay closing din ha or napay mga wadi mo na mention ng mga announcement?
2: So maunto ang the Department of Agriculture ay willing ragyod mo tawang kung asa gyud mi pwede musulod o asa mi pwede makatabang, mutabang ragyod ang Department of Agriculture og daghag salamat sa labi na no na nag-celebrate ta sa Farmers and Fisherfolks Month, no? Sa tanan mga farmers, daghang salamat kay kamo ang rason nga nung makakaon na nga to ang mga tao sa Pilipinas or dili man gani sa Pilipinas lang. So sa langkob na pud sa laing nasod, no? Kamo ang usa ka rason nga pirmi mi makakaon, no? O daghan salamat sa inyong mga sakripisyo.
1: So, thank you kayo Miss Ana Luz, no, ato ang focal sa high value crop development program. O gidaot nga sa sunod na pod nga higayon, ma'am, no, ma-invite ka na mo balik,
2: yeah,
1: para so, sa follow-up na pod sa atong mga bagong mga vegetable farmers din ha, no, nga interesado kaayo nga mo.
2: Yes. So, happy farming.
8: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana. Salamat sa inyong pagpaminaw.
9: Alas 5:30 sa DYRD.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
2: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucas.
5: Gainom ka o dito ang excitement. Bisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magaling ko, buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DDYRD. Nag-una sa mga balita.
9: Igalaw may nga buntag, kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntagan ng adnaong Miyerkules, Mayo 2016. Gisod sa mga kawatan ang kalahi office sa lungsod sa Alicia, laptop ang ikawat sa wameling suspect nga suhito sa opisina. Sa laing bahin gisikop sa kapulisan sa Mamini, ang 63 anyos nga lalaki uman ginigireklamo sa Kapuyo kalabigitan sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004. Most wanted person nga taga Sagbayan nga nagatubang og kasong frustrated murder na sikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Samtang ginuson ni Konsehal Bimut Mudlong ang ordinansa nga mag-regulate sa motor foreign business sa Dakbayan sa Tuig Bilaran. Ginawat na sa Sanupapa ang pagmalibad ni Father Jigboy Sacco Jr. nga mamahimong bagong obispo sa Diocese of Tuig Bilaran, samtang Archbishop Abit Uy nag-uol sa desisyon ni Sacco. Mao ka itong mga higala ang itong mga uluhan. Ang mga detalye ka nawala sa'yo sa buntag sa DYRD Patrol Palita. Uman kang atay ko sa Paing Buntag.
8: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: down ni rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
4: drink response.
5: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
7: Ang takna, alas 5:35.

0: a las 5:40 sa DYRD.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Sa di pa na ko, sugda niya kung hamubo lang awali, buhangyo ko ninyo, ningi asang inyo mga tapad. Kunya, ing nadayon, ang Pasko at pamahuman, pwede pa mangayo pinaskuhan. Ha? Sunod nga Domingo. Piyesta sa pagkaingon sa sinugdanan, karong lawas special kay piyesta sa Epifania. Traditionally, we call it Feast of the Three Kings, no? Pero kining maong piyesta ang sentro dili ang Three Kings, kundi si Kristo. Siya ang gipadayag, gugma sa Dios nga gipadayag sa tibuok kalibutan. Karong adlaw mao ang iyahang atumenduman ang dakong bituon, no? Na mao'y nagiya sa tulo ka makinaadmanon. Ang itabo na tughari, pero there were three wise men. Nagiya kanila aron matuntulan ang Diyos nga nagpakatao, ang hari sa kalibutan. Baba mo matingala nga nung ang tulo nakakita sa bituon. Pero nay usa ka hari nga ginganlag Herodes, wa kakita sa bituon. Nga naman, tungod kay di siya kamaumo hangad. Ha? Naanad siya nga, siya ang hangdon sa mga tao. Diba siya maanad nga muhangad? Siya'y hari, siya'y hangdon. Ang tulo, mihangad. Ang unang leksyon, maupini. Di kita makasabot sa gugma sa Ginoo kung di ta kamaunga muhangad sa kaitasan. Di ta kamaunga mag-ampo. Si Herodes wagyo. Wagyo siya kita bituon. Pero kayong tulo, kamaumuhangan. Ang tao na kamaumuhangan, makasabot sa gugma sa Ginoo. Ang tao nga di kamaong magpaubos, mapahitason sa magang Herodes, nga gusto lang kanunay hangdon, di saan makasabot sa gugma sa Ginoo. Amen? So pabiling kita nga maampuon o mapaubsanon. Aron masabta nato ang gugma sa Diyos. Diyon sa man pagpadayag sa Ginoo ang iyang gugma. Pinagi sa pagpakatao, pagpakahimong bata, na napahimugso siya. No? That is how God loves us. Ipadayag niya ang gugma, nakikiusa na to. Wala niya ikaulaw ang atong pagkatauhanon. Nakikiusa siya. O na tinuod nga gugma. O ang tinuod niya gugma, makikiusa. Labi na yun sa kasakit. Ipadayag sa Ginoo ang iyang gugma na to. Paghatag sa iyong kaugalingon o pinaagi sa pag-ambit sa atong pagkatawanon, ang hagit para na itong sampo na itong pagpadayag ang atong gugma na ito kaniya. Mga nakita itong pag-abuhaton karon meaningful kayo. Kay ato ipakita ang atong gugma sa Ginoo, pinaagi sa pagpabarug o simbahan. Ang simbahan mao ang katawhan sa Diyos. So, ang atong misyon, dako kayo diri karon ng atong sugdan, ang pagmugna sa simbahan. Ang Kristuhan ng katilingban din sa kabawan. Naa naman mo, pero ang importante ang pagpaligon, pagpatubo, pagpalambo sa maong simbahan. Kung mahiusa na ta, o maligo na ta, mutubo na ta, sigurado ka ng simbahan nga Bamboo Church, mahitabo ina siya. Pero not unless mahiusa ta, di ang atong danggo magpabiling, danggo lamang. No? So, mo ni atong misyon nga dako, agi yung pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo, mugnaon ang simbahan, ang Kristuhanong katilingban. Unya, apil ni ini ang paghimo ni anang bililhon kaayo na Bamboo Church, balay sa Ginoo, nga unique kaayo. The first one in Bohol, if not in the whole country. Pagpagka na ito na amin. I'm asking all of you to give your support para sa katumanan ni ini ato ang paghimoon nga simbahan. Mga igsoon, nindot kayo ang mga damgo tinguha, labi na para sa maong lugar din sa kabawan. Can you imagine, sa ato pagtukod ang iwang simbahan, a Bamboo Church, unique, pero ato sa nga, ipadayag ang atong gugma sa Ginoo, pinaagi sa pagatiman sa iyahang kinaiyahan. No? Tingani ang taga-kabawan, ang uba ninyo, nakabantay na mo, sugat ko na obispo sa Bilaran, kanunay kung magbalik-balik din sa kabawan? Wa siguro laing distrito o lugar sa diocese tagbilaran nga kadaghan akong gibalik-balik. Dinhi sa Kabawan. Pero nganong si balik-balik ko diri tungod kay naa tay ipangtanom nga daghan mga kakahuyan, no? Unya human sa walo ka tuig nimbaga na siya, nanagko nang mga kahoy. Bulahan kay mga Kabawan. Lakin sa may makatagamtam sa prisko nga hangin sa kabugnaw sa lugar, puhon-puhon ang inyong mga anak o mga kabataan. Now, apila ni atong project sa simbahan, mao ang pag-atiman sa kinaiyahan dire. Una si Padre Jingboy, si Padre Blair, si Padre Raul, magpasiugda din niya ugdangang pagpananom, ilabi na ang pagpananom sa mga kawayan. No? Mga iksoon, ang kawayan, bililhon kaayo. Nanay daghang mga iksoon na to, nga makikuban na to, ano na ilang kapulungan, nga nahigugma pag-ayo sa kawayan. Kaya nga naman, nakita karon na suta, nga ang kawayan, numero uno nga musikop sa kining carbon nga mo'y nakaingon sa ito ang global warming. Makapabugnaw sa lugar, numero uno ang kawayan. Gawas niya na ang kawayan, mapahimuslan po tungkol kaya nagkagamitan. Niyo niya ito i-showcase dire, pinaagi sa mga simbahan nga ang kawayan, daghan kay gagamitan, apil gani ang paghimo o balay sa Diyos. Gawas niya na mga isuon, sa tanang mga kahoy nga akong nabantayan, ang kawayan mo'y dugay o gahi kay tukmagon sa bagyo. Ang ba mga kahoy matungba man? Easily. Pero ang kawayan, ikaw na mawanahana. No? So, sayaw siya. So, dugay kayo siya nga, mabanggi. So, kining kabawan atong gidamgog tinguha nga maabot ang panahon, madaghan ang mga kawayan. Mabugnaw yun ang maong lugar. So, kita ang akong gilantaw nga sa Dibuo Pobinsya sa Bohol, ang mga tao mutanaw sa kabawan, kumakita sila ihemplo sa usa ka lugar nga giampingan o gihigugma ang kinaiyahan.
1: Maymay sa Magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Ang takna, alas 5:45.
3: TYRD Radio Balita.
7: Outreach, Balitang Kalusugan.

0: Adlaw ka natutanan. Good morning. Maipapanay kay Sikay sa itong mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag sa ito ang mga sayo nga naga mata karong buntaga. No, sa itong mga suki nga mga tigamitan o padong pang mugamit sa itong mga produkto sa Aldridge Corporation. Adlaw kita karon mga higala nga Miyerkules pizza size na kita karon ining buwan sa Mayo tuig 2026 mga higala. Laing edisyon na usab sa itong tulumanon Aldridge Balitang Kalusugan. Good morning ato ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator, ang atong provincial coordinator si Pari Gilbert Arise, no, og sa tanan nga mga nagpamati karong butaga atong iampo ang ato ang mga kaigsuunan. Kadtong mga adunay problema nga gihambin sa lawas nga nasa ospital, na sila mga balay og sa mga tao pod nga mga health conscious, no. Nagkanunay nagainom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Nagahapla sa itong Pau Liniment. Napoy Pau Masahe. Pau Sports. No? So, napoy gagamitan sa itong Energo Toro. Ang atong mga produkto na sa 123 ka mga butika, libot sa ito ang lalawigan sa Bohol. Mao nga wag yung kay angayan nga ikabalaka kung asa ka makakupot o asa ka makain. Palit aron sa pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule o uban pang mga produkto nga makatabang pag-ayo sa ito ang mayong sirkulasyon o mayong sirkulasyon sa atong dugo nga naa sa ito ang mga kaugatan, mga higala. Sa itong mga senior citizens nga vulnerable po kaayo sa mga problema, good morning! Inat-inat lang yod ang hawak, no? Karong buntag. Inat-inat lang yod ang hawak. Onya di lang na ito huna-huna o nang itong edad. Kay yung huna-huna tiguwang naman lay ko. Maluya hinong ka, no? Kay yung huna-huna edad-edara naman lay ka. So, ang huna-huna o ni mo nga pasalamat sa kanunay sa Ginoo. Matagdisog sa mga adlaw nga muabot sa imong kinabuhi. Atong pasalamatan gyud ang Diyos nga magagagahom. Og atong kanunay iampo nga unta hatagan tag dugang pang taas nga kinabuhi o kabaskog sa to ang panlawas. Kay maro mag yun ang ato ang kuan na to diba dinhi sa pag pagpakabuhi ning kalibutan na nga matubang ato mga pahinanglanon sa to ang panglawas, magpangahinunglanon sa to ang pagpuyo unta pud maayo ang atong dagan sa panglawas, no. Unya usahay lang puta, mahadus mo puta sa ato ang pagtuo nga kana makaayo dahil sa ato ang panlawas, pero dili dahil makaayo, no? Tungod sa daghana nato mga kasipyatan, mga higala ba? Tungod sa ato ang pagkaulipon sa pagkamakasasala sa atong pagkamakasasala nga tao nga binuhat, no? So, ato lang yun nga hunahunaon mga higala nga kining mga makaingon bitaw stress, ato na lang yung unahunaon. Di na nadyo na to itandi ang atong kaugalingon nga to sa uban, mga higala. Nga mo ingon tagayahaya man ay lang kinabuhi. Oy, mura magwai mga buhay, mga problema ning mga tawana. Napay daghang kwarta. Napay wapay problema sa mga membros pamilya. Mura ba, og kanunay ka magtandi sa imong kaugalingon o kanunay ka magtandi sa imong kaugalingon nga to sa uban, wa kay kalinaw, no? Wa tay kalinaw. Masagdin na lang na sila. Kay mao man puy ilahang kapalaran, mao puy gihatag sa ilahang kapalaran nila. Ato lang tutuka lang unsay ato ang limitasyon, kon unsa ang atoa ug unsa ray atong maabot. Kita mag-stress kay magka problema na putas to ang panglawas. Sige magpamalit og mga sakyanan, mga luho na kaayong mga sakyanan, pwede ng daghanang mga kahilipsan sa balay. Hindi, matinga, matanga mo rin, magdi kayo hago ang ilang trabaho. Kita, ni pwede muna ang kayod, maglisod, matagpalit, ubugas. So, atandi atong kaugalingon, maluya ta, no? makahimo hinuntag sa murag yo ato ang kuno ning ato ang limitation na dyan ato ngo unsa na ar sa tua. Okay, unya likayan ang pagka-stress kay ang pag-stress kining sobrang kinibang sige kang hunahuna sa mga problema, masina ka sa uban, maka-stress, makamugna laban ang sakit, no? Daghang mamugna sakit ana. Inay ning kamuta unya di ta magpahingawa sa tong Powder Arco Herbal Capsule. Moinom tag Powder Arco Herbal Capsule kun makaya lang sa tong bulsa mamahimong katulos sa kaadlaw. Kun pigado iti ang atong bulsa mamahimong kaduha. Sa dili pa kamukaon tulakan ng nimo init-init nga tubig, no? Tulakan ng nimo og init-init nga tubig. Unya mutandi na po ka katong uban nga sila, wa man sa wa man tanang mag-inuman og mga di man tanang sila health conscious, mas maayo pa man ang ilahang panglawas no askil pa man kaysa akoa. Ayaw lang gyapon itandi ang imong kaugalingon kay og kay mas maayo man ang ilaha sigurong foundation o sa ilahang og napan pa na mayo ilang ingredients, no? So ayaw itandi imong kaugalingon. Unsa nakahakon wa pa ka mag-amping sa imong kaugalingon, mas masakiton ka pa sa imuhang pagkakaron, no? So unsa lang yun ang atua, no? Unsa lang yun ang naasa atua, mao nay gi pahinumdom sa mga kaparian, no? Sa mga haligi sa simbahan. Kung unsa ra may atua, moray atua. Dili ta masina sa uban kay ang pagkasina sala maka-stress nimo, maka-problema ka. Good morning adto sa tuang mga viewers karon og mga tigamitan po sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Asterio Doy Sabas, good morning. Kusog kayo ang Pao de Arco diri sa Habitat Buol. Salamat kayo. Paring Biloy Bustamante de sa San Isidro. Timbaya ko kang Agaw Papa Sanjin na Balis and Family diha sa Lapas Cortes gikan ni Dudong Jetro Manilios Ridulia. Good morning usab ni Ma'am Enday Bonete, ang adunay halapad nga kasing-kasing mga higalas pag pakigambit, pakigpahat sa iyahang blessings nga tusto mga kaigsuonan. Amado Clemenia, good morning. O gingo man usab ni Juan Paulo Herrera, Janet Lim Villarrojo, good morning. Ma'am Clarice Cheng, good morning. Ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation, Arnel Tumakay, good morning. Teofilo BC, good morning. Bisa sa kabisis panahon, adunay gihapoy panahon nga gitaganah dinhi sa tuang pagpamati dinhi sa tungtol manon o paggamit po sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Josephine Humigop, good morning. Karong panahon na mga higala, nining buwan sa Mayo dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol. Ma'am Clarice Cheng, diri sa lalawigan sa Bohol, way undang ang fiesta kada adlaw, no? Dunay maga pila ka barangays magpista, napipila ka lungsod so sa kaadlaw, tibuok buwang yun sa okto sa Mayo. Mao nga atong gipahinumduman o gipahinumduman sa Aldrich Corporation ato mga kaigsuunan nga dili magapalabi, no, sa mga tambok, tamis, parat nga mga pagkaon kay yayay sa atlawas, no, makayayay sa lawas, makasakit sa lawas. Inom sa Pao de Arco Herbal Capsule, no? Kung nakakaon o kabakaha o matay ubay-ubay mo itong nakaon ng karne gabi, ubay-ubay labag itong tambok. Kaya doon ay mga tao nga dili hingan mo kaon o karne, kung dili apilag tambok. Kaya mura na kung sila guwa magkao karne, kung way tambok nga makaon. Inom dumi, nga kining bad cholesterol, maunay makapabalda sa dagayday sa dugo sa mong kaugatan. Pag inom o Pao de Arco Herbal Capsule, no? Kung nakakaon kagdaghang tambok kagahapon, 30 minuto sa dili pa ka mamahaw, maniudto o manihapon. Tulak-tulaki lang init-init nga tubig, no? Lukewarm water, lukewarm water mo itulak nimo kay aron tabangan ang imuhang lawas nga mapagawas tong mga tambok o mga fat sa imuhang lawas, no? Unya control na lang yod, control lang yod. No? Limitation or in moderation lang yod. Aduna gyoy limit kay upasagdan lang inatong dila, dili mahimong maayo ang epekto ani, no? O atong pasagdan ng atong dila, atong lawas moy kita moy gadas tong lawas moy magkaproblema. Kita moy magkaproblema. Pao de Arco Herbal Capsule mutabang sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ang maayong sirkulasyon sa dugo mga higala maghatod pud sa maayong dagan sa imuhang blood pressure og maayong pagdaandar sa imuhang kasing-kasing, no? Unya kun aduna gyud lugar sa gulang gyud nato og exercise, walking, no? Walking. Labi na kitang mga senior citizens, gawas ka siguro wa jud makaundang og jogging, no? In gikan pa sa batan-on, pero kibra-kibrahan na gyud basta mga senior citizens ka na. Labi na kun panahon nga init kayo nga adlaw, no? Kibra-kibrahe gyud kay lahi na gyud ning mga kaidara na ta. Unya, walking gyud the best exercise, mga higala. Ang pag-inom na to sa Pau de Arco capsule, ato ning abagan na to, no? Sa pag-ehersisyo, sa paglikay sa mga daghang tambok, parat o tamis ng mga pagkaon. Kay kita kay mahiligan, mahiligon maguta o mga process ng mga pagkaon. Bisan o tunood o na yung mga prutas kining ato bitawang inigirang dessert bitaw, kining ato bang siragana kintahin ni labi nagfiesta. Piting, tamisa kayo. Kanang mga gipangsod o mga dilata, kanang mga dilata ng mga fruit salad. Ang gitambag sa doktor, tamis ginuhin yung tunood pa ng uban, pero sa kay kanang fresh, no? Kanabang butanta o mangga, mangga yung butang, o saging, saging. O pinya, pinya, watermelon, nga prutas yun ba? Kanag yung labas yun nga prutas, maunay ibutang, maunay atong akanon. Kay why artificial nga tamis nga gibutang ana, iyar gyud ang duga sa maong kuan. Ma doon ano kay tamis makuha nimo sugar, pero madara na sa inig pagawas na na kay fiber man, no? Kay madara na sa imuhang pagpagawas, sa imuhang hugaw guban pagpamaagi. So, good morning ato ni Emily Otor Galieto, Maria Jima Auman, Dros Kaluyong, Ma'am Dore Gagoko, no? Good morning. Si Bosity Sanchez, si Ma'am Joel, si Ma'am Betty Matiga Humawi, Joel Mumar Panya. Og nagtimbaya siyang asawa nga si Luisa Dumanig Panya. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa itong tulumanon. Aldrich Balitang Kalusugan, ayo kalimot sa itong mga produkto. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports og Energoturo. Mayong buntag ka na itong tanan. Ato usab nga timbayaon ang ato ang mga super pagtigpamatian ato, no, si kanhi kongresista Igar Chato, Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, sa CPG Avenue, Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz, Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog, ni Sir Jay Tandog sa Dawi Cycle Center, mga pensionado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens, suki nila Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Brad Ray Batugan, Sister Faye Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Kugihang kagawa diya sa Barangay Kugo ng Dakbayan sa Tagbilaran, Roberto, si Danny Abiliana, si Roberto Batsoy Alba, kagawad po diha sa Poblasyon 2 ng itong syudad. Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang nagpadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng itong syudad sa Tagbilaran. Good morning, usab ngadto ni City Councilor Tim Butalid, ni City Councilor Ide Burha, no? O giingon man usab ni Plong Plong Rengka, City Councilor Plong Plong Rengka, o ni Ma'am Isabelita, Kagawad Isabelita Rengka diha sa Barangay Buol ng atong syudad sa Tagbilaran. Good morning usab ni Sir Ninyo, kon ni Engineer Edgar Maminday Barunga sa Balungas Lechon, Esporoctores, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga-Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Oban sa BOD Chair, Sister Melchor Daniel, ang General Manager si Ma'am Janet Romero. Taga-Bohol People's Lumber, Relief Appliance Plaza, Bohol Tropics. Good morning! Balik na sa kalihukan, mga igala. City Mayor Jane Yap, ning atong syudad sa Tagbilaran, Kongresista Baba Yap. Good morning! Mga miyembro o konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa papanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Good morning, sabi ni Ma'am Maricel Grita ng BDMPC na Padaga Gasoline Station, Esporok 5, Barangay Bool. Brato ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging o Muloy Kabalyo des Baclayon, ni Ma'am Edith Rabita des Montanya Baclayon. Good morning. Mayong pagpamati, usab ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, ang nagpadaga sa The Generics Pharmacy. Vice Mayor Dan Samar de Salungsod sa Albuquerque, o ang kinakusgan kayong hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Es Palma Street, ng atong Dakbayan sa Tagbilaran, do ora ka Es Pantalan, 3 minutos ra kun pagasakyon, mga igala, may nga daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong dapit. Gibasura sa Ombudsman ang administrative o criminal case patok ni kanhi Governor Artiop o mga kanhi o kasamtangong opisyal sa Kapitulyo kalabot sa kontrobersyal nga sound system deal. Kini ang problemahan ni di ginilalim, no? Labi na sa mga nagatrabaho, unya katupon nga nakaretire na, nakahasol yung pag-ayo, no? Nakahasol yung pag-ayo ni nila. So, pirting lipaya yung tingali yun, no? Bisa kinsa naman po, no? Pirting yung lipaya aning maong desisyon sa Ombudsman. At paminaon ang report ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Giabswelto sa Office of the Ombudsman ang mga kanhi ug kasamtangang opisyal sa Kapitulyo nga gibasakan og kaso kalabot sa kontrobersyal nga sound system deal atol sa Philippine Tourism Expo nga gipahigayon natong September 2, 2021. Lakip sa mga respondent nga naabswelto mao sila si kanhi gobernador og karon murang kuryente party's representative Artiop, provincial prosecutor attorney Nilo Ahat, kanhi provincial administrator Kat Pioginto, former executive assistant sa gobernador Jessel Kimpo, provincial engineer Camilo Gasatan, provincial budget officer Peter Ross Ritutal, o kanhi provincial health officer o karon mayor sa lungsod sa Luon Dr. Yul Lopez. Ang kaso gipasakan ni kanhi Tagbilaran City Mayor Danny Relim nga nagakusar sa mga opisyal og kapakyasan sa pagsunod sa procurement law. Sumala sa reklamo na uwahi ang pag-andam sa mga dokumento alang sa pagkuha og serbisyo sa usa ka sound system provider nga gigamit sa maong national event sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic. Apan, suma sa abogado sa mga respondents nga si Attorney Ted Lagang nga na-interview sa DYRD Balita, gigrant sa Ombudsman ang ilang motion for reconsideration nga may resulta sa pagka-dismiss sa kriminal o administratibo nga kaso. Ang desisyon gipirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla niadtong Marso 9 ning tuiga. Matud ni Lagang, ang administrative case una nang giclassify isip grave misconduct o

0: serious dishonesty. Giusab nga to sa simple misconduct nga dunay silot nga tulo ka buwang suspension without pay. Usa ka silot nga naserbisyuhan na usab sa mga respondents sukad sa ilang dismissal ni atong Agosto sa tuig 2025. Samtang ang kasong nga kriminal nga paglapas Anti-Graft and Corrupt Practices Act gidismiss human usab gi-reverse o maset aside sa ombudsman.
1: Ang amuha lang yun nga why damage ang government kaya na-deliver man gipakapinan patod gibayran patod ang amuha ang gobyerno din nakahaya na ginansya kay na deliver gibayran pa god so okay. No damage to the government say kaduha kuan buto kanang national project man buto national man buto niya gi-download ra ang kwarta diri sa province with a very limited time to process unsa kana ba yung kanto ba yung activity kini na ba yung tumumo unsa pandemic punto
2: mao
1: okay so matay mo mga argument ng panahon sa pandemic unya first time po tong mo-host og national nga event during the pandemic to recovery to siyo nga ni-recover na ta kuan to, sa tourism
0: tungod sa maong desisyon gilauman nga makabalik na sa ilang mga posisyon ang pipila ka mga opisyalis sa Kapitulyo ilabi na sila si Gasatan Ritotal ahat lakip ni Lopez nga mayor sa Luon gingon usab ni Lagang nga giabisuhan na niya ang iyang mga kliyente nga nagtrabaho sa Kapitulyo nga musumiti og suwat ngadto sa buhatan sa gobernador aron ipahibaw ang ilang pagbalik sa serbisyo samtang posible usab nga makadawat og back pay ang mga opisyal human sa ilang pagkaabswelto sa kaso. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Alas 6:17 ng atong oras. Kumusta ka ang dagas to panahon garon at paminahon garon si Sir Leonard Summer. Sir Leonard, doon na ba tayong mga pag-uanuan nga masinati karong adlaw?
4: Mayong buntag ka ni mo, Sir Atoy. Mayong buntag usap sa tanan natong mga soaking ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Aniya, kining pinakaulang kang lumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon, gyapon nato nga gibantayan kining duha ka daw tang panahon. Ausa, kining low pressure area nga naa sa sulod sa PAR, nga naa sa east o kinatuan sa Rigan Resort. O kining ikaduha, kining nahimo ng usa ka bagyo or nahimo ng usa ka tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang low pressure area nga naa sa sulod sa PAR or nakasulod na sa PAR, gibadabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 670 km east of kinatuan sa Rigad Luzor o na kini sa coordinate nga 8.5 degrees north 132.4 degrees east. Samtang kini mong low pressure area is unlikely kini nga mahimong usa ka bagyo or ubos ang iyang chance nga mahimo nga bagyo. Samtang kini mong low pressure area, sugod unyang gabi or ugmang adlaw, makahimo na siya og mga pag-unuan dire dapita sa may silangang bahin sa Bisayan o silangang bahin sa Mindanao o kining moong low pressure area base sa iyang movement or siyang dagan is mutadlas kini sa may southern Mindanao o paingon na dito sa Palawan. Samtang sa ubang bahin, kining tropical cyclone outside far or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Air Responsibility sa kaninang alas 3 sa kabunta sa yung kabuntagon karong adlaw ang location niini ana kini sa 2395 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 8.4 degrees north 148.1 degrees east samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro o gado na kinigastinis o mga paghuros ng mukabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon westward nga doon ay gikusgon sa pag-airog 10 km matagtak na. Base usab sa maong dagan sa maong bagyo, expected kini nga musulod sa Philippine Air Responsibility sa Bernice sa gabi or sayo sa buntag sa Sabado. Then kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Air Responsibility, pagkanganlan siya og bagyong Kaloy or tropical depression ni si Kaloy, ikatulong bagyo ni sa sulod sa 2026. Samtang base usab sa iyang forecast tracking, although sa pagkakaroon, mupadool siya sa may kayutaan diya sa may Eastern Visayas, then base sa latest model, mo dissipate siya or mahimo siyang usang low pressure area. Pero sa pagkakaroon, layo-layo pa man ang maong bagyo, taas-taas pa ang iyang forecast, munang padayon pa nga mag-monitor sa kanunay kay sa kining layo-layo pa, doon na pa mga kausaban sa development ng maong bagyo nga naa sa gawas sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon, padayon yapon kining gitawag og easterlies o hangin nga sa silangan nga maoy nakaapekto sa tibok nasod. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island ug Surigao del Norte, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kining madag-umon nga kalangitan unay katag mga pag-ulan, mga pagpropakilat gumikan sa low pressure area or LPA. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bahin sa nasod, ug ingon mo usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nakpayon sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kita og mayong panahon. Gawas salamat sa mga popanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay doon na madag-umon ng kalangitan ug gidubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa batang silangan nga mao mo pasalabi dito na pita sa may Northern Luzon ug laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarang lusab nga nagagikan sa amin silangan ug paingon ngadto sa amihanan nga mao mo pasalabi sa silang bahin sa Mindanao ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa amihang silangan nga mao mo pasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang karagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 39 degrees sentigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mga heat index, extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Continue activity could lead to heat stroke. Mao na karong mga panahon na padayon gyapon ta nagpahinumdum sa tanan. Labi na katong dunay mga balatian ug ingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud ta magbuwad pagpasulabi sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:24 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:55 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Station. You know the summer, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
3: So, pila ka buk ang itong gibantayan, no, Sir? Duha? Ang usa?
4: Duha ka, dautang panahon, usa ka low pressure area, o gingon mo sa kining usa ka bagyo na asagawas sa par as Sir Atoy.
3: Kanang usa ka low pressure area, why kasiguruan nga mamahimo ng bagyo? Kanang usa, bagyo na yun?
4: Yes, Sir Atoy.
3: O di ba maapiktahan ang Bohol, ana, Sir?
4: Kaning una, kaning low pressure area, base sa itong forecast, ugmang adlaw, makasinati ta og nga nang gitawag to og cloudy skies, badag-umon nga kalangitan, ug adunay mga katang mga pag-ulan, mga pagpupakilat, gumika sa low pressure area. Doon na tayo mga pagnuwan ining low pressure area, Sir Atoy, pero sa Baguio, is ang iyang, kung inagsulod na niya sa par, ang iyang entrada is naa sa, Sir Atoy, tungod dun sa Bohol or tungod sa ato sa Eastern Visayas area. Mm-hmm. Pero mo hinahinay siya pataas, then base sa model is mo hinay siya, Sir Atoy. Oh. Manang dili gaya punta magkumpiyansa, padayon gaya punta magmonitor kay although layo-layo pa man ang gitawang nato o forecast time, layo pa man. Manang padayon lang ta magmonitor although musulod siya sa par is karon pa mang Bernice sa gabi eh, or sayo sa buntag sa Sabado, Sir Atoy.
3: Okay. So, Sir Leonard, salamat kayo. Mayong buntag ka ni mo, Sir.
4: Okay, sa payan, Sir Atoy. Dangan salamat o mayong buntag sa tanan.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: Mayala o di, mukusog ba ang hangin? O nga nilang mga dunay low pressure area, niya magkadag-uwan, o bintaha kay piting inita kay sa panahon, oy. Arita sa mga balita gikan sa kauluhan. Gikwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang sobrang pagpaniguro sa pipila ka mga magbabalaod may tungod sa iyang impeachment. Kini mo igitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
5: on face si VP Sara sa pag-usad ng kanyang impeachment case sa Kamara. Pero kinwestiyon niya ang umano'y pagmamadali ng ilang kongresista. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
6: I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
7: Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng mga taga-suporta sa The Hague sa Netherlands kung handa na ba siya sa 2028 elections. Ito'y sa gitna ng pag-usad ng articles of impeachment laban sa kanya sa Kamara. Nangangailangan ng one-third o nasa 106 na boto ng mga mambabatas para maipadala sa Senado ang articles of impeachment laban sa bise. Una nang sinabi ni Bicol Saror Representative Tereridon na sigurado nang makakakuha sila ng sapat na boto at inaasahan na anyang mai-impeach Duterte sa darating na linggo.
6: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
7: Sa kaso naman ng kanyang ama sa International Criminal Court, sinabi ni VP Sara na wala na silang magagawa pa, kundi maghanda para sa kanyang paglilitis.
6: Don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go.
7: Mabuti naman daw ang lagay ng dating pangulo, pero tumanggi raw itong magpa-physiotherapy. Susubukan pa rin daw ni VP Sara na kumbinsihin ng kanyang ama. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
3: Mga balita gikan sa gawas. Subling nagbayloay og pagpangatake ang Iran og Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Kini mo ay gitutukan sa UNTV News.
8: Muling nagpalitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran sa Gulf Waters nitong Lunes dahil para muling umigting ang tensyon sa rehiyon sa kabila ng umiiral na ceasefire. Ayon mismo kay US President Donald Trump, pinasabog ng kanilang mga helicopter ang 7 Iranian boats na umano'y nagbanta sa mga commercial ships bagamat itinanggi ito ng Iran. Kasunod nito, naglunsad naman ng mga missile at drone attacks ang Iran na tumarget sa mga barko at energy facility na may koneksyon sa United Arab Emirates. Iniulat ng UAE na tinamaan ng mga pag-atake ang isang oil facility sa Fujairah. Kinundi na naman ng UAE government ang hakbang ng Iran na tinawag nilang hindi katanggap-tanggap at tahasang paglabag sa tigil putukan. Sa kabila nito, binigyan diin ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na hindi pa umuno sila nagsisimula sa pagpapakita ng kanilang puwersa. Sinisiri nito ang mga hakbang ng Washington sa Strait of Hormuz na naglalagay umano sa peligro sa seguridad ng mga barkong dumadaan sa nasabing ruta. Samantala, naniniwala si Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi na ipinapakita ng mga pangyayari sa Hormuz na walang military solution sa political na sigalot. Ayon kay Araghchi, may pag-usad na ang negosasyon sa pamamagitan ng Pakistan kaya dapat mag-ingat ang US at UAE na hindi muling malubog sa mas malalim na tensyon. Nagbabala rin ito na mauuwi lamang sa Project Deadlock ang Project Freedom ng US sa Hormuz. Tinawag naman ng European Union na unacceptable ang mga pag-atake at nagbabala sa posibleng epekto nito sa seguridad ng rehiyon at ekonomiya ng Europa. Ito na ang unang pag-atake ng dalawang panig simula nang ideklara ang ceasefire noong nakaraang buwan na nagpapakita ng lalong pagiging marupok ng tigil putukan. Dahil dito, muling naramdaman sa global market ang tensyon, muling bumagsak ang mga stock at sumirit ang presyo ng langis dahil sa pangambang muling pag-ala ng digmaan at mas matagal na pagkasara ng mahalagang daluyan ng langis sa mundo. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.
3: Unang bahing katos itong mga balita inyo na pati, hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6:31.
1: Hatod sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Panjang is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Oras hatod ninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango.
8: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
0: Sa mga nagunang ulohang tudling sa tumang balita karong adlawa, gon si kanhi mayor sa lungsod sa Hagna, Joseph Raniola, nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara de Representante apan di mulusot sa Senado. Gidawat na sa Santo Papa ang pagbalibad ni Father Jinggoy Sacco Jr. nga mamahimong bagong obispo sa Diocese sa Tagbilaran, samtang Archbishop Abit Uy naguol sa desisyon ni Sacco. Wala madayon gagahapon ang pag-usab og bidding sa Tagbilaran Panglao 3rd Bridge matod ni DPWH Bohol 1st District Engineer John Paul Gascon. Ngano ta? At ang mga detalye ini karong alas 7 na.

0: Basta na ay hilanat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik, ibay Jessic.
2: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, ibay Jessic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, per me. I've heard na agid siya yung clinical study sa US o sa Canada, tinuod gid siya na maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And, akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko, sa MX3, din ko believe!

0: drink responsibly.
1: Good morning, Stereo Doy Sabas. Matupaniya kusog, kaayo Sir Atoy, ang patrol balita diri sa Habitat Buol. Good morning, pari Vin Arigo po, no, diha sa Habitat Buol. Good morning. Good morning, greet ko ni Emma Ungkal, Cario Ungkal, ang presidente sa Buhol Painters Association from Pina, Buktuanon, sa Lower Ilaya, Lubgob, Kurilia. Matod pa ni Junard Buktuanon. Marites Uy, good morning. Good morning sa tanan nga labi na ni Mama in sa Lubok, gikan ni Marites Uy. Olen na Renoblas, good morning, watching from Danau, Antequera. Cecilia Satera Calipes from Bungahan, Antequera. Tere Lasco Dalugdog Puhadas from Kauswagan, Katigbian. Oras sa 6:38 na.
2: Way palinay, di way RD kanunay.
3: Tayong mga lalaki, kayo da araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
7: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan at bang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building Dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan. Gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
1: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building Dan J. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad. Samtang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan pagabuksan karong maabot nga Biyernes, Mayo 8. Diha atbang sa Romero Hospital ning Dakbayan sa Tagbilaran sa Dan Galyaris ning atong siyudad.
12: BDMP Cooperative. Mahal Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City, the first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposits, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokdo.

0: Marilo Namok, nagtimbaya ni Adrian og Laika, o nagtimbaya sa Adrian og Laika E3 nga always watching diha sa Barangay Mangganing Siyudad. Eileen Mateo Villorejo from Bugaong, Buena Vista. Nora Minion, Cords Cubal, diha Tip-Tip. Jason Carlas or Carias sa Pagikan. Shout out ko sa Pagikan family sa Kayakay Alicia nga namiet na minaw karong buntaga. Ma'am Bete Matiga Humawid sa Poblacion 3, Ma'am Dori Kagoko dito sa Albor, Maribek Marinias, Josephine Humigos, Humigop, Jit Loves, Dits Loves, Watching from New Zealand. Good morning sa itong mga kaigsunan diya sa gawas. Rex Denver, Jonathan Abadingo diya sa City Square, Jesus Said Sahid. Good morning. Alas 6:44 ang atong oras, maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pidaagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay, go!
1: Malipayong gibalita ni City Mayor Jane Yap ang pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa Department of Education o sa City Government of Tagbilaran alang sa pagtukod og dugang classroom sa mga public schools sa Dakbayan. Sumala sa mayor, makadawat ang syudad og 53.7 million pesos nga pondo nga direktang i-download sa LGU Tagbilaran. Kini nagpasabot nga mas paspas ang implementasyon ug mas epesyente ang pagtukod sa mga gikinahanglang mga classroom alang sa mga estudyante. Nagpasalamat usab ang mayor kang DepEd Secretary Sonny Angara ug sa kinatibuk-an sa ahensya sa ilang pagsalig sa Dakbayan. Gidugang usab ni Mayor Jane nga adunay dugang pa nga mga eskwelahan nga mapahimuslan pinaagi sa pondo ni First District Congressman Babayap nga magpalig-on sa sektor sa edukasyon sa syudad. Matod pa niya nga ang edukasyon nagpabiling prioridad sa Yap Hala Administration para masiguro ang hayag nga kaugmaon sa mga kabatanunan. Kabahin kini sa people-centered governance sa Dakbayan nga participatory, consultative ug nagpabiling lig-on ang fiscal management din zero loan ang Tagbilaran City. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning, ngadto sa dugang nato nga mga viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Maribeka Marinias, good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Mayo nga pagpamati usab ngadto ni Councilor, City Councilor Idi Burhad sa Dampas, no? Good morning. Councilor Tim Butali, good morning. Ma'am Adel Ayeng Sulihon, Amado Clemenia. Adunay mahinungdanon nga pahibaw mga higala. Pahibaw o gihangyo ang tanaw nga kaparentihan ng mga kahigalaan. O gipahibaw kamo ni sa kamatayon ni Gregorio Poloy Iyog Jr. Neto ning Mayo 1 siya namatay sa pangidaron nga 51 anyos. Og ang iyang haya anaa sa iyang panimalay sa Purok 5 San Isidro Baclayon. Og ang lubong pagahimuon karong adlawng Huwebes kuno og mapuhong adlaw ni pitsa 7 sa Mayo human sa Misa Requiem nga pagahimuon sa may mga alas 9 ang takna sa buntag. Ang nagpasibya nini mao si Yenyen Iyog igsuon sa namatay nga gipaagi ni pari Ehed Junior Baloh. Alas 6:47 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies,
6: Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa tong round, Bohol Balita, nagbutyag nga gisikop sa kapulisan sa Mabini ang 63 anyos nga lalaki human ginigireklamo sa kalibiin kalambigitan sa Anti-Violence Against Women and Your Children Act of 2004. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, go!
7: Dito sa lungsod sa Mabini, gisikop sa may responding kapulisan sa Mabini ang 63 anyos nga lalaki uman kini gireklamo sa ka-live-in na sapon sa akto sa kapulisan ang mong suspek nga lango sa bino sa diyang gisita kini atol sa mong hitabo. Sa asoy sa biktima nga to sa kapulisan nga gipakaawan kini sa mong suspek at tubangan sa daghang tao nga nakahatag o kabalaka sa biktima gumikan sa mong hitabo. Kasong kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Happy 92nd birthday to the heart of our family, our dearest Mama Ludi. Wishing you all the happiness and good health. Greetings from your children, Chando, Ami, Jill, Joy, Nimi, Paul, Sister Azon, Frankie, Gidget, Edgar, Maggie, Limuel, Glini, and all grandchildren and great-grandchildren. Salamat kayo. Good morning usab ngadto ni kanhi kapitan diha sa Mansa Paul Pahang nga nagpamati nato karong buntaga. Alas 6:50 nga tong oras, inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tong round Bohol Balita.
9: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
6: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:51.

0: ちゃい。
1: Thank you、
0: ね、
1: うん、うん、それ
0: それっぺほい。
1: ケンディー

0: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good morning. Ugmayong pagpamati ni Ma'am M. Srikina. Nagtibaya siyang bana nga si Leo, Sir Leo, Dominic, and Carla Mae Rikina, sila mga anak. Hi, good morning to Rosemary Inday and Paul Masirins, to Jovelin and Landy Lumayag, kanunay namati din sa atong tulumanon. Unya, good morning usab. Ngadto ni Dudong Jet Romanilius Ridulia. Ni Ma'am Dori Kagoko, Adil Ayeng Sulihon, good morning usab ngadto ni okay ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni Kagawad Kugihan Bro Dani Abiliana des Barangay Kugon, good morning. Amado Clemenia, good morning. Doris Kaluyong kanhi Kagawad Anthony Cornel des sa Dao, Aida Lunghas Almidilia. Good morning ato usab ni Erlinda Pasco, no? Good morning. Mayong pagpamati ni Marivic Marinias. Si Orsicio Orsis Amon, good morning. Sir Francis Antonio dito sa New York, good morning. Mayong pagpamati usab ngadto ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, mga higala. Oras salasay 59 na.
7: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
8: DYRD. Operation. Tabang.
9: Apo dokan namatang sir.
6: Hello, good morning.
9: Adong buntag sir.
6: Good morning, kisa man ni?
9: Good morning, sir. Sir Atoy.
6: Kisa ni ma'am?
9: Albin na birthday sir.
6: Oh, pila to edad mo na? Pila na edad mo karon ma'am?
9: 74 na sir.
6: Unsa may ato ang problema?
9: Agang tambaw sir nga maintenance sir, diabetic sir, ug high blood ug kanang wa nay tuhod at retis, wa na gout na igarsin na kumaglakaw.
6: Ah, sige, watuad lang sa gawas. Palihog, pahuam ng cellphone ng mong gigamit ang aduna po ilang ihangyo, di ma'am?
9: Ah, sige, sir. Dagan salamat, sir.
6: Good morning.
9: Good morning. Ah, sige.
6: Barangay Kagawad sa Buol, ma'am Sabil Rengka, no? Good morning. Ni Councilor Plung Plung Rengka po, nagpamati na to. Hello, good morning. Hello, good morning.
10: Hello, hello.
6: Kinsa ni, sir? Kinsa ni, sir? Kinsa ni?
10: Hello.
6: Oh, hello. Good morning. Kisa ni?
10: Ah, si kanya si Deborah Pulido na sir. Deborah.
6: Kisa ni si? Deborah Pulido, may pasyente. Pila may edad na yung pasyente? Pila edad ni Deborah?
10: Ang edad na 34 sir, 34 years old.
6: Unsa may problema ani?
10: Schizophrenia sir, ang sakit.
6: Unsa, unsa, unsa? Schedule og?
10: Oo.
6: Usay problema aning mong kining pasyente sir?
10: Yan ni sir, cancer, maintenance sir, cancer, gamo sir, maintenance niya.
6: Di man ta masabtan imong is. Idool lang, na mo gud ang iyang, tuwa mo gud ang speakers yung dunggan, waman mabutang siya ba. O sa to'y problema? Ha, pahuwamay lang ang imong cellphone na ang imong tapad sir be. Pahuwamay lang ang cellphone na imong tapad, arang doon na po lang ihangyo diha. Hello, good morning. Guard, Lalay yes, Guard. Hello, good morning.
11: Yes, sir, good morning, sir.
6: Kinsa ni?
11: Nga sir, lagi kong ginabang, sir. Kaya wala ko, wake up, pwede maintenance lagi, sir.
6: Kinsa man ni?
11: Iglesia, paklipan, sir. Taga, sir, Bunis.
6: Usa man ni, sakit ni mo, ma'am?
11: Tagal, yung sakit, sir. Kuhan ng cholesterol, high blood, kanang para kasing-kasing, sir.
6: Okay. Pila may edad ni mo?
11: 77, sir.
6: 77?
11: Oo.
6: Oh. Ah, sige, huwat-huwat lang dyan sa gawas, ma'am. Palihog ko nung pahuwang lang yung cellphone ni mo.
11: Salamat, sir.
6: Okay, sige. Hello, good morning.
4: Hello, good morning, sir.
6: Good morning, good morning. Kisa ni? Kisa ni?
4: Sila sa Tumali, sir. Taga Sierra Briones.
6: Kung sa may problema?
4: Mga adyo ko hinabang rin, sir. Pala sa mata, sir, ba? Ang kain ako katara ko, puma.
6: Ah, sige, huwat-huwat lang diha sa gawas, ha? Huwat-huwat lang diha sa gawas. Ano naging madawat sa kantina ng 1,000 pesos sa itong mga loyal donors. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Mario Cirujales, Historia Family, JF Twin House, EMB Capital Lending Corporation, Ugmari Palapos Family.
6: May bawo sa mga kaprintihan o mga kahigalaan ni Anhing Ambrosio Amboy Apayor Amon nga karong Huwebes, Mayo 7, ang iyang lubong adto sa Agahay Cemetery, Agahay Maribuhok, ang misa, anha, ipahigayon sa Turella Church, ang iyang haya, anak karon sa panimalay, ang napahibaw, ani ang iyang anak. Pigado iti ng ato oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Mudapit ka natuntanan sa pagpaminaw sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Salamat sa Diyos.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Oras, DYRD Worldwide, alas 7.12.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, maing buntag kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ato ang DYRD. Breakfast News at ganis maintinguha sa Island City Mall. Hinikayo giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O ginisigli or kulyo, ang friend mo forever.
0: Ang mga hatod sa ato mga balita o karon sa mga uluhan. Masaligon ang budget guru nga si kanhi Mayor Joseph Laranyola. Ma-impeach si Vice President Sara sa Kongreso apan di kini makalusot sa Senado.
3: Gidismiss sa Ombudsman ang administrative o criminal case batok ni kanhi Gobernador Art Yap o mga kanhi o kasamtangang opisyal sa Kapitolyo kalabot sa controversial nga sound system deal.
0: Idawat na sa Santo Papa ang pag-aatras ni Father Jingboy Sacco Jr. Sa pagkatudlo, isip bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran, samtang arsobispo Abit Uy nirespeto sa desisyon ni Father Sacco.
3: Wa madayon kagahapon ang pag-usab bidding sa Tagbilaran Pangla Third Bridge. Matod pa ni DPWH, Bohol First District Engineer, John Paul Gascon.
0: Sa ato ang police report, gidunggab, samdan, ang usa ka lalaki at ulkinis disco. Kaganyang gadlaon sa gym dito sa lungsod sa Maribohok.
3: Samtang isud sa mga kawatan ang kalahi office sa Alicia, laptop ang ikawat sa wa mahiling sospek nga suwito sa opisina.
0: Ginuso ni Konsehal Bembot Budlong ang ordinansa nga mag-regulate sa motor for rent business nganhi sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Nag-inanay na og balik sa Bohol ang mga langyong turista human miabot kagahapon ang international cruise ship sakay ang kapin 200 ka mga langyong turista.
0: 25 ka mga provincial roads ngani sa tong lalawigan. Girekomenda kini sa Department of Public Works and Highways mahimong national roads.
3: Sa balitang regional, sa 66 ka pamilya dol sa Mactan Expo gibabalhin tungod sa ASEAN Summit.
0: Sa kauluhan, a Senate Minority babagan ang pag-convene sa impeachment court matod pa ni Senator Padilla.
3: Nagdikit na karon sila si Phoebe Sara kani Vice President Lenny Robredo o Senator Rafi Tulfo sa survey sa pagka-presidente gikan sa Post Asia.
0: Sa gawas sa nasod, presyo sa lana may sakanasad human may balik intensyon sa Strait of Hormuz.
3: Sa paugnat sa kusog sa NBA, nakasood na sa Eastern Conference Semifinals Round ang Cleveland Cavaliers, man ilang gipildi ang Toronto Raptors sa Game 7. Sa palitang artista, ni paubos gyud og pagbansay sa Philippine Air Force ang aktres nga si Kylie Padilla alang siyang umaabot nga teleserye.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik. Balita!

0: Og karon sa mga detalye sa atong mga balita. Dinhi sa atong kadapit, masaligon ang budget guru nga si kanhi Mayor Joseph Raniola nga ma-impeach si Vice President Sara sa Kongreso apan di kini makalusot sa Senado. Atong paminawon si Zera Arcayana.
1: Masaligon ang budget guru nga si kanhi Mayor Joseph Raniola sa lungsod sa Hagna nga ang House of Representatives makakuha sa gikinahanglan nga 1/3 votes aron pormal nga ma-impeach sa Kamara de Representante si Vice President Sara Duterte og mapasaka ang kaso sa Senado. Sa boto nga 55-0, giaprubahan niya adtong Lunes, Mayo 4, sa House Justice Committee ang committee report sa duha ka impeachment complaints batok ni VP Sara. Sa eksklusibo nga pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Martes, Mayo 5, si Raniola miingon nga dili lisod makuha ang 106 ka boto gikan sa kapin sa 300 ka miyembro sa Kamara. Nakasiguro si Raniola nga ma-impeach ang Vice Presidente sa Kongreso ilabi na kay ang Committee on Justice unanimous sa miaging boto ni ini.
2: Kinadalian.
3: Oba.
2: Kebaw ka. Oo. Ato man na makita, no, as of yesterday, diha na magyod, may gawas na magyod, unanimously approve ang maong impeachment articles, no, against the Vice President Sara Duterte. And can you imagine, ha, unanimous, 55-0. So, kung tanaw ni mo diha, 55-0, why musupak, dako kayo ang chances tungod kay remember ang atong House of Representatives karon 318 sila. 254 ang district representatives, 64 ang party list. Unya sa imong giya gihisgot sa una ag earlier nga kinahanglan lang og 106 votes. So therefore dako pa kaayo og kuha o non kay bao pangako maguna kita very clear no. Ay hibaw na magyuta nga dili man ni klarong panagan in investigation mura korte at least sa korte na kay chance pero kining impeachment na hibaw na magyutang o sa kinika political nga activity so numbers game ibig sabihin kay hibaw po ta nga majority yun. So kung sa 318 kinahanglan nimo ang 106 kinadalian yun agayo.
1: Nagkanayon si Raniola nga siguradong makalusot sa plenaryo sa Kongreso ang reklamong impeachment tungod kay naipit ang mga kongresista sa ilang gipangayo o pangayoon nga budget para sa mga proyekto. Posible usab makwestiyon ang loyalty sa partido sa mga kongresista kung dili mo pabor sa impeachment. Apan sumala sa kanhi mayor nga dili makalusot sa Senado ang impeachment case. Matod sa Batakang Balaod sa Pilipinas, kinahanglan og 2/3 vote sa Senado aron hingpit nga mapalagpot sa pwesto si VP Sara. Kini sumala sa kanhi mayor nga lisod makuha tungod kay kinahanglan og 16 ka boto. Ang Senado adunay 24 ka senador diin 15 niini mga miyembro sa mayorya samtang 9 sa minorya. Dugang pa niini, dili usab masiguro nga mubutar pabor sa impeachment ang tanang 15 kasakop sa majority block. Subay niini, gilauman ni House Justice Committee member og Bicol Saro Representative Terry Ridon nga magsugod ang debate sa plenaryo sunod semana sulod sa duha ka semana sa dili pa kini ipadala sa Senado. Human sa boto sa plenaryo, aron pormal nga mapurma ang prosecution panel, ang mga ngalan nila ni Representatives Jervil Luistro, Lawrence Defensor, Isabel Maria Zamora, Rog Gutierrez, Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Jokno, Laila De Lima, Marcelino Libanan o Lordan Suan ang posibleng mga mamahimong sakop sa prosecution panel. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Emma Rikina. Ogi ang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Unya happy happy birthday karong adlawa ni Mama Ludi. Gikan siya mga anak ug apo nila Chando, Ami, Jill, Joy, Nimi, si Paul, nagsuon si Azon, Frankie, Gidget, Edgar, Maggie, Limwell ug si Glenny. Happy happy birthday Mama Ludi. Samtang gidismiss sa ombudsman ang administrative o criminal case batok ni kani Gobernador Art Yap o mga kanhi o kasamtangang opisyal sa Kapitolyo kalabot sa controversial nga sound system deal. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
5: Giabswelto sa Office of the Ombudsman ang mga kanhi o kasamtangang opisyal sa Kapitolyo nga gibasakaan og kaso kalabot sa kontrobersyal nga sound system deal atol sa Philippine Tourism Expo nga gipahigayon natong Setyembre 2021. Lakip sa mga respondent nga naabswelto mao sila si kanhi gobernador og karon murang kuryente party's representative Art Yap, provincial prosecutor attorney Nilo Ahat, kanhi provincial administrator Kat Pioginto, former executive assistant sa gobernador Jessel Kimpo, provincial engineer Camilo Gasatan, provincial budget officer Peter Ross Ritutal, o kanhi provincial health officer o karon mayor sa lungsod sa Luon Dr. Yul Lopez. Ang kaso gipasakan ni kanhi Tagbilaran City Mayor Daniel Relim nga nagakusar sa mga opisyal og kapakyasan sa pagsunod sa procurement law. Sumala sa reklamo na uwahi ang pag-andam sa mga dokumento alang sa pagkuha og serbisyo sa usa ka sound system provider nga gigamit sa maong national event sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic. Apan, suma sa abogado sa mga respondents kasi Attorney Ted Blagang nga na-interview sa DYRD Balita, gigrant sa ombudsman ang ilang motion for reconsideration nga may resulta sa pagka-dismiss sa kriminal o administratibo nga kaso. Ang desisyon gipirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya niadtong Marso 9 ning tuiga. Matud ni Lagang, ang administrative case una nang giclassify isip grave misconduct o serious dishonesty. Giusab nga to sa simple misconduct nga dunay silot nga tuluka buwang suspension without pay, usa ka silot nga naserbisyuan na usab sa mga respondents sukad sa ilang dismissal ni atong Agosto sa tuig 2025. Samtang ang kasong kriminal nga paglapas Anti-Graft and Corrupt Practices Act, gidismiss human usab gi-reverse o maset aside sa ombudsman.
6: Ang amo lang yun nga, why damage ang government kaya na-deliver man, gipakapinan, patod gibayran, patod ang amount sa balik. Ang gobyerno din nakahaya na ginansya kay na-deliver, gibayran pagod. So, okay. No damage to the government. Zay, kaduha, kuan po to, kanang national project mong buto, national mong buto niya, gidownload ra ang kwarta diri sa province with a very limited time to process. Unsa ka na ba yung katubadong activity kini na ba yung tumumove? Unsa pandemic po to?
7: Mao.
6: Okay. So, matayan mo mga argument ng panahon sa pandemic. Unya, first time po itong mo-host o national nga event during the pandemic to. Recovery, ito siya nga ni-recover na ta, kuan, sa tourism.
5: Tungod sa maong desisyon, gilauman nga makabalik na sa ilang mga posisyon ang pipila ka mga opisyalis sa Kapitulyo. Ilabi na sila si Gasatan, Ritutal, Ahat, Lakip ni Lopez nga mayor sa Luon. Gingon usab ni Lagang nga giabisuhan na niya ang iyang mga kliyente na nagtrabaho sa Kapitulyo nga musumiti og suwat ngadto sa buhatan sa gobernador aron ipahibaw ang ilang pagbalik sa serbisyo. Samtang, posible usab nga makadawat og back pay ang mga opisyal human sa ilang pagkaabswelto sa kaso. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 26 minutos pasado alas 7. Good morning, Chito Visara, Maria Fe Mayuno, Ma'am Betty Humawid. Good morning. Og si Midwin Inting diha sa Barangay Dampas. Si Pope Leo XIV may dawat sa desisyon ni Bishop-elect Gerardo Jingboy Sacco Jr. nga di nalang mo padayon sa Episcopal Ordination nga gitakda unta karong Mayo 26. Gikonpirma kini ni Bishop Alberto Uy, pipila ka oras human opisyal nga gipahibaw ni Father Sacco ang iyang pag-atras o baka di na mo dayon sa pagka-obispo sa Diocese of Tagbilaran. Matunosab ni Arsobispo Uy nga gipahibaw ni Sacco ang Santo Papa sa iyang desisyon kini gidawat usab matod sa kasayuran gikan sa Papal Nuncio. May dugang arsobispo nga nakahatag kini og kasubo unya daghang sa daghan tumutuo ilabi na sa mga sakop sa Diocese of Tagbilaran. Bisan pa niini ilang girespeto ang maong desisyon uban usab sa pagsalig nga gihimo kini ni sako human sa lawom usab nga pag-ampo og pamalandong. Gipa siguro usab ni arsobispo oy ang padayon nga pag-ampo alang kini kang sako og sa tanang bulanon nga naapektuhan sa maong kalambuan. Samtang nagpadayon usab ang simbahan sa pag-ampo alang sa dali usab nga pagkatudlo sa bag-ong obispo nga mag-amuma sa Diocese of Tagbilaran.
4: Good morning ni Dodong Chetro Manilios. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Lito maghinay nagtanaw pod. Aida La Manilao, si Ansoy Comidoy, nagtanaw live di sa Kanangka Ancorelia, Ryan Palak o si BT Matiga Humawin. Wa madayon kagahapong adlaw ang rebidding sa Tagbilaran Panglao Third Bridge Project na ilan usab nga Panglao Tagbilaran Seri Offshore Bridge Connector. Kini ang gibutyag ni Engineer John Paul Gascon sa pagkikinabi sa DYRD Balita. Si Gascon miingon nga gipahibaw siya sa DPWH Central Office nga giuswag ganto sa Mayo 12 ang rebidding sa multibillion peso nga proyekto. Ipahigayon ang submission o pagbukas og balik sa bidding, humanapakyas ang unang bidding ni atong Pebrero, kon Pebrero ning 2026 tungod kay wa makatuman sa technical evaluation ang bidder o kampanya nga nagbid sa unang bidding. Base sa opisyal nga mga dokumento sa DPWH, gikan sa 7.1 billion pesos ang kantidad sa invitation to bid, niubos kini og ana-ana lang sa 6.9 billion pesos. Base sa supplemental bid bulletin number 2 nga gipitsahan Nobyembre 25, tuig 2025. Una nang miingon si Gobernador Ari Cimentado nga padayon ang suporta sa provincial government sa maong proyekto og andam silang mutabang sa DPWH o sa tanang ahensya nga nalambigit aron masiguro ang kahumanan sa taytayan.
0: Good morning ni Teodoro Cahilog, si Maribel Labuan from Kagawad, Maribel Labuan. Samda ng usa ka lalaki human kini dunggaba sa wa mahiling lalaki atil kani sa disco. Mga alauna medya kaganyang kadlaon sa Municipal Gym sa lungsod sa Maribohok. Si Police Corporal Benjamin Lebaton Jr. sa Maribohok Police Station na hinabi kini sa DYRD Balita mingon nga taga Maribohok ra ang biktima samtang gida sa ospital human kini makaangkonong samad.
7: Sa buwan na dali sa Maribohok Gymnasium ng mga more or less mga 130 siguro. Sa mga nakuhang info, naislaki po na involved na niya. Mula ang daghan man sila, hindi lang po makaingan. Kung buwin pa ilang kuhan ron, na nagpapangita sa suspect. Sa iyo sa nga murang na kuhan yun, na nasamdan.
4: Okay.
7: Ang suspect, pero sa kabuo.
0: Dugang usap ni Police Corporal Benjamin Lebaton Jr., adunay naangin sa mga panghitabo ang giimbestigahan pa nila karon samtang gipangita sab ang suspect. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.31 sa buntag, kining DYRD Breakfast News, hatod kini sa maintinguha sa Island City Mall. Bali!

0: Arita, sa itong mga greetings, good morning ni Ninj Joel. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usap, good morning ni Amado Clemenia. Nagtanaw po na ito karon. Usap, maay buntag ni Noel Dano, Capital Luz Dano, Lalang Dano, diya sa Kambagi, si Philia Bohol, gikan ni Edwin Digal. Usap, good morning ni Lord Sansan, ging Raffles, ging Hokoy, Nelson Aton, Sis Gamayon, Manang Mary, si Edeline Gamayon, Niza Aton, Manong Shano, si Hazel Raffles, usab si Sitas Abukay, o si Ninya Abukay. Gika ni Lor Sansan. Good morning na itong tanan.
1: Uy, Balinay, DYRD kanunay.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan, tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Cinco minuto, sadik pa mag alas otso. Ang Governor Celestino Gallarez Memorial Medical Center miduyog kinik sa kasaulugan sa HIV candlelight. Hisgutan sa ilahang programa karong alas 9:30 sa buntag diri sa DYRD atol kinik sa programang inyong alagad ang candlelight HIV celebration. Uban kini ni Dr. Marvin Nicolas o kang Gerald Renzo Camartin. Karong kaning alas 9 sa buntag, atol kini sa inyong alagad ng programa. Alas 9:15 sa buntag, dire sa programang inyong alagad sa DYRD. Kining Balita Pilipinas, hatod kanato sa BGW Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya nga Motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical og electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse og truck sa kubos nga presyo. BGW Enterprises dalan Lower Binting, dakbayan sa Tagbilaran, gipahibaw ni Senator Ruben Padilla ang minority block sa Senado musupak kini sa pagtigom para sa usa ka impeachment court. Ang House of Representatives mo sumiter kini o mga articles of impeachment batok ang Vice President Sara. Gidepensahan usab sa senador kabahin kini sa katungdanan sa minorya nga musupak subay sa pamaagi sa parlamento bisan pa man nga ang mga senador nanumpa isip mga huwis dugang niya nangandam sab kun mulingkod siya isip Senator Judge samtang si Senator Jingoy Estrada supak sab sa impeachment tungod kay daghang problema sa tong nasod apan iyang giinsister base gihapon sa proseso ang mga ebidensya.
2: Nagdikit na karon sila si VP Sara kani Vice President Lenny Robredo og Senador Rafi Tulfo sa usa ka survey sa pagka-presidente gikan sa Pulse Asia. Gipahigayon ang survey ni atong Pebrero 27 hangtod sa Mayo kon Marso 2 ni tuiga. Sa nahisgot ang survey, gamay lang ang labaw ni VP Sara itandi ni Lenny Robredo. Milabaw si Sara sa Mindanao ug sa Visayas. Samtang si Robredo, dako ang porsyento nga nakuha sa Balance Luzon. Naguna si Robredo sa NCR sa 42% ug si Sara Duterte adunay 41%. Samtang nagtay sila si VP Sara o Rafi Tulfo nga tag 46%.
1: Dugang balita Pilipinas humanini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Kini nga balita, Pilipinas, sa tuganato sa Tire Queen, Goodyear Servitec. First stop in first class at tire service, Dalan Binan sa Binting Avenue, Nakbayan, sa Taglaran. Nagbinayloay o gamainit ng mga pamahayag sa plenarios kamara ang duha ka mga neophyte ng lawmakers gikan kanis sa Batangas nga si Representative Leandro Liviste o si Ryan Recto. Maisugon usab nga nanawagan si Liviste alang sa imbestigasyon sa gingong koneksyon usab ni Executive Secretary Ralph Recto kang Construction Workers Solidarity Representative nga si Edwin Garjola kinsa nahalambigit usab sa controversial flood control scandal. Apan diha dayong mitubag si Representative Ryan Recto diin kusganon kini nga nanalipod siya nga amahan batok sa mga pasangil. Ingon man iyang gipanghimakak usab ang mga akusasyon o giinsister nga ang relasyon tali ni Executive Secretary o ni Garjola puro professional.
1: Nagtuo ang PNP nga hapit na maristo sila si Atong Ang o si Kongresista Zaldico. Sumapa ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. nga padayon ang operasyon sa kapulisan gamit ang ilang mga lakang o plano o koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya. Si Ang adunay warrant of arrest gumikan sa kasong kidnapping with homicide o serious illegal detention kabay na usap